0: FM, ang K5 News FM, Kaglinika de Alternativa Medicina and Wellness Center, ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz, kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: Calling all secondary schools in Negros Island region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM.
2: Balik na mga K5 sa inyo naman yung panatuntunan. By the way, sa mga utod naton, kung panahon grabing init kagulan, hindi ka itahala ka sulay. No? Kag inablang halika sa init, gulpi ka masulod sa aircon. Di ginagina-recommend dayon mo. Inabalas ka naman, paidan mo ginagina-balas mo, dis ka magsulod. Mm-hmm. Kaya kung magmala na niya sa huyop sa mabugnaw nga hangin o aircon, delikado because ubuhon ka na kipabirik, kagbalatian eh. Nabalala ko nung isa pulmon mo ba, mapektuan.
3: Pero dami ka may TC.
2: Ang
3: pulmon mo
2: hinahin. May TC, parisan mo, D3 Bio, kampiyon niya combination. May TC, D3 Bio. Ano rin mga kinanglanon, takong kaisabi nyo, sobrat nga kinuripot sa lawas ta, pero sa ibang nga bagay, bunga man ta, pero pagkabot sa lawas ta, kuripot ta, be. Ano rin mga bulubudlay, no? So, importante gid sa tanan halungan talawas. You have to take good care of your body.
3: Yes.
2: Kaya hindi ba dipat mag-inom sang Mighty C and D3 Bio, mga kakipay.
3: Kumplitohon tagid na.
2: Kumplitohon tagid. So this time around sa anong program, hindi mga disgrasya sa dalan, kakipay biari. May mga best kong kaisa nga may mga portion sa dalan, hindi mo makitaan kay dulom.
3: Mm-hmm.
2: Pero hindi lugar sa di natabuan sa insidente, no, sanag na di nga part sa lakson mo.
3: Mm-hmm.
2: May isa ka insidente, may isa ka lalaki ginbungguan sa isa ka minivan.
3: Uh-huh.
2: No? Pero antes na istoryahan, dahil kita na eh. Kakipay, Eric, sa ato naman nga foro trivia. Sa ato naman nga foro trivia, nga ginidulog sa inyo sang DTX 500 ang Yusupio Antioxidant. Istoryahan ta. Sino ba lang nag-imbinto sang newborn screening? Amo na nga ito ni Balon with Lori the Explorer!
4: Now, ladies and gentlemen, time for Photo Trivia! Photo Trivia!
5: Maayong buntag, mga hikipan! Ini ang Photo Trivia kung sa diin, ato ni Balon ang mga butang na posibleng makadugang sa atin kaalam! Mga hikipan, may balubala ka mo kung sino nga doktor ang naka-invento sa newborn screening sa mga lapsag?
6: Ang newborn screening program sa Pilipinas ang nakabulig sa timprano nga pagdiskubre sa mga congenital kag genetic disorders sa mga bag-ubunag nga lapsag. Pinaagi ini sa pagguha sang dugo sa mga bata, pag-check up sang ilang heart, kag sang ilang dalungan kung sa diin, ginatest ang ilang sense of hearing. Isa ka Filipina pediatrician kag clinical geneticist ang nanguna sa pagpalatnag sini. Amo ini si Dr. Carmen Cita D. Padilla. Nagtuon siya sang pre-medicine sa University of the Philippines Diliman kag nagtapos sang Doctor of Medicine sa University of the Philippines Manila. Nagpadayon man siya sang fellowship sa clinical genetics sa Australia antes nagbalik sa Pilipinas agud magserbisyo. Si Dr. Padilla ang isa sa mga nanguna nga nagtukod sa newborn screening program sa Pilipinas nga nagsugod bilang research project sang tuig 1996 antes nangin isa ka nasyonal nga programa. Bangod sa iyang pagpaninghwa, napasar ang Newborn Screening Act of 2004 ukon ang Republic Act Number 9288 nga nagahatag sang kahigayunan nga madiskubre kag matambalan dayon ang pila ka seryoso nga balitian sa mga bag-o na tawo nga lapsag. Si Dr. Padilla man ang nagbulig sa pagtukod sang Philippine Genome Center nga nangin importante sa pag-uswag sang genetics kag genomic research sa Pilipinas. Bangod sang iya dako nga kontribusyon sa medisina kag siyensya, ginpasidunggan siya sang Order of National Scientist, ang pinakamataas nga pagkilala nga ginahatag sa isa ka Filipino scientist. Tubtob subong, padayon nga napuslan ang iya obra pinaagi sa newborn screening program nga nagabulig sa pagluwas sang kabuhi kag paghatag sang mas maayo nga palaabuton sa linibo ka mga Pilipino nga kabataan kada tuig.
5: Inisika K5 Lori Gamboa
2: para sa Photo Trivia. Kampiyon, kampiyon, kampiyon. Mag-level up ang amon nga Lori the Explorer ba?
3: Style no? Si Kalo ito, naglay naman.
2: Naglay naman?
3: Ang kampiyon ah. Tata home to no, kung namo Pilipina newborn screening, Pinay.
2: Kabalo ka sa newborn screening, madetermine mo kung may balatian ang bata. May pre-existing siya nga ginabatsyag sa pagwa niya sa taguangkan sa iloy niya. Like, Basi may buslot na ipusuon niya.
3: Oo, isa.
2: Ano pa nawag na gani?
3: Ati, may heart problem ka.
2: Oo. Ikadua, basi ka may pulyo ka. Paano madetermine na tingalahan kung mabalaan nila mo?
3: Ti genetics, yan mo nang sa genes yung tao, mabalaan mo mandaguro. Science eh.
2: Ti sila na yan, no?
3: Si
2: but Dr. you have to.
3: Si Dr. Ramil kay si Sir Jean Paul, nag-istorya sa kasi mga genes na mo.
2: Oo, ilan. Kapin pa genes na, Jean Paul.
3: Oo. Ang ato nila, yung genes na yan.
2: Ano?
3: Genes niya nga largo, bla.
2: Darog.
3: Darog. Darog genes nga to. Ay ko namin isang iyang jeans. Ano jeans yang hindi ah. Ang jeans lang kurbada sang iya blaka jeans ka igo-igo. Gin.
2: Isa pa na.
3: Igo-igo gid. Amo nang jeans te.
2: Now this time around kanto ante ni balita ni Kay Pebred Salgado. Seryoso ini. Sa natungdan ko nagapamati ka man sir. Kabalo kami pagbunggo hindi man nahungod eh. Pero galing kay ang sakit lang to pagbunggo mo ni ginlasak pag blaka Kay Pebred. No kalayo sang ginyudyudan. Karon gina panawagan ta sa publiko. Na kung may diya ka mo sa ring minivan kaya pa-incident na nung i-chap-chap na tukunok Kay Pebred para makonseal. Matago bla ka Kay Pebred. Ang iya sa ring nahimo nga krimen. Pag-inon mo, binungguan mong tauli na pakon kalabali-bali ang tuluan na kalapilas tong iyala unod sa sulod Kay Pebred mo. Ano na pinakalatest na rin kang kamusta medical bulletin sa biktima? Naka-standby na si K5 Red Salgado.
7: K5 News FM Live Report.
2: Red, good morning. Okay, noton. Noton pa itong siling line kay K5 Red Salgado.
3: Ginbungguan niya in a well-lighted street.
2: Ano pa sa corner, Rizal Lacson?
3: Rizal Lacson. Well-lighted street. Kagdamo tao na.
2: Damo sa tao.
3: Even gagahon, may damo di tao, gano'n na ba yan?
2: Kagatapos, ang tanan niya ginagyan, tad-tad sa CCTV na. So, ginayo, guro, ginhalin dito sa lugar, pakadto sa Talisay to Victorias, ginsunod.
3: Dito, nakikita mo ng mga highway ta Subong.
2: Doon dito, ginsunod na pakadto.
3: May mga CCTV na kita, ang mga dalan, tamiyara na ginaya. Kumpito rin da Subong, ang Rizal Lacson, kita mo ng binakudako.
2: Ara, dra na tabo na yun, kagipay, berik mo.
3: Nene,
2: oh, drag nga area.
3: Araw, CCTV, maningga ka po ang dala, oh.
2: Amo, no, damo siyang ban. Itong ban, K5, ara siya puti nga ban.
3: Okay, puti siya.
2: Mini ban, nakita siya. Amo to siya, K5, itan? Ha? Hindi to amo? Amo to? Nakabunggo na to sa tan, paglabaya ta. Nakabunggo na to sa tao, kunway pa.
3: Kadulo, mabis yung mga suga nila.
2: Pero kita nun siya, ang plate number, galing di kita nun, la K5, itan.
3: Ma-enhance siya kung makuhan.
2: So, ari si K5 Red. K5 Red, just for the sake, abi jutay lang, lipot lang ang background, then we go to the development.
3: What happened?
2: Recap lang abi, sa mga late tuners naton. Din exact location na tabo, ano oras, kag din pakantong sa laki ng bunggo. Kami na yung video, tali nga nakita, ta minivan nga puti, oh. Red, good morning.
8: Yes, good morning, K5 Mel, John, K5 Eric. After the accident, Eric, luntan, ina sa mga kaagahon, gin sa Agosto, Jess. Dira in ang peace sa may Rizal Lacson. Kumadong duman na tumayara, dira sa Aros Kalduhan, sa tumakan, gin mismo sa isa kagastation, sa Rabdo, na Subong, eh. Dira, ginatabo, kamante ining biktima, kaupo niya sinu tatlo, yung kahimata, nga nagkaon dira sa Los Caldo, galing ka matingin mata sini, wala gid maglaom nga nagbuna ni siya gali tabok dira sa may dalan. Sa gid pangita, ini siya, 32 anyos ni okay. K5 Eric. Tikilala mo man eh, isa ini kamekaniko kag nagkatrabaho dira sa talyer, may kabataan na, ang luo ilan siya nagkiting, grade 5, grade 6 pala niya siya ni kabata,
2: at
8: saka sa leg mo ni siya iyang ati, pag kayusang sa lakyan, maka iskwela, nagkamupag na tabo sini si iya, siya nagkid mga pasadras 12 sa Agosto 10. Ti dira, agikadras tumangan sa Aros Kalduhan, ini siya ang ginbungguan giniyod-yod kaginlasak pasang minivan nga putik kay KFML dyan. Destimate na ito, dira sa may tumangan sa Aros Kalduhan, nagutumangan dira sa business in, hindi na maglayo si Metros. Ikaw, dira iyod-yod kag tapos nasakon ka dira sa pedestrian lane. Grabe nga bali sinisalawas ang biktima eh. Magluwas kami luhob, inisiya sining ulo, bali ang iya sining mga butkon.
2: Uy!
8: Ang ribs sang iya ribs sa kinang Eljana na bali kag ang tulaan sa ribs niya amo pa ni ang tumuslok sa iya sinigatinae kag magluwas sila buka ang tuhod buka ang tail bangod sa paglasak sini isang puti nga minivan ti dira kinang Eljan
3: ay so the board
8: wala pa actually ko ni Masining naton nga ti wala pa makabatsa.
2: Di ba video to nakita kay 5 Red? Why pa to na bugoan paglabay sa ban nga puti?
8: Ang actually tatlo dira ka video, may ara dira sa Gonzaga Lacson, may ara man sa Rosario Lacson, aga pinakaulihi dira inang Burgos Lacson ay dira sa Mercury kita on dira ang sa may CCTV.
2: O kita ko sa may Mercury. So why ti why sang why ginabi sa CCTV nakahigop pagbunggo ya?
8: Well actually dira dumping area ginpabangkot naton kay FML diyan. Hindi siya maklaruhan kay ginpadulungan naton dira ang isa ka lending company dira sa isa ka bill tumaka sa business in ang ila CCTV nakatutok kay FML diyan dira sa parking area eh. Kag isa pa dulom ang kuha ka CCTV, hindi klaro plate number.
2: Pero, amog hindi sa lakyan, identify na bunggo siya.
8: Yes, amog na. Amog na, puti nga Suzuki minivan, kag hindi siya nagpadulong sa may norte nga bahin, dira sa dalalakson ni KTL dyan. So, dira, dira dumping area sa Burgos Street, do gurudulag alang-alang sa kadulaginay, dira nga sinigidalagan. Pero pag lampuwa, suno sa investigasyon sa katong sinigapulisan, sa traffic enforcement unit, sa pangunan ni Police Major Elmer Bonilla, doon nagdasig na kung nga sinigidalagan sa Lacson, nga bahin dira sa may Juan Lagoon ni area,
9: okay.
8: Pasaka at Babaw, kag nagpadulong, wa ni actually si Bacolod eh. Ang mga nag-inistyal.
2: Nagbaya bata sa guro, kasi nag-agi pa na flyover na rito to Talisay?
8: Yes, correct. Actually, do sa informasyon ko, tapos ginag-verify ko sa kapulisan ta, naglampot pa ganit, hindi magano na, tag naglampot pa KML dyan, dira sa may syudad, yasang Victorias.
2: Okay.
8: Di, sinag-adlaw, ti Lunes, sa tamoy ng aksidente, sa kagahon, insigida, sinag-adlaw, kag Martes, ini sila nagpag-patigayon sa backtracking, ila sinina-identify ng silakyano, ganit kiting plate number, when in fact, may picture, kitang ipadala na KML dyan, nga matapos ni aksidente, may isa ka mga motorista, ang nagsunod sinisalakyan na lakyan. Ang galing kayo kadasig na sinisikyan sinigang pagpagalagan kay Femi Aljandra Dampis sa may isa pagid ka hotel na malapit nila sa may Provincial Park and Laguna.
9: Okay.
8: Dasig-dasig na grupo na.
9: Naghirit na siya, bihirit siya.
8: Yes, nagpadalaga, nag-isadasig siguro do. Puyo, inagin niya magpalagyo kay Femi Aljandra, kay Femi Eric.
9: Saka balo siya. Mga ano oras na liwat kay Febred?
8: Mga dira-dira, yung mga alas 12:40 siya sa agahon. Nga 12:40 to 12:45 sa CCTV dira nga kwan makita tuling oras pero ginlagasin ni siya sa nakamotorsiklo o galing kay manti sanag KTVL dyan eh. Nahagit ang sa alikod kasalakyan pero hindi maklaruhan ining kwan kay KTVL dyan ining plate number siyang salakyan pero dito kagapon nga daw naglupok naman yung balita nga may na-recover dito nga salakyan, dugid dala ini sa isa, dira ka kasa, din sap-sap na KFML dyan eh. Hindi pa natin verify ko na mong hindi nga salakyan, magod na kapatigayon pa sa investigasyon ng atong sining kakapulisan eh. Din kakas ang pertahan, tinakas ba ng atop, biskan pagaling sa loob KFML dyan, tinakas ba eh. Pero dito, sa ginpadulungan sa investigador ng KFML dyan, ang original na pintas sa sining salakyan, puti. Puti. Okay. Kaya isa dito ang mga identifying marks sa KFML dyan. Amo ang sticker nga baby on board. Okay. Nga karong ginatanaw sa katon sining regional anti-cybercrime unit o kundrako nga doon nakita sa KFML dyan. Ining sa likod nga baby on board nga sticker. Dira makita na to kay Blanc Santos hindi padala dira ka picture nga tinuging chap-chap ini siya eh. Kag makita man dira sa picture kay Val Jambis kan to di pinturahan ini siya sang itom itaon sa gihapon ang iya sining ulo dira ka multicab nga gupi kay Kevin Val Jan. So dira ginapakita o ginapatihan nga posible amo ni siyang marka sa pagbunggo sa kay alias Jan Jan 32 anyos dira sa may Dalan Lacson kay KFML Jan.
2: So okay. Ang chap chap dati gali kay hindi naman na puti.
8: Din actually bago pintura gina KFML Jan eh.
2: Ay posible nga ginisla niyang kolor to conceal. May gupi na?
8: Oo, gupi. Gupi.
9: Jan na eh.
8: Sa picture na ipakita, tama kita.
2: Ah, arang
9: ulo. Ariho, ulo, gupi, oh.
2: Sa di na-recover na?
8: Direct na recover, kaya mayroon dyan direct sa may siyudad sa Victoria, so wala naging tubod, ang specific kid nga lugar.
2: Kaya sulun niya puti, kaya mayroon ko.
9: Ang gawa lang nag-itom. Dyan ay, tingagin isla niya pakulor, kagagin chap-chap niya. Oh.
2: Para hindi na ba identify eh?
9: Tipo nga nag-ilis, nagin chap-chap niya gid?
8: Actually, hindi pa kita makatumod yako na mugid mga nagigilimel dyan bago nagpadayon pag-investigasyon sa kapulisan. Timati, ang isa na rin sige natanaw nila ang mga identifying marks eh. Kumaga pa mga sticker, ining kilid nila. Kami mga videos man kang CCTV nga makakumpara kikimel dyan pero galing kiti inisa ang igapasaka, gidsarako, agud makumpir mara suno sa kay Sir Bonilla kikimel dyan.
2: Pero baka sarang ning rako mag-attag siyang mga video nga blur?
8: Actually, may ara sila sa software
9: nga ma-enhance.
2: Ay, kanami gali, no? Oh, luwas lang hindi ako si ikaw yung nag-imo sa fake account. Hindi lang tultol. Ako na weakness ka rako. Ako na fake account. Hindi lang tultol.
9: Nga pang itaan itong kwa na.
2: Ha? Migo mo sa nagligan na biktima. Nag-absent ka siya ako eh.
9: Nakadugin siya ako?
2: Pa-investigaran mo. Ay, nalabutan siya siya.
8: Hindi mo kilala. Baka pamilyar. Gito ka nagpagalito
2: ako. Abi mo kay Five Eric. Abi mo kay Five Eric. Kay Five. Pero sige lang ha. Ano ito na kay kulang? Pero may ara sila sigurado. Kung may ara sila nga gamit ha. No. Na ma-identify nila ang plate number ng buron.
8: Yes, correct. Kaya actually,
2: very good, very good.
8: Kung may ara, dira, bisar, amon informasyon ka na po na ito, ninyo kung may ara, dira sa isa kabagay, nga dugin silakan, di.
2: Okay.
8: Nga puti tanan, mas posible, dira, nga may mga letters da, nga ma...
2: Eh kung against the light siya, pwede na nilang ma-remedyohan niya nga, basit may ma... Like, kita mo fingerprints ganun, hindi kita ano, may spray lang sila yan.
9: Ang makita mo.
2: Makita mo. Ti, I don't know kung buro ng video.
9: Hindi, amon yung aton nga mga plate numbers naton. Tanawin yung mga plaka nyo, ang kilid na puti. Kuha na siya, reflectorized na siya. Pero ang pintura nga ito, hindi na reflectorized. Para nga in kaso, hindi siya mag-glare. Amo ginapurpose sa mga plate numbers naton, the background is always reflectorized to indicate nga amo na plaka, may silakyan. Pero ang numbers all over the world ng mga plaka are not reflectorized ang number. Kuha na siya, plain na siya nga pintura.
2: Ipangamuyo talaga maribidjuan ni Karako. Kaya gusto taman ni Matagano Stisya, abi? Kumalakpan ng tao ni?
9: Janay, kay Five Red, if true, this will be the first time nga ang isa ka, kuntuod ha, kung tuod, kaya isa circumstantial evidence pa lang nimo nga mga amo na. Pero kung tuod, first time nintabo nga ang salakyan nga involved sir Eljan sa aksidente, gin-chap-chap. First time ni.
2: Saan mga motor nga gin-kawat?
9: Gin-chap-chap nila?
2: Oh, kung gin-kawat ka motor? Ang ginubra nila na chap-chapon kami na road nila, kuhaan nila sa piya ka motor para hindi na ma-identify yung imang motor.
9: Na, dasun ang mga fender nila inon.
2: Oh, hindi. Pangkakasun, ibanda may imo na sa nga bone. Ano ganina ang balmo?
9: Underbone.
2: Underbone, no?
9: Underbone na. Pero sa salakyan,
2: kung sa mga tao nila, malnourish na. Underbone ng motor mo.
9: Agil-ilon eh.
2: Agil-ilon na.
9: Ti grabe, no? Ti nga nga rin naman yung sa tricycle kay Pebre, ano na ginibligyan na sa kakuan?
8: Well, actually, as informasyon ka nakuha natin, siguro may separado ni nga lugar, nga gin-chap-chapan, kaya may separado man nga lugar, ini siya ang ginapinturahan kaya kitin Eljan. So dito tungod sa paglupok sa balita diri sa K5GCFM Bacolod de Kitab Eljan siguro
2: pero bagit hindi ko nakakipibred why na makiskisan
9: why rektani
2: rektani yes. So rektane. Kung birahon mo ni Guro sang ano sa babaw basi makita mo pa ni puti isla dalom
8: laban ni Kitab Eljan eh.
2: Kaya mga nga, it will take time kabalo ka usually ginobram na kung i-repaint mo kiskisan mo na mo birahon mo na masang kanina ginakiskis na liha.
9: Liha, oo.
2: Tapos birahon mo pa na masilya para magtupog-tupog. Di kung gadali ka. Why na? Sprihan mo na lang dahil direkta. K5, ready?
8: Amo ginakivel dyan ang pagduda. Sinisibang imata. Kamantiin sila gubra man sa talier eh. Kagati sa pilada.
2: Hindi na nila matistingan kung makuha maputi blau. Ma-check kung makakas ang pinta, kung magba ang original nga pintaya.
8: Well, actually, di ba may mga angles na lang kinil dyan, nung wala pag hindi maubos siya pintura o kung spray kinil dyan, actually, spray naging gamit eh. May mga kitaon pa dira sa likod, dira siya gipadalata nga kuan nga litrato.
2: Na puti?
8: May puti. Pag hindi wala hindi maubos, hindi pinta, kinil dyan, nagkakuha pag hindi
2: kaya pinta ni Priska?
8: Oo.
2: Na-identify siya doon ang iyasang salakyan?
8: Wala pa karon matumod kini Beljan.
2: Pero nga nga ra sa dinhi siya nakita higadalan sa Victorias.
8: Ah, dumidyo sa Ludlo ni siya nga area dira sa may Victorias kasi oh. May nakatip sini sa ila nga may ari diri siyang parehas nga salakyan. And then sa initial man nga oh. Tiyamot yung ipadulungan gila yon kasi dasig man ato sinig kapulis sa pagpumuna ni Police Major Bonilla iniga na yon ang gintrak dasig kini Beljan eh. CCTV nag-coordinate sila sa Silay PNP, ilimagulo na kay Victorias, Dasig, Dentifil, dyan eh. Kaya dito na tumudayon, kundi in iya nagpadulong, iningas sa lakyan, Dentifil, dyan.
9: Okay.
8: Dira, sa ato, dira nagipakita nga uli nga picture, dira makita mo, sagwa, Dentifil, dyan, kitaon ang spray, pero sa may tunga, dira, sa those slide-slide na bala sa pertahan,
9: arang puti.
8: Kitaon pang puti. Padali ni nga ubra.
9: Ang gua itom, pero ang sasulod sa lakyan, puti.
8: Puti. Amo gina, kakitin Eljan, kakitin Eric. Kaya sa mga pintor nga nakilala, totoo niya, silyahan pa, hanggang butangan pa dra. Iniyabis kan pa yung tuod nga yupi pa yung una.
9: Biswit lang ah.
8: Dahil mo, gispriyana. Hindi matudahan na niya kapulisan natin nga hindi na sila yung hindi, gispriyan lang.
9: Kaya nga ang buo nga sa lakyan, chap-chapon mo yung mga buon mong buo, no? Ara ang makina, ara tangke, ara tanan, kumplito gid. Nga ang aging chap-chap ini.
8: Yes, correct. So, Drik, yung nangyari, kung hindi niya mag-coordinate ining pintor, kung iban pa nila iyang mga tao, sini siya nga nag-umbra sini, posible nga mag-involve din sila puno sa kaso, kung kinin Eljan, sino sa imatay.
9: Obstruction of justice.
8: Kagati ang ilaman sila yung tinituyo. Actually, wala magiging sa madalong kasi isabton ang mga gastoon sa ospital kay Beljan mga critical. Dako na actually gasto privado ng ospital dress Bacolod eh.
9: Okay.
8: Kaya kasi nga abala nagpaladyo ni siya kagdugin baliwala ilang sang malasakan niya ining 32 anyos na lalaki kay Beljan. So, ari pamatiyan na ito naman sa pahayag ni Police Major Elmer Bunili ang atong sinayang pamuno sa Traffic Enforcement Unit. Yari.
10: Po niya, inis siyang multi-cab ng diritso po dito sa ano sa siyudad sang Victoria. So, may mga contact person naman kita dito nga

0: sa may kuan Burgos Lacson. O galing lang kay ti madasi yang adlagan, so hindi gidyab lang mahagip ang iyang ano plate number. So to describe kun ano sa salakyan. Yung multi-cab lang white punta daw nato do scrum nga model kay naka-i-cut sa mo. So amo na siyang iyang description. Kaling kati hindi naton bi makuan ma-check sa LTO kahit di kung mag-request kita syoko sa LTO. Ang ginapangita na sa aton sang LTO nga requirements is ang plate number sang salakyan para ma-trace nila no sa ilang database kung sino ang tagiya.
1: Okay. So, klaro ha.
2: Pero ato na lang ni Duano, Red. While ga-discuss na subong ni, tani ka ros gabi, bangunguton siya.
1: Yo,
2: no. Ito lang dong ginakuga sa sinabungguan niya para at least ma-realize niya nga kinanglan niya mag-gwa. Kag magpanugid. Actually, may mga tao na nga naghambal sa ito, galing ginapakonfirm talang bla, nga nagsugilanon, sugilanon, kalabot na nakirin, kag sino, di pila ka lang, makalabot ginasimo, sir. Di okay lang ako kabugtaw, kapabuas. Ang lahing sila kung di ka kabugtaw, buas, kung di may konsensya ka pa yung kabit-biton.
1: Are, are. Si pambansang slogan boy ta.
2: Ano ang baliya?
1: Si Brad Oliver Alcala.
2: Ano ang baliya?
1: Sini nga gambal si K5 Beljan nga dapat ni makonsensya sa so ma-repent siya. Nga prong sa lakya niya gin-repent siya.
2: Sili niya. Sili niya. Sili the end is near. Repent. Ang yaya sili niya. Sili niya.
1: He was the cop.
2: You were about to be arrested. Sili niya. Repent. Buwan ni Tiyaka.
1: Bakod, Gidjaya Permintirada ya.
2: Kita mo nino, ang tao nga nakasala, ga-repent ni Hinulsol. Ga-repent. Ang yaya, repaint.
1: Repaint.
2: Kita mo na rin kung ano kaso. Pero rin na mula ni ako na, seriously, okay mo lang rin kung hindi ka pagbangunguton karoon sa gabi, Red.
1: Repent.
2: Red, ang delikado si ni Red, kay basi kung gakaon ka subong, mas salimukan ka kag madunlan ka, Black. Kadwa, basi kay ilay-ilay ka kay kapoy ka, basi gulpi lang yung blaya, bangunguton ka rin daw, kay hindi ka nakulag. Ang panawag na hupaon ka, Black, Red.
3: Yani, kaya kung tumabok pa sa sinanan, masin mo lang matabok mo na siya.
2: Kaya kung subong, abi, galakat, hindi ko yung magpati nga, wain siya ginakonsensya, subong. Subong, guro, hindi siya galindo-lindo. Toke, sir. Ari kami ni Kipa, Brad, ano, ipabala kami kay sugaton ka naman, o kwaong ka naman, tapos i-surrender ka, o gusto mo kanto ni studio, bla. Kay buligan ka naman, surrender. Then, ato ba nga lang konsekwensya, di, oh. Hindi mo managuro, ngayon, pero galing kay nga, ang gindritso mo, ginaslakyan mo. Tari, pagbunggo mo na to, nga bala mo, kwa, nagdulog ka.
1: Oh. Or kung nakulbaan siya,
2: diretso police station.
1: Station. Sir, may naipit ko to ah. Wala ko na pundo kaya mo, hindi man na, pwede man na.
3: Abo gina dapat, kasi may natabo, nandiyo yung aksidente, yung mga driver.
2: Grabe, balik ko nung iyang pag inulsol, kita maging repaint. Ginang iyang aslak yan.
3: Repaint, hindi repent.
1: Grabe, Olivia Alcala,
2: bilip ko. Puti, kita mo lang itong. Pero nga, to niya nga sa gilano niya, Red, ang seryoso, hindi lang siya pagbangunguton, karoon sa gabi, Red, sa sobra nga, basi pa damguhon siya, kabalo kang isa, kaki pa, Red, kina pa damgo ka man ay.
1: No?
3: No? So kami pa tayo nga sini, mag-surrender na siya kamagako, pero galing kiting kapulisa na ito, inigin mag-untat, sinitimistigasyon para matumod, inig suspitsado, inig driver, ganang hit and run sa lalaki, Dries Bacolod. So muna, ito sinig ang balita, ang madunong sa programa ng Foro de los Pueblos, tinadulog sa ato sa Power Trio, ng aton sinig DTX 500, Mighty Seek, and D3 Bio, ang aton mag sinig DTX Beauty Soap, and DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox na pa. Dinatabi ako talang galing, kinamial dyan, kinamial ang test or test and teen dali nga kalanaan tumakan sa tupas sa San Agustin si na TV
2: para ka naman da
1: ano, may soft drinks da
3: ay wala
2: para ka naman da
1: tupas sa ano nga in ha
2: nga nga wala magiging kami yung ginatunduan ni Eric sa kimuya
1: damo kaya sa mga tamyo tamyo Red
3: wala ko yung mata ko dali
2: may bata ka na gili, Red. O, sige,
1: tamyaw na sing unas, ang reporter pa lang kami, direkta diri sa ining drugstore sa tabangan sa provincial hospital. Damo, discuss niya ito yung una.
2: Kadamo sa example, na kaginyaw.
1: Tamyaw.
2: Masi kalabot ka naman sa mga Ilombago City, karo sa ginugan. So, pagpuli, sulod auto mo sa Changi, blau.
1: Repent.
2: Ang gawa mo gin sina, repaint.
1: Repaint.

0: Iya, rating kyo kid red.
1: Salamat.
2: Nagtabiyaw-tabiyaw na.
0: Giyagi na.
2: Giyagi do ya. Da naman kami halina.
1: Topo si Patron, K5 Vincent Coral. Di ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, ang servisyo publiko kay Kaligawan si Negro, K5 News FM.
0: Ari naman, halin sa repent. Abi mo, ano naman matabo na eh.
2: Ano naman?
0: After gano'n na-realize mo na shooting shooter, standby Carla, i-check na naman ining, hindi ato yaya ni Oliver Arcala, repaint. Ari ha, in case hindi pa siya sa badakpan, pakuno-kuno, mani sa Gyapo, hindi nagpa-type na sa Indian National, ikaw pa utang guro ng Indian National, guro may pakuno-kuno, siya kaya renew, mabago.
2: Mag-renew ka na.
0: Nga, mag-renew ka na, galing kasi hindi pa na badakpan, renew tanay utang to sa... Ah, turkom lang inutangan ta.
2: Mag-repent kamutanan, kag mag-renew.
0: Oh, renew.
2: Amo ni ang bag-o nga slogan sang mga barangay opisyal.
0: Gali ka?
2: Di kayo may extension, kundi renew.
0: Renew loan sa bangko. Tuhod na.
2: Renew.
0: Kita mo ko ni Pagsampo Labi. Dumduman ko na sa una mo. Pag daugid, silinga, lang Bank of the Philippines na yun na.
2: Oh, may bisita na na yun.
0: Oh. Ang una gidayon nga order of the day, ko ni Pongko maot.
2: Oh,
0: ang una nga session abi man no, authorizing the barangay captain to enter a loan agreement to Land Bank of the Philippines.
2: Ano na dayon?
0: Pasiliti. Wow. Dran na dayon gasulod ang silinga. Kada kadto mambal na nga lang gidamo gigalas man ni gumurag. Nasagad ang loan.
2: Ginlunan niya na iya.
0: Ay, kasadyala
2: ka ang banwa. From repent to renew.
0: Ari niyo? Kung hindi pa ni ma-identify ng person responsible sa pagpatay sa Turko?
2: Renew sa Turko.
0: Base ini siyang nagpatumba sa Turko, ma-renew pa ni utang gusto ng Turko. Liwat?
2: Okay.
0: I-check ko si K5 Carla Defensor Lunga para at least matagahantay ang tanupangod. Tiyag matutukan ining nasambit ka balita, kamiyara na siya person of interest. Tanungod ini mga K5 sa pagpatay sa isa ka Indian National. By the si way, Mary Joy Alabi ka pamati sa ton?
2: Tamyo ko lang, tamyo ko tani kadali ho. Tani ko mapakita mo, JN Store and Bakery, Karinderia. Mr. and Mrs. Magalimutan sa Biak na Bato.
0: Ay, si parang Joel Flores, kasi ba si gusto niyo dito ex coffee mix, sarad na siya, available. Tita Alma, good morning.
2: Ang iya nga Karinderia, kag daw bakery si Raljan, may ara nga telebisyon niya. Ang gagawa kita nga, ang duwa ko naga. Kita yung nga
0: ah, galika, gagawa?
2: Basta namiyan sa kuno kung makita at ako naga, kay damo ka bakal sa bikiri niya.
0: Galika.
2: Salamat kita sa dira sa bikiri. Ara-ara sila dyan, no? Ato kita kay na nga duwa, ato ta nga duwa,
0: ay, galika.
2: So, ara sa TV niya.
0: TV record man, ha? Kunaga pa, gapamati sila sa aton.
2: Salamat kita, salamat gid.
0: Diyan mo na, kaki-pipe ko rin, ara na si Carla, dahil lang sa stupad ta, no? I-check tani kay ma-renew siya mo.
2: Ma-renew ta, kay ma-repent man ko.
0: Kundi, pa-repent sila kyan, sabong yung ma-renew ta, store ko.
2: Ang
0: report ka to na ba ito mga ka
3: K-5? Ano nang sense
2: repent.
0: Ang nabaton tang information, atong Turko nga ginpatay si Villamonte, may person of interest na. Ano na pinakalaitas mga K-5 na ka-standby? Si K-5 Carla Defensor Lunga, no? Para may binawang tang pinakalaitas na rin. Carl, good morning.
3: Yes, K-5 Aljan, K-5 Very, good morning. So, may ara na sa persons of interest na ginalanta ang Bacolod City. Bacolod City Police Office sa KK5 Aljan, KK5 Erig, siging patigan kahapon ng press conference dito gina-confirmar ni Police Lieutenant Colonel Liada, Lester Liada, Deputy for Administration, no, sa aton sining BCPO, nga may ara na ini sila sa persons of interest. Kay tungod nga sa tinalikdan nga mga sinimana, nagpatukod ini sila sa special task investigative investigation na task group pa KK5 Aljan, KK5 Erig, hagti amo ni may ara na sang persons of interest kag may ara na sang ginalantaw nga motibo. Ang isa diri sang ginalantaw nga motibo, love triangle kag ang sa iya sini nga ubra kag K-5 Aljan,
2: ang Indian no love triangle.
3: May ara sila nga ginalantaw nga love triangle. So amo ni sulong ang ila sini nga gid nga gina imbestigahan kag regarding man sa iya sini nga ubra. Ako nang ila sini nga ginaubra galing kay ang regarding naman niya sa drugs kag K-5 Aljan, kag K-5 Erig. Hindi pag hindi la ma-relate kay tungod nga baguhan ini nga Indian.
0: Tugwa niya do love triangle in work related. Magsiling ka work related, it has something to do with the pautang business.
2: Pautang business.
0: Do mo na bi kag K-5 Carl.
3: Yes, ako na kag K-5 Aljan. So amo na subong ang ginadingap sa aton sini nga makapulisan. Pero ti ang ginadari nila option damo sila ang ginalantaw nga motive but ang ginalantaw gidari nila nga ginafocusan gid is ang regarding sa iya sini nga ubra kay Kay Favaljan.
2: Kay kun love triangle ti bag-ol ni siya kaabot ni sa Negros sa Pilipinas. As a matter of fact ni gani ka malumagambalong gumayon ni. So, kung love triangle, do ka, kwano, busi nung dasig ni siya kayo, yung nga nakauyab siya dayon, yung nga, malulagin siya nga may tag-iya, tungin, uyab yung dayon.
3: Amo nang, hiwalo, unta pagiging ka kay February, kay ti, sa information, single ini siya eh. Single ini nga, Indian National, kagati baguhan ini siya nga nag-abot diri sa syudad sang Bacolod. So, may ari sa nga pahayag, gikan kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, aton nga pamatian.
4: Okay. Sir? For now, ang atong mga CCTV forwarded naman sa atong RACO no, for enhancement. And may ara naman kita witness and may ara kita POI. So, ginaano naton ang consistency sa atong witness para make sure naton nga mo gina siya ang ginatudlo yaman nga suspect naton. So, nonetheless, we are there. Ginahulatan naton ang result man sa other supporting evidence to pinpoint that particular suspect naton. Actually, we have motives nga ginalantaw. First, ang muna, sa love triangle niya, sa iyang negosyo, sa pautang. But then, muna, ang ginalantaw taman kay ti, bago pa lang di siya nag-abot sa Bacolod. And then, natabuin na siya. So, maybe, ano man sa negosyo yung itang cause ng emotional incident. For now, hindi natin mahambal nga connected kay number ko gani. Pirahat lang siya kasimana dili sa Bacolod. So, kung bago ka pa lang, daw, alang-alang siguro, no? Nonetheless, why tagi na discount na may amo sina nga posibilidad. Una sang ginahulat ta pa no kung ano gid na isip gun for hire or may agravyo lang gid ya sa aton nga victim. For now ginahulat ta pa kung ano gid ang result sa investigation. Follow up sang investigator na.
3: Pahayag kagikan kay Police Lieutenant Colonel Yada, may kaangtanan din sa update no sa Indian National naging patay sa area sa Barangay Villamontes na tinalikdan nga Agosto 4. Ini siya ang nasapuan na lang gid no nga na dulaan na gid sa nga kabuhi kay Kay Favaljan kay Kay.
2: Nga nakahambal sila kay Five Car lagi na consider ang love triangle hong.
0: Amig. Nga
2: sino may
0: bago sa abot may chicks sa dayon diaw.
3: Amo nang ginadig up kay Kay Favaljan kay Kay Favery. Kay ti may mga ano di siya eh. May mga relatives sa di siya eh. So, siguro okay. Basi kung through chats or sa communication kala so wala kita na kay balo pero ti amo na isa sa ila sini nga ginalantaw is love triangle kay Kevin Jack.
0: Sige. Yeah, sir, so panukot, love triangle.
2: Panukot lang sir pero hindi niya pagdala sir ako na ya. Panukot lang.
0: Tukot lang?
2: Oo, hindi lang niya pagdala.
3: Yes, okay, Kay Favel Jan, Kay Favelic, report kikan sa patrol, hindi nga balita, gadulong sa inyo sa ang DDX 500, Mighty Seeker D3 Bayo. Hindi si Kay Favel Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Salamat, Kay Favel Carla Defensor Lunga, si mo sa ni balita, love triangle, at the same time, may angulo nga posible magka K5, ngayon ni ang... in line sa la trabaho niya pa utang no
2: damo gid ang mga scientist mga listener ta
0: naman kuno
2: kundi si repento kag si repaint
0: si Rinyo
2: oo sumunga si Rinyo tingi kun matapos si Rinyo anong masunod simple lang release na Rinyo na mo release na
0: delikado na sa sige niyo Rinyo sa sige niyo release ang punta si W
2: ano,
0: no
2: ano na?
0: Judith
2: ay, may parinti na siya.
0: Judith
2: Parinyo.
0: Sino?
2: Judith Parinyo.
0: Oo, mga nila. Sige, Judith mo subong. Sige, hindi ah. Maparinyo pa ko.
2: Parinti, anay na sila.
0: Judith Parinyo. Kanabong nabala lang ato mga kuturan sa mga
2: nga scientist, isla mo.
0: Ayo. Now, this time, kaki-February, ipakita na ito sa inyo. May presence na sa American Coast Guard na rin sa ito, US na, Coast Guard na, sa Pilipinas. Kakipabita ni ready tani ang video
2: and no? This will be the dominant news ha tanaw ko lang sa dasol ng mga inadlaw
0: aring isa ni is makita mong Taiwan nga Coast Guard ari naman di sa aton nga bulig patrolya no nag bulig sila patrolya kita mo na no yung may ngalan nga Nan ara tanaw Kulatan, isa, dali lang gitan, ha? Isa na. Pero isa sa babaw, tanda itong US, bla, kay apat ka cutter class na barko sang US, ari di, no? Ari mag-telescope yung Amerikano nga Tito, mablatan. isa na. Now, mga ka-K5, pay kami ni K5, ari kesang intention, whatever, nga pakulbaan, no? Pero gusto lang naman pabalo sa inyo, hindi niya normal, subong ka nagatan di sa ton sa West Philippine Sea. Ilabi na ang economic exclusive zone sa Pilipinas, ginadepensahan, including America, no? Tan ni pakita tan, with audio tan ha, go ahead tan, kay 5 minutos na tatong naka-Amerikano nga nakakaloob na tanaw, ipakita mo, ready na tan, pwede na? Mga ka-K5, eyes on the board ka mo, ang kapatrolya subong sa aton, EEZ, Exclusive Economic Zone, hindi lamang Philippine Coast Guard, gabulig na ang US Coast Guard. Ari ka-K5, itan, ipabatita kay may kondisyon niya ginambalang diplomat sa Amerika eh, kung nga ari sa Pilipinas. Okay, ready na ka mo ha, mga ka-K5, binigabahin dala na sa Mighty C, ay yung alkaline nga vitamin C. Guwain ka-K5, itan, audio!
2: Tira!
0: Audio.
5: We are backing up those investments with concrete, visible support, including the rotational deployment of 4 fast response cutters to actively partner with the Philippine Coast Guard in patrolling and securing your exclusive economic zone.
2: Cutter class.
6: The crew of the U.S. Coast Guard Cutter Tampa, 67-day deployment in support of Operation Pacific.
0: Nakadako talaga ang Coast Guard ship dali sa Bagbanwa.
7: Four U.S. Coast Guard's fast response cutters are being rotationally deployed to the Philippines to patrol its exclusive economic zone alongside the Philippine Coast Guard.
8: U.S. high-speed patrol vessels join the Philippine Coast Guard in securing the Philippines' exclusive economic zone.
7: And these 4 ships are part of something bigger. The U.S. has reassigned 6 Sentinel-class cutters to the Western Pacific, with vessels operating from Singapore and rotating through Subic Bay. Why does that matter?
0: Subic Bay, ah. Ibot Singapore to Subic Bay.
7: Because in the South China Sea, the front line is increasingly shaped by Coast Guard ships, water cannons, dangerous maneuvers, and maritime blockades, not just warships.
9: This is China Coast Guard, so approach is your one.
7: And the Philippines has already faced confrontations with China near Scarborough Shoal and Second Thomas Shoal. So Washington is putting more Coast Guard capability into exactly this environment. But there is a second message. The U.S. says it is not leaving the Indo-Pacific while expecting the Philippines to take greater responsibility for its own security.
10: The Philippine Coast Guard will be coming over here to do some small boat training with us.
7: So these 4 cutters are more than a patrol deployment. They are an early test of a new alliance model. More U.S. capability, more Philippine responsibility. And the question is simple. Can that model actually make the South China Sea harder to dominate? The announcement came from U.S. Undersecretary of War for Policy Elbridge Colby during a strat-based forum in Manila. But the important part was not just the 4 cutters. Colby presented them as part of a broader effort to modernize the U.S.-Philippines alliance through EDCA sites, resilient infrastructure, advanced training, and greater interoperability.
0: Sige, Tan. Thank you, Tan. Okay. This may diya, ta. Ano po, Ricky Pimeric, ipadalaan sila. And by this year, 2 ka submarines.
2: Ang iway deploying.
0: Ang ginbakal sa Pilipinas.
2: Ang 2 ka bilog.
0: Nagbakal sa 2 ka mga submarines para magpatrolya sa West Philippine Sea.
2: Japan ng Japon ang ginbakal.
0: Oo. So, ang Japan naman, may kaugalingon naman silang deployment para nga mag-ibo man sa kaugalingon nga patrolya sa ilang kadagatan.
2: Ang ginhambal to bago lang, nabatian nyo itong word lang nga cutter. Maghambal gani nga cutter class mga K5. Remember, basta maghambal cutter, dako na siya nga barut nga barko, quick response boat, 65 feet up.
0: Laba eh!
2: 65 feet. Ang muna basta 65 cutter.
0: Dasig na siya dahil.
2: Dasig na siya kay quick response na siya. Mayara sila nga mga quick response cutters nga 4 kabilog, kag may isa ka regular cutter nga 65. Ini naman niya ang Teresa Magbanwa, Sir Ilga, dako-dako ni.
0: Dako na. 100 plus na.
2: Ang Teresa Magbanwa is 96.6 meters.
0: Sa kalabot 100, ha?
2: Why? 96.6 meters.
0: Sa aton sa Pilipinas, dako na pero gamay pa na. Gamay pa na so far sa Japan, dako ang Japan, eh.
2: Oo. Mga pro, mga second hand, yan, mga vintage. Mga
0: si Macario Gonzaga sa Jinsan, Iloilonggo, amo nga pamati sa aton subong, no?
2: Nabaw.
0: Kaya nagtagaling tiyempo, kakipaberik. Amo na nga amon nga ipalabot sa inyo ni kakipaberik.
2: Mm.
0: Sa kalibutan, may mga bagay nga hindi tamanungod nga nagkakalinabo. Dapat handa kita mga tubang sa mga konsekwensya. Hindi naton pagpalagyuhan. Kangay lang sa natabo sa lakson sang tinalikdan ng mga inadlaw. Disgrasya na bungguan isa katao, imbis nga tubangon mo ang imo responsibilidad, ibugin palagyuhan. Tandaan mo, may konsensya pa nga hindi magpatulog sa imo. Kung hindi ka man di manakpan dito sa babaw, sigurado, hindi mo na mapalagyuhan. Another day,
2: another FDLP.
0: Sa pangalan naman sa aton mga technical partners, sa Rainiel Alcantara, upod kay Ethan James Sarmiento, with our CEO and President Dr. Amil Uy, with our station managers Rod Spalma, Jean Chatita, and Colleen Manzanares Cubia. Ako naman si K5, Aljan Castor.
2: Ako naman si K5, Eric Tenerife.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Bye-bye.
11: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
11: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix, himo sa natural na sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
11: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
11: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, good day, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
18: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
19: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
1: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
23: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
24: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
25: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
26: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
24: Hindi lang gani carots.
26: Hindi lang carots, mga kaduran.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
24: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
23: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
23: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
24: Basta. Ano na yung engineer ba?
4: Maidukar ka pa.
23: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, no balang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita balang nga permi lang kulang sa tulog. Nagatrabaho kong gabi. Ining sige-sige balang nga kakulang sa tulog, makalain sa lawas? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod din sila karong diskasyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
27: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo ng mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
24: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang paghuway. Ano bala ang nagkakatabo sa lawas kung kulang kita sa paway, Dr. Ramil?
27: Sobra kadamo sang nagkakatabo kag malain nga matabo sa imong vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan paway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig na gubai, bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress.
0: Mm.
27: So wala na tayo ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom di TX 500 kag may TC kada adlaw.
0: Mm.
27: Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imong selula kag sa imong mga tisyo. Sa mga nagapulada kag kulang sa antioxidants, di wala ya ga inom di TX 500 kag may TC, yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Mm. Nami man sa mga palautang. No? Nagapiga ang imong memorya bangod sa kada tulog sang tao, nagapurma sang koneksyon ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwan, gabilin niya impormasyon sa ano sa auto ko kay grabe patulogon mo.
0: Kag DTX.
27: Di inom pa DTX 500 jug mighty city.
0: Yes, ang pagpulaw dok ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal. Kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
27: Mm. So, nagapigaw ang imong immune system sang wala tulog.
0: Mm-hmm.
27: Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton kapag kaga.
0: Gani,
27: lain matyag mo, no? Mm-hmm. Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan, sinyalis lang nga, pigaw ang imong defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga, gina-advise, gid-permis sa nag-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty sa good nga mabuligan pakusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
0: what? Shift. No, graveyard shift.
27: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
0: Kapulaw.
27: Yang mighty siya, isa ni kaalkaline nga vitamin C nga maga-boost o nagapakusog sang immune system agud may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bacteria kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard
0: na nagapulaw.
27: Driver, importante ginini mo ang DTX 500 kag mighty C.
0: Kalaban ang baladok nga nagatrabaho sa call center, nagatambok.
27: Mm-hmm.
0: Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli edukaw nga gatambok ang iban.
27: Hindi bala hambal ta Sir JP nga kung kulang kas tulog apektado imo brain, gapigaw imo memorya, hindi lang amo sina Sir JP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA, no? Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao.
0: Mm-hmm.
27: Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agud nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulap ka, ini again ang apektado, that's why bisan busog na, namit yapon kaon. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pag-control sa gana mo, inom giga dito X500 kag mighty C kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
0: Low sex drive.
27: Uy,
0: gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer way gini gapulaw guru mo.
27: Wala ay nami tulog na ya.
0: But silingon, pala tulog gid ka agi kuya gali, no? Kay sulbang gana ko. Kami ni engineer.
27: Kay gana TX 500 kag mighty C Sir GP mo muna nga premiado ang imo nga gan sexual appetite.
0: Abahaw. Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang permi pulaw.
27: Yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw kapin pa kun habitual na permi na lang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog kay may insomnia ka, sige ha inom lang ang DTX 500 kag mighty C kay makorek lang na niya. Ang sugarcane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag mighty C agod healthy ka permi.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay Lady De La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan mag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120/80. DTX 500 na
2: DTX 500!
7: 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako gali sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong madulaan gana magtuon. Da sakit tay akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsaron.
7: Mighty C mapalit sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisita halang
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
7: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
7: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
10: Informasyon sa ikaayong lawas.
24: Para sa mga dugang pang health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi isang skin cancer. Dapat, kung ang trabaho mo pirmi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, pirmi init, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ni ang makapasiguro sa imo nga hindi kagidya magka-cancer. Magkabuhi isang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
27: Amo na nga ang kahoy kag ang dahon.
24: Uh-huh.
27: Wala cancer kay ginputos na sila sang antioxidant.
24: Gusto.
27: So para ba transfer na kaunon man.
24: Kaunon.
27: Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plant sige transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang transfer GP o kun ini pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yang gakapatay matigulan. Balo ka kung ano ila mga sekreto sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo, no? Fresh vegetables kag olive oil. Grape wine kag steady parts ang ilang diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig ah. Ti simple preska nga hangin, wala stressor boy.
24: Mm-hmm.
27: Gulay, utan, prutas, di healthy fats kag exercise. Kung summarize tapagid, ang nagapalawig sang kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant salin sa prutas kag utanon. Di kung antioxidant lang man ang inyo ginapangita, pero may namo ginabalik-balik di. Nga, ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Pero may namo ginabalik-balik, pag nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C, daw nakakalawin kaon ng kapulo, tumtum, kinsi ka klase ng prutas, kagulay,
24: Husto.
27: Kung nakainom ka sina. Meaning pa, kung damo, ginkaya antioxidant nga ginainom, di layo kaya sa mga problema sa korason.
24: Problema sa korason, no? So, ang pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Alkaline yung vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga korason, agud ini ang hindi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa korason, Sir Jimmy.
12: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress. Kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan-nan may balance. That's why gatumata DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan-nan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag Mighty C ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
27: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation, ti hindi ganyan malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
11: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
13: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
14: Imong blood sugar test.
13: Kina tong score ganito?
14: 470.
13: Nagtiko 2
14: sa gabi, 2 sa
13: ilan na lang imong blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
11: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawas.
0: Daw pareho lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
27: Ragoy.
0: Damo sa nagapaligo, pero daw ay lang yapon ligo. Kay hindi DTX Beauty Soap ang gamit.
27: Wow.
0: Oh.
15: Kay sala ang habon.
0: Sala ang habon.
15: Hala ang habon. Dapat ang habon mo DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho sin mulawas, may ara manini nga papain nga linsa papaya nga gapaputi sa imo tanaman nyo sa GP hamis, no?
0: Yes. Ha?
15: Hamis, gapula-pula kay ang habon sakto. Ha, ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita ni man sa DTX 500 ari sa habon. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
27: May habon ka nga naga-protekta sa imo panit.
0: Uy,
15: may ga-detox pa sa
0: imo skin cells. So, sa
27: ga-protection, ga ano na, ga-tinlo.
0: Mm-hmm.
27: Oh, ga-patay kagaw ti din ka pa DTX Beauty Soap.
15: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant ta Doksam?
27: Tungod sa kadamo user sang Clinica Diopress.
15: Gabi.
27: Ubos mo, meaning pa damo gid baho ilok. Ah oh, hindi gali. Damo gusto nga maghamot kan ilok. Ami ko damo baho ilok.
16: Oh, protektado ka, Sir Boy. 48 oras, Sir Boy. Basta naka-clinica, Diofresh ka. Kaya yung
27: wow.
16: Extra virgin coconut oil sina, Sir Boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
27: Pag wala ka baho ilok, meaning pa naka-clinica, Diofresh.
15: Okay. Anyway, no, ang clinica, Diofresh, may tea tree oil, may VCO. Ang VCO, kaya tap na on mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilok. That's why ang clinica, Diofresh, hindi lang niya deodorant nga ginaplasan, ginapahamot. No, ginapatay gidya ang cause sa pagbaho sa imong ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Clinica Diofresh deodorant Doksam.
16: Pero kadaga Sir Boy, nami gid magpangapi painit sang aton nga chan. Pero nami ang healthy coffee ang aton gamito, no? DTX coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi ni nga kape Sir Boy, ginahugasan, ginatinluan ang imong nga selula. So hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton kampiyon, no? DTX coffee mix.
15: Amo na sakto Doksam, start your day right. Dapat ang imo coffee DTX coffee mix. Pero kung may budget, no, kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX premium coffee ka, ang pinaka basko klase nga kape. For me nga duha ang super antioxidant, may ergothionine nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sang ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotayunin? Ginahugasan, ginatinloan ang mga usado ng antioxidants ang lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotayunin nga makita sa DTX Premium Coffee, may wow. DSE. Nga so, pinakabaskog. Yes, Dr. Amin.
27: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka.
15: Kampiyon.
27: Bakal ka, bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, mga kabarato lang.
16: Barato.
27: 20 to 25 pesos goro Sir Boy ang isarpi.
15: Correct.
27: Pang kape nga rin sa gidagad. Pero, ang iya sugar, stevia.
15: Stevia.
16: Oh, natural. Diba?
15: Kasi katimplahon, pabis ka magbainchin ko.
27: Pero kung gatipid ka, DTX ko ani. DTX ko pinix. Damo na ang nadik.
15: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka din. Kaplakita kape ha, nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee, ang paborito sa mga health conscious people.
27: Yes.
15: Kasi lain yang
27: ang iban, Sir Boy, but dayan magtulon sa ditribayo, Sir Boy. Ginapuga na lang nila yan sa yuan, sa ila kape.
1: Ang iban man, ang kwan ba lang, DTX 500 capsule, ginabutang na lang sa kape para sabay na lang tayo.
15: Boy, yun, may MCTs ka na, na protektado ka na contra virus.
1: Wala problem niya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule, tapos pugaan mo ditribayo. Wala gidya problema, Sir Boy.
15: Extend may maka, may kalabuwas ka, ini nga mga imported Peruvian herbs, gapan nami isang imo blood flow, kung nami ang blood flow mo, nami ang delivery sa minerals, vitamins sa imo silula, nami man ang paghimos sa basura sa imo silula, mga carbon dioxide yun, mga waste product, pangkwaon at tanan ni extend, panghaboy, no, pagwaon sa lawas. Pero ang blood flow, amuna yung sikrito. Ang sikrito nga nami ang flagpole, nami ang kayod sa bakho mo, kung ikaw naka-extend, supplement, no?
1: Siyempre, importante da, kung ga-extend ka nami man nga dugangan pagid nimo sang nami nga gitawag blood circulation.
15: So, pamasahe ka.
1: Pamasahe. At least, damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mapamasahe ka. Either ka isa or ka duha sa isa kasimana, Sir Boy.
15: Correct.
0: Importante ang touch therapy.
1: Kag ang mga kwa niya, mga ano na,
0: mga points.
1: Points bla. Kaya niya manong.
0: Pressure points.
1: Makabulig ang pagpamasay gamit ang, siyempre, permi na muna ginabalik-balik. Ano gani aton
0: bag? DTX Herbal Oil.
1: Ma-DTX Herbal Oil lang kami kay basi.
15: Maguna.
1: Kay taka na mito sa isa ka blood juice kay ginapiki. Basin dugay-dugay mo naman yung pikiyon.
15: Herbal oil ha, DTX Herbal Oil.
0: Buang pilihan. Lavender,
1: pero,
0: kag lemon.
1: Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit na to nga mga reseller, legit na to nga mga butika. Amo na
15: ganyan.
1: Kag siyempre sa aton nga mga klinika de alternative medicine and wellness center nga mga product center.
0: Alright. Paano mabuligan ni D3Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulweta.
3: Talk ni Doc!
15: Thank you, Sir JP, no? Subong adlaw, tunanta, paano bala makabulig si mo si D3Bio, si Klinika D3Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
1: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
15: Oh, dugay-dugay ihi.
1: Kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi o na, Sir Boy mo.
15: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi, dako na ang prostate mo. Paano mo lang sa Klinika D3Bio makaipaiwas imo sa pagdako sang imo prostate, Doc Ramil?
1: Oh, nabalaan na to pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi panahon sa gagabion, dako na nang problema. Isa sa mga rason nga nagka prostate problem is hormonal imbalance. Nga aga ka hormonal imbalance tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
15: Lain.
1: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3Bio. Pagpalainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer, Boy. Prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kay once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, Sir Boy.
15: Correct.
1: So, isa sa mga rason nga ang nagahubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3Bio, nabalaan na tong ang D3Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyon ang kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3Bio. Because kaya niya patyon ang kagaw, kaya niya i-correct ang imong inang hormonal imbalance. Wala naman ibang rason, Sir Boy mo.
15: Correct.
1: Nga pwede nga maghubag imo kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
15: Kagaw. Duwa lang gid ang cause, no?
1: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least
27: di magdubo tatlo tubtob anom ka mga soft gel sang ditribayo imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
3: D3 Bio, problema sa pangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
17: Ako si Ana, before problema, kugidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta. Subong normal na gin.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatag sa mga butika. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
3: May TC. Mapali sa mga butika.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel.
20: Iloilo City.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Roa City.
19: Atubang sa PLDT McKinley Street.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: San Jose Antique.
20: Wantiong Building.
19: Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall.
20: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
19: Kulasi.
20: National Highway.
19: Kilid sang LBC.
20: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market,
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Sagay City,
19: Radyo Bandera Compound,
20: likod sang Pag-ibig Office,
19: and
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Bacolod City,
20: Ernai Street,
19: fronting Paglaom Sports Complex.
27: May mga herbal tip taga juice tip sa mga may amon ang problema, sir boy. Like, you can have your tomato juice.
21: Kamatis.
27: No, 1 half glass 2 times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate. While you are taking your D3 Bio, mas dasig siya mano.
22: Ma-correct. Absorb na, no? Mag-correct, no?
27: Hindi na kakinanglan magpa-opera.
22: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-clinica D3 Bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ining siya kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo ang baldokramil. Ang lain pa ni, why kaga perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
27: Siyempre, may inflammation ng gatabo mo.
22: Correct, no? Ti initanan-tanan, ginakorek ni Clinica D3 Bio. Paano? Si D3 Bio may ginatawag lauric acid. May mga arap man siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone. Tining
27: ang dinang rason nga nga gahubag.
22: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni amuni ga pahubag sa imo prostate. To kung gatumat ka D3 Bio sa Clinica D3 Bio,
27: ginakorek niya inang hormones.
22: Ginakorek niya inang hormone. Correct na na, Dr. Ramil. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH, no? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Clinica D3 Bio. Pati si Manoy, ginabuligan man para kung, makaiwas sa prostatitis.
27: Kung palangga ni Muimubana, nga layo sa amon ang problema, hindi disturbo iya tulog, hindi man ka madisturbo, painumun mo D3 Bio. Pero kung hindi na palangga ni Muimubana, hindi na paim na.
22: Tawa.
27: Paim na D3 Bio. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga amon ang problema, paim na D3 Bio. Para nang wala pa bla inakabalatean, sir boy, yung painumun na, kag-ari pa yung pinaka-the best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. nakainom di Tribayo.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan tungod sa D3 Bio.
2: D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3 Bio.
27: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio. Termin na to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote ining MCT bla sa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo dyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sang mga nami nga hormones, mga happy hormones, Sir Boy.
15: Mm-hmm.
27: Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sang hormone nga oxytocin.
15: Mm-hmm. Payo pa sa kaon oxytocin mo, ha?
27: Hala. Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 Bio, wala ka problem sa gitawag imo nga mudo, imo nga emotional health, tungod sini nga rason.
15: Di mo makita ang epekto sa klinika D3 Bio and probiotics, no? Grabe, git ang kombinasyon sa klinika D3 Bio sa probiotics, no? So, di mo makita nga ang imo mood, ang imo mood, ang imo cognitive intelligence, ganami kung gausal ka sa klinika D3 Bio, Doc Sam. Mm-hmm.
16: Kung ikaw, Sir Boy, stress, no, siyempre malikawan ta na tungkol sa ginatuwag kadamuan sa probiotics sa atong chan, no?
15: Mm-hmm.
16: So, ang klinika D3 Bio, ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta, Sir Boy,
15: mm-hmm.
16: no? Nga umunang kabangdanan sa osteoporosis, no?
15: Mm-hmm.
16: Hypertension, no? Mm-hmm. Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, so depression, no? Pero kung naka D3 Bio ka, Sir Boy, ining cortisol hormone naganubo, kaya D3 Bio mayara sa sanginatawag anti-stress activity, no?
15: Mm-hmm.
16: Mayara sa sanginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga ara sa coconut virgin oil, Sir Boy.
15: Mm-hmm.
16: So malikawan naton ang stress kung naka D3 Bio kita.
15: Mm-hmm.
0: Why sang pinakasabad nga balay kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmi ka pinangakig, oh, gamo ang balay ko na mo ng asawa, abiri galuhin nyo na D3 Bio. Kulang na sa D3 Bio. Nga, ang D3 Bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun ay nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagaparelax sang aton utok, nagapakalma kay misis, nagapastop sang walwal ni misis,
15: mm-hmm.
0: gabuot si misis.
27: Okay. So inom gid D3 Bio, kay nga grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong tinaing.
15: No? Tinaing, kaya.
27: So, damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
27: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: Siya, kag ipa-explicar kung nga nag-amuni ang resulta sang sorbe.
1: Oh, Mr. President, dapat ani ikaw ang manguna sa trust ratings. Hindi kay ikaw pang lagapa.
0: Agoy!
1: Kag si Inday Lustay, Inday Saray Lustay, nga gapanumbag si Rep ang nagapanguna. Dapat siyang maguba sa tawo.
0: Man,
1: siya pang hamot.
0: Man, sansaw gid mo.
1: Sadya-sadya ino.
0: Uy!

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket.
0: Ako naman ang may pamangkot sa imo.
1: Ano ina, Boss?
0: Wala man guro bayad mamangkot, no?
1: Wala. Kung bayaran mo, ti okay lang eh. Ikaw bala, Boss? Saan ulan tayo nagsuktanay sa pamangkutanay, ha?
0: Base subong pa lang.
1: Boss, ikaw bala mo? Natural wala bayad eh. Kaya ninsang una, wala man tagasuktanay. Gani, magpamangkot ka lang.
0: Ati, sige. Ari ang akon pamangkot.
1: Go ahead, Boss.
0: Sa banta mo sa debate ni Senador Ruben Padilla, kag ni Congressman Gerville Luistro, sinong daog?
1: Amo nang pamangkot mo? Are you sure, Boss?
0: Oo, nga hao.
1: Dapat pa nasabton, Boss Aw?
0: Hoy, kay ti pamangkot ko na mong.
1: Sige ah, sabton kong pamangkot mo, Boss.
0: O sige, sabtabi.
1: Natural, wala sang mahimo si Senador Ruben Padilla eh.
0: Grabe, kamanimo ya Boy Ramon niya.
1: Oh, nga man, Boss, ang grabe ako hao. Kay amo man yung akon nga sabat.
0: The one-sided ka. Ho! Oh! Daw pabor ka sa prosecution panel sa impeachment?
1: Nga, Busaw, anong gusto mo nga sabat tao?
0: Dapat si Senador Ruben Padilla ang madaog.
1: Nga man.
0: Kay artista sa nga daan eh.
1: Bisan klaro na nga hindi siya kasarang sa debate, Boss?
0: Basta bisan ano na nga bina-assign nila da, magbais-bais debate da. Si Ruben Padilla, yayapon ang daog para sa akon.
1: Bisan perdi, Boss?
0: Hoy!
1: At isa dyan sa jay, no?

0: Kaming nga usang balay, basta ako lang isa. Kanami git i Jax. Jackstone. Amaya pa, mamati na lang ko sang radio. Agod nga malingaw ko. Kay base pala sa sobra ko kamingaw bla kag makahibi ko. Tapos bala kung maghibi ko blaho. Magbaha diri sang luha. Tapos pare na lang le. Mamati na lang ko ni sang radio ko. Sang kampyon radio. Pero ang mga DJ sa tab. Ari, i-own ko na ang akong radio. Wow! Ari na siya! Siya kinagid na eh, kag wala na sa iban. Siya na niya!
1: Hello once again. I'm back. This is Lansang.
0: Ano to?
2: Animal. May lansang diri sa studio. Natunok ako.
0: Sabi ko siya si Lance. Lansang litaw. Boso tabgen.
2: Okay. Sige, siyang lansang.

0: Anong dapat kasi dapat-dapa ko?
1: Wah! Boss, utap ka kini mo, DJ, utap.
2: Oh, sige lang, sige lang, sige lang. Bisan naglubong gamay ang lansang sa dapat-dapa ko, padayon nun talang niya.
1: Wah! Padayon na. No choice ka man eh.
2: Agaton sulat, kapagabasaon subong. Naghalin kay Agay! Agay!
1: Yeah. Si Agay, Agay, ang litra sender? Sadya-sadya, you know? Wah!

0: ngayon nun, buka pagod ba?
1: Hoy, diyan na bala ba?
2: Ano naman toto, dako, bot kan?
1: Nakita mo, nakita ko?
2: Hoy, kay di man ko bulag?
1: Wow! Hmm? Oh?
2: Hmm. Araso na, no? Ang isa ko sutabo?
1: Hmm? Ano, tuod, no?
3: Hello, mga amigo, sutab!
1: Wow! Hmm? Habaw, nakakadlaw-kadlaw pa siya, oh?
2: Bao, ang ngirit yun, oh. Ang ngirit siyang bangros, eh.
3: Wow! Amigo, sutab!
1: Hmm?
3: Ari ka mo galing, de?
1: Oo, oh, eh.
2: Oh, oh, wala kami di, ah. Wala kami di, eh.
1: Hmm?
3: Kabugid lang ni, eh.
1: Ah, hindi kami ni Meg. Ah, istatwa lang niya, namon.
2: Oo, man, Meg. Landong lang niya. Landong lang niya.
3: Sotel kid ka mo yan, no? Mga amigo, no?
2: Mas sotel, amigo, tantan, eh.
3: Hindi ko yung sotel niya. May dala ko ganing ka juice kag burger.
2: Ate, sakto ka
1: matood, eh. Sakto ka.
2: Hindi ka dyan tuod, sotel?
1: Oo, hindi.
2: Hindi ka.
1: Buot ka. Buot ka gidi, amigo, tantan.
2: The best ka gidi, amigo, ya, tantan niya.
3: Hala, bisan ginainto nyo lang ka?
2: Ah,
1: wala. Wala kami nagabanginto, ya? Wala?
3: Tuod ka mo, mga amigo?
2: Oo, ah. Ikaw pa, Meg. Ngami kaya nga klase, amigo, ya?
1: Hmm.
2: Amo na gani nga, oh. Wala kaya namon ginasotap, ya?
1: Oo, gani, oo. Oh. Oo, oh, Meg. Isa kaya ka huwaran nga amigo.
3: Kung may dala kong galing pagkaon, mga amigo, amo na tapanurukan nyo sa ako, no?
1: Hmm?
3: The best gid ka mo niya, mga amigo, no?
2: Sige, sige, eh, no?

0: K5 News.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound. Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, last 9 sang aga tuptob alas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, last 10 sang aga tuptob alas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kimpo, para sa
0: pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kong gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid. Nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 sa FM Sagay.
2: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
3: K5 News FM.
4: Ang darilag tapundo. Kung mag-ibe ka,
5: may-ibe
4: man ko. Kung anong yambal mo, maman ang yambal ko.
5: Very good, good, Meg. Para makakao naman tayo sa piyambre.
4: Sige, Meg, ma-rehearse ta na ikaw dito kadali.
5: I don't need na, Meg. Walang tayo dapat praktisan. Sagad na tadaya, di ba?
4: Basibala mapaso tao.
5: Kita pa. Wala na yung pagkapaso ya, Meg.
4: Ate, sige, Meg. Depende si mo, Meg.
5: Timingon talang may magadto sa patyong manugtapos ng ang panyar. Inang ginagulo na bilang lungon sa panchong. Among pagtudutudo ta din siyang hipe. Inang wasak-wasakit bala, Meg. Inang pang... Ano na blambing award, Meg, ang pangpimos?
4: Oo.
5: Amo na siya. Acting to the max ang himuunta, Meg.
4: Okay, Meg. Kabalo na ko sa himuunta.
5: Dapat langin, Meg, eh. Iti sulit-sulit malang ang ginahimu, tamang.
4: Sadya, you know.

0: My son, Jupiter.
1: Yes, Daddy Bantol. What can I help you?
0: Do sa call center ka lang, ha?
1: Gapraktis na ko nga daan, Dad.
0: Nga man nagapraktis ka, ha? Maubra ka na sa call center?
1: Hindi ko yung maubra sa call center, Dad. Kundi ako ang imo spokesperson.
0: Aba, sure ka, Jupiter.
1: Yes, Daddy. Ako na nang bahala ang mapagsutab sa mga constituents na.
0: Paano mo sila i-handle, Aber?
1: Intuon ta sila, Dad. Pasaligon ta sila, Tudo, Dad. Pag-istoryahan ta sila sa mga kuris-kuresa. Kay man, baklon ta man gyapon sa ila sa seleksyon.
0: Do, may punto ka man bisan daw ginapang salakay mo lang ang ginapang hambal mo.
1: Gulapit ka mamayal, stroke dad mo.
0: Pero sunod ka ginyan sa ako, no? Jupiter, sunod ka ginyan sa ako.
1: Natural, Daddy. Sa imo, ikaw yung masunod. Hindi man pwede nga kay Norbing di malunaw ko masunod. Kaya iti, hindi ko man na siya tatay mo. Ikaw yung tatay ko. Amo na, Daddy. Sa imo, ikaw yung masunod. Kung ano ka marongges, basi ko manuble pagkada pagkamarungis ko ya.
0: Bo, sadya-sadya ino.

0: Ay, sige na. Ready ka na nga daan, Sir Norbing, ha? Kaya karoon magwa ka na.
1: Okay, nurse. Okay.
0: Okay. Amo na ako. Babwas.
1: Te, batian mo to, Jaguar?
2: Oo. Hindi ba ko bungol mo? Buseng Norbing. Wala kagit balasang bisan tinipik na lang kaluoy nga nagagikan sa ibong at nagipusoon. Kaluoy man ako. Kaya makaluluoy man rin akong kahimtangan. Aglabi kaglabaw sa tanan. Mas mangin makaluluoy pag ako kung bihaan mo na ako di.
1: Sa tuod lang, Jaguar. Bisan maluoy pa ako sa imo, wala man ko gihapon sang may ibulig sa imo.
2: May ara, kindi.
1: Wala! Kay te, wala man kuya inubayad para sa balayran mo.
2: May kwarta ka gid lang, kaso hindi mo lang gikuya pagbuligan.
1: Mabulig ako! Kung may inugbulig ako, galing kay wala, tiwala gid eh.
2: Oh. Sige na, bala boss. Buligi man ko ay. Tanan-tanan boss, imuon ko boss. Mabawi ko sa imo boss.
1: Bisan magluha ka pa sang dugo, wala gid ko gihapon sa ibulig sa imo.
2: Grabe ka man boss ba. Dili na lang gid ko niya gali sa hospital, matiner eh.
1: Aho! Kay ti, wala ka man inugbayad mong.
2: Sadya-sadyahin ho.

0: napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyang mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika di Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika di Alternativo.
2: Oras nga nulong sa inyo sang Mighty C ang nadesidik kag alkaline nga vitamin C.
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Isa naman ka edisyon sang bombahana yang inyo mabatian. Kaupod ang inyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bomba Marilo.
4: Bomba Marilo.
3: Diri, ginahatagan sang tigo ka mga isyo nga nag-aapekto sa aton tagsa-tagsa ka komunidad. Mga balita nga komprehensibo, matuod kag may ginhalinan. Mga diskusyon nga dapat ninyo pabatian. Sa

Bueno mga bian, isa na naman ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Kutob sa malamutan sining aton nga pagpalagan, mayong buntagid ka rin yung tanan mga igsuon o kahigalaan. Kumusta ka mo mga kakifive? Subong adlaw. August 13, 2026. Kadasig lang sa mga inadlaw. Kadasig lang sa mga tinion mga kakifive. Kadasig lang sa mga inoras. Bueno, mayad-ayad gid nga adlaw sa inyo tanan-tanan. Kutob sa malamutan sining aton nga pagpakalagad via Facebook Live and via radio, may agagid sa inyo tanan-tanan. Mayong buntag mga kaigsuunan. Maayong aga, good morning to each and everyone. Kumusta ka mo karon mga suki naton nga mga tagpalamati? Isa na naman ka edisyon sining aton nga pagpakalagad sa Bombahan na Isa Norte. Magatalakay kita sa mga balita nga nagalunta diri sa aton nga Segundo Distrito. Lakip man ang aton nga mga balita dira sa Primero Distrito. Diri sa Norte nga bahin sang Negros Occidental, magapalayag na ang programang Bombahan na Isa Norte. Nagapamati kamo sa legal, lehitimo nga radio station sa masgin pabaskog, masgin pakusog nga signal sang 89.7 MHz. Ang legal, lehitimo nga radio station nga indi dalakpon sang National Telecommunication Commission. Legal ha? Legal kag lehitimo. Sige, plastar na kamo mga kakifive. Ay ato natutukan dugay-dugay ang mga balita ang ato natipon diri sa aton nga pagpalagad sa Bombahan na Isa Norte. Mayad-ayad na nga aga sa inyo tanan-tanan. Din man kamo nga bahin sang kalibutan, din man kamo nga bahin sang Pilipinas. Live nyo kita nga makita kag mabatian. Pinaagi naman sa aton nga pag-broadcast via Facebook Live. We are broadcasting live mga ka-K5 diri sa K5 News FM Cadiz. We are located at St. Jude Dormitory, Barangay Zone 2, Cadiz City. Maayad-ayad na nga aga. Pakishare man sa aton nga Facebook Live. Live nyo man kitang makita kagbabatihan. Pinaagi naman sa aton nga Facebook page sa K5 News FM Cadiz Digital. Ano ang mga balita naton nga pagatutukan subong adlaw? Ano ang aton pag-aulo istoryahan subong adlaw mga ka-K5? Mga balita nga dapat ninyo tutukan. Mga balita nga dapat ninyo may sayran. Ining pagpitik-pitik na karon mga ka-K5, ang pagpamitik-pitik sang aton nga mga kauturan nga nagahawa-hawa na hanungod sining barangay and SK election. Man may ara kita mga ka-K5 before if I will present to all of you sang aton nga mga headlines today. O may ara iya sa mga congressman nga daw ginakulbaan kag daw nagakurog sa rason mga ka-K5 nga kung madayon ang barangay kag SK election, pangayuan na naman sila sang mga aspirante or nag-aaspirar nga magpapili sa pagka-barangay official. Amo na yung iban nga daw nagagusto nila mga ka-K5? Amo na yung gusto nila nga ikansilahon kag i-postpone mga ka-K5 sa rason kuno, suno iya sa ila. We respect them because we are honorable, because we are in honorables mga ka-K5, ginarespeto na to ng ilang mga desisyones kag pagduso sa hagna, sining barangay and SK election postponement, transfer to November 2028 or may ara man yung mga hagna sa 2027. Pero ting singgitan, sang pumuluyo ang singgitan sa mga butante, patilawan nyo man kami sang 50 kag sinon nga may stipler. Ini ang mga congressman mga ka-K5 ang lantaw naton bla silingtang ginalantaw tani ang mga congressman nya nga nagadululuso sini sang hagna nga i-postpone ang barangay kag SK election. Amo ni sila mga congressman nga hadlok pangayuan sang budget kag makinaryas para sa palabuton nga barangay and SK election. Sige, plastar ka mo mga ka-K5, paki-share ha. Live man kita nga makita ka babatian sa K5 News FM Cadiz Digital. Makita man kita mga ka-K5 sa akong Facebook account sa Bomba Marilo. Yari na ang aton nga mga pangulong dinalan. Tutukan ta ang update mga ka-K5 sining food poisoning tungod sa pagkaon sining liso sang kasla sang 17 tanan ka mga estudyante diri sa may barangay Tiglawigan, syudad sang Cadiz. Nagkalahilo kag gindala sila mga ka-K5 sa Cadiz City Emergency Clinic. I-check naton mga ka-K5 ang response sang aton Cadiz City Health Officer
Dr. Maria Victoria Ibañez, what is the latest status of 17 victims nga nagkalahilo mga ka-K5 tungod sa pagkaon sining liso sang kasla? Sabi no, ako sang una mga ka-K5, katilaw man ko sining liso sang kasla mo. Ah, katilaw man ko sining liso sang kasla mga ka-K5. Katilaw man ko sining mga ka-K5 sining liso sang kasla. O may nagapanawag sa aton, dali gid lang kay i-cancelahon ta na ini. Oh, dali gid lang kay cancelahon. Mayo balatani ang nagatawag sa imo kanaw siling sir kwa adi nagdaog ka sa steel ni nagdaog ka sa luto. Sige abaw si ma'am ano ni ma'am Eileen. Oh, ma'am, may aga da si imo ma'am. Sige mga ka-K5, i-check na to ng latest status dugay-dugay sang sining mga nagkalahilo ng mga estudyante may kang tanan sa pagkaon sang sa pagkaon mga ka-K5 sining liso sang kasla. And we will present to all of you sang aton nga natipon nga mga impormasyon may kang tanan sining pagkaon nila mga ka-K5. Anong natabo nga ang nakakaon sila? Ano ang matuod sining istorya? Tutukan ta mga ka-K5 dirigid lamang sa aton nga pagpanglagad sa bombahanay sa norte. Kastar ka muna!

Natutukan naman ang balita ni KK5 Ariel Apas. Isa ka persona nakabaton sang promo sang CIDG matapos manghangkat tiniruhay sa Kaingod Balay sa siyudad sang Sagay, Agay. Na ano ka man imo muni mula siling ta nga never ever gid nga maghupot sang armas kay ting armas kung kaisa kung you are not a responsible gun owner. Nagapasikat ka na lang, oh, nagapasikat ka na lang bla. Oh, te, oh. Yaman mo, dakop kay mo ya sang criminal investigation detection group mga KK5. O kon ining si IDG, ti dakop ka kay nang hangkat kay mo ya inaway sa katupad mo, inaway ta. Dakop ka sang criminal investigation and detection group. Wow. Hustler! Dugangan taman mga KK5, mamalita with KK5 Jomari Sunido, COMELEC election officer sa siyudad sang Escalante, nagapati nga dakugid ang posibilidad nga madayon ang BSKE. Damo ni mga KK5 eh. Damo ni mga KK5 ang aton nga mga pag mga opinion kag statement regarding sa barangay and SK election. Ina kagiban pa nga balita mga KK5 mga tuntutukan diri gid lamang sa aton nga pagpangalagad sa bombahan ay sa norte. Ta kwanon taman karon, amat-amaton taman karon pitik-pitik ining mga utod naton, especially mga taga DPWH nga padayon ang pagpangrungkab sa mga kadalanan nga bag-o pa ginarungkab na. Wala ko kabalo gali nga classmate ko bali amon nga batch sa lutatorian sang elementary head sang DPWH. Gambal ko siya classmate, trabaho lang ha, walang personalan.

0: Sige, diri kita una mga ka-K5. Sa balita ni ka-K5, John Marie Sunido, may kang tanan sining nagpagwa sa iya statement nga dako ang posibilidad nga madayon ang barangay kag SK election, mga ka-K5. Suno iya sa COMELEC officer, COMELEC officer sa may siyudad sang Escalante. No, kaunta, ano ang punto, ano ang statement sining COMELEC officer dira sa may siyudad sang Escalante nga suno diri kay ka-K5 John Marie Sunido? Dako gid ang pagpati nga madayon ang barangay kag SK election. O, dugay-dugay mga ka-K5, bangin kaupo naton sa linya si ka-K5 John Marie Sunido, and ipabati naton sa inyo ang tingog mismo sang COMELEC officer sa iyang panugyan, sa iyang statement, mga ka-K5, may kang tanan sa sining barangay and SK election. Kwaon tao na, kinamo ni nagahawa-hawa kung bala madayon gid ang barangay kag SK election. Now we will check on the line ka K5 John Marie Sunido. Ano ang siling sang COMELEC officer sang siyudad sang Escalante ka K5 John? Please stand by.
1: K5 News FM live report.
0: K5 John?
2: Yes, K5 Bumbaro. Bago kayo madugay-dugay naman kita nga wala nakabisita sa opisina sa COMELEC sa siyudad sa Escalante. Tigayin kita nga nagpadulong dito kag nakigsusi mismo sining pipila naman iya ka mga spekulasyon nga hindi gidya madayon ang barangay kag SK election kay Bumba. So iya gisapat siya sako ko sir ko, pero kung pwede lang nga wala lang anay video inang pwede ta na siya maistoryahan while ginaobra ko ang akong ulubrahon. Very accommodating man si Attorney Vincent Malaiki kay Bumba. Kaya nakita agad man toon gapasad ang mga dokumento sa babaw si Alamisa. Apang hatag niya kahigayunan ka kay Bumba nga mapadayag man sa pipila niya kapananawon. Ang unang nga pinaka-basis niya kuan pa lang kay Bumba may house bill siya nga gin-propose. Kag ang pag-propose na base sa ato niya, siyempre abogado na siya ka-K5 Bumba, kag kabalo siya sa legalidad niya, pagkatapos niya aprobahan pa na siya sa mayorya sang kongreso. Pagkatapos may ara pag niya ka-K5 Bumba nga aprobahan sa Senate, kag ang Senate kag ang Congress mag-joint meeting pa na siya para mapurma ang isa ka Republic Act.
0: Mabay
2: so,
0: sumunod
2: sa iya.
0: Mabay kameral, Abi, K5 Jom?
2: Yes, oo. So, amun, sunod sa iya, medyo malawig-lawig na inaiyang nga proseso para sa isa ka malipot nga tinion kag preparation ka K5 Bumba. Bisan pa man, nga may pila ka mga spekulasyon, wala ginaga problema sa Attorney Vincent Malaig nagpadayag man siya sa aton nga ang ilayang nga opisina kung madayon gid man ang eleksyon andam kag preparado sila ka K5 Bumba. So man yung siling niya nga kung siya pamangkuton kung sa iya lang personal nga pananawon daw madayon gid ya ang barangay kag iske eleksyon. Maliban lang bilang isa kabugado, maliban lang kinagapati gid man kita kay abogado siya K5 Bumba, may ginpoint siya nga isa kabutang nga posible mangin rason sa postponement sining barangay kag iske eleksyon. Kag ang ini pagapirmahan sang aton iya nga presidente BBM bilang isa ka urgent agenda ka K5 Bumba. Amo lang na iya ang nakita niya nga rason sa dako nga rason sa posibilidad sa postponement sining barangay kag iski election.
0: K5 Jom, sa pananaw mo ya as reporter, as individual voter, ano ang masiling mo sa mga congressmen nga nagaduso sining postponement, K5 Jom? Ano nislama na para sa imo, anong masiling mo sa ila? What is your reaction?
2: Ang ato ni personal yung pananaon sina ka-K5 Bumba, ila man na iya kinamatarong. Apang kung magiging, kuan sila ka-K5 Bumba, magiging realistic sila, may duha man ta ka ang gulo nga ginatawag, ginalantaw eh. Ang una, labi na gid ko may mga barangay official ka may matahom, kag maayo nga performance sa sunod sa barangay, siyempre ang mga pumuloy, manugunan sila nga, madayon maaga pangamuyo kisa kini madayon labi na gid kung ang ina nga barangay official last term na hindi na makapapili dasun nga eleksyon. So ang iba naman niya nga daw pigaw-pigaw ang performance sa ila kapitan sila barangay nga pangamuyo gina ka K5 Bumba nga madayon, pero sa aton niya personal nga pananaon mas mayad ya ka K5 Bumba nga madayon ang eleksyon para mahatagan naman sa kahiluwayan ining mga tao nga nagahulat sang 50 pesos, nagahulat nga mabuhi nga makapili liwat sa ila leader nga magapungko kag qualified gid ya nga magdumala sa ila barangay kita diba.
0: Kag kita makahulat man ka, nga ang mga butante makabato naman ka K5 jom sang 50 nga may stapler kag 200 100 pesos 500 ka may stapler nga may ngalan miya base malipat ka.
2: Tapos may ara pagid ka K5 bomba nga vote wisely. Pero mas hindi na palpadalagan si wisely, hindi na magkampanya, madaog na lang na isa kaya ara pirmi ya pangalan.
0: Karon pag sulatay kay tining barangay kay sa election sulatay, imbes kang ngalan niya Jumare, ang ginbuto ya si Wisely, kundi invalido.
2: Pero kung kuan lang sa kakipay bomba, no? As per ruling sa Kumilek, bahala na sala ang spelling kakipay bomba. Like, tagkon mapapang mabasa lang sa imong pangalan, counted na sa kakipay bomba.
0: Sounds alike ah. Oh, sounds alike.
2: Sounds alike.
0: May ara ka
2: din. Na to niya nga, wala siya foul, wala siya 3 seconds violation, counted gina siya with pre-throw pa.
0: Pero yun na Black K5 yung example sa una. Kundi ngalan ko, ang full name ko is Chester Jan. May nagbutang na biya nga, may nagdalagan biya nga, Jan lang ang butang niya. Balib counted na sa akon ka K5 Jomari. Pero yung man sa imo, ka K5 Jomari ka. May nagbutang to biya nga Mamari. Counted man sa imo, sounds alike.
2: So, muna sa kagipay bomba, no, ang aton yung man bulubalantayan, gid, kag aton man bulubatsagon, kay base pitik sintas, kalit lang nga magapirma ang aton yung presidente sang urgent, kag hindi gid madayon ang eleksyon. Pero kung sa aton niya pagpag-analisar kagipay bomba, kung ibase na aton niya sa time frame, medyo masulusundal na siya para man sa aton pananawon, nga ma-postpone gid ya ang barangay kag sanggo niya ang kabataan eleksyon.
0: Sige, K5 Jom. Daghang salamat, K5 Jom.
2: Sige, sa parang mga balita nga ito natipon sa tapaglibot-libot sa bilog siyudad sa Escalante, kag ang ining balita dala sa ito sa kalawan sa Detex 500. Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, D3, Bios, 4 Vitex, kag Extend Food Supplement. Detex Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa programang Bumbaharay sa Norte, kung sige, K5 Jom, sunido para sa kampiyon ng mga balita sa servisyo publiko, karingawan, sa Norte nga Bayas Negros, ang kampiyong istasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: So there you have it, mga K5. According to the Comelec officer of Escalante City, posibleng dako gid ang posibilidad nga madayon. Kagabi, mga K5, may isa ko kaamigo, isa ko kabiyan nga abogado, naman kot ako sa iya sang legal process. Mako attorney, sa imo pananaw as abogado, madayon gid bala ang barangay kag SK election, may duha gid ka plastarya ang posibilidad nga madayon ara gid kay kung tanawon subol na kaayo kay ti ang filing sang candidacy will be on September 28, 2026. But nagsiling siya bat kunhong don sang administrasyon kag kulo karon sang majority sa mga congressmen and senators, posibligid nga hindi madayon. But may bat gyapon basi magpatunga ang Supreme Court kag tanawon mga ka K5, kag tanawon mga ka K5 ang posibilidad, no? Ang posibilidad tanawon sang Supreme Court mga ka K5 kung bala ini constitutional or unconstitutional ang mga ka K5. Kaya hindi sa madumduman ta may mag-infile nga kaso si Attorney Makalintal regarding sining BSKA Barangay NSK election. Ti ang istorya andre, inabugado kag teknikalidad mga ka K5. Inabugado kag teknikalidad. Tanawon ta ba si posible man mag-entra ang Supreme Court. Kay ti may aray na kita sining naga-exist nga layi, ining ginatawag naton nga Republic Act 12232. Yad tong mga K5 nga ginpasar sa tong August 2025 nga i-fix na ang term mga K5 sining barangay kag SK election. Ti may ara na sang naga exist nga layi ining Republic Act 12232 nga ginpirmahan sang presidente, President Ferdinand R. Marcos sa tong Agosto 13. Uy, isa na gali ka tuig, subo. Isa na katuig. Today is 1 year na ining Republic Act 1223 to nga ginpirmahan sa to ni President Ferdinand R. Marcos sa tong August 13, 2025 nga gina-establishar mga ka-K5 ang 4-year term for barangay ang sangguriang SK officials nga ang synchronized election ibutang na sa una nga adlaw sang Nobyembre, una nga Lunes. Meaning to say, nanginlayi na ini sa tong tinalikdan nga tuig, 1 year na karon mga ka-K5. Di ano ining masiling sang aton nga Korte Suprema, anong masiling sang aton nga mga pipila ka mga eksperto nga mga mamalidha kag mga abogado kay ti may ari na gani sang exist nga layi ining Republic Act 1223 to nga subong mismo nga adlaw 1 year na nga nanginlayi ining Republic Act 1223 to nga ginasiling diri ang term limits sang mga barangay officials maximum of 3 consecutive terms with restrictions for those currently in the third term, no? Kung last term mo na subong, hindi ka na makapapili pa. Tisuno dere sa Acta Republica 1223 to, ngang election mga ka-K5 sa November 2, 2026 gid, will be the first Monday of November 2026. We do not know, still nagpamangkot kita kung bala madayon o kung hindi ang barangay kag-SK election kay ti damo sa mga nagahawa-hawa diri mo. Damo sa mga nagahawa-hawa diri mga ka-K5. Di kung tanawon ta, kung lang tawon ta ang Republic Act 1223 to, sa November 2 na gidya, madayon ang eleksyon. Kag posibilidad mga ka-K5, basi bala hindi nila may ngagaw ang oras, ang time lapse mga ka-K5. Ang oras sa pagpasar sini kay ti Sanibal Anta, we are not expert sa legal. Pero sa gamay naton nga pagpanalawsaw, ma first reading, second reading, third and final reading sa Congress, and then may version man ang Senado, first reading, second reading, third reading, and then mabicameral sila, matubangay sila kung sino nga version ang dapat tumanon. And then after sila, i-submitter ini sa Office of the President, kung bala pirmahan pa or eveto, if ever nga maglapse 30 days hindi pa pirmahan, consider mga ka-K5 nga ini manginlayi na. Hindi na tanaw, tadi short na katama eh. Today is August 13. The filing of Certificate of Candidacy will be on September 28, 2026, Jolo Motorcycle Parts. Sa mga plan na gaupod gid sa aton, Jolo Motorcycle Parts, mayong agada sa imo, migo. Ah, mayong agada sa imo, migo, Jolo. Nagaupod sa tanaw sa mga amigo ta Joseph Lubado, nagatanaw sa Manapla Agriculture Office. Ming aga. Hindi kinaisip-isip ta, ang Agosto may 31, butang sa 30 lang, 17 plus 28, 45 days na lang, filing of candidacy na. Sa September 28 eh. September 28, sugod ng filing of candidacy. Timo ni siling ta, basi hindi may ngagaw ang pag-postpone sa barangay kag-SK election tungod nga may mga naga-exist na nga daan nga Republic Act mga ka-K5. Basi hindi madayon, pero may posibilidad man nga kung hungdon nila sang majority sang Congress kag Senado, basi palang hindi man madayon. Pero aring palamang kutanon sang tawo, tani ang aton nga mga mamalidha, ang aton nga mga senador, ang pamatian nila ang singgitan sang tawo. Suliton taliwat pabor ini sa mga nag-aaspirar. Pabor ini sa mga nag-aaspirar. Much better man gani, we will exercise our right to vote or right to suffrage mga ka-K5. Ma-exercise naman bala ang aton kinamatarong sa pagpili. Tiki, para man mga ka-K5, nga panahon man nga makapili kita, we will exercise kag ipakita tang aton right to vote or right to suffrage mga ka-K5. Mo ni siling ta ang singgitan niya sang kadamaan dayunon ang barangay kag SK election mo. May ara kita sa mga mamalidha kag may ara kita sang mga senador nga gusto i-postpone sa rason nga ti economic crisis. sa rason nga damo kita sang kapigaduhon nga ginaagyan sa Pilipinas, may eleksyon kag wala pigado mangyapon ang Pilipinas. Ang kinawatay ara man? Di ba? Ang kinawatay sa Pilipinas hindi man mauntat-untat sa Gyapon. Ara man Gyapon mga K5 nga kun may eleksyon mamanggara. Kun wala eleksyon kag kansilahon i-postpone ang barangay kag SK eleksyon, mamanggarano ng Pilipinas, still pigado ang Pilipinas. It's because of the corrupt system nga ginapairal nga aram lang gani da sa inyo opisina ang damo da. Hindi nyo man gani madakpan-dakpan ang prime suspects sining mga flood control kag mga ghost project. Now, it's okay. Accepted by the people ang rason ta nga may economic crisis, may mga nagkalaguba nga mga eskwelahan, another balayran sa mga teacher nga sa mga manunudlo nga ma-serve sa eleksyon. Mga balayran sa mga kagamitan sang COMELEC nga ginapaprinta, iswildo sa mga matrabaho sa eleksyon. Ano pa? Ang pagsaka sang krudo ka gasolina, wala. Hindi manginvalido gyapon mga ka-K5. Why? It's because hayag-hayag sa tawo ang kinawatay sa gobyerno. Kung kaysa hindi ta hindi ta bala pwede mo on manginvalid reason, pwede gid. Sa legal nga pamaagi kag sa mga teknikalidad, makasiling kita, tinami man ang ilat, tinutuyo nga kansilahon kag ipostpone ang barangay kag SK eleksyon. Tungod nga nagsaka ang gasolina, economic crisis, nagkalaguba ang mga eskwelahan nga bulutuhan, buting presents. But, aktual nga nagkakatabo, hayagan nga nagkakatabo mga kag-K5, pila ka binilyon-bilyon ang ginkawat sa kaban sa gobyerno ta. Amo ni masiling ta, hindi ta masanto, hindi ta matupungan mga ka-K5 ang rason nga kansilahon ang barangay kag SK eleksyon, hindi ta matupungan nga ang rason economic crisis, it's because wala pang eleksyon, may eleksyon kag wala ang kinawatay sa gobyerno ara. Pila ka binilyon-bilyon ang ginkuha sa mga lagba koko kag mga dagko ba nga mga buaya, especially sining infrastructure project. Amuning hindi babaton kag acceptable mga ka-K5 sa tingog sang pumuluyong kubos kag masang Pilipino. Ha? Amuning hindi tama patian nga masiling kita economic crisis. Yes, that's okay. It's a valid reason. But what is happening in the as actual nga nagakatabo mga ka-K5? Ang kinawatay. Amuning masiling tang ang Pilipino, ang mayoriya sang Pilipino, even kamo nga mga nagapamatik kag nagalantaw, hindi ta mapapati nga irason lang sa aton nga ti amo ni economic crisis. Economic crisis gani. Amo na ni nga economic crisis ang kinawatay ta sa gobyerno, hindi hamak. Ang mga ghost project ta hindi hamak. And until now, ginabaha ang aton nga mga kauturan sa pipila ka mga probinsya kag kabanuhanan, pero wala gyapon may napriso nga prime suspect. Ini kanday bong rebilya ya mga kwan lang ni sila. Mga sanga-sanga, mga gamot-gamot. Binong palamang kutanon hasta karon sang pumuluyo, sinugid ang prime suspect. Ah? Amo nang kantab lang nga, sinugid, sinugid. Wala nagyapon mga ka-K5. Wala nagyapon, ah? Wala nagyapon katuturan. Kag wala gyapon nga daw mabugat ang pagpati sang mga Pinoy, sa mga Filipino, nga amo nang mangin rason nga kansilahon ang barangay kag SK eleksyon tungod nga economic crisis. Nagsaka ang krudo kag gasolina. Tinga ang pamangkot kun mapospon ang barangay kag SK eleksyon, manaming ekonomiya sa Pilipinas. Kun makancel or mapospon ang barangay kag SK eleksyon, magarantiya nga manubo ang gasolina. Kun ikansilahon ang barangay kag SK eleksyon, makayo ang mga building na nagkalarusdak sang earthquake or linog. Mga ka-K5, oh, ang aton ginaplastar ta ang singgitan sang mga pumuluyo. Oh, kadamo sang kinawatay nga nagakatabo sa gobyerno. Tapos amuning irason sa aton, amuning ilarison nga ipospon. Tino kabudlay patihan. Okay tani ko nami wala sang kinawatay sa gobyerno. Anami, tani ang lakat sa aton pang gobyerno, wala ni natabo ang mga flood control issues, ang mga ghost project. Kung wala ni Bay, tapos amuning rason sa aton ng mga mamalidha, makasiling kita, that's good, kiti para for the people ang ilagya gusto imuon. Pero mag-amo, sini mga ka-K5 nga ang kinawatay sa gobyerno, hindi amak, hindi tapwidi mapapatis ang sining rason. Until now, oh, dugay-dugay matapos lang ang termino ni President BBM, wala gyapon sa may natudlo nga prime suspect sang binilyon-bilyon nga pondo nga nagkawat sa flood control issues, mga ka-K5. Tikon madayon ang barangay kag-SK election, preparar na kamo sa November 2. Kay ti November 2 is fast approaching and the start of filing of candidacy. Ang pagsugod sa pag-file sa candidacy will be on September 28, 2026. Oras mga ka-K5, alas 10:34 na sang aga. Oras gedulong sa inyo sang kapinga kampiyon, ha? Samtang nagapamati, kamudira sa akon, ari ang kapinga kampiyon nga ginatugyan ta sa inyo, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa mga ka-K5. Pangapi ka muna, sarang mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar, kag sa amon nga mga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Bag-o ta maglukso sa piyak naton nga topiko mga ka-K5, naman ang miyaw ta na yanay, magrita. Oy tuto JM Campanero tayo, good morning. Maying aga mga ka-K5, mati naman ta Joseph Labado. Good morning sir, shout out kay Tuy Tuy Ugahan sa Merkado sir. Jonah Duray Mahinay Kanoy, good morning idol, shout out lang ko sa Bamda Fishing. Seruel Kanoy, 48 birthday na. Mamati naman tabala sa gwapo. Wow. Sir, mayong aga. Kapitan Ruel Merabi, nagapamati man sa aton. Good morning, kagawad bomba Marlo. Shout out sa taga-barangay Zone 2. Especially kay Kapitan Chloe Libradilla. Kag sa mga kagawad nga naka-line up sa sining nga eleksyon. Pa-shout out man sa Purok Malipayon Officers. Dali na lang at

Wad naka sa kamsang pamahog diri sa barangay Balabagon Mualbal o dini sa Cebu grupo posible sa Cebu ni nang no nakabaton sang pamahog kuy gabi sinong nagapamahog sa imo nang Rachel Castre dira sa may barangay Balabagon Mualbal agada JJ Asusina, good morning. Good morning, Sir Bomba. Monitor lang kami di sa barangay Magsaysay. Good morning, Sir Bomba Marlo. Shout out, Idol from Bacolod City, Barangay Handumanan. Shout out, Sir, Barangay Balabagon, Mualbal, Cebu. O sa Cebu. Jenny Oghayon Dol, ilan na ginrongkab para lang magdaog sila sa eleksyon. Iba ka talaga, Iado Banata, watching here, live at Uncle's Pub. Oh? Maninoy Roberto, boy, magnoming aga. Dayunon Dola, wala na postpone, agoy, 50 pesos. Joselino Salvador, good morning, Idol. Morning, one, watching live here in Rancho Verde. Pa-shoutout kay Sir Hel Benitez in Canada. Ipadayo na inang eleksyon, no? Para maisla na ang mga nagapungko sa barangay nga wala nagatrabaho. Villa Flor RJ Meng Aga. Ako sir kay ginsulong kag ako pa ipapreso by daw by naghambal na public servant pa kay tatlo gid kami just in case lang for secure sa anak kag hinablos ko kay wala gid kami palapitan at least sir nakaibalo ka na oi. Kuan ko ni kababa ka lugar ko gid bala. Sa lugar lapitay lang ning balay namon ni nang Rachel Castre. Dito sila subong sa Mualbal Barangay Balabago ano to? Sa Mualbal Cebu may mga nagapamahog sa ila to. Nang mas mayo na nga palapit ka muda sa pulis. Iparecord nyo ang pagpamahog sa inyo at least may ara sang legal records. May written complaint ka mo regarding sa pagpamahog dira sa inyo. May barangay Balabagon Cebu. Bago ko kwaon ang balita ni ka K5 Ariel Apas, diri kita na yo. Sa isa ka masubo nga balita mga ka K5. Sa may barangay Tiglawigan kapon nga adlaw. Suno sa aton nga pag-interview kag pagpanalawsaw sa mga kabataan pero wala naton na kuan sang audio and video interview. It's because nga mga minors. Pero nagpangusisa kita kahapon with the medical team sang Cadiz Emergency Clinic and the victims mga K5. As well as nagpangusisa kita sa CDRRMO Cadiz. Headed by Mr. Richard Amante. Maka K5 kapon nga adlaw Agosto 12 dira sa may Barangay Tiglawigan sa isa ka elementary oh ikwanta na lang ah will divulge na lang or will present or mention na lang sang elementary Tiglawigan Elementary School kapon mga takna alas 12 pasado alas 12 sang udto ining mga kabataan nagbreak or anong tawag sina recess or lunch break, the correct term is lunch break. Nag-lunch break sila kahapon nga adlaw mga K5 pasado alas 12. Now sa pagwa nila, meaning to say, ara na sila sa gwa sang bulutuan, ara na sila sa gwa sang eskwelahan, a good mag lunch break, ti posible ni sa ila, kalabanan ni nagapuli lang malapit ang ila mga panimalay sa sina nga eskwelahan, iban sini nagabalon abisang kanon, pareho blas ang una sa aton sa eskwela ta. Gabalon ta kanon and then makadto kita sa gwa sing eskwelahan mangita kita sa plastaran digto nga magkaon may ara man niya iban sa aton nga dira lang mangita sa mga plastaran sa sulod mismo sang eskwelahan. Now ining mga kabataan mga ka K5 nagwa ini sila para sa ilang lunch break. May classmate sila nga nagdala sa ila sang liso hindi mo mabalaan eh. Liso lang mga K5, ginupak na nga daan, ginupak na. Kuntan awon mo ini nga liso, daw kaangay ini ang iyang duag or color sang mani mga K5. Nga sang uli na nahibalaan nga liso ato sang kasla o kon sa iban nga mga pululungon or pulong ginatawag ini nga tuba-tuba. Now mga K5, pagkao nila, ginpasapasa ni nila sa 17 tanan ka mga estudyante. Sa pagkao nila mga pasado alas 12, nami ang ilang mga nasaburan. Sa pagpamangkot ko sa kay alias Inday,
kag sa isa man to kay alias Tuto nga mga lunsay mga

0: Nordidad. Ini sila mga ka-K5, ang grade 5 pupils or grade 5 students. Kalabanan ni sila, kasmitanay sila. Apo, lunsay mga grade 5. Now, paghatag sang isa, nagpasapasa, saging kao nila. Ang mga una nila na saburan, kung si alias Inday pa nga, kung yun pamangkop niya manamit, sir, kag nanam, mananam kag manamit. Kay ti daw manigid man isa mo, even kita, sang kabataan na to, nakatilaw man kita sining, kwan, sang mga panahon, sang kabataan, days na to, nakatilaw man kita sining liso, sang kasla. Pero gamay lang, blay na out of curiosity, nakatilaw ka sang liso, sang kasla. Namigin man ang imo masaburan daw mani, mananam, matamis. No? Matamis kag mananam. Now, nagkaon sila mga pasado las 12. Nag-epekto mga kaki-5 after 2 to 3 hours or almost 3 hours. Pasado alas 3. Amat-amat na ang iban niya mga estudyante nakabatyag sang pagpalalakit sang tiyan. Kag may ara iban nga pagpalanuka mga kaki-5. Dito na nagdesisyon ang mga manunudlo kag ang eskwelahan nga magtawag sang CDRRMO nga magresponde. Almost sa pagkaibalotan ng mga tatlo gid ka ambulance ang CDRRMO or Cady City Disaster Risk Reduction Management Office under the leadership of Mr. Richard Amante. Gindalagan going to Barangay Tiglawigan agud mga kaki-5. Nga dal-on ini sila sa Balay Bulolungan. 17 tanan ka mga estudyante, mga kaki-5. May ara man iban nga nagpalanuka kag nagsakit ang tiyan. Tiining mga nagpalanuka amo ining gindextrose. May ara man iban nga nakabatsyag lamang sang pagpalanakit sang tiyan. Ti posible mga kaki-5. Suno sa mga istorya naton nga mga nurses or ang doktor. Nga posible iniya ang mga nagsalalakit lang tiyan gamay lang anakaon bala porsyon sang liso. Now, kahapon tigin pang dala sila mga kaki-5 sa Cady City Emergency Clinic. Now, we have the latest update. Paagi mga kaki-5 kay Cady City Health Officer Dr. Maria Victoria Ibanez. Ining 17 ka mga grade 5 students. Ang sakaron mga kaki-5, no? Ang sakaron ang latest update suno kay Dr. Maria Victoria Ibanez. May ara pa sa Gyapon nga mga nagkalabilin nga mga kabataan or biktima sa Cady City Emergency Clinic. Total of 17 ka mga pasyente, grade 5 students ni sila, which is 9 ang babae, 8 ang lalaki. Ang range ng ilang pangidaron mga kaki-5, 9 to 13 years old. May ara 9, may ara 10, may ara 11. Pero ang kalabanan, 10 katuig mga kaki-5. What is the latest update? Ang 5 mga kaki-5 nga nabilin, gindextrose na dugangan isa. Which is, anom na sila ang gindextrose. Then ang 2 nakaheplak, amuning may unay nga daan nga dagom para in case magsigisuka, matakod dayon ang dextrose. Ang 8 ka mga estudyante mga kaki-5, ara pa sa karon sa Cady City Emergency Clinic. Padayon nga ginapanilagan kag gina-follow up for laboratories. Andang 9 nakapauli na sa ila mga panimalay. May 8 pa mga kaki-5 ang ara sa karon sa Cady City Emergency Clinic. Padayon nga ginaobserbahan. Now inigali ang mga ang kasla mga kaki-5. Ti amo na ang aton nga latest update. Amo na ang aton latest update mga kaki-5. May 8 pa sa mga kabataan nga ara sa karon sa Cady City Emergency Clinic. Pero so far as of this moment, sa pagkadto tarigto, makita ta naman nga ara na sila sa normal nga kaimtangan, makagiyo-giyo na sila, makapungko na sila, unlike kahapon nga naga kapot ng sila sa ilatsan tungod nga nagasakit ini. Oh, makasilingtang out of danger na sila. Pero as of now, di na panilagan pagid ang ilang mga laboratories. Now mga ka-K5, ining kasla, kung madumduman ninyo mga ka-K5, ining kasla, may ari, tadisang una, siguro ang edad ko sina, mga medyo hubin-hubin pa. Bahubin pa. Sa panahon ni former Congressman Bibing Poy, if I was not mistaken, sa panahon ni Congressman Bibing Poy, diri sa aton sa nabukid nga bahin sang Cadiz, ang mga kauturan na ito na nanom to kasla, di ba? Dumduman nyo na mga nanay, mga tatay, mga manong, manang, lola, lolo. Sa panahon sa ito ni former Congressman Bibing Poy, doon may isa kita ka proyekto. I think si KSS leader ta John Eric Rosal makaremember siniguro. Or si former barangay kagawad Boy Magno makaremember man sini. Sa kabukiran ta to, sa BF Gustilo, si Listino Villasin magsaysay, nananom ta to sang kasla for biofuel, mga kakifay. Dibla, napuno na sang unang kabukiran ta, sang kasla. Oh? Ngayon pananom, agod nga, kunohin mo on sang biofuel, kiti may mga pagtuon, ang agham or ang siyensya, nga posible makuhaan sang biofuel ining kasla, mga kakifay. Now, ano ining kasla or sa iban nga mga pululungon ginatawag ini mga KK5 nga tuba-tuba, oh, tuba-tuba. Or ginatawag ini nga ang advisory mga KK5, ginatawag ini nga Jatropha poisoning or locally known as kasla or tuba-tuba. No, may damo mga nanarisari kung ikaw taga-bukid or bisandri sa aton sa mga proper, ang kasla mga K5, dumduman ko, if I know you will agree with me, ang dahon sang kasla, amo ning ginahampol sa mga hubag-hubag, no? Hindi gani sa mga ginatrangkaso, bimi, ay, masiling ang lulo mo, so, ay, bomba, marilo.
1: Lo?
0: Eh, galingin ang ulo ko, bala.
1: Tiyanong imoon, talo?
0: Eh, kuhay ko to sang dahon sang kasla.
1: Nga luaw?
0: Eh, hampol ko sa akon nga agtang. Di ba? Sa una mo na eh. Ay, bumba marilo.
1: Lo?
0: Nagahubag ang hita ko.
1: Tilo?
0: Eh, kwae ko to sang dahon sang kasla kay hunulon kong hubag ko. Di ba? Oh, makakadlaw lang tayo, pero tuod. Di ba? Ginagamit na sa mga katigulangan sang una. Even sang una sang digto kita gatiner sa na umanga bahin sang Cadiz, ti ginagamit gini mga ka-K5 ang dahon sang kasla. Oh. Now, ining ilaya mga ka-K5, gamay ta diri nga pagpanalawsaw, according sa DOH, gina warningan or ginapaandaman ang publiko nga hindi magkaon sang Jatropha or ining kasla or tuba-tuba. Iniblang bunga ya, or sa ibang ginatawag ni nga tagumbaw, sa iban ginatawag nga tubang bakod or tuba-tuba o manakabati ko tubang bakod or tangan-tangan, especially ang yaliso or ang yamani-mani tungod nga may potential hazard mga kakifan. Ang bunga sining tuba-tuba or kasla ining small nga color green kag makasiling kita nga gatagok-tagok ini mo tungod may ari ini sang major toxins sang Jatropha nga ginatawag nga coursin, which is toxalbumin. Grabe ni ang mga termino sang science, no? Ti, kung hindi kita eksperto sa science, makasiling kita, dokadalo man sina. Pero kung sa Ilonggo nga mga pululungon, may hilo ah! Muna lang na, makahililo! Oh? Kahit di ko niyambal, tapos ni sa inyong mga corsanolic, acid, purgative oil from the seeds, mga whatsoever nga mga scientific term do kabudlay. Pero kung sa aton nga pululungon sa hiligay nun nga pulong, may potensyal nga makahililo mga kakifay. Ang iya contain, ang iya gina-contain or ang iya kaundan sining liso sarang makahilo or makahililo. Kaya mo niya ginabawal sa tupang tuig 2019 ang Department of Health may panawagan kag paandam na sa publiko nga hindi pwede makaon ining liso sang kasla. Ti until now padayon mga kikifab, never ever gid. No may ara sang kasla nga kun tanawon mo daw lansones ning yakulor. May ara man sa sang daw tapol-tapol. Oh, matulot hamis gid man ang iyang liso. Pero mo ni, sa mga kabataan, tada sa mga ginikanan ta, bulig kita, ah, bulig kita sa aton nga Department of Health nagapanawagan or upod kita sa aton Department of Health nagapanawagan ayaw intawon magkaon sang liso sang kasla mga bata kay ini ang makahililo ini ang makahililo mga kabataan never ever gida hindi na lang magtry da kay makahililo ini mga ka K5 ang kasla or ining liso sang kasla. Okay lang na iya posible for external use only ining mga dahon kay di do ka effective man, oh? Do ka epektibo man sa una sa aton mga katigulangan nga ginahampol sa mga pilas, sa mga hubag, sa mga lingin sang ulo. Pero at least safe kita kay ti kwan mo wala ti ginatulon, wala iya internal kun external lamang. Kay sa gamay naton nga pagpanalawsaw ining kasla may ara sang 27% tub-tub 40% nga non-edible oil hindi isaya pwede kaunon mga ka-K5 no? Kag ini ang kasla pwede ma-undergo sa chemical process kag may mo siya pwede nga biodiesel biodiesel mga ka-K5 di pwede siya mahimo nga biodiesel ha? O pwede sa may ma-oil extraction pwede sa mangin fuel or biodiesel mga ka-K5 tiyamak mo na ining kasla that is why isang una may inadumduman ko bata pa ko grabing tinamnanay diri sang kasla di sa aton mo grabing tinamnanay diri sang kasla sa aton mga ka-K5 di ba oh agod nga himuon kung tani to sang biodiesel or biofuel. Sige oh damo diri mga nagapa shout out mga good morning sir, John Eric Rosal, Ling Alison. Maulan nga Thursday po sa inyo dyan. Gusto ko pa manood sa inyo kahit hindi ko masyado naintindihan ang balita nyo. Salamat. O, Tagalog niya. Bomba ko din ang bulong sinagata sang lubi imnon. Oo, ti amo na makabulig man sa mga pagkahilo. Yung aga sir, pa-shoutout sa tanan nga KSS member. Good morning, monitor lang ko din sa barangay BF Gustilo, Cari City, medyo na late ko sir. Shoutout na sa imo kag sa tanan nga K5 News FM. Shoutout kay Joy, Mahosaydel Prado, Nesli Bora, Roselda Reyes, Boriana Caparon, Lourdes Jupita, kay Fatih Jupita. Mm-hmm. Sige mga ka-K5, talking about kasla, kwaonta na ya. Kwaonta ang last nga balita with ka-K5 Ariel Apas, may kang tanan sining nadakpan. Dira sa syudad sang Sagay, tungod nga nagmaoy kag nang hangkat, inaway. Last news mga ka-K5, last aton nga balita, tutukan ta ini, irapapap lang sa aton ni ka-K5 Ariel Apas, ining may kang tanan, nga nadakpan sang CIDG nga may ginahuptan nga armas tungod nga nang hangkat ini sa iya katupad balay. Yaring rapapap nga balita with ka K5 Ariel Apas.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Ariel.
3: Yes, ka-K5 Babumba. Takop sang mga katapos ang Criminal Investigation and Detention Group o kung CIDG ang isang kalalaki matapos nga makuhaan sang illegal nga armas luthang ka-K5 Bumba. Pinaagi sa isa ka search warrant nga gin-issue sang korte takmala 6 pasado sang Agosto sumunga aga ka K5 Bumba ang sa may bahin sa may barangay Poblacion 1 siyudad sang Sagay kag na-recover sa suspect ang isa ka kaliber nga 45 na-recover man ang 11 kabuing bala isa kabuing bala sang 357 nga revolver isa ka magasin sang 45 kag isa ka blue belt nga black bag ka K5 Bumba. Mm-hmm. Sa subong ka K5 Bumba ang kininiang suspetsado dalon sang regional sa may Bacolod City ka K5 Bumba kadito na pasakaan sang kaso sa kalapasan sang Republic Act 10591 ka K5 Bumba.
0: K5 Ariel.
3: Yes, K5 Bumba.
0: Naway tamer mas ko
3: matapos ini ka K5 Bumba base sa pahayag no ka K5 Bumba sang CIDG antes nagsulod sa Panimalay ginbasahan pa siya sang ginisyo nga waran K5 Bumba nga madamo nagli nagreklamo sa iya kung mag-inom ka K5 Bumba mahubog magapanghangkat naway ka K5 Bumba kag na muna nakahatag sang alarma kag kahadlok sa mga pumuloy ka K5 Bumba
0: naway la
3: So tabo.
0: Nagamuna sa, gamuna sa inaway da. Amuna dai.
3: Oh, bra.
0: Oh. Gapalupok pa ni Guru G5 Ariel kun maubog way man. Gagabot-gabot lang.
3: Gabot-gabot lang gas garug kay bomba base man sa sa warrant nga gin issue sa iya kay bomba nga gin basa man sang sa DJ nga nagapanghangkat lang kay bomba.
0: Ati Mayo man kay may promo sa. Promo na to ti anong promo nga mabato niya to?
3: Di makalibre sa silver nga nga kumpunsiras kay pabumba, tapos libre pagkaon, may guardyado pa balay, safety sa kay pabumba.
0: Gaan ka pa na bayo, nga yilo?
3: Ah, may bayo pa ginang yilo?
0: Yilo na, yilo na ginatag na bayo sa CIDG, ah.
3: Diba? Pero available man kay pabumba, mabila, pwede sa kapyan sa kay pabumba, pwede sa kapyan sa kasong, pwede nga ipasakasya kay pabumba.
0: Ati, sige, K5 Ariana, dagang salamat.
3: Yes, babuno ka pa bomba. Ini nga balita, no, ginadulong sa DTX pa ba? DTX 10 Food Supplement for Men. DTX ko pa, minsan pinagana naka, detox ka pa. Para sa bombahanay sa Norte, ini sa K5 Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko. Kagkalinga, once sa Northern Negros, K5 News FM.
0: Dagang salamat kini mo ka K5 Ariel Apas regarding dira sa pagkadakop sang isa ka persona may kang tanan nga nadakpan nga nagahupot sang illegal nga armas. By the way, upon nyo nagalantaw sa aton si Jonalyn Rondes Galila. Kagawad, Mary Grace Rick ni Menzo. Migo tada Joel Gregorio sa may barangay Kabahog, nagapamati man sa aton. Kag si Migo Tamanog Daogman, nga kagawad, Dodge Ariglado, good morning. Kag si friend tada, si kagawad Christy Ahalipa Bastida. Ming aga na sa inyo. Maninoy Taunay Leonora sa may Sierra Rosalem. Kagsubong man kay Maninay Bida Escala and Maninoy Manuel Escala, no? Sa gilayon man sila kanami isang ginhimo nga aksyon gilayon ni Maninay Bida Escala and Maninoy Manuel Escala kay mapinalanggaon gid sila sa ilang mga pamuluyo. Amo ni siling tabla ining duwa ni inang duwa ni kapitan mag-asawa. Pagka balon nila nga may mga amo sining insidente, ari gini sa dayon nagabulig. Inagpadala ni sila ng bulig isa sa mga sa pagpanalawsaw tatukapon. Naghahatag sila sang financial agod nga ibakal sang mga posibleng nga balaklon nga bulong sing-sining mga 17 ka mga estudyante plus nanawag man sila kay Mayor Bading Escalante agod nga maghatag man sang bulig medical kag financial sining mga 17 ka mga kabataan nga nagkalahilo tungod sa pagkaon sang kasla. Amo ning siling ta ining mag-asawa mga ka K5 kanami sini sa pag-upod dumatamis pas kalamay mag-upod nila. That is why we recommend bala aton na sa last portion ta. Ginarecommend ta sa mga bag-o kaslon bla. Ano mapakasal ka mo, may seminar ka mo na sa aton nga PAPCOM. Ano nang nag-seminar sa aton? Ang PAPCOM ta, Population Committee. Ano na sang PAPCO, Population Committee? Or dira man sa aton, hindi may mga seminar na sa aton nga LCR mo. Nami nyo kwa on speaker, ining duha ka mag-asawa. Si Kapitan Manuel Escala kag si Maninay Kapitan Maninay Bida Escala. Amo ni silang nami pambalon sa mga counseling bla sa mag-asawa. Kay grabe niya kasweet sang ila nga pag-upod. Grabe nga pagpalangganay ni mo sang duha ka mag-asawa. I know barangay Tiglawigan, people of barangay Tiglawigan will agree with me. Amo ni sila dapat. Yeah, oh, would like to recommend and would like to suggest dira sa antes ka mo kaslon, oh, sa LCR. Dapat ang kwaon yung speaker, ang kwaon yung speaker, si Maninay Bida Escala, kag si Maninoy Manuel Escala, kay maamo niya ang pag-upod sa mag-asawang kampyon. Sige, way nagkikita sa nagkakaigo ka prahon. Sa ngalan lang sa aton very humble CEO, Doc Ramil Itang Uy, Station Manager, Ma'am Kulin Manzanar Escubia, sa technical side, kagawad, Boy Amphil Silistial, Barangay Poblacion 1. Madaog nga kagawad, amo ni ang original nga Silistial, nga manugdaog, sa Poblacion 1. Ang yalang ni kapirdihan kung magkampanya na magtukar ang arthritis kay hindi gid siya kakampanya. Upon siya nga campaign manager Christian Paul Luang sa ngalan ni K5 Ruel Pineda, Ariel Apas, Jomar Isunido, Papa J. Ilan Tagaan, Denmark Mahinay, Joel Abelay, Matt Tinasas. Ako naman si K5 Bomba Marilo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko. Kagkalingaon sa Negros, ini ang K5 News FM. Sa aton ang tanga.
2: K5 News FM.
4: Mga pinalang the country. This
2: This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Ora sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:01 sa ngaga.
2: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
2: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 MBPS.

0: Welcome na kamo sa programa ang 11 MBPS. Subong adlaw. Pizza 13 na kita sa bulan sang Agosto. Ang ikawalo na nga bulan sa ning tuig 2026. And it's a Thursday. Din man kamong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live pagmabatihan sa mong Facebook page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 nyo Jean Paul Canyete Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.

0: mga insan. Uy, ang akon nga idol, Jane Tanilon Salido. Upod kay Brother Chipet. Brother Chipet, galal, na ano to blah na daw na but na ano to, daw na kugmat to si Brother Maiko sa imo. Siling ito sa akon gabi o. Siling yaway na kubla kakita, blah kay Brother Chipet. Nag-backslide siya.
1: Grabe po.
0: Ambal to ni Brother Maiko, Jane. Yay! Hala, why gid bala nakapakita si Chipet bala? Nag-backslide siya?
1: Grabe po.
0: Hindi pwede nag-absent lang.
2: Sino to? Ito?
0: Hindi pwede nagpulit lang sa Dumaguete? Hindi na siya mag-backslide kay Kigan sa ni Baby Teo, Sad Kill. Kapudlay, manigali nga mag-absent ka sa simba. Yung backslide kaya tayo. Hindi, nakuha na yung magbaton-baton mga, kuha na, mga invitation mag-wali sa iba na. Karon maka-absent ko sa Central Church, nag-backslide ko na karon. By the way, mayong mayong unto sa inyo tanan. Tambal ni Sister Jane, sila yung nag-backslide kadali, bro. Ay, natangkaso. Nag-backslide galiya sa ikaayong lawas. Nag-backslide sa health. Kay gintrangkaso. Pabalo ba? Pabalo kita, yun ba? Ako mga daan nga tatlogi ka sa Bado nga way ko ka tatlogi ka Sabat nga way ko ka pa Central Church kay nagligad nga Sabat at ako sa speaker ko sa Bakuyangan sa Hinubaan sang nagligad nga Sabat speaker man ko sa Vista Alegre with Pastor Heber Bacolod sang last Saturday speaker man ko sa Ilonggo Church. Diba tatlo gig ka sa Sabat nga way ko kapakita sa Central Church? This land was made for you and me. Hey! La-la-la-la-la-la-la. Oh, sing it pretty. Bow, lahon ko nung akon kalo kag t-shirt. Away yan isang Philippine Army. Reservist, isang 605. No? Reserve command. Yan isang Community Defense Center. Sang Philippine Army 6th RCDG. Uniform na mo na. Pero kati after ko di programa tiro ko karon. Ma-enjoy naman ta sang pulbura, baho ka pulbura.
1: Grabe po.
0: Eh may ara kami nga dan upcoming competition sa mga reservist.
1: Grabe.
0: Di mabalik tanay tiro-tiro anay. Talagsan lang ako tiro-tiro kay kamahal na sang bala.
1: Grabe po.
0: Ay, ang reload subong daw 18.
1: Grabe.
0: Pag sugod ko tiro, ang reload tag city lang na mo. Subong ang reload tag 18, kada lupok mo 18 pesos.
1: Grabe po.
0: Ang imong shin ka bala 18. Di parang manami magtiro-tiro, naka ti magtulo-tiro ko tag 200 na biya ka reload ako.
1: Grabe po.
0: Bow, ang mga 3,000 size kid gastuhon mo sa isa ka trip mo to pakwan.
1: Grabe.
0: Pa firing range. Kay bitin man ang shin lang ang wala na idalion ang shin.
1: Grabe po.
0: Di mag 200 ka kabala sa isa mo ka firing. Mga 3,000 size. Ay, laina po.
1: Grabe po.
0: Kenneth Javier, good morning. Yaga pamati, kusam tangga tiyog-tiyog, bis bakulod ah. Ya, upod ko bidason tiro, sir.
1: Grabe po.
0: No? No? Paita.
1: Grabe po.
0: Maupod ka dason, no? Paita. Are, dayon ah.
1: Grabe po.
0: Markang Biahiro Vlog, good morning. Joy Gonzales Magallanes, Emelin Cordova, Alma Imbang, Sang Sears Bacolod. Happy birthday ko no kay brother, ano ni? Happy din naman. Happy birthday kay Annabelle. Ay, si Ate Annabelle Gali. Adelan, adelan, adelan, bebe, bebe, lang, biyari ako.

0: Happy, happy birthday sa guwapa kong amiga, si Architect Gian Joy Yanson Abiliana. Birthday niya subong. Birthday gali ni Waswit mo, Paps Rustan. Ti, anong regalo? Anong regalo?
1: Grabe po.
0: Happy, happy birthday again, Architect Gian Joy Yanson Abiliana. Siya ni ang, sila ni nga mag-asawa ang architect sang tanan nga mga radio station sang K5. Siya man ang architect sang balay ni Doc. Sila man ang architect sang gym ka RYU. Halos tanan na nga project ni Doc Ramil sa infrastructure. Si Architect Gian Joy Yanson Abiliana. Siya gid ang gadisinyo siniti ang iyang bana nga gwapo nga tisoy nga macho nga buot. Nga way gid yaya gatinunto ya. Rustan Abiliana. Han. Ma'am Gian, happy happy birthday si mo ha. God bless you. Kag subong man sa kay Annabelle, no? Annabelle sang Sears. Birthday niya man ang kapag-greet si mo si Alma Imbang. Birthday man ni Kwan, no? Ni sino gani? To? Si ang sa klinika bla? Itan bla? Why mo ya itan gin butang? Alam mo itan, tapat ka gin. Tapat ka gin tan. May birthday ba sa klinika tan? Ah, wala.
1: Grabe po.
0: Si Tan ng Basulon, wayagin butang. Nagkaon ka na to bihon. Way mo gin pag-greet ang imong birthday girl sa klinika.
1: Grabe po.
0: Nahan si Milka. Wala gin picture ni Milka.
1: Grabe po.
0: Milka, happy birthday si imo. Ma'am na nilin, decimal shiflet. Sa tanan nga nagasulog sa iyong kadlawan, subong adlaw, happy, happy birthday sa inyo. Arawa, si Milka Atanasio. Birthday niya man subong. So, duwagid ka mga importante nga tao sa kay Doc Ramil, iyang mga empleyado. Anaga birthday, Architect Gian Yanson and Milka Atanasio.

0: Susan Guillen, Jean Montesino Arroyo, Lisnat, good morning. I hope na inom nyo na kagula nyo nalipatan ang inyong daily dose of DTX 500 and Mighty C for your good health. Kung adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500, tiluwas ka sa blatian diabetes. Dako ang kaangtanan sang oxidative stress sa development sang metabolic diseases. Like nga isang type 2 diabetes nga may insulin resistance.
1: Come on everybody.
0: Te with the host of all nga mga factors, dugangan pa sang oxidative stress at apat ka gid. That's why na gid may protection ka makabulig ini para nga mapagar and mapunggan ining pagtuhaw sang diabetes. Kung may aragin man, makabulig man siya gawa. Panubo sang blood sugar levels. Di maulat ka pa imo yung diabetison ka. Prevention is worth a pound of cure, even an ounce of prevention is worth a pound of cure. Siling sang old adage na to. Sige, so mag DTX 500 Mighty C every day para git sa inyo nga healthing panglawas. Mga balita nga ton pag-istoryahan sining aga. Hepe sang tagsa ka mga police station sa Bacolod, ginorganisar ang mga barker. So both silingon ang aton nga mga barker subong duwala ni either mangin intel or kotso-kotsiro kag manugpiait. Tinami ni kay barker mo. But silingon sagad niya magsagising gitan dati lang taon ta ko nang ilang kanta sini nasa tuno.
2: Grabe po.
0: Sila ang manugpiait. Sila ang manog tik-tik. Sila ang manog sugid sa mga nagakalatabo sa palibot. Di mo nang ginasiling guro nga if you can't beat them, join them. If you can't beat them, let them join. Kahit halimpanesa nagligad ng problema sang pulis sa mga barker, mga pinasaway ni bay sila? Kamuli na ginalibugan sang ulo ko. Kay halimpinis ang una nga pinasaway nila gaugta sa mga polis, gaugta sa aton mga councilor sa Bacolod, doon ginimuan ni ordinansa ng anti-barker. I think dumiyari ni ordinansa, I don't know ha, correct me if I'm wrong. Dumiyari ni ordinansa, lang nga daw gina-prohibit ni sila ng mga barker-barker. Kay kasabad, gakwa pa ni, gakwa ni kwartas pasahir sa driver. Imaginable nga income patani sang driver na kuhaan nila. Nga ha, kung wa isang barker, wa isang pasero, masakayaw?
2: Grabe po.
0: Nga ha, mandatory gid ang barker sa kada corner? Nga ha, ang pasero, kung wala barker, hindi ka balo manultol kundi ang sakyan niya nga shopping kag libertad? Di income panatani sa mga driver mo? Di bla pinangdakop ni sila sang una? Di subong mo ay na? Subong imuon na sila asset, imuon na sila alpha, imuon na sila manog chuchua. Di mo na ginambal ko guro nga if you can't beat them, let them join.
2: Grabe po.
0: Isa ka persona nakabaton sang ano mga promo ni mo yaman? Ikaw Ariel, may ilig ka mag uli imbinto sang imong headline ha. Tarungon tang aton headline yela. Imagambal ta na karon sang kunang imo headline ng aton nga sundon, isa ka persona nakabaton sang promo sang CIDG. Do ka misleading ina. Daw ka misleading. May nalang gurong isa ka persona ginsampulan sang CIDG na raid matapos manghangka tiruhay sa Kaingod balay sa siyudad sang Sagay. Amo na gurong nami. Kay kon imo ta nakaron jiga-jigaan ang aton headline nga imuon ta isa ka persona nakabaton promo sang CIDG ti misleading. Mambala karon tawa nung promo nga namin ni man. Do kalayo sa ano ni tinutuyo kapag dakop sining abusador nga kapangatag away nga pangangkat away na next time na kwanta gamay
2: ah grabe points.
0: 50 anyos nga lalaki na lumos patay sa banwasang ilog. Ahay, anong linan sini nga nalumos ni siya man? Sa Kwanikono, sa may irigasyon? Sa punong, sa sityo Labago, Labugon, Barangay 1, Ilog? Ahay. Basi nakainom? Nadagdag sa irigasyon? Ay, ambot. Iban blaga pupo na. Nara iban nga wala CR sila. Ang ilab lang ang CR. May basin sila. Yes, basin. Yan ang inyong pulupuan sa inyo. Basin siya sa kaon, ha? Yan ang inyong CR. Yeah, may basin kami, ha? Yeti din ang basin nyo. Ya, yeah, basin diin.
2: Grabe po.
0: Yeah, sa balay may basin kami, ha? Yeti din dang inyong basin. Why man di basin? Ya, yeah, basin diin.
2: Grabe po.
0: Basin diin, gali ya. Ma'am Mila Palma Guapa, good morning sa imo. Father Berta,
2: grabe po.
0: Do seminarista ka sa Bumberg. Pero wala ka di sa headline.
2: Grabe po.
0: Healthy for Gibby nakigsapol sa transport sector sa Bacolod. O ni mo gin report kahapon son, lang taon ta kung may kinalain.
2: Grabe po.
0: Ay okay. 9,529 kabilog nga kabangkalanon nangin binipisaryo sang uplift program sang national government pagi sa DSWD kag opisina. Nakabaton ang ining 9,529 halin sa 32 ka mga barangay sa syudad sa Kabangkalan mao tag 2,000 gid, tag 2,000 gid. Tingala dayaw kun imbles gobyerno mo mga tag sa respigado 2,000 gid. Paano na makabulig ang 2,000 stabo man? Plitihan mo tulin stabugon pagkatos Kabangkalan plitihan mo 200 pato pa kare. 1.8 na lang imo, panyagahan mo pa, pritihan pa tricycle. Ay, pila na lang imo nga bilin. Ano sa barangay ni Pangatag? Galing ka gamay, gino, 2,000, no? Paano nabi maka... Itani, namitani, mga muniblang bulig. Inablang tag 15,000 man, bla?
2: Alright!
0: 2,000 na kulang, paibakal sa maintenance ni Lolo, kag ni Lola. Oo, plitihan mo, kuha ka to pa, para ma-withdraw mo, makuha mong kwarta, pliti ka, layo, bibalay nyo. Oh, pag-aboto, panyagahan mo, pati kung tigulang ka nabi, may upod ka pa, abi, duha ka mo, times tong pliti, times tong panyaga. Ay, pila na lang binin, 1.5. Namitani, mga muni nga tagay nga yuda, mga tag-8,000, mga tag-15,000. Nabla makambal ka amon iyang gobyerno. Kiti magpinangawat sila ganito ko pinaslagpat naman ka pangawatay.
2: Grabe po.
0: Mag dako pa yung budget sang kawat.
2: Grabe po.
0: Karon bala ako kay Mera to leadership fan nga ginamuno to sa ginbuyagyag to ni former DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Sandigan Bayan ay. Balay nga nasunog sa Mansilingan masobra tunga sa milyon ang kahalitan naglunta din sa Granville 3 Barangay Mansilingan. Dari kita sa mga balita sa din sa iban nga bahin sang Pilipinas, iban nga bahin sang pungsod. May laki nga wala pamasahe, nagpamahog to ho. Dito ni natabo sa Barangay Tamuntaka, Banwasang Dato Udin, Sinsuwat. Layo, hindi di saton. Pero nga dalon tani. Kay, ba base sa report, alas 5 kahapon or sang Agosto 9, alas 5 sang hapon, ining lalaki nagsakay sa isa ka dipasahero nga jeep dito sa barangay Tamuntaka, Dato Odin, Sinsuwat. 36 years old ining lalaki nga taga Maguindanao del Norte dito sa Mindanao. Natingala ko nung driver nga malawig ng biyahe sang jeep, wala sa gyapon makatag pliti ning lalaki. Bangot sinigin sukot na lamang sang driver ang lalaki, kag giningadlan sang mga otoridad nga bilang si Alias Piang. Imbes nga magbayad kwarta ni si Alias Piang, ay nanggabot siya, nagabot siya sang armas, luthang kagintaya sa driver nga nagamaniyo sining salakyan. Nakibot kag nahadlok ang mga pasahero bangod na mahog ang suspect nga si Piang, napatyon yang tanan nga nagasakay sa jeep kag namilit pa kung mamilit pa ang driver panukot. Eh, grabe no, sakay sa jeep po, sinog bayad sukton sa sang driver salingya, sige yagi na bala pilit kay paniruhon ko ng mga pasahero. Ay pwerte. Yan pilita, gikubla nga pabayda ko kay paniruhon na kamutanan.
2: Grabe po.
0: Sa pihak sang pagpamahog, why na duda, why na duwa-duwa ang driver ah? Binundakan niya ng suspek ah. Eh? Ginsumbag ya si Piang. Kagilayon nga nagdalagan si Piang. Agin padasig ya padlagan ang jeep, lambot sa checkpoint sang Philippine Marine sa unahan. Dito kag nagsurrender si Piang, kagang iyagli iyang armas, toy gun, replika, way galupok, pellet gun.
2: Ah, grabe po.
0: Hindi na lang mag-ayo sa driver nga maayo kay. Sir, migo, why ko bala migo kwarta, gusto ko tani, magpwede lang kung bisan maangkas, makabit lang ko di.
2: Alright!
0: Amo na tani, no? Why ka na kwarta? Ang driver, damo bala driver nga mga maayo. Ang driver kulang na ni sa arigay. Kaya bisan ako man driver, nakita ko nga gaayo ka, kapibiga lumaw-lumaw ng mata mo. Prangka halang ang driver, wala sa driver nga mamilit nga kwan ah. Nga pabay doon ka. Basta gaayo ka lang sa tsakto. Ayo lang. Balon lang nga migo, mapuli kubla sa amon to. Ahay, way kubla pliti. Pwede nga mabulig na ko di pangakwat sa mga dalas ang pasahero mo. Mabulig ko di pasaka sa pasahero. Bisan makabit lang ko, para kapuli lang ko sa amon. Mabuligi man ako, ay maluhoy ka. Way ko pa masahi. Oh, mabulig ko pang kargador di sa jeep mo para makalambot ako sa balay. Prangkahon mong driver sang mayo, masugot na. Hindi kay mamahog mo yung maniro ka kundi kapag nano nga utok.
2: Ah, grabe po.
0: Hindi na kastiguhan. Oh, ari pa. Sa piyak nga balita, isa kuno kabilyon ka pesos nga leadership fund ang ginabaton sang kada senador. Ini ang ginbulgar ni former DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Sandigan Bayan. Sunod sa balita, ngayon si DPWH Secretary Manuel Bunuan, formerly, silingin nagbaton sang tig 1 billion pesos ng leadership fund ang tanan, take note ha, ang tanan kuno nga senador sang Pilipinas humalin tuig 2024. Ay abaw kadlag ko makon mo 1 billion.
2: Grabe po.
0: Sunod sa allegasyon niya, ti magambal ka 1 billion, anong 1 billion now? That is 999,999,099 pesos plus 1 peso. That is 1 billion. Di makon mo? 1 billion is 999,999,999 pesos plus 1 peso. O, tiyan mo na. Tsak to? O kulang?
2: Grabe po.
0: Importante. 999 million plus ah.
2: Grabe po.
0: Tanan nga senador. Amo nang allegation, no? DPWH nga tanan nga senador nakabaton sa amo ni kadlagko nga kwarta since 2024. Hala, tiduwa na katuigo. Ay abaw. Naggikan ko no ini sa 24 billion pesos nga ginapain sang DPWH para sa mga senador. Kagsunod pa sa allegasyon niya nga si Senator Juan Miguel Subiri ang may diskresyon sa leadership fund sa nasambit nga tuig. Ginpathag ni Bunuan nga ang leadership fund amo ang alokasyon sang DPWH para sa mga senador nga nagarecommend sang listahan sang mga proyekto. Why man galing ka ginatagin ah? Kundi sila ang makarecommend kung ano nga mga proyekto ang imuon. Siling panibunuan nga may alokasyon nga tigtunga sa bilyon ka pesos ang kada senador kag ang tanan nga may committee chairmanship magbaton sang 1 billion pesos. Ay grabe! Demodigaling ang mga paldo sila no? Nagsumiter na sang ilang ang mga listahan sang proyekto sa day Senator Bunggo ang kag Ruben Padilla. Ay! Ginbulgar naman ni Bunuan nga nahanungod sa leadership fund nga may senador nga nagatindog ini bilang testigo sa kaso nga malversation batokay Senator Bong Rebilla sa Sandigan Bayan 3rd Division. Eh, makon mo na. Ining mga senador nga ginapangbuton yung nga purting yuhum-yuhum kung mag-atubang sa tao. Purti magtikal public service. Pruti gabaton niya 1 billion pesos. Oh. 1 billion pesos. Ay kanami.
2: Ah, grabe po.
0: Tapos mga hatag ta sa mga... mga hatag ta ayuda, tag 2,000. Nami tani mga dlagko, no? Ay. Sige, naka-standby si Red Salgado. Kay ang hepe sang Bacolod, tanan nga mga hepe sang police station sa Bacolod, ginorganisar nila ang tanan nga mga barker sa ilang area of responsibility nga amon ang mangin taga panugid, mga chuchua, mga living CCTV, mga tawag ni nila karon kwan. Tawag sila ni Kron ano ni agent o intel o asset alpha o ibalunta. Red Salgado, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Red?
3: Yes, kita yung JP. Mayong aga, karon kita yung JP. Inigatun sila yung mga barker sa tagsak ka mga lugar dari sa Bacolod kag nasakupan sa area of responsibility sa tagsak ka mga police station ang ginaorganisar karon sa mga hepe. Kaya kita yung JP. Kag ti ini sila, imbis nga ti pahalin doon ti amun na ningilan sila nga pala kabuyaan ni kita yung JP.
0: Dali lang, Kedred. Ibatan ko bisa proper perspective. Mamangkot ko sa imo kaya hindi ko sure ha. May ara sa ordinansa ang Bacolod ng anti-barker?
3: Actually, kay MJP, no, so far, no, wala man kita isang regarding
0: sila. Huwag ita sila.
3: Pero ang anti-medicancy kay MJP, di among gina-implementar, agod ka kay MJP, nga di siya na malikawan, na pagpakayo-kayo, wala?
0: Oo.
3: Pero MJP, tiinit niya pa, ang gina-organizar karon sa aton sinig ang mga station commander sa tagsak ang mga police station. Kapag nilin sila kulit kay FMJP, badasig, yun yung sila na makakilala sa mga...
0: Red Gin Search ko, Red. May ari di. Bacolod City has an anti-barker ordinance, officially titled City Ordinance Number 0815-729, referred herein to as anti-barking or anti-passenger caller ordinance. Ginpasa ini sang 2015, kag amo ini ang gingamit nga tool or nga layi agod nga pangdakpon ang tanan nga mga barker sa Bacolod. Oh, kay ini nga ordinance ang nag-regulate kag nag-penalize sang the act of procuring or soliciting passengers for public utility and for hire vehicles on streets, parking spaces, and transport terminals. Tiara? Mayara ta anti-barking, anti-barker ordinance.
3: Barker ordinance, yes.
0: Kag ang iya sininga penalty as prescribed therein, 1,000 pesos or imprisonment for up to 15 days or both, depende sa diskresyon sang korte. The law is actively enforced by local law enforcement groups including BITAW that time and City Legal Enforcement Team, routinely conducts operations around public plaza and other spots in Bacolod, Libertad, and Central Market. Timiarita sin ordinance. In other words, ginimo tayo ni para nga mangdakop kita sa una barker. Dumduman mo na, may ipangdakop kita barker.
3: Oh, actually, doon naglibot. Ito nag-operate. Ang atin siya niya kapulitan.
0: Di karon, ang pamangkot, nga ang awaay na ni. Gindula na ni nga ordinance. Hindi ta masarangan ang barker. Balo ka, Red, sa simple nga pagangop, kung may ordinansa nga bawal ni sila, and then ang police mambal nga, sige, muon, tani sila asset. O, sila niyang manugid-nugid kag magpabulig, no? Sa mga kawatan to, para madakop ang mga kawatan, sila ang maniktik. Tito kina-acknowledge, sila nga ga-exist ni sila eh.
2: Grabe po.
0: Tiyan mo nang botsolingon, Red, sang punto nga, if you can't beat them, let them join. Kung hindi ta madakop ang barker, himuon tala sila nga asset.
3: Kaya actually kina JP, dating din sila kung makakilala sa mga persona.
0: Natural, natural. Kaya ra sila sa streets. Ti ang what if kung sila mismong kawatan.
3: Actually, kina batayan Manila, gila sila nga makuptanan kita JP.
0: Ah, batayan nila ila, batayan nila ila kaugalingon eh.
3: Pero hindi ko na kina JP, wala pa sila kung hindi nagpangayo. Kulo siya lima kapisos.
0: Pero ari bala, kwa on tabla, sa Red, kwa on tabla ang pangunahuna sang isa ka kumun tao, no, nga nagaparking. Pangunahuna sang isa ka, ano ni, ka pangunahuna, no, sang kumun tao. Like ako, may salakyan ko, Red. May salakyan ako, maabot ko sa downtown, inisilaya makakita, di na paypay ka na mo. Oh? Sa dira nga bagay, nga paypayon kanila, kag buligan ka to nga makasulod, dako na nga bagay. Kaya nga, samtang layo ka pa, kapanilag kilag ka, busy ang mata mo pangita sang bakante, may gaambal si mo, drika. Oh, park ka to. Oh, di park ka na. Kung nag-park ka da, kag ilan teritoryo, makabulig ni sila sang parking boys in istorya niya, hindi barker ha, parking boys. Sila niya ang makabulig sa imo nga mag nga ma-secure ang imo nga salakyan. Kay hindi man na pwede nga pabayaan nila nga makawatan da, sila karon mabasulan sang pulis. Kay nga nakawatan da sila pa na masalaan. So meaning to say,

0: posisyon sa isang lugar kundi kasiga. Oh. Di mo silingon makabulig ni. Yes, nami na. Kampiyon na. Bawang diri kita ya karon niya sa barker. Ato yung parking boys ang istorya. Kung nandiri kita sa barker. Kung barker naman, buti siguro ng classification nga mabantay sila sa isa ka like waiting shed or pulunduhan. Pulunduhan, designated pick-up zone sang jeep. Pag-abot sang jeep, ang ilan ni Ubrahon, maangwa sila si Rolya, yeah, libertad, libertad, shopping, libertad, bata. O sakay ka to. Pag saka mo to, gaan ka sang driver. Okay, gaan ka sang driver. Tingwa na red, pila ka bilog ni sila. Pila ka bilog ni nga ruta mo bi bata, libertad. Halin sa bata, kapila ka ni magpundo, kagpila ka barker, ang pangbubudan mo nga do mga piso nga gutom. Nga pangtagaan mo ni sila kwarta. Di, maglima-lima, magpulo-pulo, maglima, guro, basi mga akig man eh. Di kung magbayad ka pulo-pulo, sa isa mo ka trip, kung pulo ni sila kabilog, 100 pesos na red. Pagbalik mo naman, 200 na. Di sa isa kadlaw, pila kasupot nga pulo-pulo ang yatag mo ni sila red. Amo ni nga itong gina-question. Now, may anti-barker ordinance kita. Ginadakop ni dapat sila. Di subong ya papangi mo, untay ya deputized. Ang gwa na daw ka-deputized sila kay, di ba? Is it safe to say nga daw gina-recognize ta na lang nga may amugin man ni sila nga may mga barker gimakagbabayan ta na lang kay muon ta na lang ni sila ya mabulig panakop sa mga pickpocketer. Why ko kabalo sang wisdom sang pulis? I do not know. Hindi makita ya alam nga pangunahan ta ni sila. Ba't kita lang man nakita lang naton ang mga daw ka hindi amo. No? So puligin nyo ko painsindi kung nagsala ako, kung insakto ako, red?
1: Yan ang mga MJP, kay actually may ara man sa mga drivers ka nagreklamo kung kaisa eh. May ara man sa mga taxi driver, gati amo ng ilang silingang inikam ka na nao din mabuhinan pa rin sa mga barkers. Kaya actually, kay MJP, ang barker kung kaisa, amo mo na sila ang nagatrabaho bilang mga parking boys si kay MJP. So dubli ini ilang silingang mga obligasyon, pero galing kitingin patag man siyang pila ka mga barker, parking boys dira sa may Bacol City Public Plaza, gati wala man sila kung doon nagpangayo ka kay MJP, kasi ang mahatag lang, kag ilang man silingang ginapanindugan, ginapanginwala Manila, nga ining pagpamahog sa pila ka mga driver ang wala nila ya ginahimo kag tiila siya plain lagi diya nga trabaho kati donasyon lang eh pero kung may hatag okay man kung wala man kay MJP okay man para si ila okay ni sila kay MJP 23 na kuno ka tuig kati nagapasaka dira sa mga pasayero sa salakyan and at the same time ini sila ang nagabantay man sa mga salakyan dira sa may Bacol City Public Plaza. So ari pamatiyan nato na bayad sa payag ni Fernando isa sa mga parking boys marker dira sa may Bacol City Public Plaza. Yari.
2: Pila ka na katuig yung kabarker, sir?
3: Doon lang ukuro duwa katuig sa'yo.
2: At yung mga 23 katuig? Ah, una ka pa siya o ikaw na?
3: Una sa sakon. Mga 22 kukuro.
2: 22 katuig. Sa inyo kapag pangabuhi bilang barker, wala makamuna ka sukmat sa mga driver nga may naghahatag.
0: Red! Hindi, balik to. Balik to rin sa tsura. Yan pa bang? Meaning to say mo ning mga asset na subong pango?
4: grabe po.
0: Amo ni subong ang mga agents ang pulis nga tigpang panugig ko sinong pipakiter? Basi-basalaan ni siya, ha? Nga, dali lang, ikaw ang pipakiter. Hindi, ha? Alpa nyo ko, alpa. Ako ang nanugid. Ha? Basi kay himuon na ni sila assets ang pulis, basi pwede ni sila kapagunting, pangwaon na ng aritos, para daw mga lispo looking man bala. Hindi kay criminal looking. Di ba?
1: Basi hindi, sila guro ka PMJ po, lagi nakakanto sa barber.
0: Why mataya red gasuya sa ila, pero ang ato lang, di ba? Daw ka, daw hindi ko ubos ma-real, ano man?
1: Hindi yan eh.
0: Sa bagay ba si Uso, gid man na ah, nga kung pusher ka, himuon ka asset? Hindi ah, may mga pusher, gimikisa, gini mo asset eh, di ba? Para madakop ang kapwa pusher. Diba siya, Monia? Ang nalibugan ko lang kay ano

0: ang mangin ipikto sa ordinance. Sabi ko, so we have a law and our police are supposed to be the ones to implement that ordinance nga gindihon sa siyudad sang Bacolod by assigning by assigning a task sa mga barker do pariola na nga gin-acknowledge mo sa nga barker gid man siya tingaway mo gindakop kay barker gid man agali kay di ba antay dali lang di ba may ordinansa nga antay barker di ka may antay barker na identify mong tawo nga barker nga hindi mo pagdakpon di alam daw Pablo Subong Red ang lain pa tanan pa yung nga police station hindi lang yung kay isa ka police station ang ambal ni Reside Line no hepe sang tagsa ka mga police station sa Bacolod ginorganisar ang mga barker.
1: Yes, sir.
0: So meaning ang ila dalakpon ila na ni Subong mga alpa. Red, this is not nga maglabutaw ta sa pulis ha. Ang ako ni Red, I am just setting the proper perspective. Why ko kabalo sang wisdom sang aton pamunuan sang pulis if he has this wisdom that makabinipisyo ang publiko. This is para sa akon, Red, this is a desperate move. Desperate move nga ha. Amo na ginakalala ang aton criminalities Bacolod nga pati ang dapat tadakbo ni Monta na asset. Why na may memo ang pulis? Nga hindi na pwede, di ba? But anyway, Red, I do hope maka-istorya kaliwat sa pulis kag-reconcile ta. Sir, ang pamangkot, guro nga the best, amo ni, philosophical question. May law kitang anti-barker. Hindi ba lang nga dapat dakbon tang barker once na-identify tang barker sila?
1: Oo.
0: Tingaway tagin dakop by letting them nga ragyapon sa karsada kag magpadayon sa ilang barking, okay? Pasaka, pasahiro, ginimo talang sila manog, sugid, kag mabulig sa informasyon nga madakpan ang okay, wait na ka balorid ha? Basi may nami nga wisdom ang pulis, gusto tayo baloon. Ay, gusto talang abi malantaw ang kada buho, okay? Para bala nga hindi man ta magwa nga ginatolerate pa ni sila. May tani kung lahat ordinansa kay okay lang sa aton. Proti kung may ordinansa, respetoon tang ordinansa. Alright, no?
1: Correct.
0: Sige.
1: Yes, correct. Amugin kita, MJP. So, ari ang padayon nga pagpahayag ni Sir Fernando, isa sa mga marker dire sa Bahia Plaza. Yari.
2: Mahatag lang yan mula.
3: Para sa? Mula na napangitaan naman ng hatag. Why mo kami kapanapot?
2: Tapos okay. Kumulik pa kapubantay.
3: Uy, siyempre, kahit obligasyon naman niya.
0: Red, in fairness, ilaway kaya sa bilaga panukot, Red. In fairness sa ila, why gimana sila panukot? Galain lang ang tulok sa imo kung juta yatag mo. Pero Red, hindi taman ni sila mabasol. Amo ni biing ila nga nakamulatan nga pangitanan. Kay halin pa sang 1960s, 70s, 80s, 90s, may amo na niya sa Bacolod. So probably, inisa sang 1960s, basi hubin pa ni. Galing naglain lang sa init kag sa kun ano nga bisyo da, nagtigulang ang tsura. Oh, so amo na ni ang iyaya nga nadak-an. Amo na nadak-an. So pangabuyan ni nila Red. Why taga sila nga mga malain ni sila nga tawo? Ang aton lang diya is hopefully ang aton kapulisan may nakita nga mas nami nga idulot ining pagtap nila. Sa with your respect ka friend ta di ba ang BCPO city director he's a good friend of mine and yes, doc yes. Kag friend kita sa K5 ang ato lang diya sir is that I do hope may ara kita nga solido nga rason nga ini sila ining paggamit ta sa barker makahatag sang dako kay benepisyo sa aton sa pag sulbar sang nagalagalala nga krimen sa Bacolod especially manugsulod ang maskararid ha. Especially manog abot ang maskara. So basi nami gid man sila ngay muon nga force multiplier Red.
4: Grabe pud.
0: No. Okay? Di mangin na, di ba? Ay si Doc J logo ang idol ko nga pulis nga may doctorate. Di ba Doc J logo? Oh, si Doc J logo pa kayo antay blasang gamay nga iyang iyang mahambal. Kay siling ko Doc J may ara tabi ordinance ang Bacolod nga anti-barking ordinance. Now karon imbis nga dakpunta ni sila because of the ordinance, kay klarong ordinance, sarid mo, ginbasa ko rito. The city ordinance is numbered 0815-729, an ordinance regulating the acts of passenger calling to vehicles for hire. Okay? Definition of a barker, any person who produces calls or solicits passengers would be passenger for any motorized vehicle for hire causing road obstruction or lingering around public spaces and terminals. So they are therefore called barkers. As barkers, kagnaga, perform sila sang barking as defined by the city ordinance, dakpon sila dapat, aring penalty. Violators face fines such as 1,000 pesos or imprisonment up to 15 days or both depending on court discretion. Now, this law or this ordinance was passed on in 2015. So, pwede blaine again, Doc J, na magamit ni sila as i-organize ni sila kag mangin makabulig panakop sa mga pagpakiters bakulod, no? PM lang ko, Doc J, ah. PM lang ko. Basta rin ako, ah. Again, we support Bacolod City Police Office. We have a lot of friends in the police. Oh, mga amigo ko mga police. And damo kita mga friend nga mga officers dira. With all due respect, no? Gusto lang namon gina-assume ko subong red nga amon iyo, ah. I'll make a safe assumption nga hindi man law-ay sa police naton. Siguro may nakita ang police naton, red, nga makahatag sang dako nga benepisyo sa pagsulbar sa nagalala nga krimen sa Bacolod. Oh?
1: Yes, sir.
0: Oh. By making them a force multiplier. Sambal ni Doc J, Kuya Doc J, pwede ko no sila mahimo force multiplier. All right, yes, sige, red.
1: Sorry, kita JP, ang pamatuod ni Sir Fernando, nga ko'y nakita na sila nga patsaway, kastiguho nila kita JP.
0: Ay, hindi malamo na iya dapat. Hindi malamo na.
1: Kuha ko, may aras lang sa upo, kita JP, pero nalaon nila sa police station 1.
0: Hindi, ang bala sila. Ang balo ni sila, nga ang dapat ang orientation nila, kung may mangawat, hindi lang pagkastiguhon. sa public, patago lang. Hindi na pagkastigo, ha? Dito lang, sikretuha lang.
1: Yan, kaya si Sir Fernando, it's alright, kaiso, hindi ka PNJP.
0: Ano, nasa, ba, Kodred? Dahil pila ng rukabilog, pinamuno na pang. Hambala sa pang, wala kuya pang sala pang, ha? O, suportado ko sila, ha?
1: Yan, sir, gawin ako gano'n. Ito nag-hatag ko distansya, kaya ba, same lang.
0: Ti hambal gani ni, hambal gani isang friend to, oh, dapat lang, kuno, iseminar sila.
1: Oh, yes, amo gilman.
0: Seminar ron. Kay, oo. Ay, balo ka rin, amo niho. On the other side, no? Sa present ko kay ina, why is it nga ang mga rebel returnees ginahimo ta army? Di ba? Mga RR rebel returnees, isa sang mga gusto imong sang gobyerno, nga kung magbalik ka sa sabak sang gobyerno and then healthy ka man and then ara ka pa sa age nga pasok ka pa sa magserbisyo, ginahay mo ka army, ginahay mo ka kafgo, ginahay mo ka army kung ikaw ang isa ka rebel returnee. Tiyan mo sila, guro, kung ikaw barker and then buot ka man, yaway ka man yaga abusar. Ate, sige, imuon ka lang force multiplier. Dosano, blan ang akadaya police station niya may barker brigade. Ha? Kag mga isog ni papang abi mo, hindi ka na kakuha teritoryum ya kung hindi kaya magtinapungulay da. Eh, ikaw bi karon, red, ikaw bi karon, may kabataan ka ginasagod, ang imo pangitanan barker lang sa Rizal Lupisayna na nga sa may patio, and then may gulpe na karon nga da si Itan nga dako nga gabudo-budo nga niya ako na di mapasaka. Ya, gali, ha? Agawan mo ko. Di, bunoon ta ka. Di, bun silingon, red, kung sino ang barker nga nag-assign da, amo nang pinakaisog da. Kay palangitanaan mo. Palangitanaan mo. Oh? Di, hambal di rin do. Kung mag-amunam lang ni nga plano, gali isang polis, kanami isang hambal ni Doc J. Kay he is a policeman with a doctorate degree. Nami, red, aryo, seminaron sila. Seminaron. And then, tudluan sang paano effect ang citizen's arrest. Tudluan sila gamay sa basic intelligence gathering. Okay? Tudluan sila sa mga rights of a person under arrest. Oh, paano lighting effect? Seminar, and of course, may background check. Kay base may mga standing warrant of arrest ni. Eh. Oh. So dapat to be an effective more force multiplier, dapat i-prove mo anay nga wala kaya imo criminal record. Oh. Wala kaya standing warrant ba? Oh, ano pa? Ang pinaka nami ang ambal ni Doc J, i-drug test gid sila. Once na pass nila ni tanan, they can become a force multiplier. So guwa ta na pila kadlaw. Police Station 6, Barker, Platon. Eh, guwapo man, no?
1: Pwede ko rin kay MJP, kung nataga na sila sa kaigayunan, dapat siguro ibawal ipag dalaguro sa mga armas, guro. Kasi bala ka, hindi nila makontrol, bala ka...
0: Basi may mga talas, baskili daw. Pero nami man niya, kwan nami na rin kay nga man, once nga ara na sila sa pulis, damol na sila mahalong, inyan di ko na ipag-abusaran, kaya yes, sa ligan ko sa pulis, trupa, naku subong niya trupa. Part. Yan, ano ta? Niya trupa, ako subong. Niya trupa, naku. Oh. Yan, nung nami mga trupa, alpa ko sa silup, Alpa ko sa silup. Niya, handler ko si, kuano ah, PMMS Salgado. Yan mo na handler mo, trupa ko yung ming. Eh? Di kundi daw, mga balsang isa to, nga part, may lusubon to part nga balayo, ya, kiat bahay ta. Hindi, kuya, kamulanda, ya, trupa na kuya. Eh, pang sugid ta ka mo. Dibla, pang? Oo. Tinami, gali, okay man ah.
1: Yes, correct. Wala, ayun na kapanugid, di mga upo.
0: Wala, ayun, pablan, basta hindi lang sila pag-isuan, tsapa. Imposible, isuwan pa nila chapaw. Pero nami rin ah, landawon ta, tatagaan ta chance ang pulis nga i-prove nila nga tsakto ang ilang inimo. Oh, ganta sila kuana, chance to prove ah. Sige, landawon ta. Kay whether you like it or not, you need gidya stronger police multiplier, a safe place, especially public streets, knowing nga lapit na ang maskara. Knowing nga lapit ng maskara. Sige, Red, thank you. Nami, ka-report mo, Red.
4: Grabe po.
1: Ang panawagan, naladala siya Fernando, nga si Bandera ka mga parking boys kag barker, hindi pagubo na pagsalig.
0: Yes! Kag mahuya sila eh. Mahuya. Hindi ka rin mambal na ako na. Karon kon abusador to mambal ang tao. Na! Kay gini mo imo nyo na asset. Nag-abusar. Pangway na ko oras. Pang, babay. Babay, Red. Babay.
5: MBPS Balita. Kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
6: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan mag-inom ka?
8: TTX 500.
7: Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500
5: na gito. TTX 500.
0: Istoryahan ta kon bala, ano ini yung ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian, kag paano ini ginaguba sang oxidative stress, gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
9: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga magkitaan in all forms of life. Mm-hmm. No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Mm-hmm. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Mm-hmm. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production, kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code.
0: Mm-hmm.
9: Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imubuhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
0: Tabaw?
9: Okay. Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan, pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag MyTC. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
0: Kampiyon! So, ano yung dok ang ginatawag nga gene?
9: Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sa gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics ang genes amuman ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay puydig mugid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly. That's why gin-advise ta gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, MyTC or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
5: DTX 500.
7: Katalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinabakal ko dayon sa DTX.
10: Sa isa ka adlaw.
7: Two times ko tagdaw duwa ka kapsul.
10: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
7: kay namit nagit sa akon nga mata.
5: DTX 500.
0: So ano gali dok ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano wala nagaka-damage ang DNA, Dok Ramil?
9: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, ilabi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom Pure C, ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumpleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom Pure C mas dasig magtigulang kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
5: DTX 500.
11: Diyan na mag-asok.
0: Ang imong sugar sa una, pila man?
11: 300.
0: Kano sa amakan nag-start og DTX
5: 500? K5.
12: K5
5: News FM.
12: Mula sa bulwagang pambalitan ng kampiyon na estasyon,
5: K5 News Philippines.
12: Sumasayo ang MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
12: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
13: Sa ulo na mga pangunahing balita ngayong tanghali, estudyante sa Tuguegarao City suspendido dahil sa bomb joke sa social media. 500 pesos electric power subsidy ng pamahalang panlalawigan na antike aasahang magpapatuloy hanggang 2029. At 52,000 na kabataan target mabakunahan ng PHO Aklana sa loob ng 2 linggo.
5: MyTC Network News. MyTC Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan sa simulcast sa 62 himpilan ng K5 News of App sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, estudyante sa Tuguegarao City suspendido dahil sa bomb joke sa social media. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
8: Binatawa ng suspension ang isang estudyante sa kolehiyo matapos badawin sa isang viral bomb joke sa social media na may kaugnayan sa isang ginanap na concert kasabay ng pagdiriwang sa Pavurulun Afi Festival sa lungsod ng Tuguegarao. Matapos mag-viral, mismong ang estudyante kasama ang kanyang mga magulang ang kusa ng lumantad sa pulisya upang ipaliwanag ang insidente at humingi ng paumanhin. Iginiit ng estudyante na wala siyang intensyon o kakayahang magpasabog ng bomba. Bilang bahagi ng paunang hakbang, sasailalim ito sa investigasyon pati na rin sa kaukulang psychological at medical assessment upang masuri ang kanyang pangkalahatang mental na kalagayan. Ayon naman kay Tuguegarao City Chief of Police Lieutenant Colonel Gary Matagay, malaki ang paniniwala ng pulisya na walang kakayahan ang estudyante na magsagawa ng pambubomba. Gayunman, nagbigay ito ng matinding babala na hindi dapat ginagawang biro ang anumang patungkol sa bomba. Binigyang diin ng pamunuan ng pulisya na ang pagbibitiw ng bomb joke ay by kaukulang parusa sa ilalim ng batas, partikular sa Presidential Decree number 1727, kaya nakikiusap sila sa publiko na huwag itong tutularan.
11: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
13: Samantala, 500 pesos electric power subsidy ng pamahalaang panlalawigan ng Antique asahang magpapatuloy hanggang 2029. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
14: Tiniyak ni Governor Paulo Javier sa mga taga-Antique na palalawigin hanggang 2029 ang programa ng pamahalaang panlalawigan na nagbibigay ng 500 pesos sa Electric Power Subsidy Program. Sa isang press conference kahapon, ibinahagi ni Governor Javier na nasa 120,000 hanggang 130,000 kabayan sa probinsya ng Antique ang nakinabang mula nang magsimula ang programa noong nakaraang taon. Ayon kay Governor Javier, nakapaghanda ng pamahalaang panlalawigan ng budget na nagkakahalaga ng 600 million pesos hanggang 620 million pesos para sa taong 2027. Sa ilalim ng programa, ang 500 pesos na subsidiya ay otomatikong ibinabawas sa buwan ng bayarin sa kuryente ng mga Antikenyo. Layunin nito na ipadama sa mga tao ang mga serbisyo ng pamahalaan dahil ang perang dapat sana ibabayad sa kuryente ay maaari nang gamitin pambili ng iba pang mga pangangailangan tulad ng mga gamot, kagamitan sa pag-aaral, pagkain at iba pa. Para sa MyTC Network News, ka K5, Jojen Kapatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
5: MyTC Network News.
13: At 52,000 na kabataan target mabakunahan ng PHO Aklana sa loob ng 2 linggo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
15: Target ng Provincial Health Office or PHO Aklane na mabakunahan ang nasa 52,000 na batang edad 6 hanggang 59 na buwan bilang proteksyon laban sa measles rubella sa ilalim ng Supplemental Immunization Activity. Sa loob ng 2 linggo, layunin ng aktibidad na maabot ang lahat ng 17 munisipalidad sa Aklane. Nagsimula ito noong Agosto 10 at nakatakdang isagawa hanggang Agosto 28. Batay sa pinakahuling ulat, nasa 12.5% pa lamang ng target na population ang nabakunahan o wala pang kalahati sa kabuuang 52,000 na target beneficiaries. Ang measles o tigdas ay isang nakakahawang sakit na maaaring mauwi sa malubhang komplikasyon at pagkamatay. Dahil dito, hinikayat ng PHO Aklan ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak upang madagdagan ang proteksyon laban sa sakit. Nakatakda namang ilabas ng PHO Aklan ang schedule ng pagbisita sa bawat bayan, katuwang ang Municipal Health Offices, Department of Health, at ng mga LGUs. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
13: Tuloy-tuloy para rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Ilang bahay sa Oton, Iloilo nasira dahil sa malakas na hampas ng alon. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Kim Kaluyo.
16: Nasira ang apat na mga bahay sa Zone 3 Barangay Botong, Oton, Iloilo dahil sa malakas na hampas ng alon, lalo na kung sumasabay ang high tide at masamang panahon dala ng habagat. Unti-unting nilalamon ng tubig dagat ang lupang pinagtitirikan ng mga bahay. Naglagay na lamang ang ilang mga residente ng gulong at iba pang alternatibo upang ma-minimize ang hampas ng alon. Nasira rin ang breakwater na may higit 30 taon na sa lugar at ayon sa mga opisyalis ng barangay, nag-request na sila sa local government unit o LGU ng pondo para malagyan ng panibagong harang. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
12: MyTC Network News. MyTC Network News.
13: Samantala, isang bahay at mga sasakyan sa Dao Capiza natupok sa sunog. Detalye ng balita, hatid ka K5 Roldan Villarreal.
17: Natupok ang isang bahay, mga sasakyan at kagamitan sa nangyaring sunog pasado launa na madaling araw, Agosto 13, sa Barangay Matagnop, Dao, sa lalawigan ng Capiz. Kinilalang may-ari ng bahay na si Rizaldi Storke, 53 taong gulang, isang mekaniko. Sa panayam ng K5 News FM Rojas sa Dao Fire Station, sa kanilang inisyal na pagsisiyasat, pinaniniwalaan na nagmula sa shop o garahe ang apoy. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, natupok rin ang bahay ng biktima at mga nakaparadang sasakyan. Maswerte naman na walang nasugatan sa naturang insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy pang imbestigasyon ng mga bombero. Umaabot naman sa mahigit 600,000 piso ang naitalang pinsala sa naturang sunog.
18: Ito si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
12: YTC Network News. YTC Network News.
13: Gayon din, DICT nagpadala ng kagamitan para sa komunikasyon sa panahon ng emergency sa Canlaon City. Balitang hatid sa atin ni ka-K5 Shara Humilio.
19: Nagpadala ang Department of Information and Communications Technology, DICT, ng Mobile Operations Vehicle for Emergency sa Canlaon City upang matiyag ang tuloy-tuloy na koneksyon sa internet at radyo sa loob ng 24 oras. Ayon sa lokal na pamahalaan, malaking tulong ang kagamitan ito upang mapabilis ang komunikasyon sa panahon ng mga kalamidad tulad ng pagputok ng bulkan o mga bagyo. Sinabi rin na manatili ang kagamitan sa lungsod habang umiiral pa ang banta ng sakuna upang mapalakas ang kanilang kahandaan. Inaasahang maiwasan ito ang mga pagkaantala sa paghatid ng tulong at impormasyon panahon ng mga emerhensya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: YTC Network News. YTC Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. DepEd Samar Division iimbestigahan ang viral video ng isang guro sa Samara. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Carlo Arisgado.
20: Nag-viral kamakailan sa social media ang video kung saan pinapadescribe ng guro sa kanyang mga estudyante si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilang mga estudyante ang nagbigay ng hindi magandang description sa Pangulo habang tila natutuwa pa ang guro sa natural video. Agarang umaksyon ang Department of Education na Summer Division matapos mag-viral sa social media ang kontrobersyal na video ng isang teacher vlogger mula sa lalawigan ng Samar. Sa isang eksklusibong panayam kahapon kay Jerry A. Osinara, tagapagsalita ng DepEd Summer Division, kinumpirma niyang mabilis na binigyang pansin ng kanilang tanggapan ang pag-verify sa pagkakakilala ng guro at sa buong pangyayari. Ayon kay Osinara, inamin ng guro na siya ang administrator ng Facebook page kung saan in-upload ang video at humihingi na rin ito ng paumanhin sa publiko para kay Pangulong Marcos at DepEd Secretary Sonny Angara, pati na ang pagpapadala ng pormal na liham sa paghingi ng tawad sa Kalihim at sa DepEd Regional Office 8. Paliwanag ng guro, ang video ay ginawa lamang bilang comical content o libangan sa kanilang free time. Agad ding nilinis at dinilit ang naturang post sa Facebook, ngunit na i-repost na ito ng iba pang mga content creator. Sa kasalukuyan, wala pang inilabas na pahayag ang DepEd Central Office hinggil sa posibleng kakaharaping parusa o disciplinary action ng guro. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas sa K5 News FM.
2: MyTC Network News.
21: MyTC Network News.
13: Samantala, benepisyaryo isinakay sa Duyan para makadalo sa orientation sa pagtanggap ng ayuda sa Negros Occidental. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
22: Upang makadalo sa orientation bilang isa sa mga requirements sa pagtanggap ng ayuda mula sa gobyerno, isinakay na lamang sa Duyan ang isang benepisyaryo mula sa Sitio Lag-It sa Barangay Biao sa bayan ng Binalbagan sa probinsya ng Negros Occidental. Makikita sa video na tulong-tulong na ang mga residente sa sitio upang mabuhat at maihatid ang babaeng benepisyaryo sa lugar na pagdadausan ng orientation. Masukal ang daan pero tila ito na lamang ang paraan upang makakuha ng benepisyo mula sa gobyerno ang babaeng may karamdaman. Napag-alaman na isang uplift beneficiary ang babae na binubuhat ng mga residente gamit ang Duyan at Kawayan. Ang uplift o ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport ay isang programa ng national government. Sa ilalim ng naturang programa, makakatanggap ng 2,000 pesos kada buwan ang isang benepisyaryo mula Hulyo hanggang Disyembre ngayong taon. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
13: At apat na minor de edad iniimbestigahan sa paggamit ng marijuana sa Puerto Princesa. Balitang hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
23: Iniimbestigahan ng Puerto Princesa City Police Office ang apat na minor de edad na gumamit umano ng marijuana sa Barangay San Jose bandang alas 3 ng hapon nitong araw ng Martes, Agosto 11 taong kasalukuyan. Batay sa paunang impormasyon, mga estudyante sa isang paaralan sa lugar ang apat. Matapos na makatanggap ng ulat, dinala sila kasama ang kanilang mga magulang at kinatawan ng paaralan sa Barangay Council for the Protection of Children o BCPC ng Barangay San Jose bago isinangguni sa Police Station 2 para sa kaukulang imbestigasyon. Sa paunang pagtatanong, inamin ng mga minor de edad ang paggamit ng marijuana. Patuloy naman na iniimbestigahan at biniberipika ng pulisya ang pagkakakilanlan at posibleng pinagmulan ng nasabing marijuana. Iniutos naman ni Police Colonel David Tuktukan Jr., Officer in Charge ng PPCPO, ang masusing imbestigasyon at mahigpit na pagsunod sa mga proseso para sa mga kasong kinasasangkutan ng mga minor de edad. Samantala, isinangguni na ang apat sa City Social Welfare and Development Office para sa assessment, intervention at kaukulang disposisyon. Hinikayat naman ng PPCPO ang mga magulang, guro, paaralan at komunidad na paigtingin ng pagbabantay upang mailayo ang mga kabataan sa ilegal na droga. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
13: Para sa detalye naman ng ating balitang abroad, inanunsyo ni U.S. President Donald Trump na nakatakdang bumaba sa puwesto si House President o White House Press Secretary Karoline Leavitt sa pagtatapos sa Agosto. Ayon kay Trump, nirerespeto niya ang desisyon na umalis sa trabaho upang bigyan prioridad ang pag-aalaga sa kanyang pamilya at mga anak. Si Leavitt ay nagsilbing White House Press Secretary mula noong nakaraang taon at itinuturing na pinakasalaman kabatang opisya na humawak sa naturang puesto.
2: Network News.
21: MyTC Network News.
13: Mga K5, sumayin nyo ang MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan, ang K5 News FM Iloilo at K5 News FM Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni K5 John Sapio at K5 Justin Kiss sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. 11 Mbps. Balita kag public service.
1: This is 17 minutos ang nakaligad sa taknang alas 12 sa udto. Balik na kita sa atong program. Ang inyong ginabantayan ko nagto ang 11 Mbps with Jean Paul Generoso, inyong anchor man. Ambali Mami SP, Mami Kusmikus na. Ngayong aga kay Sir Baldomar, ang chief sang community fire auxiliary sang barangay Takuling. Sa tanan ng mga reservist sang Philippine Army, good morning sa inyo. Sa amod ang CDC director Colonel Don Villanueva, sir, mayong aga. Ay, mayong ugto na. Merlita Malvas, Richard Bilando Pasilan, George Siblag, J.R. Barbiera, Gina Purano, Tim Arisoni Flora, Romar Duran, J.R. Barbiera. Standby, una-unta si Juan, si Chester. Tan, si Chester, tan. Chester, anay, kinag-message sa may importante sa mga balita. Ito may nagkalahilo, kuno to ho. Nahilo sang kasla? Nahilo sang kasla. Sa panahon nga ikaw ang galain ng pamatsyag, especially viral of origin, like flu or influenza, mag Klinika D3 Bio. Dasi ka mag-ayo, ah. Upo, hilana, sipon, karatsang tutunlan, tonsillitis. I-try nyo ang D3 Bio. Ara na si ka-K5 Chester sa linya. Chess, i-K5 News mo.
0: K5 News FM Live Report.
1: Bro!
2: K5JP out of 17, 8 na lang karon ang nagapabilin diri sa Cali City Emergency Clinic matapos nga ini sila ang nagkalahilo tungod nga nagkaon sang liso sang kasla o kon sa iban nga termino tubang bakod, tuba gaga ninga iban pa rin
1: nang Chester. Abi pa intindihan ako kung ano ng kasla kay wala na to ya salmon sa Amerika ya salmon to ya chestnut to ya salmon chestnut kundi kau ya chester salmon ya chestnut ano pa na pine tree mga oak wood amo na to ya salmon pang inyo diya mga tar apple kasla lumboy ano naman. May mga nabatian pa ko nga Indian mango, mga ano pa di, mga capri. Hello, sa Montoya, cypress, oakwood, mga ano pa da, pine tree. Amo na to sa amon pang sa Amerika pang. Tino nang kaslaman.
2: Samon sa K5GP, titi ako ya tumandok, kuya nga ni Tibo, dari sa Silad Sangkade, sa Norte nga bayan sa Negros. Ang kaslab lang ka K5GP, ang dahon sini, ang muna sa una, magsiling kasi katigulangan niya, ay tuto, JP, dali ko dahon sa kaslab, kay may hubag ko sa hita, ihampul ko. Do muna bla?
1: Amining pang hampul, gali na pang?
2: Oh, yes, sa K5GP, ining dahon. ining dahon kay Kisa JP, masami ini ginagamit sa mga katigulangan kung may mga hubag-hubag, may mga pulupanuhot, amo ining ginahampol ang dahon, pero ti ini ang bunga sangkas na kay Kisa JP, ang iya ni itsura or duagya, may ari ni sa color nga green, tapos may ari ni sa pagka milky white, bala daw lansones ang itsura ya.
1: Ang ako lang nga, ang ako, nagidyan nga na chindihan niyang milky white. The white nga ka milky. Oo. Naintindihan ko na kay gin-explain ni Rovic na kung anong milky white. So, ginano na nila ang kwanaw? Ginano na nila ang liso, haw?
2: Ang liso ka K5JP, ti amo inyong siling sa aton yung mga eksperto nga may makahililo nga contain ka K5JP. Kaya ti siling ani diri sa aton nga ka di City Health Officer, Dr. Maria Victoria Ibanez, ang magamit niya or masami niya ang kagamitan or kapuslanan sining bunga or liso sang kasla para iniya ka K5JP sa biodiesel or biofuel bla, pwede himuon niya katong. At amo ni mga content ka K5JP nga makahililo. Ti kahapon nga daw K5JP, Agosto 12, may mga kabataan na pasado na alas 12 sang udto, nagwa na sila sa ilang eskwelahan, kiti lunch break na. Sa isa ka barangay, diri sa barangay Tiglawigan, sunod sang Cadiz, na baybay na nga bahay sang sunod. Lunch break ka K5JP, takla pas alas 12, tinagwa ni sila sa ilang bulutuan o eskwelahan, and then may classmate sila na nagabit-bit sang liso sang kasla. Kung tanawin sa K5JP, ining liso sang kasla, kung upakan mo na siya, bla, maitom nga, maitom ka K5JP, ikuan ko na lang, pareho ka itom, pareho ka itom sa panit, kung lalo mo na, be, para maintindihan nyo na lang, bla. Maitom niya K5JP, ang liso sang kasla, and then, yung hatag inisang ila, asang isa ka-classmates siya, sa 16 siya man ka mga classmates nga, nakatiling, nga ginagdayang kaon ka mo.
1: Okay.
2: Pagkaon ka K5JP, according sa mga nakakaon, ang sabor sining liso sang kasla mananam kag manamit kay K5JP. Now, nagkaon sila mga takna alas 12 pasado, nagbatsyag sila mga alas 3 na sang hapon, kag dito na pilang dala sila sa Cadiz City Emergency Clinic.
1: May mga picture ka dapang?
2: Ara na K5JP ginpa.
1: Pwede ko pa pakita tan ang mga picture ni Bitan para mabalanta ka makita tama na ang mga naglatabo. Tan, ara kada? Why tawong technical? Ano, no, no? Oh. Ma, dumangurob. Dumangurob. Naman ko kay Ita. No, kay Tawgon mo. Lagi gasabat. Oo. Oo.
2: Mati na kakaon ng sakasla.
1: Okay. Nangingaon, naningaon sa Jollibee. Oo. Namit kitang manok, tan? Anyway, wala. Kuno pang wala. Ikaw kuno nagkaon kasla, kiway ka kasin.
2: Wala, nakita ko na ganyo.
1: Anyway, okay na sila subong.
2: Yes, kay K5JP, as of this broadcast time, ari kita mismo sa atubang sa Cadiz City Emergency Clinic.
1: Hala?
2: In-interview na ito.
1: Kadamo sila gali, pangu, kadamo mga tao, oh, nagdinugok, oh.
2: Mm-hmm. Yes, K5JP.
1: Oh.
2: Bali, 17, inislatanan ni K5JP ang mga nagkalahilo kahapon.
1: Mm-hmm.
2: Kaga, ari may record kita, K5JP, siyam ang mga babae, samtang walo ang mga lalaki kay K5JP. Ang age range nila, ara sa 9 to 13 years old. Noon, sa itanan mga minor de edad, mga grade 5 students, ini sila, mag-classmate anay kay K5JP. So, as of this moment, sunok kay Dr. Maria Victoria Ibanez, ang lima ginadextrose pa. Nadugangan isa, bali anom na sila. And then, ang duwa ka K5JP, naka-headlock. Ikaw yung expert po sa mga termino sa medical terms.
1: Magamba ka nga headlock, amo na siya ang ginabutang sa imong nga vein, sa imong ugat, para nga dra ipasulod ng ano man nga medication. Para nga intravenous na bla?
2: Oo.
1: Amo na, ginbutangan sila sa kamot nila.
2: Duwa ang anom ang naka-dextrose, duwa ang naka-heplak, bali walo pa sila karon ang nagapabilin diri nga ginapanilagan sa May Cadiz City Emergency Clinic ang ilang mga laboratories kag ang siyam ka K5JP nakagwa na kag nakapauli na sa ilang mga panimalay.
1: Sige, Mayo ah. Wala man siyang nakuan na sobrahan kidlang ano kadamo inaging kaon? Ano kadamo nga liso ang imo kaonon before makaipikto? Kaya nakita ko din vlog in research ko papang. Inagali according sa DOH ha. Kung ikaw ang magkaon sining liso niya, no? Damo ni siya may kersin, no? May kersin siya kag ini siya isa ka highly poisonous toxalbumin, no? Or isa ini ka plant protein nga ara sa iya nga liso. Now, ini siya ang naga-work sa imong cellular level nga iya ni ginapauntat ang ribosomes agod nga wala ka protein synthesis. Delikado, ano pa? May porbol esters. May porbol esters. Amo ni siya ang iya nga oil. That's why ang iya sinigali nga seed, pwede mo ni ma-convert into biofuel. Kay may oil siya, kagrabi ini ka-irritant, no? Irritant sa imo nga stomach lining. That's why, daw may action ni isang laxative, papamusunon niya kanito, door pasukahon. May ari man ini isang corcanolic acid, no? Which is a mucosal irritant. Tanan nga mga tissue, ang tanan nga mga tissue sang lawas nga nagaproduce mucus, no? Ini siya ang apektado. Kay may ara siya hydrocyanic acid kag alkaloid glycosides. Tika mga poisonous ni siya, very toxic. Siling padiryo, within 30 minutes to 2 hours after ingestion, pag kinaon mo ng liso, 30 minutes to 2 hours, ina makasugod na naipikto ang toxin sa lawas mo. Grabe. Chess? Dula si Chester, basi nahilo to siyang kaslatan. Taugi sa liwat.
3: Tinunto ito.
1: Budlay galiyas ang kulukasla yan, no? Ay, sus. Ah, dali lang. Siling ni Jao magbanwal yan. Try na namon diri sa amon bukid, idol. Amon migo, grabe ang paningaon. Kay pagbuka nila sang bunga kakasla, may nakita sila nga duha ka buto nga daw mani. Daw nakaon niya, manigid ko no ang sabor. Mani ang sabor, daw mani. Daw maniwang kagurusang masakit.
3: Grabe po.
1: Puwerte ko nung sululuka kay nang lapsi. Oo, kay delikado ng liso sang kasla. Nugay ka mo sa gayong binto, yung binto, bala. Lain lang bala nga mani ang kanabla. Chess? Chess? Abi mo, Chess, ang liso kuno sang kasla daw mani. Lain lang bala, ang mani lang bala nga ginakaon, tapanga mo lang ng kaunon, tabala. Ikakaon mga mani, di ba? Paborito mo man? May gina-offer bla permisa akon nga mani bla. Priska, maguhugas.
2: May ara ba kakaon ka mani ka si Percipe? Makuan gid mo mani ka bla mani ka?
1: Di o okay ka nami sa mani bla. Ako yung magkaon ko mani pag gusto ko priska ka ginaugasan. Hindi ko niya magkaon sang na luto na sanlag. Hindi ah, gusto ko ya sa mani gidya inang bagobla ani. Fresh from the farm, okay? Hugasan na todo, bukon, kwaon sa yasunudlan, kwaon sa yasunudlan, kwaon sa putos, okay? Ang bag-o harvest nga mani, nga fresh from the farm, okay? Imo na siya kwaon sa putos niya, para nga hublas siya, and then hugasan, ay pagkaon mo man kanami-nami, kamilky man.
2: Yes. Gagatas-gatas sa sakag matulot amis pero may ara man yaman ni kakipa JP kung dugay na blah
1: aparat na ya aparat aparat na ya bang hindi ka na ya ining gintanok nga manibla nga daw luyos na nga daw kadugay na parat na ya papang ya ang iban pa na sobrahan sa asin kalain man lang kaon oo
2: parat na yung matulot amis
1: oo eh tiso bang okay na ilamat siyag.
2: eh, sa sumunod at T5JP, latest niya development, walo or awalo ka T5JP, ari pa rin sumunod sa Cali City Emergency Clinic. Yun na panilagan pa kay ang iban ka T5JP, medyo nagasuka pa. Pero all in all, according kay Dr. Maria Victoria Ibanez, ang Cali City Health Officer, out of danger na sila T5JP. Ang mula na pinaka good news, pinaka namin T5JP, kay out of danger na. Pero sa subong, wala pa sila makagawa, ginapanilagan pa ka K5JP nga nagapadayon pa nga nagasakit ang tiyan kag may pagpalanuka ining mga gindextros K5JP. Ang pagkaon sang liso sang
1: mani! Mani! Liso sang kaslay, men! Oo. Sige.
2: May ara man ng mga liso-liso black K5JP.
1: Ha?
2: Nga hindi ko nitanan nga ano ah.
1: Wild? You mean wild seed? Wild seed? Ah, hindi ko na isa mga wild seed ah. Hindi ko isa mga kwan na ya. Mga... Hindi niya wild. Oo.
2: Dumduman mo ka K5JP dari sa syudad sa Paris.
1: May mga manida?
2: Aloy man to, nagkalahilo man sa aloy.
1: Ay, ambot na bala sa Cadiz bala, nagligad to, mga shellfish man. May shellfish, tapos aloy. Nga tanan nga makahililo, duwara daaw. Dumduman mo to nga ginakigan kasang bifar nga daw masuka to sa imo nga gapinangakig sa nga ano tong imo nga balita. Iya do katahong to kag kun ano. Hindi na napag-isulita. Hindi na napag-isulita. Nakapatugmaw na ko, Blatches. Okay na sa una, sa ula. Pag kapatugmaw kay bala, tanda. Subong hindi na pwede, bang? Ah, disiplina naman taliwat. Giyagi na. Di na ngayon mo membership na simbahan, gani?
2: Ari ko yan sa kwan na may membership ko na sa Banago, sa Bayibanago, bla sa Sulibun ko, ang membership ko.
1: Ara day mo, dira ka, di na ka nagsailo, subong di ka nga panimbahon.
2: Di lang sa kanwa, hindi asilin sa Cebu pa, asa na Cebu. Asilin nga dalong sa Cebu pa, mga simbahan.
1: Ah, di din ka subong nga panimbahon, da?
2: Dire sa mga hilit-hilit lang sa igadigad sa kadis.
1: Ah, hindi na magsagay, pastorya, about mga gabuka, kag mga ga... ano da? Pero ma... madisiplina ka, ma-rebaptize, kagigiyagin.
2: Ito nga kanog yan, K5JP, nga hindi kibla mag... padali-dali kaon sa mga kaangay, sino nga mga liso-liso.
1: Pang, before magkaon, pang, kung magkaon, ginman, usisaa, anay, anong ginakaon mo? Oo, hindi magpinagusto ka on. O si Sa, iba ang may alam. Oo. Sige, importante, okay na sila ah.
2: Okay na ka K5JP, ate. Amo na gagawin dito mong oh. Piling ko kung may mag-aatag sa akon karon liso sa kaslay, ay hindi ko yung magkaon. Kaya tigabalo na ko nga ba, nga bawal ka unon.
1: Abi mo blabag, ulo ko kabalo, blang alain, gali na pang.
2: Si, muna nga kasi blang balon ko karon sa mga... may mga kakigbuot sa akon. Bala nga, sir, may galuan takaliso sa kasla. Sir, kaya daw, nanam niyo daw mani-mani, sir. Akis mo, kamalun ako nga, hindi galing pwede kauno ng kasla, K5JP.
1: Laing galing tinutuyo, yakon pa kauno niya ka na. Sige.
2: Karon K5JP, ang panugyan sa Cali City Health Office, kag DOH, may ara sila pa public advisory, nga ginadilian, gid, no, hindi pwede pagkaunon ining liso sang kasla. K5JP. Oo.
1: Sige?
2: Sige ka K5JP, kaya basi mag-overtime pa ko lang masunod yung reporter sa akong pakaslo, pakano niya may kong kasla, blao.
1: Sige? Oo, muna.
2: Report, pag-i-gather sa Cali City Health Office, inis ka K5 Chester Jan Dronke para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko ka Clayhouse sa Negros, K5 News FM.
1: Aram na si K5 Alan Tapakan. Ari pala kaon mani kasla. Pala kaon mani mani. Oo. Pala kaon ni mani. Alan? Napangita na mani at this oras. Oo, manigta to kay Arielo ah. May isa tong tupad balayo na nga agad tiruha yung gindakops ng CIDG. Ariel Apas, si K5 News mo.
0: K5 News FM, police report.
1: Ariel?
4: Yes, Sir JP, main auto Sir JP. Takop sa mga katapusan nga criminal investigation.
1: Dali lang, ano ning boot mo silingon nga promo?
4: Oo, oh, yes sir, Sir JP, matapos niya, suno sa niya, dala sa niya, arrest warrant sa niya, CIDJ, kining nga isa kalalaki, nga kung makainom lang sa makaulubog nga ilinon, Sir JP, kapang hangkat, siniruhay sa ila tupad balay.
1: Ay na, no, mga balalangon, balalangon, ano na? Balalangon, gali na?
4: Mm-hmm. Kining ang suspect, kasi pa dyan, Sir JP, ang may arap na sa boarding house, ila pa ni Malay mismo. Kaya kalabana nag-abot sila, mga estudyante pa ini sa JP. So, karon may arat nagreklamo sila kay Balay nga nag-bit-bit kini sa armat lukhang
1: kaya
4: kumatapos makainom sa JP. Karon nga adlaw sa JP, dakop na si Kopsiya.

0: ka buhing bala sa nga 357 revolver. Saan kisa magkamagasin sa nga 45 pistol sa GP.
1: Pang?
0: Sa GP.
1: Magambal ka nga buhing bala nga. May patay nga balaw.
0: Ha? Sinipanan sa GP.
1: May iti ambal mo. Limo na may nakuha nga buhi nga bala. Timpa man ko ito nga. May patay nga bala.
2: Tinunto ito.
1: Live ammunition namin mo. Live. Di ka ito kayo yuhom lang man isa pang? Ito kayo yuhom lang man?
0: Oo, di kaya kung isang sa GP nga, iya may pulsyansahan o kung buwas o kung nasa lunis niya adlaw sa GP.
1: Ti anong iya ni nga ang posilya? Wala ni lisensya?
0: Waay gid sa GP.
1: Ah, ti baldagid magamuna eh. Si IDG pa na nagdako po?
0: Oo. So, karon sa GP, pagadalon siya sa Bacolod City, dito siya editin. Kaya mag-atuba siya sa kaso sa pagpalapas ng Republic Act 10591 na Sir GP.
1: Sige. Ano na yung former military o ano?
0: Why man siya? Wala man? Sa GP, kaya sunok pa sa iya, guardia siya before.
1: Ah.
0: Guardia siya before sa Manila.
1: Okay. Sige.
0: Yes, Sir GP. Amo na itong balita ng lukot kong gini nga balita. Ginadulo sa dito sa Barita Excel Code. Sa informant, take so kayo sa pikiran na ka dito sa ta. Para sa 11 Mbps, ilis ka kita Ariel Apas para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko kang kalinga, one sa Northern Negro. G5 News FM.
1: Salamat, Ariel. Rigtata kay R4. May 50 anyos ng lalaki na lumos patay sa ilog. ARF, K5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
1: ARF?
4: Mayong auto ka K5 Paul, may auto sa doon mga tagsalamati. Wala na sang kabuhi ka K5 Paul, kaga matigana ini. Nawag siya niya, masapuan ang isa sa lalaki matapos ini nga ginapatihan ka K5 Paul nga nalumos no, sa irigasyon sa nga punong Dirita City na Bugon, no? Sa kumpleni sa nga barangay 1 sa Manwa sa Ilog nga ginabuluban sa last sa nga aga, no? Kahapon nga adlaw sa Miyerkules, no? Agosto 12. Ginkilala sa Kipay Paul ang biktima nga mo si Leroy Digno, 50 anyos, siniya nga itad sa residente sa kamunga lugar. Kano sa impormasyon nga nakuha natin sa Kipay Paul sa lugar, nakita ini no, sa isa ka individual nga nagkulog na. Nagalutaw sa tubig, kag wala na sang kabuhi sa Kipay Paul. Kaya yun siyang nagpangayo sang bulig, no, nagpangaitabang ini para kuwaon inilawas para i-responde. Kaya kila yun naman nga nagpadulong ining otoridad ang mga kapulisan sa lugar para sa pag- bisigat ang natabo ka Kipay Paul. Aton man inakuhaan sang impormasyon kag in-interview ining pamilya sang biktima kaga ano naman sa iya Iloy no nga si Rosario Vigno 86 anyos ining iyang edad nga ang iyang bata ka Kipay Paul nagapaitalo inigaliya sa medikasyon bakod nga may problema sa mental no isa na naman po, kita gani sa iyang mga pa-i-upload, kita ako no, binakabot din siya, kakuro.
1: Arf? Arf? Dali lang, Arf, kay ipabalo ko lang ikaw ng katapusan nga ma-report na. Kaya malang alang ta sa oras. Oo. Asta na lang tadi. Tek. Oo, okay na. Oo, si Wilson lang alang nako. Sige, Arf, mining may ara na sa kinasuprayer, gali nga, kuan, may diprinsya pang depression.
4: Depression sa Kipay Paul.
1: Anong rason nga na depress siya, how?
4: Wala kito, wala na ito na ibaluan sa Kipay Paul kay emotional that time, magiyang iloy. So, hindi gusto.
1: Kaya naman po siligo, nag-iikog siya?
4: Wala kita kabalo ka Kipay Paul kay sa karon padayon pang investigasyon. Pero, sulo sa iyang mga hinaplos, ginaabot ini siya kaya si Kipay Paul.
1: Gawa mo, gali si kilala ko, gali, labuton. Masinggi wakal. Huwag magpinangakig. Huwag magreklamo.
4: Oo. Kamusta ka Kipay Paul, no? Why nang kahapon, na sakwa na lang ini, no? Nga wala sang kabuhi. Before pa sinaka Kipay Paul, na birthday tayo ni siya, no?
1: Oo.
4: Birthday, and then nagpauli sa ilang lugar. Apang sang kaagad.

0: ako na may nakakita sa iya alas dos ang kaagahon na nagpanlakaton ini padulong sa baybay, no, ka baybay pole. So sa tunga time nila mamista lang or may katuan lang apang sang nagputlak ng adlaw kag alas 10 ang oras ang alas 10 oras dito na sa baybay pole nga nagapulubo na ini masigaw ang lawas sa utaw-utaw na sa dubi ka K-5 Paul. So, sa doon, nga pagkatulog ng K-5 Paul, basi siguro nga during the time, binabot siya, nagpalit ang iyang lawas, nagdagdag siya sa irigasyon, nagdako ang tubig, so wala siya naka butwa ka K-5 Paul.
1: Doon mo na biyang imong analysis ng mga posibilidad. No, nanig-asya, nahulog. Lain man ang kilala ko, galing ko manig-a pangaw.
2: grabe po.
1: Ha? May kilala ko nga gapanig-a man. Lain galing niya, dayon niya.
2: Grabe po.
1: Nga?
0: Ang hilik, ha? Oo, mga tigaba na pala sagot kasi sa mga sitwasyon dapat
1: magbabalik. Grabe, dahil mo tagali mga kilala nga may, kuano, may pwede maangot sa tiga. May aram ko kilala man gani, tiga ulo. Pirmi pasaway, pirmi memo, tiga ulo.
0: Pupungatin po, patiga-tigaan na lang.
1: Pero sa kilala ko lang ba kaya nga tig-a kagi dyan makwartahan ka?
0: Oo. Pero yung kilala ko ay naginaguro dyan.
1: Tig-a nagi dyan. Tig-a nagi dyan tigi puso on. Why na? Why na? Nadudla na. Oo. Ayoko nang ma-inlove. Daw mo na nabing. Sige, titi na nabilong si Alan tapakan to. Ang mga klase siyang katig-ahon.
0: Sa iya nga, ano, may ara na siya, mahubok na siya kasi five ball na siya tigga. Oo, mahubok man ang iya nga palagtagon.
1: Okay.
0: Sa mga matigga nga mga bagay.
1: Oo. So, sige, okay.
0: Sa karoon ka kay five ball na siya pati niya ang pamilya, no, nga wala siyang foul play, tanatapos kailangan himata. Tungod nga nabalaan nila, no, nga muna ang sitwasyon sa ilang bata. Kasi karoon sa K-5 Paul, yara na sa puneraria, I mean, istima, no, at nagkabalaan yun sa Gapon, no, ang investigasyon sa PNP Ilog bahin sa natabo na insidente sa K-5 Paul. So, muna nakuha na ito, nga balita diri, no, sa sur na bahin sa Negros, especialmente diri sa Banua sa Ilog. Report sa kapatrol, kaupod si K-5 Glenn sa Iyanga and K-5 Aubrey sa Spenye. Nga balita ginadulong sa aton sa DDX na 500, Mighty C, kaga DDX sa Coffee Mix. Inisi ka K-5 Dinar, Amores sa Tugalon. Para sa kampiyon, nga balita, Servicio Publico, kag Kalingawan sa Negros sa K-5 News Center.

0: 5 News
1: K3 Bio
2: Problema sa pagkaso
1: Hilat
3: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon. Ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagaynon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
3: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound X-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyrus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyrus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad sing Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
1: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time check, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.

0: Nagahatag man sa impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Aton oras sa launa 13 na sang hapon. Welcome sa Webes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo this afternoon, Sunshine Lacson. Tugtob alas 3 na naman ang aton nga pagpangalagad sa inyo sa Thursday edition sa aton nga programa diri sa K5 News FM.

0: Ginapasalamatan naton ang mga KSS members nga nagapamati na sa ilang mga radio sets. Good afternoon sa inyo tanan.
1: Hello.
0: Gina-welcome naton diri sa aton nga program. It's your time to shine. Ang aton nga mga amigo nga mga construction workers, mga security guards, mga drivers, taxi drivers nga naka-tune in na sa ilang mga car stereo. Salamat gid sa inyo. Alauna 12 ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang My DC Syrup.

Ang aton oras, mga ka-Gay 5, alaunang 15 na sa hapon sa may mga kaladduan. Basi malate ka mo, 1:15 p.m. na ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Gabsul. Ang ampalaya may protein ina kag may carbohydrates. Ang protein kag carbohydrates kinahanglan gid na sang tagsa ka individual, especially sa mga pareho sa aton nga physically active and mentally active. O ini nga mga proteina kag mga carbohydrates ihatag ni sa imo sang DTX 500 capsule. Sa kada pagtumar mo sang kapsula, it's because ang DTX 500 capsule himo ina mga ka K5 sa ampalaya kag di sugared sugar cane. Amo ni siya ang nagahatag sa aton sang energy nga kinahanglan naton every day. So make it a habit nga magtumar sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Never let you go. Mayong hapon sa mga suki naton dira sa Molokabok sa Sagay, Molokabok Island. Good afternoon sa kay Tatay Diyos Coro Abong Escamos. Salamat gid. Isa ni sa mga lugar dira sa siyudad sang Sagay nga gusto ko kaduan, Molokabok Island. Thank you very much gid. Kakabalugid ko nga kadamo sa nagapamati dira. Si Inday Zilia Veltres Escamos bala, pero may ko na ginatamyaw no dari sa atin nga program sa K5. Kakabalugid ko nga ang iya nga family nagapamati dira sa Molokabok Island. Good afternoon also sa mga suki naton dira sa Sipalay City, especially sa kay Ma'am Layagin Templado Jonah, no, sa salamat gid sa pag-monitor always sa It's Your Time to Shine program. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Crossing Pier sa Purok Saging sa Barangay Kanturay in Sipalay City. Good afternoon sa inyo tanan. This is Sunshine Lacson up the night kita until 3 p.m. 1:17 p.m. ang aton oras, mga ka K5. Let's check kung anong lakas ang panahon dito sa aton sa pungsod Pilipinas. I-remind ko lang kamo ha, kung may ginabatsag kamo, bisita kamo sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernai Street sa atubang sang Paglaom Sports Complex diri sa siyudad sa Bacolod kay wala sang bayad ang pagbakonsulta. I'd like to emphasize that free ang consultation. So kung may ginabatsag ka mo, once again, ang advice ni Tita Shine, magbisita sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex diri sa Bacolod City. Ang aton nga weather update, ginadulong naman sa inyo sang Klinika D3 Bio. May tatlo ka mga lugar sa Western Visayas nga apektado sa ginatawag naton nga Southwest Monsoon or Habagat, mga ka-K5. Base ina sa 24 oras nga forecast sang Pagasa, alas 3 sang aga, Webes, mga ka-K5, August 13, 2026. Ano ini nga mga probinsya sa Western Visayas? We have Aklan, Capiz, kag Antique. So ang siling sang Pag-asa, ma-experyensya na magalumon nga kalangitan, mga pagpanaguob, kag pagbubo sang ulan sa tatlo ka mga lugar dito sa Panay Island, bangod sang ginatawag naton nga habaga. So ara ang Pag-asa, pero may ginagapaandam sa aton nga maghalong sa mga pagbaha kag maghalong sa landslides, mga ka-K5. Katumdum kamuto kahapon sang gin-share ko sa inyo nga balita nga may lima ka mga minor de edad nga naglumpat dito sa Marilao River sa probinsya sang Bulacan. At umilang ginsaway sang mga barangay officials nga hindi maglumpad kay grabe gidya kasulog sang tubig sa baha, no? Kasulog, grabe kasulog sang ano ni, sang daloy sang tubig sa suba. So hindi pwede nga kwan nga maglumpat ang mga kabataan kay delikado ang ilagali nga ginhimo abi ninyo pagtaligod sang mga barangay officials nga nagpaandam sa ila. Naglumpat gid sila sa tubig kay gina-challenge gali nila ang isa kag isa, no, kung sino ang sagad maglangoy kay halinto sa pihak matabok sila sa pihak man nga bahin sang suba, ano ganing tawag sina, pangpang. I feel a shiver. Multi
do duha na to or isa ang nakuan na sapuan nga wala nasang kabuhi. Hindi ini manami nga mga balita na balang mga kabataan nga bisan ano mo kasaway hindi gidya magpasaway no alauna na 20 ang ato na oras mga ka K5 sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today August 13, 2026. Happy birthday sa inyo. Busog ang tanan kaya bininyo may nag-celebrate sa iyang birthday diri sa K5 News FM. Syempre nagpapanyaga sa bilog nga staff, mga staff sa klinika, mga staff sa K5 News FM, busog na busog.

gusto ko lang tamyawon sang malipayon nga pagsaulog sang iya kaadlawan si architect Gian Joy Yanson Abiliana. She is celebrating her birthday today, August 13, 2026. Inday Gian, happy birthday sa imo langga. Salamat gid sa imo gin papanyaga sa amon. Busog gid ang bilog nga staff sang klinika kag bilog nga staff sang K5. K5 Bacolod, thank you very much. And may isa pa gid kita ka upod nga diri sa kumpanya nga naga-celebrate man sang iya birthday today, si Inday Milka Atanasio. So, happy happy birthday sa inyo nga duha. Inday Gian, and Inday Milka, happy birthday. O sa iban pagin nga naga-celebrate sang iya birthday today, gabay pangatagan kamo sang Ginoo sa malawig pagin nga kabuhi. More blessings para sa inyo, more birthdays to come. Amula na yung special wish ko sa inyo para mas mag-enjoy pagid kamo in the coming years kaupod ang inyong family.

0: aking mata.
1: Gusto ko man tamyawon sang maayong hapon si Ma'am Jean Alonsagay Parkon. Ani na batian yang akon nga greetings ba para makabawi man ko sa inyo. Nagliligad pa ni abi nga mga binulan. Pero thank you, Ged, sa padayon nga nagasuporta sa It's Your Time to Shine program. Bisan pa, kung kaisa, no, hindi ko mabasahan ang ilang mga messages. Ang kape, paborito, Ged, sa mga Filipino. Agree ka mo da? Hindi lang ang mga Filipino, no? Kadamo sa mga tao sa bilog ng kalibutan, nga nanamian, Ged, sa mag-inom sang kape. Kapaminsar ko gani, kaina, siling ko may healthy coffee na ang klinika. Pero wala pagidya sang nahimo nga healthy nga soft drinks, no? Da wala pagid ko sina na kamatay. Well, as I've said yesterday, ginmention ko man ni may mga brands ang coffee nga nagahatag gidya sa aton sang energy. May mga brands ang coffee nga nagabasura sa mga toxins sa sulod sang aton nga lawas. And may mga brands ang coffee nga nagahatag sa aton sang nutrisyon. May mga health benefits. Nagaayo sang mga pagpalanghubag or inflammation sa sulod sang aton nga lawas. Hindi pa magsaka ang aton nga blood sugar level. And amo ni ang kape nga siling kogani dapat inumon sa mga senior citizens. Nagsang mga nagapulaw kay hindi maapektuhan ang ilang at tulog. Sa mga active men and women, amo lang gini ang brand sang coffee nga gina-recommend ko. After all that DTX Coffee Mix, mga ka-K-Fi. I-recommend nyo man sa mga kakilala ninyo dito sa Luzon area. Once. They can purchase the product sa Shopee. No, pwede ni mabakal sa Shopee. So, bisan diin ka pa nga bahin sang Pilipinas, makabakal ka gid sang DTX Coffee Mix. 1:29 p.m. ang aton oras. Ang oras, ginadulong sa inyo sang Clinica Sporbiotics.

Thank you very much sa mga suki nato ni Insagaiseri. Ma'am Jennifer Duroa, Ma'am Jen, how are you today? Salamat gid sa inyong pagpamati dira always. It's your time to shine program. Ma'am Lourdes Jupeta and Patty Jupeta sa kay Nestle Droa, kag sa duha ka mga apo ni Ma'am Jennifer Droa, si Audrey kag si Audrey Lynn Droa. Thank you again sa inyong pagpamati sa It's Your Time to Shine program.

0: I'd like to greet also Ma'am Wilma Suson. Every afternoon, nagapamati na siya sa It's Your Time to Shine program. And of course, si Parikoy Mix Vlog. Thank you very much. Sa mga e-bike drivers sa Tubang Sangsumag High School, no? Basi nagapamati man, Nanay Daisy, Tatay Edwin, good afternoon. Sa mga nagapamati din sa 3 Kids Tailoring, to all the members of Sapitona family, salamat gid sa inyo. Thank you, thank you, thank you, Parikoy, Parikoy, Parikoy Mix Vlog. Salamat gid pre. 1:34 p.m. mga aton oras, mga ka K5. Stay tuned, everybody. We will be right back with more after this. 101.5 K5 News.
1: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagaynon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants, hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang, at higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
2: K5 News FM.

0: 1:47 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Salamat gid sa kay Ma'am Wilma Susan once again. Nagapamati sa It's Our Time to Shine program. Sa mga suki natong dala sa Cadiz City, good afternoon sa inyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. And syempre, ginapasalamatan ko man ang aton nga mga suki dala sa Southern Negros nga dugay-dugay ko nagid wala matamyaw. So bang mabawi ko sa inyo sa mga taga-barangay Talubang, ara pa kamuda, Alsatiil. Salamat man sa mga suki natong dala sa Banwasang Ilog, especially sa mga KSS members and KSS officers. Sirs, no, dala sa Southern Negros. Thank you very much gid sa inyo. And kumusta na ang aton nga mga suki dala sa Barangay Sumag? Mayong hapon sa inyo. May ginatarang kaso dira, ginaubo, ginasipon. O hindi ginayamaligawan, no? Basta nagasigi-sigi na ang pagbubo sang ulan diri sa Pilipinas, diri sa Negros Occidental, diri sa Bacolod, may ara ginaya nga ginatarang kaso. Kaya na may information ko nga nakuha from Philippine Weather System nga basi sa masunod nga semana, by next week ko, no? Or next week, basi kon magsigi-sigi na naman ang pagbubo sang ulan sa pila ka bahin sang Pilipinas bangod sang habagat. Pero wala man, it was not specifically mentioned kundi in nga lugar dali sa Pilipinas, pero basta mag ulan-ulan na gani. Kinahanglan mga mangid kita. Siyempre, ang panugyan sa mga eksperto, magpahuway, magtulog sang temprano, magkaon sang masustansya nga pagkaon, magtumar sang mga suplemento. Ang Klinika D3 Bio is the best supplement para hindi kita matamaan sa viral infections, para hindi kita matamaan sa trangkaso, kag iban pa nga mga, you know, problema sa ikaayong lawas nga masami nga nag-aapekto sa mga pumuluyo pagkatapos sang kalamidad, mga ka-K5. 1:49 p.m. Ang aton oras, Maze Wellness and Maze Wellness Product Center dira sa ground floor sang Plaza Mart Mall nag-a-offer man sa mga klinika products. So kung malapit ikaw sa downtown area, mas mahapos sa imo ang pagbakal sa mga klinika products kay ara lang dira ang Maze Wellness Product Center. May mga healthy snacks man dira for the whole family. May kangkong chips para sa inyo ng mga kabataan.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Mga ka-K5, i-share ko lang ni sa inyo ang report. Angot sa 21 anyos nga estudyante sa Cotabato State University. Isa ini ka universidad dito sa Mindanao. And ang estudyante is a third year Business Administration student. Once again, sang Cotabato State University. Ang alan niya si Abubakar Lauban Hasinis. Ang iyang family taga Barangay Tucanilapao, Mamasapano sa Maguindanao del Sur. Halin ini siya sa mga pamilya sa mga Moro dito sa Mamasapano, Maguindanao del Sur. Ahay, gin-check ko bala kay ina ang iyang Facebook page. He is very active, no? 21 years old, active siya as far as my knowledge is concerned. Active, very active siya sa mga activities sa eskwelahan. Doon nag-vlog-vlog panigani nga bata mo. Now, ang natabo sang Martes, nasapuan na lamang ini siya nga isa na kabangkay dito sa isa kasuba sa Sultan Kudarat. My goodness. May kwan ini siya, may mga igo sang bala sa iya siningalawas. So gin kuan gid bala nat gin isa-isa ko gid ni gin basa ko gid ni kun ano bala ang rason nga ang dogin haboy to siya sa suba sa Sultan Kudara. Ang natabo gali mga ka K5 suno sa iya nga mga classmates kag sa iya nga mga abyan dito sa Cotabato City. Daw nagreklamo ining 21 anyos nga si Abubakar Lauban Hasim sa school administration. Nagreklamo siya sa mga opisyal sang eskwelahan sa Cotabato State University kag sa mga ginikana nga siling niya biktima siya sang bullying. May mga estudyante sa State University sa Cotabato nga nagabully gidyan sa iya. So siguro hindi na siya makaagwanta. Gin-report niya ang incidents of bullying sa mga opisyal sang eskwelahan. Amo lang gito ang natabo, no? Tapos nadula siya. After a few days, dagin report sa mga classmates niya, kag sa mga friends niya, nga waay na siya makareport sa eskwelahan. Missing na ang estudyante, hindi na makontak. So, ginpangita ini siya sa mga otoridad. Dito nakita ang 21 anyos nga si Hasim, third year business administration student sa Cotabato State University sa Sultan Kudarat sa Suba. Subong gincheck na to ng development sang kaso dawa ay paman sang persons of interest or person of interest abi ang mga otoridad angot sa sining kamatayon sang 21 years old nga estudyante. Siguro nagapadayon pa ang ilang nga investigasyon, pero kung magsiling kita nga Mindanao, damo-damo ginatuya ang may armas. Damo-damo gidya sa Mindanao ang mga maisog nga daw wala na yabala sa ila sang pasakaay sang kaso. Basta may kontra sila or may ginadumtan sila or may kaaway sila, amo na lang na dayo ng matabo. Terohon ka na lang, kagmasapuan ka na lang. Alauna, 54 ang aton oras mga ka-K-Pan. Good afternoon sa mga suki naton dira sa Barangay Pahanukoy and Barangay Tangob. Mayong hapon sa mga senior citizens nga suki ko, nagapamati gyud sa It's Your Time to Shine every afternoon. Nanay Elsie Catalunya, Nanay Terry Ariego, Nanay Utay, Manang Neneng Magbanwa, Ma'am Rita Ray Makers, Ma'am Yuli Orkea. Stay tuned everybody, magabalik ang It's Your Time to Shine with Pinanid Sanggugma pagkatapos sini.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makakats, mga butika.
2: Subong storyahan ta. Ano bala mabulig ni D3 Bio sa mga mechanical, physical, and chemical barriers sa aton lawas? Lalo ng aton skin, lalo ng atin acid production. Nga gabulig putik ta sa aton lawas kontra virus, bacteria, and fungi, and even parasites. Dok Ramil?
3: Kung palainom ka D3 Bio, Sir Boy, masuportahan gid ang physical, chemical, and mechanical barriers.
2: O mga git.
3: Alagyan sa mga kagaw, Sir Boy Tanis. No? Pero kung palainom ka D3 Bio, kaya sang D3 Bio nga buligan ang imo nga mga barriers. Include na da ang mga physical barriers, Sir Boy, such as skin and mucous membranes. Palainom ka D3 Bio, ganami ang imo kan mucous membrane. Ang imo nga skin ga-produce ang nagakaigo nga
4: protection.
3: Mantika abla sa ipalibot para lang ano, matrap ang mga kagaw. Kaya kung hindi na matrap ya, sudlon kas kagaw mo.
4: Correct.
3: Amo nang nakanami kung palainom ka D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, ginabuligan ang imo nga stomach acid, Sir Boy, nga tsaktuhan lang nga mapatay ang bacteria, virus, nga hindi sila ka-survive. Sa tiyan pa lang, patay na sila.
4: Correct.
3: Kay kisa, gaabot sa aton time nga ma-under acid ta, wala na sang acid ang tiyan nga ginaproduce. Tungod kay nga man, hindi kaya pala inom D3 Bio. So, dira pa lang, sa stomach acid pa lang, wala na, sa tiyan pa lang, patay na ang tanan nga ma-fungi kag virus. Ang MCT nga gininom mo halin sa D3 Bio, kung imo na siya ipahid, mas grabe pa gid nga protection, Sir Boy. Kaya nga man, at ipatay ang tanan ng mga fungi da, mga kagaw da, mga kagaw da, mga katol-katol, no? So, amo na yung nakanami. Kag ang nakanami pa gid sang MCT sang D3 Bio, nga pag-abot sa gamay nga tinai, mangin augment sila sa tanan nga mga probiotics, mga good bacteria nga buhi sa imo nga tinai, para ma-maintain ang normal level sa stomach acid kag hindi magdamo ang mga bad bacteria. Amo nang nakanami kung palainom ka D3 Bio.
0: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Makakats mga butika. D3 Bio.
2: Duwa lang gid na nabalaan ko, I might be wrong, nga makasurvive, no? Sa ginatawag nga hydrochloric acid. Tanan nga virus, patay. Tanan, ang bacteria, H. pylori lang gid, kag cholesterol, no? Ang baka survive sina.
3: Pero so, di siya ka-survive sa D3 Bio.
2: Hindi siya ka-D3 Bio. Kaya ibang itaon pag siya ni D3 Bio, no? So ano gid ba lang mabulig sa D3 Bio sa atong mga mechanical and physical barriers? Damo, pati imo tears, ang imo ni mga saliva, all of these secretions, ginasuportahan sang medium chain triglycerides para magnami sa ang nangaara sa D3 Bio. This is how D3 Bio protects you. Not only it could protect you alone, kaya D3 Bio kung siya lang mismo, protektahan niya yung mulawas. Way labot, ginapamayo niya pagid ang protection sa mga barriers mo, Dok Ramil.
3: Muna nga, ibagid kung palainom ka D3 Bio adlaw-adlaw. Nga, ang MCT sa D3 Bio, gina-enhance niya ang gitawag cell proliferation sang imo nga intestinal epithelium and mucous secretion. In short, gadamo, Sir Boy, ang mga lamig-lamig or gituwag mucous sa imong small intestine. Kaya nga man, ang purpose na para mag-trap sa mga hindi pwede magsulod sa imong dugo. Now, ang nakanami pagid, ang imo ilong, ang imong baba, ang imo matati, that's entry point sa mga kagaw. Now, pero ang ining mata nato, no, ining luha nato, isa mo na spagi, Sir Boy, nga, no? Pwede ipagawa ang kwan? Ipagawa ang ano ni?
4: Ang mga invaders.
3: Basta wala na mo galuha dahil, inom na lang mo D3 Bio para makaluha mo. May, so, ang muko, Sir Boy, gin-provide na para nga, no, matrap ang mga kagaw. Ang imo nga laway, gin-provide na nga, may mga enzymes na siya, nga kaya niya i-breakdown ang mga cell wall sa mga damo nga bakterya. Ang muna ka-importante kung pala inom ka D3 Bio.
0: D3 Bio! D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Ito-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO! Ang VCO nga may D3! Pabakal sa mga butika! D3 Bio! D3 Bio!

0: Wala ko labot sa imo mga nagdilikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: 妈，爸，may ihambal ko tani sa inyo.
1: Parte sa ano, ina? Sa pag-apply mo?
2: Oh, man, anak. O, ti ano? Nabaton ka na.
1: Baho?
2: Baho. Mapahanda gid kami ni mama mo sa espaghetti.
1: Ay, spaghetti lang, dala soup drinks. Sanaya?
2: Oh, ano ina, anak?
0: Ma.
1: Ay,
0: papa.
1: Anong...
0: Nagabusong ko.
1: Ano?
2: Ano?
1: Sanaya, hindi ka gani maglawag sa amo sina, ha?
2: Sanaya, hindi ka gani magkambal sa amo sina, ha? Ikaw ba na ang pag-asa na mo ni mama mo?
1: Sanaya,
0: pa... Pumutawaran ninyo ako pa.
1: Pumukul na bata.
0: Nagabuso ako matuon.
2: Ano? Hindi matuon din ha? Hindi na matuon! Hindi na mabagka.
1: Mentino?
0: Pa!
1: Ngayon ka kinahihikap mong dugan mo?
0: Ba!
1: Mentino! Ano ka? Mentino!

0: Hawk.
1: I'm so sorry, Mrs. Binihin mo na naman ang tanan. Pero wala na kid siya.
0: Shisko! Excuse me. No, don't worry, my dear. Shisko!

0: Sino ba lang? Oh. Sanaya? Ikaw?
1: Dominic!
0: Oh. Ano ginabuhat mo diri man? Nga nag-ihibi ka kag... Be! Ano na? Nakadamo siyang kinabakintol mga bagaw?
1: Gilpalayas ko ni mama sa balay.
0: Be, ano? Kag nga man, ha?
1: Malawag ka istorya, Dominic. Nasuot sa ako na matay ang away ko.
0: Ano? Ano na naman?
1: Kag-hindi lang ina... Nagabusong ako!
0: Be!
1: Kagamong panitaan ang iambal ka sa imo!
0: Ano? Ay, naano ka man imo sa naya, man? Nga nagpabusong-busong ka man imo, yaman?
1: Di pala nagambal na ako sa imo nga! Nga makahulat ang butang ang ginapangayo mo! Dalawa! Amuningkwa!
0: Ikabalo ka nag-iingal palangga, taka mo! Kaya hindi ako gusto nga makadto ka pa sa iban. Damo nga daan nagpangaliyag sa imo, ya? Kaya isa pa, basib lang kung makobra ka na sa dalagaw nga kumpanya. Kaya magkakita ka sa ibulo sa akon, balaw.
1: Dad! Okay. Amo nang problema sa imo! O ari! O te! Anong plano mo?
0: Di, wala man tamahin mo, kundi... Relang tanay sa balay sa magulang ko, eh.
1: Ba- ano? Malumon ta, di?
0: Di ano pa, be? Kabalo ka naman nga wala man ko, bra. Nagpasagod mo lang ko di gani.
1: Ay, oh. Hindi na pwede, Dominic. Nagapusong ko, ya. Dapat mangita ang ganyan sang balay nga aton. Kag mangita ka sang obra.
0: Ay. Sige, sige, sige. Guwas, mangita ko sang arkilahan, ha. Kag mabalik obra sa delivery, bla. Pero, ti, dipindi pa ni kiti. Na-suspended mo daan ligad, eh.

0: K5 News.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio nga isa ka sahi nga brain food. Gagantin luman sang aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang buti kong buntag gabi imo nanglan sa akong nga kubra alertugid ko sa 24 oras gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soul.
7: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soul.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa mga customers. Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soul.
9: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soul.
1: DTX Beauty Soul.
7: Mabakal sa mga butika.
10: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Mags4Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Happy! Everybody's happy!
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes!
0: But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fun, solid kaban.
22: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift,
23: OT,
24: Breadwinner.
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
25: Drink responsibly.
23: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
26: Let's go.
27: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
26: go with the flow.
27: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
26: Charmy!
28: Charmy, let's go with the flow.
29: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawit na pagpahagan-hagan, tubtob 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, coferol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult doctor.
28: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
30: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
31: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
30: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: Mal, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga, kitang-kita.
8: Ganado kaya malusog.
9: Kitang-kita.
8: Timbang ay mabigat.
10: Mula batok hanggang tigke.
9: Kitang-kita.
11: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
10: May kontrabaho formula pa.
12: Walang amoy.
9: Kitang-kita.
8: Ang pangalaman.
11: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
13: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
14: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
13: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Sanaya, wala gid ko kakita sang sarang nga markilahan mo.
1: Ote, maano ta di sa magulang mo? Dom, nahuya na ko diya.
0: Eh, dito na lang tabla sa inyo.
1: Ha?
0: Total, si mama, no, mama mo naman lang to isa. Di, si papa mo patay naman.
1: Nagbuang ka na bala? Gingkabig na ako ni mama nga patay na. Kag hindi ako mapatawan.
0: Ay, sus, ah. Kasimple mo lang tani nga problema na mo. Ano mo nakaroon kay dito nag-i-justa si papa mo? Natimingan lang nga paghambal mo nga nagbusong ka, ti mo na eh, nagpa...
1: Diyos ko nga utok ang imo, Dominic!
0: Eh.
1: Paminsar man bala!
0: Na ano, salig ka lang imo ya kay college graduate ka.
1: Hindi amo sinang punto ko. Nag-aayo ako sa imo nga paninguha man. Nagabusong ko. Hindi pwede nga ako pa ang maubra.
0: Ti, nagapangita man ko. Galing kiti, wala gidya may nagtawag sa akon mo. Pero sige lang ah, nagapangamuyo man ko. May ara, gina. May napinsaran, kli ko. Hindi bala, pakaisa mo na si BT age.
1: Oo. Nga man.
0: Ayaw asya bala nga dito ta sa iya. Kag sa iya man ko parlor mo, bra. Kabalo mo kumang gunting. Kaya na siguro ko, mapasugot na siya.

0: Ano?
1: Manang, maluoy ka man sa amon ay. Wala gid kami sang madayunan ni Dom eh.
0: Ay, ay, what's a mood na? Pero sa tuon lang, hindi ko wala makabalibad sa imo kay tinitaban ka matiis sa nai, ha? Pero abin mo, ha? Aki ko wala sa imo tungkol sa natabo.
1: Manang, ginhinusulan ko na ito. Kag, please. Ikaw na lang gitang makabulig sa amon.
2: Bite? Maluoy ka man sa amon ay? Please?
0: Ginuyatan mong kamot ko ay?
2: Gusto ko mag-ubra sa parlor mo. Kag hindi ka magkabala ka. Buligan ka na mo ni Shanaya sa mga bills da sa imong ablay.
1: Ay, oo nang. Mabulig kami. Please man nang ay?

0: Sana niya. Kaon sa mga prutas, sagod nga healthy si baby.
1: Ay, salamat gid Dom ha.
0: Eh nga, salamat tao. Obligasyon ko kamusang baby ta. Diba?
1: Dapat lang amo na ang mindset. Sige lang ah. Kay kung makabata na ko, mangita man ko sang obra.
0: Ay, pwede gid. Arab lang mga work from home lang?
1: Oo.
0: Na amo na.
1: Amo man na napensaran ko eh. Ay, oo galit Dom.
0: Ha?
1: Do bago nang relo mo ah.
0: Ha?
1: Kag-branded pa.
0: Kukon. Eh, amo pa ni taneng hambal ko sa imo. Ang matuod, tip niya sang customer ko. Big time, abi. Halin sa kuno sa Dubai. Ang ginguntingan ko bla.
1: Ay, ati Mayo man ga.
0: Oo, sanaya. Nalipay man gani si Manang Mubiti. Kaya ti, swerte kuno sa salon niya.
1: Ay, doon.
0: Oo, kay tungod sa akon kuno, damo na siya customer.

0: nagaliw. Ano ni oras man? Hala! Alas 6 na gali sa hapon, no? Ay, panamis ang tulog ko ba? Muli gali ko nagabusong ka. Kanami lang sagi tulog. Maya pa mabangon ko. Ah, gagmakato ko sa kusina kag magtigang. Kay dugidugay, mapuli na sila manang Betty kag ni Dominic. Ba? Ano ito, man? Do may nag-uya, may nag-ugayong, ha? Do sa likod balay, man, ha? Do sa laundry area? Ang mayo pa. Kantuan ko. Kay do kalain sang ugayong. Oh, Diyos ko! Manang Betty! Nagaluhod ka kag... Dominic!
1: Oo.
0: Ano yun eh?
1: Saan na yan? Kwan, mabatag ako.
0: Kaganong pang ibatag mo, ha? Nakita na mismo sang duha ko ka bata na nag-consite ka mo ni Manang Betty!
1: Sanaya, kukuan, mapatag ako, Sanaya.
0: Hindi na lang! Grabe, no? Ako rin siguro ginabuhat niyo, Perme. Sabi ko, ano ito pa ka mo sa parlor? Kay Galiari na ka mo. Kagsang nakita niyo ko siguro nga nagkakatulog. Amo na nga nagdinamak ka mo dayon!
1: Sanaya! Sanaya! Wala ko niya sa lock! Kwan! Gusto man ni Dominic!
2: Ay, ano nga gusto man? Oy, Bite! Gina-blackmail mo ko pula! Nga kung hindi ko magpasugot, paling nun mo ko hindi!
0: Tawa na! Tawa na, drama! Natakpan ko na ka mo! Mga baboy! Mawaway ka mo! Mawawala ka mo sa huya, kapalad!
1: Sanaya
0: mo! Mawalad! Mawalad ka mo!

daw hindi man ako makapatis nga amusad tong akon matukiban. Nadakpan ko gid sila nga nagahimo sa milagro. Nagpakitluoy sa akon si Dominic, pero hindi ko gid mabaton nga amo siningin buhat niya sa akon. Si Manang Betty naman, nangayo man sang sorry, tungod gina-insist gid niya nga kagustuhan ni Dom kun nga ang natabo ato. Kag nagapangayo kuno inisang motor sa iya. Tanan nga paathag nila, wala ko gid kin pamatian. Kag ang ginhimo ko, nagpauli ako sa balay. Kag ang masakit, wala man gihapon ako ginbato ni mama. Tungod akig gihapon siya sa ako. Sa subong, ari naman ako sa tiya ko. Nagatiner ako diri sa ila, kag nagahulat nga ibunag ko ang akon anak. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Sanaya.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Magandang oras mga ka-K5, alas 2:34 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang isa ka brand sang coffee nga bisan tatlo ka beses ka pa nga mga pesa, isa ka adlaw. Hindi ya magluya, I mean hindi ka magkuan bala, hindi ka pag atakihon sang insomnia. Kagi ko na isang una na ngapi ko mga launa sang kaagahon. Nabla makabugtaw ka in the middle of the night and then gusto mo magpainit-init na lang kay hindi ka pa bala makabalik tulog. DTX Coffee Mix, wala ya problema ah. Sa mga senior citizens, hindi magsakang inyo blood sugar level. Basta DTX Coffee Mix ang inyong gamiton or DTX Coffee Mix ang brand sang coffee nga inyo gamiton, no? Bisan alas 12 pasanto nga gabi, wala problema, gusto mo mga biyaan. Mabakal ang DTX Coffee Mix sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar, mabakal man sa mga KSS resellers, mabakal man sa tanan-tanan nga branches ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa bilog nga Negros Occidental. Balikan ko ang istorya sa kabuhi ni Sanaya. Grabe, no? Kadamugit siguro sa makarelate ng mga ginikanan. Kung ginikanan ka, wala na sa makahatag sa imo sang sobra-sobra nga kalipay kagbugal, kundi ang makita ng imo anak nakatapos ang iyang pagduon. Bisan pa gani nga, hindi na lang anay siya makakita dayon sang obra, do okay lang anay sa imo kay siling mo, mapahuway anay ang bata ko. Ang importante nga natapos niya ang iyang kurso. Mas manami pagid kun makita mo siya nga may trabaho kag gina-enjoy niya ang iya income, ang iya sweldo, ang iya kinitaan. Mas happy kapagid kung sa pihak sang kasakoon sang anak mo sa trabaho, makapangamusta man siya sa imo. Kung halimbawa, nagatrabaho siya sa malayo nga lugar, no? Tapos masako, no? Kung makapangamusta siya sa imo, makachat-chat, makatext-text, daw happy ka, no? Hindi lang kay daw, mas happy ka pagid nga bisan sako ang bata mo sa iyang trabaho dito sa malayo nga lugar, makapangamusta siya sa imo kag maka chat man bala, bisan pa ano, maka video call. Kun makita mo sa nga may bit-bit pagid nga something abi ang paborito mo da nga pansit or fried chicken ang ginabit-bit niya. Tapos magbisita siya sa imo, kag makita mo lang agapadulong pa lang, ma, pa, arin ako di, excited ba lang makita ka, mo happy-happy kapag ina, no, mga amo na ba lang ang mga eksena. Though makasiling ka nga, kumpleto na ang kabuhi ko, may shine. Makasiling ka nga, pwede na kukuhaon sang ginuoya mi shine. Ano man nga oras, kay nalabot ko na ang tanan ko nga handom para sa anak ko nga babaye. Pero kung makita mo pagid ang bata mo nga makapamana sang mapinalanggaon nga lalaki, kag may mga kabataan sila nga mapinalanggaon sa lola kag lolo, daw feeling mo nga giniganan, daw ara ka na sa paraiso, daw masiling ka nga misign, daw ka perfect magidjabala sang life ko mo, daw malipat ka na sang tanan mo nga inagihan nga mga kabudlay kag kakapoy para lang nga maka tapos sila sa ilang pag-eskwela. Amo na gani siling ko, hindi lahog-lahog

Di mapahuway ka na isa ka tuig kay daw nag ano daw nagtaas na gid ang BP ko daw delikado na gid sa health ko ang magsigi-sigi pa nga budlay. Di ba na? Ikaw nga ginikanan, may choice ka man ang kung hindi mo na gid masarangan. Amo na gani siling ko ang ginikanan ba lang pigado pero nakapatapos sang ilang kabataan sa isa ka kurso. Buot silingon, grabe na ang pagpalangga sang nanay kag tatay mo sa imo, kag grabe na nga sakripisyo ang ginhimo nila, no, para makatapos ikaw. Kay ti, pigado mo, pigado, pero nakatapos ka, imagine that. So dapat ang mga kabataan, antes nga maghimo sang anuman nga desisyon, antes magnubyo-nubyo, antes magpabusong, makapanghuna-huna kuntani sila anay sang malawig. Inang makapaminsar man kuntani sila, antes sila magdesisyon nga magupod-upod sa ilang mga nubyo nga nabalang madumduman nila, ay ang ginikanan ko gali, nagaputoy-putoy para makaiskwela ako.

0: At gate sa mga nagapamati sa aton dira sa Libertad Public Market and sa mga naga-monitor right now sa downtown area sa Bacolod.
1: I'm so blessed, my Lord, I can see.
0: Thank you very much, gid sa inyo. May kinsend sa akon si Sir Bong Sausa Lumaino. You know, Sir Bong is a very proud father ni Christine Joy Lumaino na scholar mana siya ni Doki, ni Doc Ramil Uy. And ano ning siling ni Sir Bong nakabaton sang silver award ang anak niya nga si Christine Joy Lumaino. Now, congratulations Sir Bong. 2:44 p.m. ang aton oras mga ka K5. At tagi ninyo sang Mighty Sea Syrup ang inyong mga kabataan adlaw-adlaw. Mas manami pagid kung mahatagan ninyo sang Memory Plus. Dunga na Mighty C and Memory Plus. Mabakal ini sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Padali sa Bacolod. Hapit lang ka mo, no? Kailapit lang ikunara ka sa downtown. Hapit lang sa Plaza Mart.

Sa mga nag-monitor right now, dito sa Barangay Zone 4A sa Pulupandan, mayong hapon sa ilan ni Sir Dudes Labrador. Birthday gali subong ni Ronnie Estocado. Happy birthday to you. Good afternoon sa kay Elijah May, you and Joyline Labrador. Kilala ni Sir Dudes. Thank you gid sa inyo. Elijah ni magbasa, no? Elijah May, you and Joyline Labrador. Thank you. Bo nag-ihaw sila kanding.

Sa mga suki ko, nga mga senior citizens, dira naman sa may Barangay Mandalagan, good afternoon sa inyo. Salamat gid sa pagpamati sa K5 News FM. Ma'am Cecilia Banzon, mayong hapon.

si nagapamati subong ang amiga ko, Miss Jane Jimepino. Happy birthday to you. Bago ko lang nabasahan ang chat sa ako ni Sir Alan Takapan. Kaya sailo-sailo ko abi sa page ko. Happy birthday, Inday Jane Jimepino. Madara sa may banwasan ni Isabella. Si Ma'am Jane Jimepino, sang una pa niya sa Radyo Bandera time pa. Nag-support gina sila sa ato no sa Radyo Bandera sa mga programs, nagapamati gina sila. Thank you very much gid sa mga taga Isabela. Salamat gid sa mga taga Barangay San Agustin.

9:49 PM, mga ton oras, mga ka-K5. Ginapasalamatan ko man si Mami Liliinting Balinas sa mga nagapamati sa aton dala sa Barangay Dangkala. Ang Dangkala ni isakop na na siya sang Banwasang Ilog. Sa mga apo niya nga nag-monitor right now, Freya, Andrea, Rafael, Renz, Wensie, and Wesley. Wesley Kent Hartley. Thank you so much. Mayong hapon gid sa inyong tanan. Thank you, Mami Lili. And sa kay Ma'am Maria Teresita Gayapa Gatanela, dira man sa Banwasang Ilog, nag-monitor. Madamo gid nga salamat. Siya na lang ni nagbulos kay Sir Arnel. Abi ninyo ang sige-sige nga pagsaka sang aton nga blood sugar level. Tapos, blood pressure, I mean. Tapos hindi naton matap na. Pwede kita nga ma-heart attack. Yes, pwede kita nga ma-stroke. Pwede nga mag-develop ang balatian sa kidneys. Amo na ang problema, basta hypertensive kita, basta nagasigisigi sa ka ang aton nga blood sugar level, I mean ang blood pressure. So kinahanglan magtumar sang DTX 500 capsule adlaw. Basta madumduman kong DTX, hindi lang man na ang blood pressure ang iya nga ginapanubo eh, pati ang aton nga blood sugar level and bad cholesterol level sa dugo. So perfect niya nga kapsula para sa akon. Basta may edad ka na, the best ang DTX 500 capsule, D3 Bio, and Mighty C capsule.

0: tambyaw man naton sa maayong hapon. Sila ni Inday Joy Dizoy and Mr. Ray Dizoy, pagdara man sa San Agustin sa Banwasang Isabela. Nagapamati man adlaw-adlaw sa K5 News FM. Thank you very much, girl.
1: Ganong kadaling alisin kasi
0: i-try ko lang ha kung matapos ko. Basahon nato na aton kapalaran for the day. Today is August 13, 2026. It's Thursday mga ka-K-Fans. Anong kapalaran sa mga Leo? Leo, July 23 to August 22. Kung may kakilala ka, kaupod ka sa trabaho, members ng inyong family, kadaw nagalainay ka mo sang buong, mas manami kung makapalapit ka sa iyang kag makapangayo sang pasaylo. Virgo, August 23 to September 23, time is gold. So kung ano kung nung imo nga ginaplano, hindi na paghulata ang buwas, hindi ka na mag siling ba na nga, buwas lang na ah. Subong na nga daan, himua na kung ano ang imo nga mga plano. Libra, September 24 to October 23. Good news, mas worte ka sa larangan ng pag-ibig. Scorpio, October 24 to November 22. Isa ko nung ka Capricornians. Or Capricornian ang maghahantag sang hina nakit sa imo. Pero ang Scorpio, isa ka pareho mga Scorpio ang maghahantag sa imo sang kalipay. Gusto ko man pasalamatan ha ang mga naga-monitor right now dara sa Sagay City. Amo ni sila mga suki tayo nga very active gid from Monday to Thursday naga-monitor all the way from Sagay. Thank you very much sa kay ma'am ma'am or sir Krista Delphine. Krista, di ba dong? Si Ma'am Claire Manzano, ara man. Si Ma'am Julian, good afternoon. Si Ma'am Faith Castor, ara man. Kanami sa mga ngalan nyo ba? Ma'am Jevel, good afternoon. And Ma'am Chris May, salamat, good. Wow, thank you very much. Kit, ama OJT, nagali sila. Salamat. Okay, sa mga suki nato dira sa Sagay City, mga OJT nato dira sa Sagay City, sa K5 News FM, salamat gid sa inyo. May hapon ang bala nyo, si nanay nyo, si mama nyo, si papa nyo nga magpamati sa K5 News FM adlaw-adlaw. Thank you so much guys. Salamat gid. Las 2:54 ang aton oras. Paalam na si Michelle. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.

0: News. K5. News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sang libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalainlain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magpapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa siyudad sing Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM.

Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid. Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.

0: ba?
1: Oh, galing mo ah.
2: Oh, ano? Hindi ka na.

0: Magka-K5! May maayong nga balita para sa inyo! Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbuling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agun nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sang official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Klinika de Alternativa. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativa kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Calling all secondary schools in Negros Island region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station IDs, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugto 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugto 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health. Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad sang Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: K5 News FM.
3: Magsabat ka!
4: Ay, kukuan.
3: Tuhangin?
5: Ara! Sabta si Papa, Ma! Sabta siya, Ma!
3: Sino? Sino ang mga lalaki mo? Ha? Ha? Sugiri ako!
4: Duhagin?
3: Uhaw-uhaw ka ginaw? Tugod mala kay bulag na ako! Ang pinagusto ka na lang? Ha? Anong gusto mo? Mabiya ka na lang sa amon? Ha? Mabiya ka na lang? Kay kantuhan ko subong dayon si Kapitan. Kagang kagawad niya nga si Ernesto. Kay intrikata ka sa ila. Amo na ba lang gusto mo? Ara! Sabat!
4: Julio! Hindi amo sina ang rason! Abi mo! Hindi mabutlay ang magsagot sa inyo! Sa tingin ako makuha sa mga adlaw-adlaw, takot hindi ako makita sa madiskartihan! Ha?
5: Ma! Tauluya ka dyan sa kinayin mo, Kuya Ma! Tauluya ka dyan!
4: Kauluya! Kauluya ka nagapatakba ako sa kaibisang kinulang! Pero tani! Mahuna niyo man! Kaginahimo ko hindi ang tanan para sa inyo! niya. Ikunara lang si Papa niyo na magtimbang sa akon. Hindi ko mag-iwawalin eh.
6: Kinakawiya ko siya pa! Kinakawiya ko siya!

0: animal ka? Wala kang ganyan huyang ako as isang tao, no?
1: Ay, lalaki, Kuya Kiting. Kabudlay man nga, hindi anang pariho kay Ara nga gwapa na. Tibunog pang lawas.
0: Putigon ka ganyan! Putigon ka! Putigon ka ganyan, no? Numero uno, pasugiron ka. Si kapitan ang nagakutibaw kay Ara. Kaliga ba di ikaw? Ikaw pa ganyan? Nagasaw-saw ka man sa bighalan nga to? Oh, Diyos ko na lang ganyan. Doon sa gagam ako nag-ayo-ayo sa inyo? Galing kay ginaiputan niyo malang ulo ko! Bantay ka mo, ha? Bantay ka mo nga duwa! Kay Mahoy, agi ka mo nga duwa sa akon!
1: Buti, mano ka!
0: Hoy, agi ka mo!
1: Mano ka gani? Doon sa langka ka nga babae ka? Abi, babayin na lang na, kutinga!
0: Ay, babayan? Babayan ko lang para tuloy-tuloy ang ligaya niyo?
1: Be.
0: Ha? Tonto ka? Bantay ka, ha? Kay kantuan ko si Kapitan! Salamahon ko kamutanan! Kantuan ko man si Ma'am Glory! Kagsugiran ko sa sang opisyon niyo sa barangay hall!
1: Hoy, Kiting! Nugay ka, ha? Nugay ka gani, ha? Kunin muon mo, ina. Dumdumon mo, ako lang huya. Ha? Huya, tayo na tanang! Abi, kalma lang, bla? Ano ka man, imo man? Karon nga natilawan ko na si Ara. Ay, hindi naman ko magliwat sa iya, Kiting. Ah. Sus, ah. Kabaho sa iya nga, ano? Iya nga, kwan, bla? Kabaho, iya.
0: Kabaho? Hindi na magbaho, kay bisan sinko lang maduslak da?
1: Ha? Hindi, hindi, dumasok ka, Gigoy Kiting. Kabaho kay isang gintsurba ko siya, ang arang iya nga pamula nun. Do, patay nga sapat ang baho. Lain mo niyang imo, iya nga, kay do, wala man baho, amot man.
0: Di kay, siyempre, ikaw lang yung isang nagkakonsumo sa akon. Eh, anay ka, kung amo, at tong dugo sa breath mo sa naligad nga adlaw, halinto kay Ara? Habo, paulay ka, Diyos ko, demonyo ka ganyan! Butigon ka? Eh? Butigon ka, tonto ka, layas! Ba? Layas di ha! Layas ka di sa panimalay ko nesto! Layas!
1: Buang ka man ni Muya Kiting Yaman! Nga balayason mo ko niya!
0: Tuto ka!
1: Balay tani!
0: Nano eh, hindi nga? Ka maglayas, ha? Hindi ka maglayas? Kaya ipahabog ko sa guwas ang balay ang babaya mo! Ah. Sige! Hindi ka maglayas, ha? Layas! Animal ka! Demonyo ka! Layas! Ba-
2: K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Wala na iya sa kabatuuran, Gloria. Eh, pati-pati ka man sa mga istorya ka, pabatian mo, imuya.
1: Hindi, magwa ang amusin ang kutso-kutso kung wala sang nakita ang tao.
0: Gloria, maestra ka man bala. Ang tao mahambal kita iya. Kag bisan wala mo panahimu, advance sa sila iya maminsar. Nakita lang kami nilaga, nag-opla na ipirbi ni Sekretarya Ara. Kiridahay na dayon. Di kung pabangdan naman kami nga may relasyon ka mo ni Tibo nga nagadulong dres ang mineral water dres balay. Mayo man sa imo na.
1: May...
0: Ako ya, Gloria. Kung may kamatuoran mangin, eh, di na kuya magbinutik. Ako uur ko na dayon. Eh, para sa ano pang mabinutik ako, ha?
1: Ha. Ate, sige-sige. Sa subong lusot ka, Anay Birong, ha? Batihan ta ka. Batihan ta ka, bisan pa nga daw kabahol git sa mga palusot mo.
0: Eh.
1: Pero umandam ka, ha? Kung mapamatudaan ko nga hustong istorya nga nagalibot dire sa barangay ta, may imo kagit sa akong naanimata.
0: Eh, Gloria.
1: Pasakaan tagit ka sang kaso, Birong. Makakas tagit sa serbisyo mo. Tandai ina. Tandai ina, Birong.
0: Eh, mapatay pa ko ni Subong. Wala ko yung relasyon kay Ara. Wala. Wala, Gloria.

0: Ay, kagawad, Anji! Nagkadto di bala si Ma'am Glo sa balay. Kag namang kutsakon, kung daw ano ka matuod na may relasyon si Kap kagang sekretarya niya nga si Ara?
1: Jesus! Sadyagi ni kagawad nile. Man silingkugid ho. Silingkugid nga mabalaho, bakit ni? Ano na ano na yung klase babae si Ara man? Ulag sa pili. Si kapitan nga malam na. Amo pa yung halaya kapatol.
0: Hindi man guro uhaw sa kutibaw si Ara, ah. Kwarta-kwarta lang ang iya. Man kay pigado.
1: Di sadyagi ni eh. Kaya ang gwasi na ginapulihan siya sang kapitan ta kagsang mga kagawad ta ding ang mga lalaki. Sin o pagidaihan na nakatilaw sa iya magluwas kay kagawad nisto kag kapitan Birong no?
0: Ay ti, basi si kagawad no, li nakatilaw man eh.
1: Anay ka. May nagami, oy si kapitan gamisid so. May emergency meeting.
0: Hala. Anong meetingan ta ko no ha? Masahada be?
1: Eh, wala man iya ginambal. Emergency meeting. Amo lang nang gintik si Adiho. Ay, te, sige na. Mahimusta. Balaan ta na karun.
0: Ay, makutabi ko anong oras ang meeting da. Makuta!
1: Ay, dali lang.

0: Ara, hindi ka maglakat. Hindi lang kami pagbayain.
1: Hindi. Mahalin ako ni Ray.
0: Oh.
1: Wala na ako sangguya ngayon. Ngayon atubang sa mga tao. Kag-aking sa ako si Tonton. Nadula ng pagtaha na sang subangta sa akon.
0: Hang palang anay siya. Bata pa siya eh. Bisan ano mo pa ka-explicar sa iya, nahimo mo ato para lang sa kwarta. Hindi kanya mahangpan. Kay naunahan na siya sang kakig. Pero hindi ako mag-untat sa pagpahangop sa iya. Isa lang ang kinapangayo ko, Day. May luyag ka kay kapitan? Ukon kay kagawad listo? Hindi lang ako pagputik eh. Isugiri ko kay mangpan ko kiti ikaw.
1: Patihan mo ko, hao? Kahuliot? Patihan mo pa ako sa mga ibang hambal ko sa ibang?
0: Kung matuod, kung kamatuuran na gisugid mo sa akon, patihan na ka, Day. Basta, wala lang tasang taguay. Kay bisan ano kasakit, patunon ko ina. Tungod ka ba, loko? Damok kusang kakulangan sa imo. Bilang bana, kagamay sang kabataan ta.
1: Halyo. Hindi ko gusto na tabos amo ni Nisto. Gipilit niya ako! Gipilit niya ako!
0: Nagasukit ka pala sang matud. Nagasukit ka

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga artery

0: vessel sa dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
2: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
3: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasin!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga byan, sunda pag inyo buwas sa pagbabati ang katapusan ng bahin sa ato drama sa kahinan. Inyugid makuhan sang pagtulunan ng ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Totenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Espres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
8: LKFM Number 1 ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
9: El Castigador.
8: Ang tinig ng bawat mamamayan.
9: El Castigador.
8: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
9: El Castigador.
8: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
9: El Castigador.
8: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

Mayong hapon ang Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 13 kita karon sa bulan naman sa Agosto, sininga tuig 2026. Magkapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Alin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5 sa ato si kapalatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga kadalagahan. Welcome na mga suki na ton nga matag palawadi sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa ato nga pagpangalagad. Nakapangot na mga pipila naton ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros. Unahon naton sa sur kabayan sang Negros Occidental. Ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back magka K5 sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa may CPSU. At ang 89.7 K5 News FM na sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod. Nagapamati ka mo magka K5 sa numero 1 ng istasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog ga Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Live man kitang mabatian sa amon mga Facebook pages sa K5 News FM Negros Island, K5 News FM Bacolod 101.5, kag sa amon sing YouTube account at K5 News FM Bacolod 101.5, kag sa amon sa TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkitang mapadian via audio streaming at K5 News FM Philippines sa mga wala pa na applications. O wala pa application da nga K5 News FM, download, i-install sa inyo sing mga tagsa-tagsa ka mga cellphone. Pwede ka muna kapamati live sa din man nga waragwagan sa K5 News FM Philippines. Pwede ka na mamati sa may Dumaguete, amping mga biyan. Mayol nang kapagsuroy-suroy ha, mayong hapon kaninyong tanan mga higala. Sa Dakbayan, San Carlos. Sa may siyudad sa Iloilo. Pwede magkamuka pamati dito sa nagkalain-lain nga mga programa nga El Castigador. Gusto ka binisaya ti dito ka sa Cebu, no? O sa Dumaguete, sa may Bayawan, San Carlos. Pero kung diri kaya sa mga mahumok kag mga manami, maalwan kag mahigugmaon nga mga tao sa Iloilo kag Negros Occidental, ti diri ka samon. 101.5 ang amon sing frequency. Sa mga malabutan ta sa amon tingog, maying hapon sa inyo. Sa tatlog ka mga dalagko ng mga merkado publiko sa siyudad sa Bacolod, sa may Burgos Public Market, Central Market, kag Libertad Public Market, sa mga manug-utan, nagabaligya sa mga dry goods, pero ang paborito ko ang wet section. Sa ato si bagsakan area sa may Libertad Public Market, nagpamati na nagalanog na subong ang El Castigador. Hindi kompleto ang programa nga El Castigador kung huwag ka muna nagpangape. Kuha na kamo sa isa katasa. Init to tayo tubig. Tapos si Bobo ang isa kasasay sa DTX Coffee Mix. Sa inyo sing mga tasa, ibutangan sa ininit. Lugayon! Samtang nagpamati sa K5 News FM sa programa nga El Castigador. Pero kuidaho gid nga nay nga imno na huy ponda nay kay basi mapaso ang imo sini nga matalinghag ang dila. Paghuyop mo dala higop sang DTX Coffee Mix. Sa pagkasampat no, ever since kay nagainom ako sang DTX Coffee Mix mga kaki-5. Way nga abang sulok-sulok ko way gasaka stomach acid mo. Kaya usually, nag-start siguro nga akon nga pag taas ang akon sini nga acid. That was 2021. So, tika mahilig ko yung mag 3-in-1 coffee sang una.
O, nagtatrabaho pag kita sa mga pipila ka mga site sa mga business processing outsourcing diris Bacolod, duhalos na libot na. Ah, kada break time na mo niya, ti kape na, ti 3-in-1 coffee ang inainom ko. Dito, nag-trigger magkikipay mga konsining, do, tanan na lang, pait para si mo. Pati pagyuhu mo, pait. So nag-inom ako sa DTX Coffee Mix hasta subong magkakipay makatilaw ko sa ibang nga kape ginadigwa ko. Pasensya git. Paborito sang tanahan klinika DTX Coffee Mix, nagkakape ka na, nakadetox ka pa. Aside nga ginabulong ina kung ginapaumpawan niya ng imo kahidlaw sa kape, may kaayuhan pa nga gindulot sa imo singalawas. Kaya nga man, oh, ginabuligan niya limpyo, ginadetoxify, ginasilhig, ginapagwa ang mga free radicals lawasta by drinking sining DTX Coffee Mix. Ginapdan ako sa ako si Mangkilan, mas paring partner sa technical side upon sa kay Kaki 5, Raymuel Damaser, Pugi Alcantara, kag si Kaki 5, Adrian Gantalao, ang Loy Loy 4, ang Buchog, Ako naman yung si Kubos Galagan, si Kaki 5. Kumusta nga ton sige mga estudyante, nagkapauli na bala kamo sinyo sa tagsa ka mga puluyan. Sa mga nagabiyahe da, sa nagamaniyo sang e-bike driver, mga e-bike, nagamaniyo sang PUJ, nagamaniyo

0: aton magka K5 nga pang training la. Ay oo. Ah, grabe mo. Ining ginatawag nga leadership fund na gina-provide sang DPWH sa mga lawmakers. Dala na dira ang 24 ka mga senador. O 24 ka senador, 24 bilyones ka pesos man ang ginaalokar para sa ila. Tig 1 billion pesos kada isa ka senador. Ti siling ni former secretary sang DPWH sa Bunuan, iya tanan ng mga senador na kabaton. Ti waya man gin isa-isa mention, pero gin mention lang to siyempre nga piyak na grupo. Nga nagapasalamat kuno sa iya. O, nagapasalamat sa DPWH na may mga budget na. Kama kuno 1 billion pesos. Pag makapasa, kapag ida sa ibang mga programa nga dapat ni mong ibutang sa imo distrito, ay, bonus pa. Di ginhambal ni Senator Panfilo Ping Lacson niya ang leadership fund waay na na madala sa next nga budget. Kuway na munuhan, way paginpalos. Ayo, T2025, ara pa yan mo. Subong nga mga budget, the next nga budget, way na na siyempre. Right. Alam nga naman, mahuya man ka mong italoon yung pagid na. Oh. I-check ko ba si K5 Shine Blackson sa line number 1. K5 Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo.
2: May nga po si Rods, total na mention mo na gitman lang si Senator Panfilo Lacson. Kami ang kundi sa ginhambal yung bla si Rods nga ang leadership fund, dokwan lang ni siya another version sang pork barrel. Doon ba ito sa pork barrel? Grabe ito si Rods mo. Ang monitor ka lang bala sa investigation, ilang dumahoy-hoy ang abaga mo bla si Rods nga mabalaan mo binilyon ka pesos ang daw ginusikan gidya. So pagkatapos nga nabuking ang pork barrel, may mga na bigla may mga na aresto man nga mga opisyal sang gobyerno, si Revilla, si Estrada ginpasakaan sang kaso. Subong leadership or leadership fund na naman. And involved gihapon si Senator Bong Revilla. Tuwag din sa katapusan nga ang boot kun after sang leadership fund ni ano na naman nga
0: di may feeling ko ya kaki five shine may ara pagid na kaso wala pa yama way pa yama buyan sa bilog nga pungsod natagbo-tago pag ginaipit-ipit pa bala tikon ma-mention naman na kag ma-imbestigaran. Dason to egg, why naman na? Pero ang wala pa ma-mention, ara lang nanay, kaya yawat pa na.
2: Si Rod, isa lang yun sa ang kwan mo, ang ano ni gani, sigurado, kung may pork barrel sa una, ginilisan lang, ginhimo leadership fund. Ang ginasiling ni nila nga next year wala sang leadership fund, ilisan lang ni ang terminolohiya or ang alan si Rod.
0: Islan, kundi pork barrel. Pork barrel, leadership fund. Next year, beef fund.
2: Ang buot si Lingon, si Rod, buhay nag-chance sa Pilipinas, mag-champion, mag-amuni si Rod.
0: Kung pangwaon, nibi pa ng litan, kaki five shine, kung pangwaon, nibi mga fund gani, nga amo to gani hambal ko gamot argumento ko kahapon kasi linggo just purely sweldo lagi ning hatag mo sila mabuhi na ni mapadalagan si Senador K5 Shine. Ang ang matutuod lagi ka magserbisyo mo ni mapadalagan ang iban nga may mga personal interest mambal nga dako gastuhon ko tapos way mangkod Japan income mon kay sweldohan na ko da pila ang sweldo si Senador 200,000-300,000 hindi ko na mabawi ang 100 million pesos kong nga gasto.
2: Sir Rods, ang mahambal ko, ang ginahambal mo is real talk. That's real talk. Tutuon na iya. Sino ang maghagi ka everyday ba lang? May session, everyday may meeting, everyday may istoryahan ka mo da. Mabiyahi ka adlaw-adlaw, delikado pang kabuhi mo kung may mga death threats ka kung opisyal ka sa gobyerno. Tapos swelduhan ka lang 200,000.
0: Tigyan mo malang nabing sweldo sa senador, di ba? Sweldo, amo mo lang.

0: hotel doon nila. Tapos
1: may mga bodyguards ka.
0: Oo.
1: Natural, hindi ka din magpapili na kuno mo.
0: Di at least mabalantang matutuod gid ya nga manugserbisyo sa pumuluyo kay Kipab Shine. Di ba? Kuway sa mga mapadalagan. Kita ang mapadalagan.
1: Halin pa na iyan sang una ang ginahambal nila. Hindi naman na mangurakot si Amunik kay Nagarano na manalaan.
0: Ah.
1: Hindi naman mangurakot si Amunik kay Damo naman na iyan damo naman na iyan propiedad.
0: Hindi ni mangurakot si Rods kay Pastor ni. Hindi mga pastor man kita. May mga di ba? Hindi si Amunik kay ano ni pare sorry ha ay hindi lang ko mag-mention na kakibab siya na sorry
1: God gid right. Sa mga Pilipino yan si Rodsia pero ario ang siling ni Palace Press Officer Claire Castro siling niya why gini bala ihibalo ang presidente sang ginatawag ni nila nga leadership fund.
0: Ala.
1: Why gina kunuhin na lungong yan si presidente Marcos.
0: Ooh.
1: Siling ni Castro sinya kung kabalo na ning pangulo.
0: Hmm?
1: Hindi yan ipag-itolerate. Kung ganyan eh, hindi yan ipagpahanugutan ng leadership fund.
0: Oh.
1: Oh, grabe, pati ka man ah.
0: Oo eh, kay kung tsakto yung pang-gobyerno mo, siyempre dipinsahan niya ni Claire Castro si presidente. Kay kung tsakto be, nga, amo nang imo programa mo, tiisa tutuod lang, I would like to give credit man be, kay President Bongbong Marcos, kay siya malang di the only president nga nagpanghukad sini tanan. Kita mo nagkahublasan ang iban, no? Although nga tiway pa magidya tanan malikop gid, pero at least ginsugdan niya ka Kipab Shine. Leadership fund, pork barrel scandal o scam to sang una. Tis na silingkon next year ba sila inaman ngangalan. Ano na lang guro next year leadership subong di next year ba si subordinate fund.
1: Abi mo sa ang ginapaminsar ko, nakita mo to kaina ang babae na ginatuwang-tuwangan sa duyan para lang makatambong sa orientation. Hindi ka makatambong sa orientation, ang pangintsindi ko dara, do hindi kaya makakuha sang ayuda or assistance or financial assistance from the government programs. Halimbawa, ng Uplift.
0: Uh-huh.
1: It's a national program, national government program. Makakuha ka sang assistance 2,000 per month.
0: Oh.
1: Halimisang dugin balita tanan ni Sir Rod
0: oh.
1: Post ko oh. Na 2,000 halin July no from July to December.
0: Mm-hmm.
1: So kun isipo naton July that's about 6 months.
0: 12,000 ba?
1: Oh. So 6 months times 2 mahimo na siya 12,000.
0: Aha.
1: So para sa 12,000 si Rods, kinanglan maka-attend kasang orientation.
0: Grabe
1: no. Kay angalan mo nga ara sa listahan, ikaw gid dapat ang mag-attend sa orientation.
0: Aha.
1: No? So hindi siya makatindog.
0: Ahay.
1: So dinimo sa mga taga sitso ano ganito.
0: Oo, gintuang-tuangan na lang para para makita ito physical.
1: Oo, bala si Rod.
0: Sus, my goodness, oo.
1: Isipon mo bala kung tanawon mo, ang kabudlay isang pinakabilog na tao ang nagtuwang-tuwang, nagbulos-bulos para lang ang mahakwat to siya pakagtuto sa...
0: Nadumduman mo, Kakipab Shine? Nadumduman mo nagkagto sa station din, nangayo sa bulig? Oh, kay amo man na ito, bulig manukwaon niya mong galing, sir, ginapangitaan kami ID. Di nagkagto kami sa national ano PSA, hindi ba kami kakwa ID? Nagpakwaon ba kami to ano to clearance, NBI clearance? Di paano pa to kay magkuha kami NBI clearance kay way man kami ID? Do kumbaga daw may time black kay Kipab Shine nga imbis ta ni nga ihatag sa pumuluyo nga mas hapos, mas convenient ang nagagwa subong di kita pabudlayan biyang tawo. Tisipa ka na bala gid atong tuangan galay pa matyag mo makagto ka gid to.
1: Ang realidad bala si Rods nga kita nga nagahatag sang kwarta sa gobyerno pinaagi sa aton ng mga taxes sa tanan-tanan nga ginabakal may
0: taxes
1: sa asin kanamay kape tanan
0: oy pati mga sa basketball court
1: sa gobyerno.
0: Basketball court may mga tax na
2: right.
0: Ang covered court, tennis court, pickleball court, tanan nga mga court kang Kipab Shine may mga taxes na so nga nagka-consume dapat pati parking fee. May mga taxes na. So meaning, tanan nga tao, kumuner ka man, nagabayad ka sang tax sa gobyerno. And that tax...
1: Hindi na tanan, nagakagdo sa ila.
0: Sa mga bulsa, sa mga crocodile nga mga politiko, eh, kakipeb siya, kag mga lideres na itong spungsod.
1: Ang punto ko, kita, daw haluson pa yung magbalik sa ato ng ato nga kwarta. Ato na ginakwarta.
0: Correct.
1: Imagine, sa 12,000 bala, hindi ka katindog, tuwang-tuwangan ka, attend ka pa orientation para makakuha na sang 2K kada bulan.
0: Makwa mo ng 2K kada bulan, pero magasto ka. Mabayad ka sa nagatuwang-tuwang si imo 50-50, duwak bilog bisyin. Bayad mo tricycle da, 200-300 na gasto mo. Bayad ka da sa imo pamahaw da, nga 100 man. O 400. Gasto mo si sa kabalik, 500 pesos, more or less. Ang kwao mo, 2K. Pagkagto mo, hindi ka pakakwa, kay kulang ka pa sa ID. Kwa ka pa sa ID, bayad ka naman 200. O, same. O, balik-balik lang, hasta nga magasto mo kabilogan, 3,000, ang kwaon mo, 2,000. Sa iho di punggol na klase pang gobyerno sa Pilipinas kag Pepsi.
1: Reality. Ano ng realidad? Pero tanawa ang mga officials ng gobyerno, may pork barrel, may leadership fund, tira ano pa naman ni or sa mga
0: plus, mga tinuig. May ara pa travel, may travel allowances pa nasla. Magwa sa pungsod, may ara pa sila ni tawag ni no may pang yagangyang bla. No? Those are the privilege nga ginatag sila. But yata nga itong dinig ka giniingos bilang pumuluyo sa pungsod Pilipinas, bilang Pilipinhon, nga dapat hatag man sila sang nagakaigo man nga servisyo sa aton kagipagyan.
1: Sabi mo si Rods, pag-mention kahapon na may 24 billion pesos ang DPWH nga ginhatag sa mga senador. Buti yun, kada isa sa senador, kada isa, no, kasi senador nagbaton. Ang ginapaminsar ko si Rods, diin na to.
0: Aha, why na?
1: Ang ginapamangkot.
0: Why na?
1: Diin na to.
0: Ari sa kay ka, ari ko no kay Kaki 5, Sir Julius. Kaki 5 Shine. Ambal Sir Julius, guns, yeah. Upsell niya. Ari sa akon!
1: Diyos ko, Mio. Amo na lang gid niya. But anyway, Sir Rods, I hope next year wala na ni.
0: Tiya mo nang ambal ni Senator Panfilo Lacson, siling niya ining leadership fund gani, wala na niya next year. Wala na kay nadakpan na mo. Huya na sila ni ngara pa na pagkasuntuig.
1: Oh. Ariyo. Sir Rods, before ko magpaalam, nagali no, simple. Ini realidad man ni. Ang mga manunudlo, medyo gamay-gamay sweldo kung ikumparar natin sa iban ng mga empleyado sa gobyerno. Hindi din na yung malikawan. Ang mga manunudlo, ga-prenda sa nila ATM, ga-loan, magluwas sa loan nila sa GSIS, sa iban pa ginaw sila ng mga loans. Nagpagwa kaina sa memorandum ang DepEd nga nag-remind sa mga manunudlo nga ginadumilian ang pag-prenda sang ATM, pag-surrender sang ATM cards, sa nagapahulam sang kwarta bilang collateral. Hindi nyo na pag-iprenda, hindi nyo na pagamita as collateral sa mga loans ninyo kay delikado. Ikong sabton kaabi sa manunudlo nga how? Ano mabulig nyo sa amon? Kasi nakulang na kami
0: tinga,
1: sa amon.
0: Nga pungga nila, B, kay iya personal man na iya sang tao.
1: Amo na lang ni. Ang amon nagihig mahimo nga paagi para nga matatapan ang iban paginamon ng mga galastuhan. So, amo na bala si Ron. So, pwede gid ka-humble ang mga teachers. And, ano, kamuda ang mga leadership fund nyo dito. Supposed to be mabalik na sa amon.
0: Sa totoo lang, Black Aki Five Shine,
1: para sa amon.
0: Ang gusto ko gidbi nga madugangan, dako sweldo, duha man ang kadepartamento sa kwan so far mo ang gina-iprayo ko. Kung ako mag-presidente, una ko gidya Aki Five Shine manunudlo. Taasan ko ni sweldo na, taas ko lawan sila. Kay I have a big respect sa mga teachers naton, mga educators naton. And si ikaduha, ang mga soldado ta. Nga atos bukid, no? Way katilaw Jollibee, Macnaldo kag Macjulie na ads pa, no? Why, amo na bala dapat?
1: Sir Rod, mayo pa ni dyan yung mga vloggers, bala?
0: Oo.
1: Dumatulo pa luha mo, makita mo mga vloggers na kung diin-diin, yung daga pa kalabo. Tapos kung sino mga sugat nila, taga nila 5,000, 2,000, 5,000.
0: Correct.
1: Kaya mo nang himuon sa mga senador, da?
0: Ti, fist bump eh. Ang fist bump, million ba? Oh my God. Una, ading ski 5, diri ka ski 5, fist bump na yun.
1: Nagtag to ho, kay damo-damo. Tapos ang anyway report, gikan sa news center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko, hagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live
0: report. Malabong salamat ka, K5 Shine Lacson. Ah, ubos na oras ko. Mabalik ko, dito guy. Mabuhay lang ko, commercial. Mabalik ang pala tuntunan nga El Castigador pagkatapos ni pipila ka mga importante nga mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Ilan nalang subong imo sugar?
4: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500.
7: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuktob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbuling para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agun nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, mag kanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
7: Para sa masafe na pagpanganak, ari na ang Jaisirus Birthing Clinic na nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo, ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaisirus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaisirus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaisirus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaisirus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaisirus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
7: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sangsagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
6: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng asid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 News.

0: www.clinicadthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: K5 News FM.

0: Happy birthday man sa kay Bugart sang barangay Tangob, nagahiwat man siya sa Kadlawan. Happy happy birthday sa inyo da, Bugart. Way gidi katalang ang balinghoy ba? Maying hapon sa kay Malikin na Asibron, Jun Rosa Villarejo, Cecil Taganili, Mila Perez Sintio, Matabilok, Barangay Isyo, Banwa sa Kawayan, Papang Jun Ramos, Eduardo Jujo Galuna, Maricris Navarong, pinakagwapa sa Mutulayan Sonda, si Papang Erning Pudiroso, no? Si Ma'am Roslyn, si Bings Delphine, May Dagay, si Ma'am Nomat Oherol Lizel. This time check na bisika kay Five Red Salgado. Nagligad gamay nadlaw, may isa kalako nga balita. Itong gabi itong natabo, mga kakipag, ining hit and run. Sa dalan Lacson, dira mismo sa may lapit sa may Rizal, Lacson, mga kakipag. Kung sa din, ining isa ka mini Suzuki van ang nag-hit and run. No? Isa-isa ka biktima. Pagkatapos niya, mga kakipag, nabungguan kaginyod yun sa mga pila ka metro sining biktima nga sa karon kritikal ang kondisyon sa ospital. Inisya ang ginaligar nagpadulong sa norte nga bayad sa Negros. Kag may pipila man ka mga initial information nga daw isa ka senior citizen daw ang nagamaniho. Kag may isa man to kasalakyan nga ginchap-chap sa may Victoria City nga ginaimbestigaran man sa mga otoridad base ang mutong salakyan nga ginsakyan sa nakahit and run nga ni. Hibulo untang dugang nga detalyo po naman sa kay K5 Red Salgado. K5 Red!
1: K5 News FM Live Report!
0: Ibalita mo!
2: Yes, Kevin Rods, big hapon, nakumpirma sa ato ni Police Major Elmer Bonilla nga atong sinigapamunod sa Traffic Enforcement Unit nga kagapon gadlaw, ato na sa puan naging chap-chap nga salakyan nga ti nagaduag sa puti kag ini siya ang masilig naton nga ti dali-dali nga gin pinturahan sa itong nga kolor ti among ito sa kakita sining salakyan nga nakabunggo sa 32 anyos ng lalaki dira niya sa Maydalan Lacson sa 2 Agosto 10 pasado las 12 iya sa kagahon. So magluwas sa atong sinig mga kapulisan na kita ngunas nagpadulong manitong tumata. Kimantik may mga kopya sa mga CCTV agod pwede makumpirma rin sa lakyan. Actually, kita ngunas sa tsak totoo ang imo sinig observation kagapon. Nga ti miskandil in mo yan dalo niya ka mga pintor antes iniya nga sprayan kita ngunas. Dapat iniya nga masiliyahan ini yang mga gupi bala
0: yes.
2: Mga gasgas agud maging mahipid sa kakipem rods
0: correct
2: pero sa promosyon na kwa ni Sir Bonilla kati nagpanulong ba dinto ang mga bistagador sa TEU Bacolod kakipem rods nga antes ni sa gindala dito sa may skrapan din pang chap chap na ni sa gilin kakipem rods pinangkuaan sa aras sa picture din ang ipadala nato na ginkuaan sang atop ginkuaan ini sang salog papipertahan pinangkakasma na kita imrod sa kag actually sinaka windshield nabuka na siya during that time nga nagluntad din aksidente kita imrod sumut silingon dasig ipagpadalagan kimanti nayupi ginang ulo sinisang
0: so posibilidad kung buka ang windshield sining minivan kiti nakaagi kuni sa lakyan kakipay red mo. Posibilidad nga mabuka ni siya meaning may isa ka hard object na nagbunggo siya which is possibly ulo sang biktima?
2: Yes, dako gina posibilidad kita Rods eh. Kung hindi man ulo, inabalang siguro
0: lawas eh.
2: Lawas siya kita Rods. Di kumagamula nga nabuka, grabe gid ang impact kita.
0: Ati oy, mabuka siya bangod sang kakusog, dasig dalagan plus ang puwersa. Buka ng windshield kag G5 Red. At least nami ning update kag G5 Red kay gin confirmed gid. Pero galibog ulo ko as in all ining mga persona nga nagdulong ano ni shop scrapan or ano ni nang shop nga naman nagpinta gid kag G5 Red Latero bla muning nagapang tadlong sa mga gupi-gupi.
2: Well, actually, sa informasyon na nakuha natin kay Sir Bonilla, skrapan, ganyan ka kita Rods eh. Kaya manti, antis to man ini, nga gindala na sa may skrapan, kaya antis to man ini, nga natabong ini aksidente, suno sa kay Sir Bonilla, doon ginatuyo naman actually nga ibaligya ining salakyan na kita Rods eh. Galing kaya manti, wala sa may nagbakal, bangod nga tiya, tuman kamahal sigurong presyo, kag sa iya sinigay isura, o galing kaya manti sa naglunta din aksidente, doon kumbaga pa do Swiss, ay hindi ka pabalik niya eh, sa presyo na 6,000 pesos na lang yun niya kasi Pebrons.
0: Hello?
2: Doon scrap na niya siya. Dito, iling, pwede kita magsalat, ang iya sa scrapan, amunin siya ang nakabakal, tagati, amunin niya, aginhibo, sinisasalakan ng Pebrons. Galing ka man ti, suno sa kapulisan na itong Pebrons, distal pa nga tinabakal mo, kagtuyo, muni baligya, limat pa ma-recover, ngayon mo sininga 6,000 pesos, hindi mo gindi matandog, kaya man ti, ini siya paggagamiton sa mga himata sinisang biktima sa pagpasaka yasang kaso batok yasang driver.
0: Okay, so, part, now, na sang, ano, kaso, sang, part na sang ebidensya kay Kipay Brad nga ipresentar sa korte eh.
2: Amo gid kay Fibrods kanya dito sa lugar di tapa matubod ng exacted ng barangay kay Fibrods dira sa siyudad sa Victorias ining nasambit nga driver no dira man nag-star kay Fibrods eh kag madabo pa dira sa himata kag impormasyon nga nakuha dito sa mga kapulisan naton ti matapos ini nga nagdupok kay nagbalita dali-dali ini sa gibarigya kag siguro ti pinang chap-chap ini siya kay nag viral na ining picture at video kay Fibrods sining CCTV mga footage nga nakuha nato na pinaagi sa ato sila sa K5 dere. Kaya muna siguro nga tinan din siya dere ng tag-iya kagaging chap-chap. Pero nagagawa dere kay Fibrods sa investigasyon sa kapulisan inisyal nga senior citizen ining nag-drive sila sa salakyan ang medyo medyo blurry pa na dere kimanti nakuha man sa kapulisan nga nagpadulong kuno sa Iloilo. Pero galing kay Pisuno kay Sir Bonilla apisar na nagpalagyo ining biktima na identify ay naman magapasaka sa nihapon sa kaso kay Fibrods. Kay ang yasinig malangat sa sys number, yin grinder ini siya. Ang good to ti hindi may baluan bala pating yasinig ng mga body number pero galing kita kay Fibrods. Ang mga identification talantanan sa salakyan tumpak din sa mga CCTV footage na nakuha sa traffic enforcement unit kay Fibrods. So nalabot mo na ito pero yung himata kagsunod sa himata sa isang biktima nga si Alex Janjan ginagulat pa nila ang duga ng mga CCTV footage gira ng prisa may silay sa may Ibimagalona kay Victorias agud mahibaluan ining driver kung ang tigulang din man ang nag-drive siyang salakyan sa naglunta din ang aksidente. Kimanti, during the time to the duha ko no ang nagasakay sa salakyan eh. Kimanti, may mga impormasyon na kita ka nakuha sa madumduman na tumala nga may after to accident may isa ka nagamotor nga sumunod sini sa salakyan sa plano kung tali ka makuha ang plate number. Wala, kimanti, that time dulom ang lugar kag wala mayo maklaruhan ng plate number pero nakita nila nga during that time nga naglakat ng salakyan may isa kalala may isa dito nga nagasuksok sang kalo samtang ang isa wala nagasuksok sang kalo so ginabacktracking ni karon
0: so di modo duwa ka bilog sakay sining minivan.
2: Yes sir. Yes. Ginapatihan diri isa ka gordo mga 30 to 40 years old ng isa tapos ang isa na madali kasi Fibrods ti amon ang 70 plus nga ginambal nila nga senior citizen estimated ang edad kay Fibrods sa information na nakuha nato na dira sa mga 76 ini ang edad kay Fibrods. Di ko paminsaron ta ti ginatudlo biga driver senior citizen makasarang pala nga mag-drive ang senior citizen sa pasado, lapit na Gorolona sa aga, gikan dira sa may Lacson area, padulong sa may siyudad sa Victorias. Pero galing kay Mantico, na muna ginatutlo nilang na driver, ingatan sa ginigyapon sa kapulisan.
0: Eti, may ara man niya kagi Pebred, nga may edad na ito, nga magkauturan, nga kabalawi mag-drive. Pero ti, magamuna yes, isa stinta, pasaka ang edad mo, medyo may nahinay ka na niya kagi Pebred. Kag lain na nang imo calculation, lain na nang imo sing mga gitawag aton reflexes. That's why posible nga siyang nagadala na way to makita ang biktima nga nayudyod niya bangod man sa katigulangon niya hambal ko na hina nang iya reflexes, hina nang iya sing calculation. So plus gabi pa, plus pa dark pa yung bayo sang biktima. Posibilidad ya tagtang kuana, atagtang benefit of the doubt sa ila nga siya gitong nag-drive. Pero di ba dugangan ni kaso nag-file additional case sa sining suspitsado sa pag-alter, sa pag-tamper, sa pag-spoliate sining ebidensya nga sarang magamit sa korte kay Fibrad?
2: Actually, kay Fibrad, ginatsyat pa na karon ka kimoron sila sa gimakasin sa biktima ay matikin sa mga may ara sa pasipin na settlement eh. Actually, ang gimata na storya mo na ito na ang ila lang nga rin matubod kung sinong driver.
0: Tiki, nag-awa, hindi na gusto nga magambal sa part sang family. But makita na ito eh. They're actually hiding the crime sa pag-tamper, sa pag-atago, makon mo gingkis-kis pa, ging grinder pa, meaning i-hide ginila ya ang ebidensya. So, dira mo ba makita kay Kipaybred nga ang wala sila akto nga mag-surrender. Kuway sa madakpan, or maybe, way pamantayan nag-hatag sa nga itong singa conclusion, pero wala mo bala, hindi mo ba makita ang part nga willing kuya magpakig-settle si mo?
2: Yes, correct. Sabi kay Brodsky, mag-atubangay pa ni sila. Supposed to be tari sining hapon, exclusive. Dano na kuha sa kay Fangisya Fema. O galing kati wala man na yun. Ang ilan sining pag-atubangay kay Brodsky. Pero sa palabuton ng mga adlaw, isa kita sa maging witness dito ng mag-cover na ipabalo natin sa ato sining mga tagpalaan kay Brodsky. Agon makuha, maninig statement sa ga-driver, mga ibata, inikon nga ang nagpalagyo. Ano bala sila?
0: Kay Didier, actually, ano mo, kaki Pai Brad, makita ko doon ginatry nila i-obstruct ang due process. Gina-obstruct nila ang justisya para sa sining biktima. Sa silingkod ang kahit ginatago nila mo. So, we don't know lang yun kung anong ipasaka nga additional case ang mga otoridad naton aside sa physical injuries, reckless imprudence resulting to physical injury sa sining biktima. But ang importante dere, it is confirmed and identified sa mga otoridad gid nga amon ang silakyan.
2: Yes, actually ito kung gid gibro sa according sa aton sini nga mga witness kag ti may mga nakakita mo dito kay Cameron sa amo gid eh. Pero kay Cameron sa ati i-breaking lang naton o nga preparar ka mo din ni Kipag Michelle.
0: Fire call.
2: Log na naglog. Tapos rin si Malabartan, Kipag Michelle, sa kuta ako.
0: Ara sa Barangay 32, Kuto Dampi. May nag-chat rin yun.
2: Yes, ari kita sa Bogdre kay Vlogs.
0: Sige.
2: Malapit sa Malibertan area, ma-establish lang kami ni Kikipan.
0: Balikin nyo ko nung ginugay. Kaya may nag-chat ni Sako, no? Fire call. Sige lang, Kikipan. Yes. Salamat. Balikan, taka, inabit.
2: Yes, Kikipan Vlogs. Sa ato sitong gamalita, dulong sa ato sa Power Trio, DTX 500, Mighty Stick and Gateway Bio. Sumuha na ato sitong DTX, Bipisod ng DTX, Kopinis. Kapon si Patron K5, Martin de Mayis, ipako naman si K5 Red Salgado para sa Katrin de Balita, Servisyo Publiko, Pagkalingang Magsaraglos, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Madamong salamat kay K5 Red Salgado, ti ang ginatawag na ton, ang inablang ebidensya, ang kasarang magamit sa mga otoridad, ti kung may handa ka mo magpag-settle sining pamilya sa biktima, at ani as early, huwag nyo naging tago ining krimen, no? Iatubang nyo eh. Ay na nagkagto ka mo gipangita itong pamilya, gikagtoan sa hospital ing biktima, kag maghanda man lang ka mo magpakig-settle. And for sure, ang biktima, ang pamilya, handa man na magkag-settle sa inyo. Kung may ara ka mo ya una pa lang nga daan, no? Nga balatyagon, nga magbulig sa inyo siningan halitan. Pero kung taguon mo ya, patalangon nyo pa ya ang mga otoridad dato. This would be obstruction of justice. Kag masiling naton mga ka-K5, spoliation of evidence. Oh, meaning i-hide mo, mag-tamper mo, gin-grinder mo, gin-palos mo, gin-pinturahan mo, ginapatalang mo yung investigasyon sa mga otoridad. So, kung mapamatudan nga sila gid ni, kag akuon nila nga sila gid, galing kiti aksidente, hindi naman makontrol ang balatsyagon sa pamilya kay ginahangla na subong ang makabulig sa hospitalization. Sining nga ila, sining nga himata nga subong sa hospital. Delikado tong kondisyon niya eh. Hamakon mo nagbaro-uro to kaging lukot sa dalong slakyan. Wasak ang windshield. Di ko mawasak ang windshield, meaning kusog ang nalagad sa slakyan, nabunggo tong ulo o abaga sining biktima, that's why nga nabuka ining kristal, ining windshield. Oh, at umangan blas ang slakyan, kundi may kristal na. Wasak mo. Oh. And then, nagkalabali patong mga ribs niya. Ang iyab lang nga mga, tawag nga ng ribs ni, kung sa ilunggo pa, karubkob, no? Karubkob niya, mga internal organs, I don't know, kung ano gito kalala ang igo, pero sa initial information ko na baton na ton, delikado ang kondisyon sining biktima. Nagkalabali ang tuhod niya, kung makasurvive ang biktima, posibilidad, diba si kung makuan siya, malupog, or mabali, or nanuman. Ay, kaluluoy lang ining biktima. Ti sa nag-igo dere, tani palang sir surrender ka. Uy mga tap, tani gintago ining krimen. Dres kay 5B ni ginabalita ni Naton just to make sure nga may makaibalo ang iban. Eh kung hindi mo ni pagbalita, hindi mo ni pagwa sa ato sa Facebook, posibilidad na na-hide gining salakyan nga ni. Sa nagbakal dito, nagpa-scrap, although nga ti, huwag mo siya balogurong nga ti, naka-igo na. Kiti ang ilan negosyo, nag-scrap ma lang. O dapat imbisigaran, kag siya mismo makahatag man. Sa nga sininga statement, sa mga otoridad naton, nga sir, siya ginag-baligya sa kundyo. O, di ka nakita, imo yung slakyan nga minivan, baligya ng 5,000? Balikan tayo na guys, si Kaki 5 Red Salgado, kaya isa karon ka sunog, nga nagluntad ba Kaki 5 sa isa ka area, dara mismo, lapit sa may Libertad Public Market. And the initial information nat, aran si Kaki 5 Red, and initial information naton is Barangay 32. Ang Barangay 32, no, lapit lang dara sa may kwano, Barangay 40, Barangay 32, kag Barangay 31, pagtubla sa may Ceres Terminal, sa may Sambox Terminal, do Barangay 31 na dapla mo. Dire sa bababaw do Barangay 32 na da. So, ibalong ta. I-check tingin lang sinong mga videos, kag Kipaib Adrian. Ipakita ta sa aton sinong Facebook Live subong ang isa ka sunog nagluntad naman. Sa area sang Libertad, Kaki 5 Red, ibalita mo.
2: Yes, Kaki 5 Red, big hapon. Kabalik kita sa ato. Sige ka pag-report.
0: Hala.
2: Kabalik kita sumog din sa may Lupus China. Actually, nagpadala na naka-picture.
0: Ari-ari na. Video.
2: Michelle. Ibi siya Kaki 5 Red, Freya sa may Lupus China.
0: Oo.
2: Barangay 33. Yes,
0: yun. Ah, 33. Okay.
2: Yes, correct. Ini siya Kaki 5 Red, malapit-lapit. Ini siya po, ikaw, Dre, mag-agis. Lupus China, malapit sa Libertad. May ari din sa Corbada at sa maglikos na sa patuo mag-fire na is siguro estimated mga 100 meters at least makalampot
0: ka sa inay kunid rin kaalin kag ipebre tadlong sa Libertad Public Market diri sa may BPI
2: diri kayo bro kagintaan din may kabalagya diri sa mga pinya.
0: Oo, ganis kunin may BPI na dahil sa may kunin market gid may dal kun halin ka diri sa may backup 6 kagto ka sa may Libertad Public Market sa wala sina Libertad Public Market may right side na diryo nga pwede ka liko. May handuman na nada nga kwan nga terminal may pinyahan kag may ara nada kwan massage kag ano da kanina daw may daw I don't know daw gina kwan bla gina kagtuan sa iban dira na dampe.
2: Dari kita take a road skor ke Patubang sa Libertad ga Public Market ga direksyon wala na da mariga ang sopinya right side kita road sa dari gid actually isa ini ke pulian sa tunga sa duha o tatlo ni ka building ya dari kita pisi ga sandalan isa ke pulian da himo ini ke road sa light materials ari gid sa para pro da lum sa ni ke road
0: ang video ka ki Fred gusto ko lang ikwana kayang aso ko makita kun the way ko yung maglantaw sa video daw building makita ko nagkakasunog sa babaw pero sa likod niya sa building.
2: Sa likod
0: niya. Okay. Okay. Establish na yung contact mo kay Fred kay nag-utol-utol. Try palapit be.
2: Yes, ari ko na palapit kita kay Brod sa okay. Dala kita sa picture. Ara actually ang makita na to dira structure sa kay Brod sa tunga sa duha ka building. Ara na padala na to dira picture para makita sa aton sini kay mga tagpalabati ining nasunog. Actually sa idalom sini kay Brod do baligya at mare siya do roll up kay Brod. Kag diri ba kita naton nga sa babaw may ara sang isa ka structure nga himo siya ka o ipasimala nati daw lulutuan bala ka kita bro
0: or basi dirty kitchen ba? Pero sa rooftop ni ang sunog ha? Or sa dalumis-dalum sa building ni?
2: Ang makita na ito, doon naglampot. Actually, babaw gini na sunog. Kaya ito bro, eh. Babaw gini siya.
0: Babaw sa building ni nga puti, oh. Puti, oh. Gin man yun kung ivory, I don't know. Sorry lang yun, kaya hindi ko yaka Oo, nga...
2: Sa mag-order na ka-picture yung ipadala na ako, Negative Rods, ibabaw ni siyang humo sa kahoy na puloyan. Kibanti, sa idalong, sini-roll up, hibo mo rin siya sa Negative Rods sa simento, yun isa ka puloyan. Mami niyo ni Balay?
3: Bali, member ko na sa, ano, sa LBC ng Sagian Sini, pero garento na sila.
0: Oy.
3: Oh, garento lang. Nang light material lang sa babaw, may mga gamit at sabi siguro may mga lukok puro or something ano, kurinte or ano.
0: Okay, oh, Adrian, ipakita ang picture, B.
3: Nang kalanaan, balaki, nalulutuan. Oh, hindi, dire sa unti may something may ganin lukok kuno gagina. Si amo to nga nagsigrab da yun, turo ang kalayo, tinaginawa ang mga tao. Ari na, by the way, ari din sa Giyayaw. Sang, ano, ara daw, sa, ano, sa Piyak. Eh, girintahan nila, girinobeta nila.
0: Kaya, baby, diri ang picture ipakita, ta? Ang picture nga ginsend diri. Kaya,
3: sila da mo. By the way, bago lang ni sila, kaya daw, gin, ano lang niya, goro, gin, ano, bago, panangula, pag sila nga, kay mo, na nila daw, bodega, tani. Oh. Ari, diyo. Are di ame protestan. Di ara may protestan dayo.
2: So okay, ari para ma-check pala to na
0: kay Kevin. Kay Kevin, bread nakita ko ng picture. Hindi yang building ang nasunog sa babaw sang building ha. Sa kilid sang building nga puti ni kagina sa video ang ginpakita naton. Sa kilid ya may ara roll up doors, duwak bilog, isa naka-brace, isa naka-close. Sa babaw sinaamo nang nasunog, ikaduwak patalgan, nga muning light materials babaw.
2: Amo na siya sa mabaw nga nasunod ni Kitang Rote. Kay Arin din ako siya ni Kiyas, din nagbata, ginapata kay Dati, sa nabatian sila ko na kami nagbibig po kanina, Kitang Rote, sa talaragan, ang mga tao din rin, nga sa idalom eh.
3: By the way, sa nabota din, na hindi may garanta lang sa babaw, lain na gali, sa idalom, lain man, pero light material din sa babaw.
2: Yung paling babaw na, do boarding house na,
3: oo, daw mo na siya. Kahit...
2: Ang mama ko. Oo. Oh. Nasa na loom. Oo. Wala lang. Ang mga ka-ilinom, lasang tunay-ilim na nata mo. Ang loom, tunay-ilim na nata. Si, ang mga ka... Gano, lagablik yan sa mga ilim noon. Hindi ka dira, mga boarding house.
0: So meaning lain gali ang nagarintas babaw da sa sila ya garintas dalom. Sino ko nung garintas babaw ka Kipebred?
2: So atan mo ang garintas sa ibabaw din ano.
0: Eh, hindi ko kakuan mayo kay Kipebred sige mo sing audio, but anyway ang sa babaw nga nagarinta why the time sang nasunog inang babaw nga bahin sang istruktura kay Kipebred
3: nang do no batian ko no may ara magulo ko rin pe malang kuno ang halinan.
0: Oh, kuryente ang nahalinan pero may mga taos babaw pilak
3: mga tatlo lang ano ba lang sila lang tatlo lang sila na naob.
0: Uy. Ang babaw na da, sir, kwa na da, nang may kusina or nanuman?
3: Wala lang ko kabalo, kaya wala ito sa kaming, no? Pero ang sa dalom, yan may arakit.
0: Oh, sige. Sir, salamat kasi mo, mamangkot aguro sa landlady or landlord, kay Febred, nga ang nagaparinta kay sa ulado, yun ang structure sang ina nga struktura, no? Kaya tiway mo nakasaka si sir da, posible. Ang ginakuan ko, basi may kusina, bla, kay Febred daw? Basi kung nag-nanuman?
2: Sige. So, Dripping Rods, ato, dire na po ha, presyo na muli siya ang batas na ginagarin. Tapos, sa igano.
0: Sa dalom.
2: Pero, dire na kita. Ara siya, ma'am.
0: Sige, be.
2: Pensa. So, ari ka lang ginagpan ng Dripping Rods. Actually, wala eh. Wala namin nag-asuka. Atik ba na pag- Tapos, sinig Bureau of Fire Protection. Actually, nagbinanigay.
0: Hapos na sa tap naon, kay Kipebred, kay T, nakita na ton, kilid highway lang, kaglapit lang, makabuylo, mga fire trucks na ton, kabumbero na ton, ligwab la, wala gagdinutok.
2: Actually, pinagkakalan, si Lord, lapad na kayo
0: eh. Oo, lapad na dahil.
2: Ang mga natin na kapag-alami, actually, ito, si Brad, ano, sa mga may Brad, sa matita, tapos ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, ito, nga pala po, Trigas na bayan ni Bernard Carina ay market doon, hindi kita magkala ito, mga puno, hindi kita fire truck at ginayon na nagpagpunong ng ito sa bus at doon mapatay tayo, kiring tayo. Okay.
0: So, sige, try tabi ano ang nagaren tabi kaki Pebred, try ta tabi kwa information. Sige. Ikaw na lang grosyot kaki Pebred sang question para po siya.
2: Okay.
3: Ano dahil pali na pinupuning?
2: Tatlo ka mo? Okay. Go ahead, Ate Pebred. Actually, niya, rapos na karoon sa monitorma para mabatihan niya.
0: Sige, sige. Ma'am, mayong hapon, live kita sa K5 News FM. I don't know, hindi kidya mayong hapon para sa inyo, kahit itatlo ka mag-renta. Ma'am, ano na da ang inyong pag-renta room, ano ni, bed space lang?
3: Room to rent, kwarto.
0: Kwarto. Kada tatlo ka mo, tigis isa ka kwarto?
3: Tatlo kami sa babo, isa ka kwarto.
0: Okay. Sa structure sa babaw, ma'am, gai kami bigamay lang hint. Sa babaw da, may ano ng plastada? May kwarto, may kusina, may sala, na anong plastada?
3: Wala na kusina, boss. Bali ha, nagmuli ng sunog sa dalom mo.
0: Oh, sa dalom, nagika nagsunog?
3: Oo.
0: So, ang sa babaw ninyong kwarto, ano na ma'am, himo sang light materials or...
3: Light materials na.
0: Uy. So... Pag-ara ka mo kagina, sa ba tiyagan yung nasunog, di in dumping aside ang una, gin kalayo? Sa dalom nga kwarto ang nasunog, oh. Tapos sumaka sa inyo?
3: Kumakasabon.
0: Uy. So, pila, isa lang, ang sa bilog nga babaw mga structure, isa lang gidya ka kwarto da?
3: Tatlo
0: gidya ka kwarto, oh, tigis isa ka mo ka, isa-isa ka mo ka buok.
3: Isa-isa ka kwarto.
0: Okay. Ma'am, nang, pag sunog ka gina, mga ano oras ginag ano, nag-start nga na ba tiyagan yung nasunog na?
3: Mga alas 5 siguro.
0: Alas 5.
3: Oo, so, alas 5.

0: May palang cellphone na po.
1: May naagkag TV, may naagkag ref.
0: May TV ko. Oh, ay ko ref. May TV ko, may DVD. Dali mga drawer.
1: Drawer, mga bayo, bisti. May oh, naakag ano, may laptop, cellphone.
0: Ah, walang, walang. May cellphone ita.
1: Oh, may mga...
0: Ah, totoo nabili, no?
1: May naakag kwarta nga nabilin pa dito, nga imugin tago.
0: May ato eh, takatay, takapitaka ko. Ah, na... totoo pala na ID ko mo.
1: Oh, na nasunog imong pitaka, naapatog imong ID.
0: Pero wait, kung makita sa kwarto sa kwarto, kung nung daw bagit ba?
1: Oh, hi. Ma'am, ang imong kauban, ang duha pa ka mga... Ang duha pa. Ang
0: lalaki ko, ang bupay na kong kapalong.
1: Oh,
0: okay. Upod ko, why gid sa nang nadala?
1: Oh, hi. So, ang imo nga mga upod, why gid ya bit-bit?
0: Why gid sa imo talao?
1: Dunga, sinong una panaog, ikaw or sila?
0: Siya, ang upod po, nagsunod ko kamay bata. Kung yun, ako akong bata, papanaog.
1: Oh, pilang edad sa imo bata, ma'am?
0: 7 years old.
1: Uy, 7 years old. Ang imong tiayon, why that the time?
0: Wala, why po ano, single mom.
1: Ah, single mom. Ah, hay, so ti, medyo masubo ni nimo kay ti. Wa nang imong pitaka, wa nang imong mga IDs, mga dokumento. Oh, hay. Sige lang, manawagan na mi, ma'am. Mangita kami tabang para kanimo, ma'am. Naada si Kagi Five Red nga siya man ang magtabang kanimo kay budlay man kaayo nga single mom ka, may naa ka pag 7 years old nga bata nga imo ginasagod. Ma'am, dagang salamat gid ma'am ha, sa impormasyon.
0: Okay.
1: Mangita kami tabang ma'am para kanimo ma'am.
0: Okay.
1: Sige. Dagang salamat mo. Kaki Five Red, kasubo galisang
2: Jasmine Rivera. Jasmine Rivera, kinig ang pangalan ni Kipe Broad.
1: Oo. Salamat gid ma'am Jasmine. Kaki Five Red, anong duha nga upod ya? Kundi lain-lain nga kwarto, tatlo ka kwarto mo. ang duha ya to, ubos man to. May arat na sila Red, Kaki Five Red.
2: Actually, Kevin Rod, sorry, karoon ang isas na mga upod.
1: Sige, be.
2: Gitibitaran pa na Kevin Rod ng Bureau for Protection ng Bakuaan sa dugang informasyon ng Kevin Rod. Proud this, happening karoon of now, wala na sa kalayo na magkita na pa ni Kevin Rod.
1: Kaluoy bala ka Kipe Bread kay siyempre masunugan ka ambal gani ni Miss Aryulin okay lang kung mabahaan ka kay may bilin ka pa nga mga haligi may mga habol ka malabhan mo pa mabulad mo pa pero masunugan ka Kipe Bread upos ginaya si Papang Daniel Gumeso kitaon gin sa Kinas video.
2: Ari ka rin kay Bronzo, sa palapit kita may nakuha, during the picture, si Kaki Five, Michelle Patino.
1: Uh-huh.
2: Ang idalom, though, wala na siya matabaan na kay Bronzo, dito dito yung ibabaw, hindi nga ginaritahan, si Karun yung balo, panikaroon sa aton, during ka mga katapo.
1: Pero, Kaki Five Red, please take note sa gin-interview na kayo na kay Ma'am Jasmine, she mentioned nga ang kalayo nagikan sa dalom. So that's the information nga kinangla naton i-verify sa Bureau of Fire if diin ginang origin sang kalayo.
2: Ari karon kay Borat pinapagita naton diri nga aton sirig fire officer o aton sirig investigator diri sa Bureau of Fire Protection. Agud makahatag sa gugang nga ipapasa sa regustan diri sa tulong sa Kapitan Rote. Diri pa kita naton karon. Grabe, sige na, sige niya ang pang-responder sa katong diri ka tapos.
1: Dasig lang o, why gani pilak minuto lang?
2: Dasig kayo, ina, sige ka pagpanulong, diri kita gods. Siguro ka pati, tawahay, diri ka lang yan.
1: Pagkakita ko, kay Fabre, nakita ko sa GC isang Iyaka Bureau Fire, pilak minuto, kita ko, gabumba na sa tubig.
2: Gani, pangkita gods. Diri pa kita katon,
1: Kaki Five Red, please establish me. Kundi dalom ning ginaritahan may roll up. Ano na ang babaw ang salog simentado or kahoy ano man?
2: Malili kita direkto para sa tiglar naton.
1: Puha halong kada paglili mo ba si madagdagan kada kalansang kag matuslok mata mo kaki Five Red kanugon.
2: Direkto Five Red sa sulod kita direkto para makita.
1: Ang kuan na lang ang palatungan plus babaw, ano na simentado or kahoy?
2: Ang makita na to, dere, you know, ang ibabaw si Nicky Pebronza, ang atok, siguro ito atok na makita na to, himo ilang sa long span, and then may ari dere sa alagyan sa kilid, daw himo sa kahoy, Nicky Pebronza.
1: Uy!
2: So, isa yung kabalay,

0: traditional look, dobre dia under the magic kita pilit.
1: Kundi may roll up doors, masulod kita sa roll up door. Ang sa babaw ang atopi na nga serviki sa misang first nga nagrenta, kahoy gali na ang ato ang babaw ya. Tapos amo nang ginahimo man sa log sang naga-stars babaw kahoy.
0: Yes, adra ba kita pa supply dito sa kagatan, kasi pa kita gabi ya sa kagatan. Pero yung wala pinit na sunod dere. Pero ang tarangun na ito dere, left side dere ka nagyan, yung sa kahoy kasi bronze. So,
1: ti, in-expect ko na ito. So, may punto to si Ma'am Jasmine, nga sa dalom nag-agi ang kalayo, kaya ti kahoy mo. Kaya kung simentado, natiway gito punto eh. Kaya ti alangan man yung malapos sa siminto ang kalayo. Unless otherwise, kung may leakage na kung grabe na ginang volume sa kalayo sa dalom. Ruti?
0: Oo. Amo pa na ganito, mas kinapangita sa kanon si Sir Poblan. Gusto din, sir, nato din at makatag sa initial information. Pero makita na sa broad, kasi hindi mo sa tao eh. Kasi nung ang napakay.
1: Pero na declare na kay Febred nga fire out no oras.
0: Oh, fire out kay Febred direkt mga pasado la 5 man dasig lang eh. Kay hindi man siya do tama ni kada ko kay road kay structure pero na fire out pa dayo na.
1: Ang sa tuo nga bahin sang sininga struktura kay Febred ano mga pamalay na ni or building man?
0: Building man siya kay Febred, building man. Amoring ba namin kung na building direct ko nung isang ganit ka po rin yan, kitmaran siya kasi itupok sa kahoy, hindi siya nasig na maglapta.
1: Pero ang building nga nakita ko din sa walaw, ining puti, may window to siya o, nga glass posible na damage, so kayo nalabot na kakalayo, guro.
0: Oo, oh, posible. Kaya ang ginatanaw ba natin rin kay Brons, posible ang ilas, din yung dapog, aray din ang face siya mag-idalom.
1: Ang garant sa dalom kagi Pebred, ano nilulutuan or anong ginabaligya nila?
0: Ang baligyaan to sa impormasyon na nakuha natin, daw protasan man kay Pebred. Kaya gintatuan ta kagayina, protasan na to posible, nag-display man siya sa iya, sila yung protas, kaya ba nakita kita na rin yung mga pungango, wala siyang pinya, tamo pa na nakita na to, kaya may makita dari kay Brods kay may sinako aray check natin kung piniya ini siya sandiya sa lakot may milong
1: prutas
0: ang ilas
1: napahigad na mga prutas da pero lantaw mo sa dalom kay Pebred Brod may damage ang kalayo ang dalom
0: ang sa idalom ang dritang piece sa right side din ang printahan to siya ganagabarga prutas so far do wala na siya malampot ito kalayo dritang piece ang ilas sila din nga alagyan dritang sa wala nga posible dirigit nag
1: kay makita mo na mo kay gina-establish na to kay Pebred atong information ni Ma'am Jasmine nga ang kalayo halin sa dalom mabalaan mo na mo kung may kalayo sa dalom may inagyan sa kalayo blas dalom nga nagpasaka sa babaw
0: amo gina kay Pebred sige patihan dire ma'am dapat ko rin tani sa
2: hindi sir dito ang dapat sa
0: proceed ni ang
2: Why pa na dali ata sila o ang garinta dito ata
0: sila. Kaya mo to kayo ang Diyos. Medyo kayo kumaran sa nang kulira sa ganyan na. Pero ang ganyan na tamila ni Ana isang Bureau for Protection pero isang fire line.
1: Oo, okay, tiga investigar pa. Diba si Ara man si Ma'am Jeannie Masip da?
0: So, kung wala pa na rin si Ma'am Masip, tinatanaw-tanaw mo natin dali. Ang atong sinig na fire investigator ay usunod naman ang good data na awon. Diba ko hindi ka patigayon pa sa investigasyon na kita bro? Kasi aring ganit si Sir Paula, no? Ito ba tita? Di
1: o?
0: Ay, hindi. Bahin ganit. Sino siya lang ang atong nga investigator, sir? Sir Paula? Sir Paula, sir?
3: Ah, wala pa kita.
0: Ah, okay. So, gina-investigaran pa nila kita bro? Wala pa rin kita sa informasyon na nakuha.
1: Sige lang. Ang nabilin na karoon ng informasyon, ibubo lang na kay K5 Julius. Sige, kay K5, wala ko galing uras. Salamat git sinyo da. Pasensya sa mga reporters ko, ay kumakwa ang iban. Bangod naman sining flash report. Kay K5, wrap up na lang, bay. Para sa mga late tuners aton kag wala na tapanahon. Salamat, kay K5.
0: Salamat kay Febron sa mga tusinig ng balita. Gikan, Rigya, sa may Wisanga Street. So far, ito yung naglugtad delegasyon. Nung pasan doon si Kuya sa Gapoy, kag wala ba sa Gatilasan ako nasunog sa naglugtad, iya kasunog. Pero karoon, nag-inapagapati nga yun, pasang ito gusto na kato, narin yung Bureau for Protection, agad matubot, kundihin niya ang ginhalinan, sinisag kalayo. At sa pagkita, dulog siya sa Power 3, yung atong siniga DTX 700, Mighty Sikid D3 Mayo, at man siniga DTX Beauty Soap, kung DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapun si Patrol, kay 5 Mark, hindi maisip, ako naman si K5, Ren Salgado, para sa kapiyan ng balita, sa emisyo publiko, magkalingawan sa Negros, K5, Peace FM.
1: Malamong salamat kay Kipe Brad Salgado. We like to thanks man sa kay Sir si Kuya Shem. Siya, good PM sa Rods. Ako gali ang nag-ang concerned citizen na nagtawag sa Station 6 kag Station 10 about sa sunog. Salamat, gin sir, ha? Dako nga nagabulig. That's why sa mga tao nga nagtawag, pwede kaya kamong ka-dial 911, ah. Kay direktahon kamuya hatag na yun bulig. Buhay kamu load, pwede kamong ka-dial 911. Eh, may masabat na sa inyo para at least mahatag ninyo ninyo sa mga concerned. Salamat gid ha, Mr. Shem, si Kuya. Wait na panahon mga kaki 5 sa atong sigapag pangalagad. Buwas naman, same time, same station. Ulo aligmat, ulo alerto. Ibig maghatag kumpiyansa. Special minty ining sunog mga kaki 5 kay masakit ba tiyagon? Nga mawad-an kay muya sang palangabuyan, mawad-an ka sang kabasang mga bisti mo da, mga gamit mo, ginpundar mo, pipila ka tuig, ginutang mo pa na, maagyan ka sunog, isahon lang. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa, sang K5 News FM, bakulod sa masing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Adrian, ka K5 Rimwell, ako naman si ka K5 Rod sa Palma, nagkababilin si Gisa Kabala, nung gika naman sa Roma, Kapitulo 8, Versikulo 31, nagasiling, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Two weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. D3, yung may VCO, yung may D3.

0: Yes. Calling all secondary schools in Negros Island region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang blood check laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay radio station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agun nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga Sagay noon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound. Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-operate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaisaru's Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa atong mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaisaru's AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaisaru's AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo and printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad sing Sigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
0: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan.
2: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kagprobinsya sa Negros Occidental, nagpalaig na ang D3 Bio Evening Newscast sining Huwebes, Agosto 13, 2026.
3: Makita kita kagmabatian live sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Mabatian man kita sa mga radyo sa frequency nga 101.5 MHz.
2: Sa mga headlines sa dulumat sa kalawaan sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Wala kita sa balitang lokal, safe nga pagsilo sa basura halinaman sa old dump site sa Bacolod, ginaplanuhan.
3: Sa balita national, Presidente Marcos wala sang ihibalo sa confidential funds.
2: Samtang sa balitang international, masobra 110 ka mga individual na rescue sa nasunog na barko sa Indonesia.
3: Sa balita sports, sa Philippine team madinalagon sa Asian Underwater Hockey Championship sa Indonesia.
2: Kag sa balitang entertainment, teaser poster sang Filipino adaptation sang P-Mac ginpakita na sa publiko. Diretso na kita sa ato sing ulat panahon upo daman sa kay K5 Dominica Baniaga.
4: Nakapabilin nga magalumon kag maulano ng panahon sa Luzon kag pila ka bahin sang Western Visayas bangod sa epekto sang Southwest Monsoon o Kunhabagat. Sa pag-asa, maulano ng panahon sa Zambales, Bataan, kag Occidental Mindoro. Ang abagat ang nagadala naman sa mga pag-ulan sa nabiling nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila, kag sa pila ka bahin sang Western Visayas, partikular sa Aklan, Antique, kag Capiz. Ang nabili naman nga bahin sang tungsod na makaeksperyensa sa mga init nga panahon sa aga, apang sa ugto, posible na ang mga pag-alon nga mayupod ng mga lapta-lapta nga mga pag-ulan, kag pagpangilat, bangod sa mga localized thunderstorms. Wala na sa monitoring area ang bagyo ng kaapang mayarat naman sang bago nga low pressure area nga nagtuhaw 1,740 kilometers sidlangan sang extreme northern Luzon. Madako subong ang posibilidad nga magdevelop ini sa isa man ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ang partly cloudy to at times cloudy nga panahon nga mayupod ng mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 28 degrees Celsius sa kagaon, pag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni Sika K5, Dominic Cabrel Baniaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Balitang lokal. Ang balita ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: Alas 6:07, kag sa detalye na sa ating mga balitang lokal. Ginatudlo ng isa ka senior citizen ang suspitsado nga sa nagluntad nga hit and run sa Dalan Lacson, siyudad sa Bacolod sa tong taligdan nga Agosto 10 kung sa tingin nabungkuan kag giniyod-yod kag nalsakan ang 32 anyos nga biktima.
3: Ginsiling ni Police Major Elmer Bonilla, tagpamuno sang Traffic Enforcement Unit sa Bacolod, nga pinagi sa koordinasyon sang Victoria's PNP na tultulan ng gintaguan sang puti nga minivan.
2: Pahayag pa ni Police Major Bonilla na recover ang salakyan sa isa kaskrapan sa sudad naman sang Victoria's, pero inina ang gin-chap-chap kagin pa pinturahan sang itom nga kolor sa ligasyon nga para hindi ini makilala.
3: Sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, gimbaligyan salakyan sa skrapan sa kantidad nga 6,000 pesos apang nakakas na ang ato papertahan, goma, kagreen o kung gin-grinder ng chases ini sa makita sa mga otoridad.
2: Sa informasyon nga nakuha sang otoridad sa mga pumuluyo sa lugar, ginapatihan nga nagpalagyo ang senior citizen bangod sa nahimo nga hit and run kag nagpadulong naman sa Iloilo.
3: Nagapati naman ang himata sa biktima nga yara lang sa siyudad sang Victoria sang senior citizen kag nagapanago lang sila nga himata bangod sa kakulba.
2: Sa dugang pangamabalitang lokal, mayara na ang Bacolod City Police Station sa person of interest sa paglutang patay si Saka Indian National sa Maypurok Bayanihan, Barangay Villamonte, Siyudad sa Bacolod sa tagtaligdan nga Agosto 4.
3: Sunod kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy City Director for Administration sa BCPO, padayon pa sa gihapon ng investigasyon sa kaso kag mayara na sila sang witness kag mga CCTV footage nga nakuha kag ginatrack.
2: Ang mga nasambit nga footages sa amo ang gindahatag sa Regional Anti-Cybercrime Unit o Konrako, agod nga ma-enhance ang mga ini.
3: Dugang pa ni Police Lieutenant Colonel Liada, yara naman sa kapulisan ang tanan nga ebidensya kag ginahulat na lang ang mga resulta sini antes sila maghimo sang masunod nga tikang agod nga maaresto ang suspect sa paglutang patay sa Indian National Law.
2: Sa katapusan ng sa iban pang mga balitang lokal, ginkumpirmar sa Bacolod City Veterinary Office kon BCVO ang nagdugang duha ka mga kaso sang African Swine Fever kon ESF sa siyudad.
3: Base sa pahayag sa BCVO sininga web sa Agosto 13, may tig-isa ka bago nga mga kaso sa Barangay Alihis kag Barangay Alanginana.
2: Padayon naman sa gihapon ang BCVO sa pagmonitor sa mga baboy kag sa mga lugar nga posible apektado sang ESF.
3: Nagapahanumdum naman ang ahensya sa tanan nga nagasagod sang baboy nga sundon ang biosecurity measures, siguraduhon ang proper sanitation kag gilayon nga makipag-angot sa BCVO kung magmasakit ang mga sapat kag kung maka-experyensya sang sintomas sang ASF.
2: Nagahingyo naman ang ahensya sa tanan nga mag-koordinar sa ilang nga mga tikang agod nga malikawan ang paglaptas ang ASF kag maprotektahan man ang mga palangabuhian sang pumuluyo.
3: Samtang wala naging paidalom sa kapulisan sa Food and Drug Administration o kung FDA test sa mga nakumpiskar ng mga food seasoning sa syudad bangod nga ginakabig na ini ng mga counterfeit o kung peke kag hindi kinahanglan pasang testing.
2: Sa madumduman, sa tong taligdan ng Agosto 6, tuig 2026, nakumpiskar sa mga Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG ang 98 tahan ka mga boxes sa mga peke nga seasoning sa may barangay Mansilingan.
3: Ginpahayag man ni Police Major Christopher Dulugan, Chief sang Bacolod o kung Bacolod CIDG, nga nagapadayon ng inspeksyon sa kapulisan sa mga nagabaligya sa ngiligal o kung peke ng mga condiments, pati man sa sulod mismo sa mga merkado.
2: Sa dugang pagmamalita, safe nga pagsaylo sa basura halinaman sa old dump site sa Bacolod, ginaplanuhan na. May kampiyon nga balita si Kakipag Wilson Villena.
6: Ginhangyo ni Bacolod City Mayor Greg Sataya ang madasig nga pagresolba sa ginabulubanta 80,000 cubic meters nga excavated waste sa daan nga dump site sa Buri Road, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Base sa direktiba ni Mayor Greg, ginapangita sa syudad pinaagi sa City Legal Office kag EMB NIR ang pinaka-safe kag nagakaigo nga pamaagi agud mabalhin ang basura pagkadto sa sanitary landfill sa Barangay Filisa. Maghahatag ang EMB NIR sa technical recommendations kag kinahanglan nga test antes nga ang hauling kag disposal sa mga basura. Padayon man ang city government sa pagmonitor sa lugar samtang ginahulat pa ang formal nga rekomendasyon sang EMB NIR. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty C, D3 Bayo kag DTX 500. Ini sa K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Samtang kapulisan sa Bacolod, pagagamito ng mga barkers sa monitoring a good matap na ang kinawatay. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
7: Ginaorganisar sa mga hepe sang tagsa ka mga police station sa Bacolod ang mga barker nga nasakupan sang ila area of responsibility agud makabulig sa monitoring kag para makontrola ang pagluntad sang krimen. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy City Police Director for Operations, nga nagtaas ang kaso sang theft sa siyudad sa Bacolod kumalin bulan sang Enero tubtob bulan sang Agosto kun ikumpara sa nagligad nga tuig. Sinupa sa kay Liada nga pinaagi sa pag-organisar sa mga barker, madasig na makilala ang mga persona sa likod sa pagpangawat sa mga kumbuyuhan, bangod yara ang ilang presensya sa mga dalanon, kag ilaman matudlo ang mga kaupdanan nga nagaplano sang malain. Naman sa kay Mario Stelo, presidente sa mga barker sa Bacolod City Public Plaza, nga ilang ginabuligan ang mga kapulisan sa pagbantay sa palibot, kag kung sila ang may makitaan nga krimen, ilang gilayon na gina-report sa Police Station 1. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa dugang pangmabalitang lokal, tag-iyas ang pick-up nga nakuhaan naman sang video nga nagay si Isi sa dalan. Ginpadala na sang Syukos order sang Ildiao. May kampiyon ng balita si K5 Carla Defensor Longa.
8: Ginkompirmar sang Land Transportation Office Negros Island Region o kon LTONIR nga nakilala na nila ang tag-iyas ang pick-up nga nag-viral sa social media matapos nga makuhaan ini sang video nga naga-isi-isi sa makapila ka beses sa isa kadalan sa Negros Occidental. Suno sa pahayag sang LTONIR, ang tag-iyas sang salakyan ang na-trace nga taga-syudad sang Iloilo. Ila nga padalaan sang show cause order ang tag-iya kag ang driver sang salakyan. Kagin pa idalom na sa alarm ang pick-up samtang ginapatigayo ng investigasyon. Dugang pa, ang insidente ang isa ka kaso sang reckless driving ngayara sa idalom sang Section 48 sang Republic Act 4136 o kung Land Transportation and Traffic Code. Ining nga balita gradulong sa inyo sang GDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK from Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News Alpha.
3: Samtang shabu kag marijuana nakuha sa isa ka persona sa Barangay Kabug sa Bacolod. May kampiyon nga balita si KK5 Michelle Patino.
9: Ginkustodiya sa mga kapulisan ang isa ka 39 anyos nga lalaki matapos nga makuhaan sang 34,000 nga ginabulubanta balor sang ginasuspetsyan shabu kag isa ka pakete sang ginasuspetsyan marijuana sa drug buy bust operation sa Prokipil Ipil Barangay Kabug sa siyudad sang Bacolod Huwebes sang kaagahon Agosto 13, 2021. Ginkilala lamang ang lalaki nga si Edsel residente sa Barangay Sumag sa Nasambitman nga siyudad. Nakuha kay Edsel ang 7 tanan ka pakete sang shabu kag isa ka pakete sang marijuana. Preso na karon ini sa Police Station 9. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sa DTX 500. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Balitang National.
10: Balitang National.
5: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: Alas 6:15 kag sa detalya sa ating mga balitang national. Ginpalayag ni Palace Press Officer Claire Castro nga wala na sang ihibalo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa 24 bilyon ka pesos nga lokasyon o kon leadership fund para naman sa mga senador.
3: Suno kay Castro sigurado nga hindi ini pagpahanugutan sa pangulo kun hibaloan ang nahanungod sa leadership fund.
2: Na bulgar ang nahanungod nga sa bitan nga lokasyon sa nagtindog bilang testigo si Anay Department of Public Works and Highways o kon DPW Secretary Manuel Budoman sa kaso nga malversation batok naman kay Senator Bong Revilla sa Sadigan Bayan 3rd Division.
3: Suno kay Bunuan nagbaton sang 24 milyon ka pesos ang tanan nga mga senador gikan sa lokasyon sang DPWH.
2: Ginpalayag pa ni Bunuan nga mayara sang tunga ka tunga sang bilyon ka pesos nga leadership fund ang tanan nga senador apang mahimo ini nga magsaka sa isa ka bilyon ka pesos kon may igasumiter nga listahan sang mga proyekto nga isakas ang isa ka senador.
3: Ginbulgar man ni Bunuan nga ginsumiter ni Undersecretary Roberto Bernardo sa iya opisina ang list of projects ni Revilla kag Senator Jinggoy Estrada.
2: Kalakip man sa nagsubmiter sang listahan amo si Senator Bunggo kag Senator Rubin Padilla.
3: Nagpasalamat naman si Padilla kag Senator Amy Marcos sa nasambit nga assistance base man sa ligasyon ni Bunuan sa Sandigan Bayan.
2: Kalakip man sa ginabulgar ni Bunuan nga si Senator Juan Miguel Zubiri ang may jurisdiction nga pataasan ng leadership fund.
3: Nagbaton man sang 1 billion pesos ang senador nga may committee chairmanships.
2: Samtang ginpalayagaman ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga critical na ang problema sa basura sa Pilipinas.
3: Ini ang ginakabig bilang nagapangunang rason sa mga malala nga pagbaha sa Metro Manila sa diin nakita nga ang basura among nagasupon sa mga alagyan sang tubig.
2: Sa nakaligad nga pila ka adlaw, tinulada naman ang mga basurang nahakot sa mga dump trucks nga nagasupon sa mga suba kag kanal sa Metro Manila.
3: Bangod sini ginpilit sang pangulo nga may garbage crisis na sa Pilipinas.
2: Sa piyak sini ginpalayag sang pangulo nga hindi siya pabor or sa pabayaron sa multa ang tao nga nagahaboy sa basura sa bisandiin lang nga lugar.
3: Aminado naman si Presidente Marcos ng isa sa mga solusyon amo ang pagpahamtang sang pasilidad nga butangan sang basura.
2: Ginpalayagman sang pangulo nga kinahanglan baguhon sang taong ila sini nga mga pamatasan agod sa pag-angot naman sa paghaboy sang mga basura kaangay sa pungsod sang Japan sa diin nangin batasan na sa mga pumuluyo nga magsulod pagsulod sa basura sa ila singa bulsa o kunbag kag ihaboy lamang ini sa basurahan sa ila singa pulo iyan kag hindi sa bisandiin lang nga mga lugar.
3: Sa dugang pa nga balita national, liwat nga ginpahanumdum sa Department of Education kun DepEd sa mga manunod o kun mga manunudlo nga ginadumilian ang paggamit sang ATM cards bilang collateral sa mga loans.
2: Ang nasambit nga ATM ang gina-withdraw o kun nga ginakuha sa mga public school teachers ang ila sini nga mga sweldo.
3: Miyerkules nga adlaw Agosto 12, liwat nga nag-issue ang department o kun nag-issue sa DepEd memorandum number 049 na 2026 sa Department of Education nga nagapahanumdum sa mga manunudlo nga ginadumilian ang pagprenda sang ATM o kung pag-surrender sa mga ATM card sa mga nagapahulam sang kwarta.
2: Ginpatagban sang DepEd nga delikadong kag mahimo pa ini nga maabuso man sa manunudlo bangod sa paggamit sang ATM cards bilang collateral.
3: Ginpahanumduman sang DepEd sa mga empleyado nga kun halungan ng ATM payroll accounts bangod mahimo nga makuha ang personal kag sensitibo nga mga impormasyon sa ATM cards.
5: Balita International. D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Alasay sa GSN9 kag sa detalya sa mga balitang international. Masobra 130 ka mga individual ang na-rescue naman sa sunog nga barko sa pungso naman sa Indonesia. May kampiyon nga balita si Kaki5 May Hikilan.
10: Na-rescue sang otoridad ang masobra isa kagatos nga individual matapos masunog ang isa ka barko sa Bali, Indonesia sa Miyerkules, Agosto 13. Suno kay Muhammad Hariyadi nga opisyal sang search and rescue. 172 ka individual ang na-evacuate nga sakay sang barko nga Putri Yasmin, apang isa ka 19 anyos nga babayi ang gindeklarar nga patay. Dugang pa sini, wala man sang pasahero o kon crew nga nabilin sa nagakasunog nga barko, apang wala man sang ginpaguha nga impormasyon angot sa pilason o kon missing nga mga individual. Masami nga nagakatabo ang aksidente sa tubig sa Indonesia bangod isa ini ka archipelago nga ginalakipan sang 17,000 ka mga isla nga nagasalig sa mga barko para sa adlaw-adlaw nga transportasyon.
11: Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko, ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Balita Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Sa balita sports, sa Philippine team madinalagun sa Asian Underwater Hockey Championship sa Indonesia. May kampiyon nga balita si K5 Mar Varanuez.
12: Nangin madinalagun ang team sang Pilipinas sa 2026 CMAS Asian Underwater Hockey Championship nga ginpatigayon sa Indonesia. Nakadaog ang Team Pilipinas Underwater Hockey sag mga silver medal sa men's elite kag women's elite category. Para sa national team, iniang ilang abawi matapos lunsayang wala makasunod sa podium finish sang Tuig 2024 sa Singapore. Sunod niya paghahandaan sang Philippine team ang 2028 Asian Championships. Para sa balitang sports, nga ginulong sang Klinika D3 Bio DTX 500. My TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranhuaz. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Balitang Entertainment. Balitang ito ay ating sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
2: Alasay sa BNTO no, kag sa atong sigabalitang entertainment, teaser poster sang Filipino adaptation sang P-Bag, ginpakita naman sa publiko. May ka-chika si ka-K5 Lori Gamboa.
13: Ginpakita na sang Viva Films sa publiko ang teaser poster sang Filipino adaptation sang pelikula nga P-Mac sang Miyerkules, Agosto 13, 2026. Ang P-Mac ang isa ka-hit Thai horror comedy film nga paghimuan sang Filipino adaptation sa direksyon ni Victor Villanueva. Ini ang pagabidahan sanday Wilbert Ross, Bea Benene, Jairus Aquino, Vandolf Kizon, TV Valderrama, kag Gian Bernardino. Wala pa nagpagwa sang opisyal nga petsa kung sano ipagwa ang pelikula, apang excited na ang mga fans nga malantaw ini. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Ano nang P-Mac kay K5, Troy?
3: Wala mo na natanaw, Sir Rods.
2: Ay, kung nakalantaw. Pero nakita ko sa picture, nakalabalabas ang kamot sa babae. No?
3: Okay, nang horror na siya, then comedy. Uh-huh. Si Mario Maurer na daang ano, ang actor.
2: Oh, pero ang original nga...
3: Amo ng original, si Mario Maurer. Uh-huh. Tisubong naman niya, gin-adapt sang Pinoy, bago naman.
2: Pero anong istorya, inang babae, laba kamot?
3: Ang babae is nang ano na da siya na daang aswang, bala mo doon something nga muna. Then, naluyag si Mario, ang lalaki sa babae. Pero wala kabalo yung laki
2: nga
3: aswang nga babae.
2: Pero by ano man, medyo nami kay dugin part nila do comedy style.
3: Comedic na siya kay Fibrod.
2: Nami galing
3: kaya na. Kaya makontrada nila do mga gagmay, do mga tiyanak. Mga nugbo nga mga tao.
2: Nang research pa ko diyo ng P-Mac ni nga ano Pero na namian ko, laba kamot nga babae. What? Ti siguro, damo sa mahakos, ino?
3: Tungo damo, hindi lang isa.
2: Kita mo to sa picture, pilak bilog to, nahakos yung tanan.
3: Pero kung labot ka pa di gani ko, Sir Ross?
2: Ti, hindi ko rin kung laba ka kamot, Sir Diyos, no? Let's say, ali ko di ka pong, kung malabot ka, makuwit ko ilong mo, no? Makapanguot, makapanguhit ka to sa layo nga lugar. Wais lakbalong, ikaw gulin ng nguhit. But in a way, namin nilang tawon. And support tabi sa mga pelikulang mga lokal, like K5 Jules, K5 Troy, kay subong ang pelikula, subong ganubo, bangun naman sa AI.
3: Pag-isapat, kasi iban na lang nagkatanong TV mo, ara na sa social media. No?
2: Ara na iban sa Netflix, ang iban, ara na sa anong mga ginalantawan nila. Pero nami ah, nanamian ko ah. Mga ka-K5, amuyad to, magdalag ko ng mabalita subong Huwebes, Agosto 13, tuig 2026.
3: Bantay naman buwas ng adlaw ang panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
2: Sa pangalan sang Men and Women sang K5 News FM Philippines, sa ngalan naman ni ka-K5 Jean, siya tita ko si ka-K5 Ron sa Palma.
3: Masunod ang programa ang Larga Vista ko po si K5 Julius Marivella sa pagpanguna sa aton CEO nga si Doc Ramil Uy. Palayon lang sa pagpamati sa mga balita diri sa K5 News FM 101.5 kag sa amon Facebook page sa ko si K5 Troy Lawrence Basa.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gid man niya nga kape.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
19: So una,
18: mag-ed ako sa akong body odor.
19: Nabuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
18: Pero subong,
19: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
18: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
19: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka. By Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
5: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.
0: X10. Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
22: Number 1, K5 News.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga Vista.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi banwa ining Larga Vista kagako si Julius Marivelas.
0: Lorga Vista.
1: On a Thursday night, katapusan nga pagpalayag sang inyo para tuntunan karon nga semana.
0: Lorga Vista.
1: Sa Liadamyo Larga ang barko, Larga Vista begins for tonight. Una hunta, istorya. Samtang aton bantayan dugay-dugay, ari, samtang nagalapuyot ang inaway dito sa Iran sa tunga sang Amerika, kag Iran, may isa ka importante nga development. Ginpagwa sang Amerika ang ila sini files ukon ang ila natukiban parte sa mga UFO, possibly alien, ha? Halin sa iban nga kalibutan. Ining ginatawag nga UFO or Unidentified Flying Object Files sang ano, Pentagon mismo. Meaning, ang militar mismo sang Amerika nagpagwa sang ila file. In fact, uploaded na karon sa Department of War website ang ila sini files nanong nagkalakitan sang Amerika, nano ang ginakabig talalupang doon nga mga itabo. Ari lang tawa nyo bla, pakita ko lang makadali ang website sang Department of War. Ari lang tawa nyo bla, available ini online na Department of War sang Amerika, pangitaon nyo lang. Ara da napagkit ang ila sini may alien nga spaceship kuno allegedly nga gin-report. Lig lang ko be scroll toto yan. Uy, nano pagid nang nakita nila ho, do may UFO, unidentified flying object, patuo lang bi palihog. Ara pagid. Uy, hala, mga galupad nga daw disk nga ginapatihan UFO. Istoryanta na karon do gudagay.
0: Lorga Vista.
1: Grabe no, katalalupang don nga ginpagwa sang Amerika samtang nagalapuyot ang inaway sa Iran, Israel kag Amerika dito sa Middle East. May ara pagid sang nagaluntad nga tensyon sa tunga sang Amerika kag China. Bantayan ang aton talakayan karon do gudagay.
0: Lorga Vista.
1: But first, ari una nga istorya, yamo kag reklamo. Pabay-an ta ng UFO kay Aria Subra panisa unidentified flying object ang ginaistoryahan ta dire bulugasan sang mga driver labi na gid ang ga-drive sang taxi. Let's have K5 babes kantalaw. Angot sa yamo kag reklamo sang taxi drivers nga ginagwa gaan sila subsidy o kung bulig sang gobyerno, meaning kwarta para kuntani sa ila itugong nga gasolina. Apang ang aligasyon nga ini ginalabuan pa ginaplamingko sang operator.
0: Lorga Vista.
1: Nano nga reklamo in let's have K5 babes sa iya balita. Babes, good evening. Please come in.
2: Okay, fine. Dolph, pinakang reklamo karon sa ato sini ang mga PUD at library. Ini nag na sa pugos na pakulod. Sa tingin, wala pa makapaton sa ang ilan sa ng kalita. Since la ako na, since pa naging na han, ang pag-distribute, ang gobyerno, ang fuel subsidy, sa itong 28 sa bulan sa Abril.
1: Kaya
2: naulat-ulat pa ang kaguluhan ng mga friend na makabaton sila nagulat-ulat man kung bulat sa mga chicken oil pa apang tutup-tutup pa o wala giyapon.
1: Uy!
2: Ang pamasot na may araw pa pala o kung wala na.
1: Mm.
2: May palamang ko tanong sir. Kaya kung ato na sawon, ato si Pajol, ito pinanubor na din si Gago. Kung gasawon sa din ng ato si Pajol, masagot na sa pinamayaan, bala, daw sit-sit-sit ng mga tao sa iday.
1: Uy!
2: Nag-sit-sit-sit mo sila, nag-drive mo sila, may mga units mo sila, nag-unit sila, dami sila ng mga units. Sabi niya, ilasin na ginit sa bisuhan, kakita Diyos, ako mula sa Giyakon. Kahit anandi sila, ang ara gamit sa operator na sa TriStar unit mo. So, subong panat sila, wala makamaton.
1: Oho.
2: Amo na ang problema, ang 55 ton. Yeah. Wala pa sa balo ko na ang rotsyon sa operator, maski wala ko ng operator, amo na naka samba, marikag na kagamit. Sinike, mati, ang ibang sinike 55 ton, yung mga operator, sa mo yung naghahimo ng lista, kag listing naging submitted po sa babao sa LTFRB, kag LTFRB, ma-release mo lang yan sa operator. Ang lang ilang kay team operator kung nakapun ng lady sa kapalo yung mga tamo sila sila mga drivers. Mga operators nga nakapaton, pero ang ibang ng mga drivers, ila yung buwina ng ila sinipon, makapato na dekad mayara, di ikaw ay mawaayon ng 5,000 pesos. So, paalam itong emotion ng mga kwan, emotion ng mga balidad, may maintenance, may arasang, kwan, may arasang gasas yung mo sila kya, di recharge pa, kag, kwan ba, short page ko, ang short mo pala kung mag-dimit ka, sa emotion ng dailyhan na kwan, na renta, i-charge pa na ito. Simabilisi mo sa 5,000 na ginespektar mo patunon, 2,000 na lang kasi pedro.
1: Pero,
2: amo na ang,
1: babes, ining sinuni in particular ang nagambal sa amuning reklamo?
2: Actually, mga drivers, bugay na nila na ginatabok sa kasi pedro.
1: Uy.
2: Ang una blang at drivers nga sinin pamatihan na ito. Kaya natin mo rin siya ang palapag yung sapat ka ina. Well, nga nag-apropate kita sa higad ng nalan, dila sa my Lopez East, sa my confidential tactical role, Diyos. Ang ining drivers nga, mayo kay Arigita, mag-gyata ni balay yung operator. Pero kag ining ayuda na ito nga, doon daw lang gyata ka matos. Ano, mayara pag ito balag kita yung batunan. Sini kung wala, nam na plaman ko tanong, wala nila kaya kita yung George. Si Richard, yung asas, may ang una na ito nga interview kayo na, nga sa iya, mayara sila nga pag-batunan, 60 pesos, pero take home 2,000 na lang kay bangod niya ang 3,000 ang ilan sa operator kasi pa Jules yari ang pahayag ni yari at pahayag ni Richard yasa ang driver sa Pilipi sa taxi.
1: Alright,
2: alip pwede ko yan para na yan
3: si Dave. Amo na ang ginatay sa gobyerno.
4: Oh, atay sa gobyerno, oo. Oh.
3: Kapila ka mamagbaton sa kapulan.
4: Sa isa ka tuwek?
3: Sa isa ka tuwek,
4: oo.
3: Ay, sa ka tuwek, isa lang.
4: Okay, isa lang.
3: Sa pila ka mga drivers nga nakabaton?
4: Daan po kami na. Daan po kami.
3: Daan
4: po kami na.
3: Okay.
4: So, iba na ka natagahan, ha? Pero tugan, okay pala sila. Sa ako,
3: Narilis na nagit man, galing.
4: Ah, kami iba na gara. Kung pumili na po.
3: Pilang release niya? Kada driver, pila?
4: Ang subong na okay na wala ko sa mga iba na mga driver. 2-5 lang pagawa. 2-5 i-release sa ano? I-release sa utapon na. Kung sa pitina sa sakyan. Kung sa mga bunggo na eh. Kaya ako may mga bunggo. Ako na yung utang. Kaya ako na yung resto.
3: Ano na? Sa operator na niya?
4: Sa operator ko na, oo.
3: Tingaan nga.

0: Radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
2: Mabibili sa mga butika.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Sige, ko be-edit picture. Dapat beautiful, gudguda, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas For Biotics. Kasakit ang tiyan, Max For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max For Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas For Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon.

0: sa original Palapala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kagbatuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
1: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
1: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasi.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow!
9: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
10: Mabibili sa mga butika.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon, ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ilang ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Ann Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyrus Acufest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2, Sagay City. Gyrus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
3: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Cabangcalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid nga customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bag-o nga SSS building sa siyudad sing Sagay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sa K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sa Klinika de Alternativa sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon.

0: Ang aton nga mga resellers ang may ara sa official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sa Clinica de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes, humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound. Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sa live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sa bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station IDs, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: K5 News FM.
2: The Lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
2: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
4: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Kapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sang Biyernes, Agosto 14, 2026. Makita ka mabati naman kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 11.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa ito ng mga Pangulong Dinalan.
2: Balitang Regional.
4: Kapulisan may person of interest na sa pagpatay sa Indian National sa Bacolod City. Presidente Marcos wala sang ihibalo sa confidential funds.
2: International.
4: Kapin 300 ng patay bangod sa linog sa Colombia. Tatlo karon Rio Reyes patigayunan sa Clark.
2: Balita Entertainment.
4: Joshua Garcia kag Julia Barreto liwat nga mag-aupdanay sa isa ka pelikula.
2: Balitang Negosyo.
4: Kag mga probinsya nga patindugan sang nuclear power plant ginatun-an sang DOE. Sa detalye sang mga balita.
2: Balitang Regional.
4: Kapulisan may person of interest na sa pagpatay sa Indian National sa Bacolod City. Mayara na ang Bacolod City Police Station sang person of interest sa paglutang patay sa isa ka Indian National sa Purok Bayanihan, Barangay Villamonte, siyudad sang Bacolod sa itong Agosto 4. Sino kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy City Director for Administration sang BCPO, padayon pa sa gihapon ng investigasyon sang kaso kag mayara na sila sang witness kag mga CCTV footage nga nakuha kag gina-track. Ang mga nasambit nga footage mo ang ginhatig sa Regional Anti-Cybercrime Unit o Conra ako, agad nga ma-enhance ang mga ini. Dugang pa ni Liada, yara naman sa kapulisan ang tanan nga ebidensya kag ginahulat na lang ang mga resulta sini. Antes sila maghimo sa mga sunod nga tikang, agad nga maaresto ang suspect sa paglutang patay sa Indian National. Samtang senior citizen, ginatudlo nga suspect sa nagluntad nga hit and run sa Bacolod. Ginatudlo nga isa ka senior citizen ang suspetsado sa nagluntad nga hit and run sa Dalan Lacson, siyudad sang Bacolod sa tung Agosto 10, kung sa diin na bungguan, ginyud-yud kag nalasakan ang 32-anyos nga lalaki. Ginpayag ni Police Major Elmer Bonilla tagpamuno sang Traffic Enforcement Unit o TEU sa Bacolod City nga pinaagi sa koordinasyon sang Victoria City Police Station na tultulan ang ginataguan sang puti nga minivan nga salakyan. Payag pa ni Bonilla na recover ang salakyan sa isa ka scrapan sa siyudad sang Victorias pero ini ang ginshop-shop kagin pinturahan sang ito mga kolor sa alegasyon nga para hindi ini makilala. Sa initial nga investigasyon sang kapulisan, ginbaligya ang salakyan sa scrapan sa kantidad nga 6,000 pesos apang nakakas na ang ato puwertahan goma kagin grinder na ang chassis sang nakita na sang otoridad.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Sa dugang pa nga balitang regional rason sang fish kill sa Cancabato Bay, wala pa natumod. May balita si KK5 Roger Tilana.
5: DTX 500 Fisheries and Aquatic Resources Region 8 upang matukoy ang dahilan ng pagkamatay at paglutang ng mga isda sa baybayin ng Cancabato Bay malapit sa Tacloban City Convention Center sa lungsod ng Tacloban. Sa isinagawang beripikasyon ng BFAR 8, nakita sa lugar ang mga patay na isda. Ayon kay Christine Grisola, Information Officer ng BFAR 8, hindi na maaaring magsagawa ng laboratory analysis sa mga isda dahil patay na ang mga ito. Anya, hindi na magiging eksakto ang resulta ng pagsusuri kung patay na ang isda nang makuha ang sampol. Ilan sa mga posibleng dahilan na tinitingnan ng BFAR ay fish kill, pollution sa tubig, kalidad ng tubig, matinding init ng panahon at iba pang environmental factors. Nakipag-ugnayan na rin ang BFAR 8 sa DNR-AMB para magsagawa ng water assessment at suriin ang kalidad ng tubig sa naturang bahagi ng Cancabato Bay. Samantala, mahigpit na nagbabala si Grisula sa publiko na huwag kainin ang mga patay na isda, lalo na't hindi pa natutukoy ang dahilan ng kanilang pagkamatay dahil sa maaari itong makapinsala sa kalusugan. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa Impilang Kampyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Apat ka mga salakyan nagkarambola sa Pontevedra, Rojas, Capiz. Apat pilason. May balita si K5 Darren and Son.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Pilason ang apatanan ka mga individual nga sakay sang tricycle. Matapos ka nagkarambola ang apatanan ka mga bihikulo sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz. Takna alas 9:15 sang aga, Agosto 13, ginkilala ang driver sang tricycle nga si alias Win, 54 anyos, residente sang barangay Tabok, Pontevedra. Kag mga sakay sini nga sanday alias Al, 32 anyos, alias Lin, 37 anyos, kag alias Denden, ngalunsay mga residente sang barangay Binuntukan sa nasambit nga banwa. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas, nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station, ginapayag nga samtang ginasubay sang tricycle ang among karsadahon. Hinali na lang ini nga nabungguan sa nagasunod nga salakyan nga ginamaneho ni alias Mayong, 61 anyos, kag residente sang barangay Sangkal, President Rojas, Capiz. Bangod sa makusog nga impact sang pagkabunggo, nagtabog ang tricycle sa pihak nga linya sang karsada nga nagresulta sa pagkabunggo pagin sang duha ka salakyan nga ginamaneho naman anday alias Tonton, 39 anyos, residente sang barangay Baltukan, Panitan, kag alias Monmon, 31 anyos, nga residente naman sang barangay Ilawod, Pontevedra. Naibaluan nga lunsay wala sang unod nga pasahero ang tagsa kasalakyan, kag wala sang may naangkon nga pilas ang tagsa ka mga driver. Samtang, madasig naman naging padangat sa Bailan District Hospital sang katapos ang Pontevedra Emergency Response Team ang apatanan ka mga individual nga sakay sang tricycle. Sa subong, yara naman sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station ang driver sa mga salakyan. Lakip ng ilang mga bikulo para sa nagkakaigo nga disposisyon. Samtang nagapadayon ng investigasyon angot sa natabo nga aksidente. Para sa balita regional, ini si KK5 Darren Salome Johansson para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Iloilo Provincial Government na naka-disaster mode bangon sa epekto sang RSSI. May balita si KK5 Jenny Kaoyonan.
2: DTX 500 Morning
7: Newscast. Naka-disaster mode na sa Corona, Iloilo Provincial Government bangon sa epekto sang red-striped soft-scale insect o kung RSSI sa mga tubo sa bugos ng probinsya sa Iloilo. Sunod kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga mayara na sila sa ginadihon na executive order para sa protocol at biosecurity measures na gudmatap na ang problema sa RSSI. Ginakabing naman sa gobernador nga alarming ang kaso sa mga peste sa probinsya bangod basa sa datos sa Provincial Agriculture's Office ang nagdangat sa 7,021 ka-hektarya ng katubuhan ng apektado. Nagdangat naman sa 15 kabanwa sa probinsya ang apektado sa RSSI kag nagapanguna ang banwa sa Batad ni labing apektado, 15 na San Carles, Banate, Dingle, kag Anilaw. Sa Lunes, Agosto 17, natala na ang magsapol ang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction Management Council kaupod man ang alkade sa bugos ng probinsya agud maistoryhan ang posible aksyon kag bulig para sa mga apektado nga mga mangunguma.
8: Ha? Sige. bill regulate the movement sa pagdan. Imo di na magwa. Kiti na kan we may zoning na kita. We already have a map. We know how much is infected. We know where they are. We know how many farmers are affected. Sumang-urdun kita. And we will implement biosecurity measures.
9: Report na gikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenica Uyunan para sa kapitan na balita sa Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Aklan Hog Raisers Association gininganyo ang mga miyembro nga magpadayon sa pag-atipan sang baboy. May balita si KPL Leonard Viray.
2: DTX 500 Morning Newscast.
10: Gininganyo ni General John Agrobante, presidente sang Federation of Livestock Hog and Poultry Raisers Association sa Aklan, ang mga nagalaga sang baboy bilang preparasyon sa ginasaligan nga pagtasang demande ilabi na karon nga palabuton nga bulan sang Permanse. Samtang nagapanawagan si Bante nga mas pangahugtan ang ginapatuman ng mga border checkpoint kaga biosecurity protocol para nga mapunggan ang pangsulod sa nga ASF o kon African Swine Fever sa Aklan. Suno sa iya, base sa pinakauling nga meeting upod ang Office of the Provincial Veterinarian, wala pasang may aktibo o kon kumpirmado nga kaso sang ASF sa probinsya. Apang may ara nga mga report sila nga nabaton nga may ara nga nagalikaw sa mga border checkpoint kag nagaagi sa mga alternatibo nga ruta. Nagapanawagan ang grupo sa local government unit o kon LGU kag mga barangay nga gilayon nga report ang nga nasamit yung insidente kag sigreduhon nga nasusunod ang mga protokol samtang sa piyak nga parte nagalabot naman sa 180 pesos tub-tub 190 pesos ang presyo sang buhi nga baboy kada kilo sa probinsya sang Aklan. Balita regionale nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko agkalingawan sa kalibo.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: 500 pesos ng electric power subsidy sang Antique Provincial Government Lauman Tubtub 2029. May balita si KK5 Eileen Magbanua.
2: DTX 500 Morning
11: Newscast. Ginpasarig ni Governor Paolo S. Savir sa mga Antikenyo nga magalawid pa sa 2029 ang 500 pesos electric power subsidy program kang gobyerno probinsyal. Sa sangka press conference, ginpahayag kang gobernador nga rejan sa 120,000 tubtub 130,000 kapanimalay sa bilog nga antike ang nakabenepisyo. Humalhin kang nagumpisa ang programa kang tinalikdan nga tuig. Suno kay Governor Javier nga sa tulada, nagprepararan man ang gobyerno probinsyal kang 600 million pesos tub-tub 620 million pesos nga budget para sa tuig 2027. Padayo naman ang pag-update kang gobyerno probinsyal sa mga household. Agad malakip sa nasambit nga programa. Ilabi pa sa mga nabukid nga parte kang probinsya kag sa mga pigado nga pamilya. Mamanaan nga sa nasambit nga programa, automatic nga ginakalta sa bulanan nga bill sa kuryente kang mga Antikenyo ang 500 pesos nga subsidiya. Tinutuyo kadya nga mapabatsyag sa mga taho ang serbisyo kang gobyerno bangad imbis nga ibayad sa kuryente. Sarangda pa dya nga ibakal kang iban nga kinahanglanen, parehas lamang kang maintenance sa bulong, balon ka mga bata sa eskulahan, pangbakal kang pagkaon kag iban pa. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antikenyo. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Samtang Aita Communities sa Zambales, nag-ugyo na gundi ipangkigbato ang ilang kadutaan. May balita si K5 Eileen Sanchez.
2: DTX 500 Morning Newscast.
12: Nagsama-sama ang mga Aita noong Agosto 10 para sa Aita Day 2026 na inorganisa naman sa WAI, Pamilalamo Church, Aita Partnership in Central Luzon at Katribo. Dumalo rin ang mga nasa 200 delegado mula sa mga organisasyon ng katutubo, human rights group, simbahan at iba pang katuwang na grupo. Layunin ang pagtitipon na palakasin ang pagkakaisa ng mga komunidad ng Aita, lalo na sa gitna ng mga banta sa kanilang lupang ninuno dahil sa pagmimina, renewable energy at iba pang development projects. Tinalakay rin ang pangamba sa posibleng epekto ng Pax Silica Initiative sa mga teritoryo ng mga katutubo. Sinabi ni Funaay Claver ng Katribo na ang pagkakaisa ng mga Aita laban sa mga proyektong itinuturing nilang mapanira ay maaaring magsilbing inspirasyon sa iba pang Pilipinong ipinaglalaban ang kanilang mga karapatan. Nagtapos ang pagtitipon sa isang Declaration of Unity upang patuloy na ipagtanggol ang lupang ninuno, kultura, karapatan at sariling pagpapasya ng mga Aita. Balita mula sa Pampanga at Zambales, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan. Kampiyon sa balita sa servisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
4: Yente ka mga wanted person arestado sa isa lamang kaadlaw nga operasyon sa Palawan. May balita si K5 Gilbert Basso.
13: DTX 500 Morning Newscast.
14: 20 wanted person kabilang ang 2 provincial top most wanted person ang naaresto sa magkakahiwalay na manhunt operation ng Palawan Police Provincial Office sa iba't ibang bahagi ng Palawan nito lamang araw ng Martes, Agosto 11, taong kasalukuyan. Kabilang sa mga nasa kote ang provincial rank number 5 most wanted person na wanted sa kasong qualified rape of a minor at provincial rank number 6 most wanted person na nahaharap naman sa kasong panggagahasa. Kapwa walang inirekomendang piyansa para sa kanilang mga kaso. Samantala, 18 naman na iba pang wanted person ang naaresto dahil sa iba't ibang mga kaso kabilang na ang paglabag sa Presidential Decree 705, Republic Act Number 10591, Republic Act Number 9175, Republic Act Number 9262, Provincial Ordinance Number 819 at Revised Penal Code. Ang inirekomendang piyansa sa ilan sa mga kaso ay mula 2,000 pesos hanggang 100,000 pesos habang ang ibang kaso naman ay walang piyansa. Isinagawa ang operasyon ng Taytay, Rojas, Quezon, San Vicente at Dumaran Municipal Police Station. Katuwang ang iba't ibang unit ng pulisya at mga katuwang na ahensya. Pinuri naman ni Palawan Provincial Director Police Colonel Joel Kasupanan ang mga operatiba at binigyan diin na magpapatuloy ang kampanya laban sa mga wanted person upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa mga komunidad sa Palawan. Ito si K5 Gilbert Basso para sa Impilang, Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
13: DTX 500 Morning Newscast.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:07 sa ngaga.
13: Balitang National.
15: Balitang National.
4: Sa balitang National, Presidente Marcos wala sang ihibalo sa confidential funds. Ginpalayag ni Palace Press Officer Claire Castro nga wala sang ihibalo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa 24 billion pesos nga alokasyon o kon leadership fund para sa mga senador. Sulo kay Castro, sigurado nga hindi ini pahanugutan sang Pangulo kon nahibaloan ang nahanungod sa leadership fund na bulgar ang nahanungod sa nasabit nga alokasyon sang nagtindog bilang testigo si Ani Department of Public Works and Highway sa kon DPWH Secretary Manuel Bunoan sa kasong malversation bato kay Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division. Suno kay Bunoan, nagbaton sang 24 billion pesos ang tanan ng mga senador gikan sa alokasyon sang DPWH. Samtang Vice President Duterte nagahingyo sa korte nga ibasura ang grave threats complaints. Nagpasaka sang request sa Quezon City Regional Trial Court si Vice President Sara Duterte nga nagalaom nga ibasura ang grave threats nga reklamo batok sa iya sa sa Department of Justice akong DOJ. Mayaras ang 5 kaadlaw ang prosecution nga magsabat sa ginfiles nga o kon nga ginfiles ang vice-presidente. Madumduman nga nagapangatubang sang reklamo angon sa pagpamahog si Duterte nga nagasilinga may ginbayda na siya agon ipapatay ang pamilya sang presidente kung siya man ang ipapatay. Samtang Pilipinas may garbage crisis na suno kay Presidente Marcos. Ginpalayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga critical na ang problema sa basura sa Pilipinas. Ini ang ginakabig bilang nagapangunang rason sa mga malala nga pagbaha sa Metro Manila kung sa diin nakita ang basura amuman ang nagasupon sa mga alagyan sang tubig. Sa nakaligid nga pila kaadlaw, tenol o kon tonelada na naman sang basura ang nahakot sa mga dump trucks nga nagasupon sa mga suba kag kanal sa Metro Manila. Bangod sini ginpilit sang Presidente nga may garbage crisis na ang Pilipinas.
13: Balita International. International.
4: Sa balitang international, kapin 300 ng patay bangod sa linog sa Colombia. Nagsaka na sa 265 ka mga persona ang nabawian sang kabuhi bangod sa mabaskog nga linog sa pungsod Colombia. 3,770 naman ka mga persona ang nasamaran kasunod sang pagkarustak sa madamo nga mga istruktura. Miyerkules nga adlaw Agosto 12, gin-report ni Colombian President Abelardo de la Espriella nga ginapangita pa ang 496 ka mga individual nga gindeklarara missing bangod sang kalamidad. Nagluntad ang 7.4 magnitude nga linog sa Colombia sang Lunes, Agosto 10.
13: Balitang Sports.
4: Kag para naman sa aton nga balitang sports, tatlo ka run Rio Race patigayunan sa Clark. Natala na nga patigayunan ng tatlo ka run Rio Race sa Clark sa ikaduha nga katunga o kon sa ikaduha nga katunga sang tuig 2026. Sa palaabuton ng Agosto 23, paghihwaton ng Puma Philippine Half Marathon Series sa nasambit nga lugar kun sa diin. Tatlo ka kategory sang kabahin sa 6 City Half Marathon Series, gidalakipan ini sang 5K, 10K kag 21K nga distansya sang karera. Pagasunda naman ini sang East-West Dream Run sa Agosto 30, ngayara sa 1K, 3K, 5K, 10K, kag 21K races.
13: Balitang Entertainment.
4: Para naman sa aton nga balitang entertainment, Joshua Garcia kag Julia Barreto liwat nga mag-a-updanay sa isa ka pelikula. May balita si K5 Ivy Cordova.
15: Ginanunsyo sang Star Cinema nga mag-a-updanay sa isa ka pelikula ang aktor nga si Joshua Garcia kag Julia Barreto nga kilala sadto bilang Josh Lia. Ginkumpirmar mismo sang duha ang ilang nga pag-a-updanay sa Always Yours, Nevermind nga pelikula. Sa diin ang direktor amo si Kathy Garcia Sampana. Makita na sang publiko sa big screen sanday Joshua kag Julia sa palaabuton ng Setyembre 30. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Balitang negosyo. Negosyo.
4: Mga probinsya nga patindugan sang nuclear power plant ginatunan sang DOE. Natumod kag padayon nga ginausisa sang Department of Energy o kon DOE ang pila ka mga lugar sa 5 ka probinsya sa Pilipinas nga posible patindugan sang nuclear power plants. Kabahin ini sang plano sang gobyerno nga ilakip ang nuclear energy sa power mix sang pungsod agud masiguro nga may nakaigo, barato kag malimpyo nga kuryente ang Pilipinas sa masunod nga mga tinuig. Sunod sa DOE ginpaidalom sa maidid nga pagtuon ang pagpili sa mga lokasyon nga pagatukudan sa nasambit nga power plant kun sa diin kinahanglan nga masiguro nga luwas ini sa bisan anong nga kalamidad kag pagakuhaan sang tubig nga paggamiton sa cooling system sang planta. Mga ka-K5, mamuyado ang dalagong mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Padayon lang sa pagpapati sa mga programa sa K5 News FM Philippines. Ako si ka-K5 Zero Benabay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! MyTC! Ang alkaline nga vitamin C!
16: Ako galing si Arjen, nagkantosiritis ang nagligad, sikisakit kaya katama, kayang basang tiyo ko, tumarkos ang MyTC, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Salamat sa MyTC.
13: Mabaka sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Ani ka. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
13: May TC! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
22: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
23: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
23: Ka! I-shoot na ga!
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitingod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops. Ato-ato ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
26: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panaluksop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Lingog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
27: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
28: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
27: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
2: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama, Red Horse Beer. Namit, sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: 101.9 K5 News FM. K5 News FM.
5: Aros sa K5 News FM Philippines. Aras 6 media.
6: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
7: Kaghimay-himayon! Standby!
8: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
6: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
7: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
6: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
7: Sobra!
8: Objective and analytical.
6: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
7: Di pagprangka lang bala.
8: Informative.
6: Diretso naton kimay baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
7: Inaiya!
8: No holds barred discussion on hottest issues.
6: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
7: Te, ano nang resulta sa kaso?
9: Hulat-hulat lang!
7: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
6: Oh, come on! People of the Philippines!
8: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos!
5: Saka, painag morning sa ato naman mga suki, kabapalangga, ang mga tagpalamati, no? Kamusta naman ang aton mga palangga kabang kautura kang gupod kanong adlaw sa aton saliga presentation, no? Kamusta ka mo, no? Sa mga utod ta sa igan sa magbayo tungkol sa kaumanda, iba mo sa kabukir, nakip na sa binog ka provincia sa Negros Occidental kanak banwas ang Bacol. Salamat, welcome, good morning Negros Island Region, good morning Philippines and good morning world. Kami giyapon ninyo, power to every morning, ako si K5 Aljan Castanio.
7: Tenerife. Good morning, everyone.
5: Welcome in your riding in tandem until 9 in the morning. There is sa inyo palatuntunan.
6: Foro de los Pueblos.
5: Well, ar kita sa PETSA 14 sa bulan sang Agosto tuig 2026. Dito ka dami sa aton nga adlaw ka lasig na Biyernes na.
7: Was
5: sa badon na tayo na. Magka-poyway kag Sabbath day para sa mga Adventist naton nga magkautunan.
7: Yes, yes, yes.
5: By the way, sa mga utod naton, di magkabangabahin sa kalibutan, kay Pabiyari, kagapon na mga utod ng gapamatiig sa imo, mga billionaires family ko, no?
7: Oh.
5: Ipadala ko gitong alan sa imo, kay magkagapon nagkitanay kami ito ni Ma'am Rosalie Billionaires, isa sa pinakamanggaranon ng tao sa kalibutan. No? Rosalie and Ilyari Billion. Billion.
7: Oh.
5: Amo na yung apelido, Billion.
7: Panalagko na?
5: Kita mo, kami kaglaglaw, lagani ang amo niya, gatos-gatos lang, yung mga Billion, gin mo. Good morning, lang sa ilan ni Mister. Kay kada adlaw, gin niya. Di pa mati, ginas lang. Bagay, siya kikita, is Rubik to kapon mo. Di ba yung agalan na sa inyo, no? Thank you so much for listening to our program. And, ano man ang ginihimo nyo sa abroad, hindi ba ka mo pag-idlawon, ha? Kunanong ka kanina, bo, di sa aton, king nga, ha? Pwede nyo kami makita sa ating official Facebook page, nga rin naman sa K5 News FM Bacolod 101.5. And of course, atong YouTube channel, ang atong app, online app ng K5 News FM. And dari sa Northern Negros, anagasalaga na signal sa 89.7. And of course, ang atong naman signal sa Southern Negros, 102.9 sa Kabangkalan. Grabe ang signal sa Bacolod, 101.5 FM. Ano mang ginimong ninyo abroad, kami ni Kipa Merrick na katamayo sa inyo sa Morning. Good morning, kaguna!
4: Mga mainit na isyo at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos!
5: Sa mga nagabarikutot, patara dyan! Yaman nga tuwad-tuwad, patara dyan! Kaya nagkakaturog pa! Pagbarangon, duka mo dyan! Himos, duka mo kag magpararigos! Adlawon do Diyos! Kami gyapon ninyo power do every morning Ka K5 Erickin, ka K5 Belgian. Iding Adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
7: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, thank you for this beautiful Friday morning. Salamat Lord sa matahom nga panahon, sa kabuhi, kag sa tanan nga blessings kay mo ginahatag adlaw-adlaw. Your goodness and faithfulness never fail us, dear Lord. Lord, padayon nga bantayeng among mga familia, kabataan, kaabyanan, kag tanan nga nagapangabudlay subong adlaw. Grant us strength and good health and hearts full of gratitude, Lord. As we welcome the weekend, we pray that it may be safe, peaceful, and filled with joy. Protect us from accidents and calamities, and Lord, please bless our homes and communities. May your love guide us in everything that we do, and may we become instruments of peace and kindness to others. All this we ask in Jesus' mighty name. Amen.
10: Headline.

0: Headlines.
1: Well, Mr. President, even my idol, whose integrity is beyond reproach, the former Senate President Franklin Drilon, he used institutional amendments to make Iloilo the international mega city that it is today.
2: Grabe, ha? Amoy ng pagdayaw kapag admirar ni Senator Subiri sa development sa Iloilo, no? Tiyak taliyang yan, at tagipusoon, taga-Bacolod, Ginasyak, taga-Negros, no?
3: Taga-Kabangkalan.
2: Ha? Taga-Kabangkalan.
3: Mga Subiri.
2: Pero hindi yan matago, abi, kung ano nakalayo subong nalabutan sa Iloilo, no?
3: Alayo-layo lang.
2: So maybe it's a challenge, grabe, no? It's a challenge. And now, nagapaniguwa man nga ito sa bagong alkalde. Mm. And of course, they're doing their best to improve also, no? There is a syudad. Di dabo ko pamangkot. May nga gawa yan before maskara. Ining aton nga tiyasa nga project ba? Kaya Bacolod Public Plaza, tala hidlaw na ginagang damo. Dabo naging pangkot. Saan mo pa tapos? Well, na-announce na nga before maskara, may nga gaw. Kag-amo man ini ang sa Bacolod City Government Center.
3: Oh.
2: Sa piyag kabahin mga kakipaib, dumduman nyo pa to, no? Counterfeit ng mga seasoning, no? Di na naton pagtagaan, nagurungalan pa, whatever, kay may libre pa sila yung commercial sa ato. No? May ara ka mag-counterfeit, magsiling tapiki ng seasoning blaw. No? So, counterfeit na tigayon ina nga na-confiscar sang makatapos ang CIDG, adres sa syudad sa Bacolod, do specialty nila, no? Alin sa sigarilyo, pagkanto sa seasoning, mag-operation guro sila, hindi na kubayan guro, dahil amin ko na ko support guro sa mga lagko ng mga kampanya, na may inasuportarahan yung Blasla.
3: Gabot ang mga abogado sa kumpanya.
2: Oo, ang punto mo ni mo. So una, NBI nang ginakantuan, nasubog sa DG na, no?
3: Kaya hindi mo ulo, kung di man na-cops la, daw ay man mihura.
2: Hindi ah.
3: At ito, sigurin yun, sa sumbong ko, takaan nga ni kumblita.
2: Daway ka naman ga.
3: Daway ka, di maano ka blita mo, tapos ba no?
2: Hindi mo nagpasakaan man sila kaso. Pero you know, it's very good, no? But siguro, nangayo bulig, hindi mga kumbuyahan sa ila. No?
3: Yeah.
2: Gabay mo isang operation.
3: Yeah, no? Boss, mga operation ta. Kaya daw, kinapiki kami na.
2: Kinapiki kami. Hindi ka damo man dapat tali tutukan nila mo. Hindi imagine nun, may seasoning na tutukan mo. Sumbong. Tibot si Karon, nami man kay nagsulod kay nagkaladakpan ni sila at the end of the day, kay kumo nagkaladakpan sila mga kaka-K5, maproteksyonan ta man ang mga pamulyo kay basikon ang ila isisuning bla basikon imbis nga panamit bla ya ganamit kay bukal ba mo.
3: May nadakpan sila, nami kita niya, may prosecution ti kay sa San Carlos to alon gin imbestigar kon sinong nagdala sa San Carlos. Nga until na wala atong sigirilyo to gin imbestigar to. Wala, di basta nadakpan lang. It's good nga nadakpan.
2: I don't know, papasakas lakas oh.
3: Kuno man.
2: Tita naman ta. Basta na, ang importante di ya. Kami ni Kakipay Eric, ang lamas naman sumong hindi naman muna ya.
3: Wireless
2: kami kurado, kami ang lamas naman sumong ya, batuan. No? Kumunan na, no?
3: Isa pa na.
2: Tanin naman sa nga asin.
3: Isa
2: no?
3: Pa
2: na. Back to the basic ha. Why ay, na kami anay ka butangs na?
3: Aga, ako yun ang butangs sa old school cooking. Kaya dyan. Isa, salt lang.
2: Amo na?
3: Kagadyutay nga mga kwan. Buhay tayo kabutang sinang
2: kwan. Sapiak kabahin kagi pamirik. At least labas istoryahan pa.
3: Lamas-lamason talang yan.
2: Dito sa norte. ang SRA Department of Agriculture nagpanigayon sa insecticide application kontra RSSI.
3: Nami na.
2: Actually, kinang lang tagin buligan ang aton mga plantas. Luoy ito sila.
3: Yes, oo.
2: Sakit na niya para sila.
3: Sakit na niya.
2: Ano na lang ang i-deliver nila sa transloading kung maayos na sa produkto. Abigang ipag-arik. Ha?
3: Ang buligan, tagin din sila. Pag-ibuligan, tagin din sila.
2: Pag-ibuligan, tagin din sila. Labaw sa tagin lang, number one. Hindi pa ko tangan man. Okay lang yung mga big time ng mga planters. Yan kay mga sarang na sila. Ang mga small time line ng...
3: Kluwa holders.
2: Kluwa holder. Imagine mo yan, agin pangutangan mo na ito abuno.
3: Correct.
2: Titapos sa lakayon kasi nga mo sini. That's why nga husto itong hambal sa gobyerno nga prioritize tag small planters. Kaya mo nila hindi kasarang. Ang mga dagko ni planters, sa mga lima kasarang. But I'm not saying nga dapat may pinilian. Tanan niya. Buligan.
3: But the government support should focus on the small.
2: Correct. Because amun ang balila mo, those who are less in life should be full. No?
3: We should have more in law.
2: Should have been more in law. Magsaysay na. Di ba?
3: Tiyan mo gina... Ang mga damo, taklo holders, katag tatlo kay Tariya.
2: Kaluluoy.
3: Ano man nabalaan lang sinaka yung ilan duta o ay manirigasyon kung ni matubo kaysa matubo, tubo sa
2: correct, lako. Correct.
3: Titapos ang tubo, bumahon sa RSSI, tulukon na siyang masakit, nakagpulupang uyaban lang.
2: Amo na medyo masubok.
3: Kagadali, isla ko na kung saan, magtuwang sugod ng galing, kaya maski paano, matapas na makwarta pa nila, maski paano lang.
2: Grabe, no?
3: Amo lang na.
2: Amo na kasubo, that's why, kapasalamat, ha? No? Ang congressman nila sa may second district, si congressman Marañon, may nagpagwa sa this statement, kaya may minsay, siya sa dakong halit, grabe, why naging exemption, no?
3: Kalain siya, ang igo, siyang tubuga, pulang.
2: Tira to sa Northern Negros, grabe, ng igo, no? Ibig sa si Mayor Badding, ito nagpaningwa, magandis sila sa ilang lugar.
3: Matcheck agad dyan.
2: Ibig sa, I don't know, sa Drisa Bakulod, may mga dola naman halos tubo niya sa aton sa Bakulod.
3: Hindi, pero ang Drisa aton? Ang grabe yung mga pakanto si News Talisa ito.
2: May harap pa, no?
3: Ang grabing igo sa nga rin siya.
2: Kaya alamon itong mga katubuhan kang Ipay Merrick dito. Wala, naginimo na subdivision mo.
3: Subdivision.
2: Next tubangan sa dakong eskwilahan to. Binakal na sa isa kadako ng liter S man eh. Tapos ang dito sa babaw naman, why naman? Yan naman ito yung kasyudan. Property.
3: No? May mga gagmay nga may tubo, pero igo. Kagapo na rin ako sa pagbas la Castellana. Nanaog ko to sa ubos.
2: Grabe gini pekto.
3: Igo. Igo.
2: That's sakit, why na kirang lang giguro sa gobyerno natin to double time. Paano ito mabuligan? Samtang istorya tani Kipa Amerika. Dito sa Capiz, the same problem kinatubang nasubong. Si Governor Frigenel Castro nag-declare naman gani under the state of calamity bilog niya sa ding probinsya.
3: Even Bukidnon.
2: Ti halos tanan kita ng pekuhan sa RSSI. Kada mo, kamusang damo na problema, pati tubo ya problema akon pag isang mga sapat. Sunto ni sila yan.
3: Hindi lang yabla pagdanduga.
2: Hindi lang yabla pagdanduga. Yabla pa tubo ya kay mahani, ti yabla. Eh, pangamuyo, tagi pa Amerika.
3: Hindi yung bala.
2: Hindi, hindi, gid kag hindi.
3: Hindi lang anay bala.
2: Sa iban pa nga mga balita, kagi pa Eric. Senior citizen.
3: Okay.
2: Ang driver sa minivan, ito lang discuss
3: na kapo. Itong nakabunggo sa...
2: Based on the report, naman ang ginambal, hindi ingin pa
3: rin plagyo. Kilala ko itong victim eh.
2: Because may mga CCTV, ginbaligya, gali sa scrapan, sa smell na lang itong van black, kay Pabere.
3: Hindi nga, aging pachap-chap yung kagimligya.
2: Para hindi nilang gurum kilala eh. But wow. We don't know kung sino ni. Tatay, hambal nila kuno, senior citizen, ikaw, hindi nga dala sa van. Itatay, pangayo lang sila, guro, bulig, kay bangon nga. Basta ako kinulbaan ni guro, sang liability nga tubangon niya, blau.
3: Kinulbaan, guro, kinulbaan.
2: Proti, hindi tani mapalagihuan. Sa piyak gabahin, may ongoing ulan man o kung init, ang clearing operation sa mga suba sa Bacolod, sige-sige, dapat ni guro, kung di pa ito ganito gilinit, amun niya namin, i-clearing operation dapat mo. Kaya gusto ni, rain or shine, dapat sige yun ta. Kay gusto guro ni Mayor Greg Gasataya, gati, hindi naman na mapungga ni magtaas ang tubig mo, pero at least dasig magsabsay K5-Eric.
3: Ang nanotice na sa Bacolod, Subong, kundi magbaha, dasig magbaha. Pero kung buksan lang itong sluice gate dito sa...
2: Why gadyaya matuman ang specifications ng sluice gate
3: nga?
2: Inagdamo-amo-ablaw.
3: Why?
2: Ti... Na, no, pati niya budget sa sluice gate. Wayan nila madali. O konduga. Hindi ba lang hambal nila, gin-order nila. Amo na kuno
3: na dugayan nga tinuig.
2: Yes, na subong mo igapon ka, bot.
3: O igapon, di mano. Tikisa ko, di may tuktok na ya.
2: Hindi ang punto ka, blaw. But if amang in-charge ka man ng lubad to karon, may problema. Hindi ka kanto to.
3: Tidiscuss
2: yan. O hindi siya kakanto to, kag hindi mabuksan. Abi mong nagligan sino nagbukas. City Engineer's Office.
3: Kumanto City Engineer, kag sila nang matamato to bukas. Kay wala to ang DP.
2: Gali ka?
3: Di, kung pagbukas nila, nahulpa man ang tubi. Ensure to stop
2: hindi nang sluice gate tau.
3: Dito spunta, ginsang...
2: Hindi, wala ko, maluko na ang dito na to sa... Hindi, amon niyo, makanto ka sa brin ko. Maliko ka pasulod, may guard house.
3: May guard house.
2: Magtadlong ka, may guard house man to nga mag-exit na. Dra na tadlong.
3: Arat ng sluice gate. Mabuga na to siya.
2: Loose gate na lang garo na.
3: Di ganin kay. Ato blog yung sa intro ta.
2: Kampal nila ka gamuha mo na. Amo tong lugar kay gibisitahan ta.
3: Gamuha mo na siya kay.
2: Di may budget man nga way na mabakalaw. Way sang supply.
3: May ara. Tingin din way ganin nga. Wala kikin order pa.
2: Ti araw-araw pa. Pila na katuwig ka order na. Dahil nasa sumong way pakabot.
3: Tapos.
2: Ano na submarino ka kinanglan po brown.
3: Tapos di kabrag niya. Imbis iba niya kundi remote. Hindi ka bravo. Yan lumaga na to. Lumaga to.
2: Hindi ka matuktukan, Abi. What if may nitan ka matuktukan na?
3: Hindi wala eh.
2: Siguro yung mohon na da nila. Butangan lang pero may lubricant. Para nga at least di matuktukan mo lang.
3: Hindi. Maamo mo naghapon. Bye-bye na mo.
2: Ati, oy.
3: Hindi dapat sinadaya. Ang ibutangan mo da, di grasa. Kag may gear.
2: Ang butang balon siya ni Kagipay Merik. At itong baklo nila tani. Nga kung magtudo ang tubig halin sa sulod.
3: Mabukas
2: siya. Kung mabira ang balon sa sagwa, masira. Kaya mo nang i-purpose mo.
3: Amo na siya.
2: Kaya ina, gani, budlay na Kipa Merik. Kaya kung pagsaka, mamu na, what if karo sumulod ng tubig, yawag kaya guro sira pa lalo.
3: Ito, ito, balik to, yung tiga.
2: Tingin ko magsulod, blaw. Pero, you know, we're calling that, hindi na niya problema kay LGO. Yan na niya trabaho, kanipi na buliyo, sinyo niya project.
3: This is engineering work.
2: engineering work, inyo na kang kamunay ang implementing agency of the government. So, prong ka pasalamat, takipabirik, bisan pa paano tuod, no? Kung ang baba ni sa aton, dasing magkulpa. Kung sige nun, ang ining na klase isang proyekto is correct. Very effective.
3: Correct, tanina.
2: Ang problema, ta si sluice gate nga, ang hindi lang ginma perfect for me.
3: You know, there is one church kay Pabil dyan sa Bulacan, I read it somewhere. There's one church sa Bulacan, nga permiga baha. Okay. Anong ginihimo sang pare? Ang pare, siguro doon may foresight. Nagkadto ang pare sa Bulacan, dito sa BGC.
2: Okay.
3: Kag namangkot sa BGC engineers, anong ginihimo nyo sa BGC nga huwag ka mo ginabaha?
2: Okay.
3: Nga may-ari kami tangke nga dako ng tubig, dra masulog, insulod na mo ng style sa Hong Kong, ka okay. Singapore.
2: Japan.
3: Japan, dito insulod na mo na okay. Ang pare, nagbalik to siya simbahan, kag nagpangayo amot sa mga gasimba sa simbahan niya, and they come up with that program nga daw BGC.
2: Okay.
3: Subong sa Bulacan, taas ang tubig, pero ang sulod sa simbahan, sa katedral sa Bulacan, waya ka baha.
2: But siya doon sa dalo, nagkot-kot sila to.
3: Nagkot-kot siya damo-damo, kadako kayo nga cistern. Mm-hmm. Dito masulod ang tubig, tapos may pump siya nga kung madali lang mag-awas, i-pump out ang tubig pagkanto sa dagat.
2: Grabe.
3: Kampiyon niya nga ubras ang pare yan.
2: Very good, Father. Oh, no?
3: Kampiyon niya.
2: Actually, kung tanawin mo, ang engineering marvels ang flood control project sa Japan, grabe.
3: No.
2: Pila niya ka-fit padalom to. Ang mga pilas na nagkulagko.
3: Takas niya.
2: Magkanto ka todo building man siya, pero hollow na, kaya purpose siya is to stack sang tubig.
3: Oh.
2: Kag mayara na siya nga level, nga sa amo ni siya, may stack ro, mabuta mo niya another
3: sa
2: one. No? Amo naman actually yung dapat ginimuon na to. No?
3: Mm.
2: But of course, kita layo patala because we belong to the third world country.
3: Mm.
2: Nagkakalipay na lang kita nga nag-effort ang aton gobyerno sa syudad.
3: Mm.
2: Subong sa papauna sa aton niya, Mayor, si Mayor Greg Gasataya, to find ways no to solve the problem. Actually, ni nga flood control project ni panahon pa ni Congressman, ni Mayor Greg, sa una Congressman siya.
3: Congressman.
2: No?
3: Ang nami
2: isang... Dito na presyar, ang problema talaga si sluice gate.
3: Si sluice gate lang. Di mo ganit na kay problema nga di mano.
2: Ah, laban-laban si Congressman Alvin, guru mapadayo na ang sluice gate na islan gina.
3: Oh, hindi lang nga mag-sluice gate, kaya kaluslos na rin.
2: Hindi kayo kumagsiga patiyog kakipay berik.
3: Tiga na yan.
2: Usik, iawan ka na yan.
3: Iawan
2: what if kung pumilit na karon? Kag sa kaduga yun, basi about todbla.
3: And you're talking about siguro mga 20 tons nga bugat sang steel.
2: Ha?
3: 20 tons bugat na...
2: Pati hugon mo?
3: Pati hugon mo ng gear. Tapos...
2: Hindi pwede mo tangan motor, abing nga... Pandaron mo lang, pag-andar mo, masaka siya.
3: Nga mechanical motor. Why di tiyog? Tiyog is na... Ang iyas na nga tiyog, millimeter pa na.
2: Na dala sa flood control habok.
3: Ama kang one inch ka, pila ka minuto, nga tiyog-tiyog yan.
2: Sa piyat ka ba, mga...

0: Nga para sa Gansibo, no? Kag mga muna yung paborito ni Kilala Tabla. May paborito. Dads, good morning. No?
1: Dalo ko na siya kuno.
0: Dalo mo siya?
1: Dalo ko siya.
0: Sige, ah. Dalo mo siya to kay Amagay Gito. Then Jasmine, good morning lang si Muda. No?
1: 400 sacks of rice ang ipanghatag karon at 10 kilos for
0: 2,000 Venice. Sa... panuwag nato ni mga band-aid na solusyon. Nabisan pa paano sa isa ka beses baka tilaw ka 10 kilos. Kagapasalamat nga kaabot ini nga programa di sa Bacolod. And we really appreciate.
1: Pero 10 kid ha kasi Manila lang iskan dalobla na.
0: Pilaw.
1: Ang 10 ni gimo lang wibe.
0: Dipindian pa na ito. Dipindi sa kiluhan, guru. Eh.
1: Ititian pa na yung isa-isa ka mga langgapan.
0: Hindi na nga sala. Yung naghatag, ang nagsala sila. Ang nagpatingayon kay guru. Masikon. Ang nagpanagtag, may pagkaho. Who does not pay ng tumatasan, blaw?
1: Iway na lang si Bung, no? Muna na-miss ko sa jeep, no? Galing no, who does not pay.
0: Ganisinga.
1: Tapos, barya lang po sa umaga. Libre kung sexy. Mga muna siguro na sa jeep.
0: Damo na sa jeep, ya.
1: Si Bung, iway na, no?
0: Sa aton, Foro Trivia, Kamalublak kabo kung sino ang unang Filipino nga nagpalupad sang Concorde? Oh, grabe!
1: Grabe ba? Concorde, jet na ba?
0: Jet na!
1: Faster than sound.
0: Ang pinakamadasig nga commercial airplane sa kalibutan?
1: Faster than sound.
0: The first Filipino nga nakapiluto sang Concorde?
1: Concorde, kung hindi ko magsalanda, Mach 3 na siya. 3 times faster than sound.
0: Kakalabanan subong Mach 3.
1: Mach na.
0: Ang aton mga aeroplano sa Pilipinas sa pinakadasig, Mach 2 lang ni ganito.
1: Ang Mach yung nga hindi ka dyan magwantay, sino baan?
0: Galaw si Makmak.
1: Si Makmak.
0: Mga pita mga K-5 pagbalik ta karon, tutukan ta ang update. Basi malabot tas K-5 Ren Salgado kag standby kay Ariel Apas. Tutukan ta ning update siyang RSSI. It is very serious concern.
1: Kag kun paano sila mag-spray ta na.
0: Kag paano blan sila mag-spray? Kag pensi di ko dumiyara nga mga nag-volunteer gani mapulam sa mga drone nila. Mag grabe ba? Yang gamiton para buligan na lang aton makauturan dio.
1: That 70 kilos ang karga sa drone.
0: Salamat kung sino man ang naghahatag sina. Dako gid nga bulig para sa mga farmer sa mga sugarcane planters nato. Ang inig oras dala sang DTX Coffee Mix nagkakapi ka na naka-detox ka pa. Alas 6:53.
2: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until this December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Pio Health News, D3 Bio.
3: O, si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
4: So, kantuta sa mga dugang mga benepisyo kung ikaw naka D3 Bio.
5: Sang 2003 boy, harap ako sa pharmaceutical, nakibot kami kay ang akon so naginakiri, si Profloxacin. No, fluoroquinolones nga third gen. May isa ka kumpanya nga nagwa ang ilang pinaka super antibiotic, one dose kills all. Isa lang ka dose. Patay tanan, galing bakterya lang. Bakterya lang yung mapatay kung naman, grabe. Grabe so, na competition ni.
4: Ang penicillin, ang umulan antibiotic na sikat sang una.
5: One dose kills all. Pero ang nami sa D3 Bio Engineer, duwa ka mga super elusive nga mga kagaw. Bakterya kag virus kaya niya. Ano sa virus ang pinakagrabe hindi mapatay-patay? Hepa B virus. Ara lang si imo, once ka may Hepa B ka budlay gid kakson.
4: Hasta mapatay ka lang.
5: Hasta mapatay kasi doc, amo nang iyang experience ginamanage nila.
4: Hepa C. Grabe na mo.
5: So, kaya ni D3 Bio. Latent TB mycobacterium. Ara lang ka tiner si imo, hindi mo kakas-kakas. Kaya ni D3 Bio. So, pag inom mo D3 Bio, less worry ka na sa Hepa B, less worry ka pa sa TB.
4: Or even HIV.
5: Even HIV. So, Putsilingon, engineer, assured ka nga kampanti ka, nga buligan ka, including sa pandemya, ni D3 Bio. Hindi mahimo na ni Plain D3, General.
2: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay.

0: kong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Kwan? Kuya Ma, D3 Bio ko.
3: Rason?
2: Kung gabantay ko sa isa ka TB patient, cause why? Kag para sa akong pasyente. According to studies that was made in the United States of America, taking lauric acid coming from extra virgin coconut oil niya na kay D3 Bio reduces the bacterial load of Mycobacterium tuberculosis by 46 to 100% against TB. So, kung ako may neighbor ko nga TB-hon, hindi ko gusto malatnan ang akon pamalay, baklan ko siya D3 Bio.
4: Kag mainom ang ka D3 Bio.
2: Kag inom ka man D3 Bio.
4: So, muna na ka nami, Sir Boy, kung naka D3 Bio ka, 30. Grabe na ang TB. Daw, na-immune na lang ganito sa term nga TB. Kay halos TB, damo na ta TB hon sa palibot.
1: D3 Bio!
4: Liwat, ang perme na mo ginabalik-balik nga ang mainom giga D3 Bio because of the MCT nga i-convert ni siya sa imong pancreatic lipase into monoglycerides. Importante yung pancreas. Kaya kung wala pancreas, guro, utang man ni monolaurin mo. Because of pancreatic lipase, gina-convert niya ang imong mga MCT into monoglycerides. Amo na si monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Ang nakanami lang sini, kung ma-convert na nato into monoglycerides, grabe ang epekto sa imong lawas. Tanan nga magyan sa dugo nga upod ang monolaurin, upod ang monocaprin, patay kagaw, Sir Boy. Kag dira pa lang sa tinae, patay ang mga bad bacteria. Hindi ka pista ang bad bacteria, galumpat-lumpat ang imong good bacteria. Din ma-function sang nagakaigo kag manami nga function ang imong mga good bacteria. Correct. Ano ilay mo on? Himusla sa mga gut-derived nga B.
3: Vitamin
4: Bs. Importante na.
3: Gut-derived hormones, serotonin.
4: Gut-derived hormones, serotonin.
3: Dopamine.
4: Dulong niya to sa kwan?
3: Sa imo brain.
4: Sa imo brain. Kag precursor para nga ano, mag-produce ang melatonin. Nami tulog mo. Ang mga importante, ang mga kabintaha kung gainom ka sa ano, sa D3 Bio. So, dapat inom ka gidya D3 Bio. Kaya kung wala ka gainom D3 Bio, mamiss mo ang damo nga mga benepisyo sa Sir Boy.
3: Correct.
4: So, ibagid niya nga kung mag-inom man lang ka plain nga BCO, pangita ang BCO nga may vitamin D3. Kaya nalawig nga nag-combine sila, ang lawig sinin na ganami sa Sir Boy. It's D3 Bio. Ang muna ka nami, kaputin sinin nga klase nga food supplement.
3: Correct, no?
4: So, liwat. No, i-combine gidin nyo ang mga tatlo ka powerful namon nga food supplement. It's Mighty C or Pure C, DTX 500 kag D3 Bio. Kung may amo ka na adlaw-adlaw, kampiyo na. Kompleto na imo food supplement.
1: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog gid ang akon ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akon dilargo. Naglagamay ang akon nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health. News.
6: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Pahibalo sa tanan nga mga listeners kag followers sang K5 News FM. Ang K5 News FM kag Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nagapahibalo nga may ara na kita sa mga authorized resellers nga nagabaligya sa mga produkto sang Klinika de Alternativo sa Sagay, Cadiz kag Escalante. Agud nga masiguro ang legal nga transaksyon ang aton nga mga resellers ang may ara sing official reseller ID nga ila ginapakita bilang pamatuod nga sila ang otorisado nga mga manugbaligya sang Clinica de Alternativo. Para sa dugang impormasyon, mahimo kamo magpakigangot sa K5 News FM Sagay o kun sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound. Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaisirus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaisirus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaisirus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaisirus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaisirus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaisirus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.
8: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes, with signals and bells guiding your time. Mark your calendars. Audition will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Cabangcalan, Sugay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
9: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise. Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix. Ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Well, oras sa K5 News FM Philippines, mga K5 alas 7:09 sa aga. Pabalik kita sa inyo naman nga para tuntunin. By the way, Friday, bukas nga po na itong klinika. No? Mm-hmm. Tanang nga Klinika de Alternativo Medicina is open. Mm-hmm. Kunara ka sa Victoria City, ara siya sa Guard Building. Ha? Mm-hmm. And kunara ka man sa Cadiz City.
3: Uy, ara siya sa Akon nga kuwan.
2: Oh, personal collection na. Oh. Sa Magsaysay Street.
3: Barangay 3.
2: Barangay 3. Ah. And rin sa Bacolod, ang ginakantuan per mini K5-Rick, skilid sa Iliakim School.
3: Yes, sa tubangan, sa Old Gate, sa Paglaom Sports Complex, Ernai Street na subong, Libertad sing una, kag ang kawatan nga nagkawat sa rampa sa nga itong klinika. Mo ka ba'y patunga makabulig man ito sa problema mo? Ibalik mo tani na kayong mga senior tabala K5-Rick dyan.
2: Yawa na ito, no?
3: Sige na to yan man sa mga staff tayo para nga makasaka.
2: Ang rampa, kita ko gito si...
3: Ang rampa, yung mong kinuha siyang langgabang, yung kanami lumpatan.
2: Kanami, naging siyang inubala, inukwao niya, rampa, ginang iya.
3: Pagiging ka sa bungno. Tapos ikarga man sa tricycle.
2: Grabe.
3: May langgabang.
2: Ano mabulubudlay nga mga sitwasyon.
3: Bukas na, klinika ta. Asta pa man alas 5 sa hapon. Ang tanana.
2: Okay, so... Sa mga utod ako, nara magkamusta sa kamangkalan sa Texas Street. Ha?
3: Barangay 1.
2: Aros Building. Migota Paul Aros. Migota Paul kag Sister Myrna Aros. Ha? Yung agalan na siya.
3: Hindi na ang tapang, hindi na balik-balik.
2: Kanto ka sa Myrna's to.
3: Oo, hindi na ako kakaon. Tawala lang ito.
2: By the way, sa ito ka magkauturan. Arena, no? No, ipa-ready na bing plugging ta. Ginataw gantang tanan, interesado, dali na lang. August 23, that will be on next August 23, sunod na nga Domingo. Kung di ba Domingo, ta subong sa Pizza Desize. Sunod yung Domingo, August 23.
3: Audition na.
2: Audition na sa tarang nga may mga talento mag-newscast. Actually, yung pag-newscast mga ka-K5, kung siya, live broadcasting. Ang title siya is K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting. Ini nga klase broadcasting kag ipamirik live ini mo. Okay. Ang matabo niya ang tanan nga mga reporter kundi may field reporting ng component. Ang component kag ipamirik may field reporting, okay. Infomercial.
3: Okay.
2: May local news, national, international, sports kag entertainment.
3: Na dami ah. So the newscast type
2: niya. Newscast type siya. Anom sila kabilog. Okay. Then ang anom na ma-plastar na sila na either circle nila whatever, kada isa may microphone ng lima. Mm-hmm. Ang isa ya technical na ka-laptop na. Mm-hmm. Ara na yung mga sound effects sila kag mga music bed. Mm-hmm. Abi sa newscast.
3: Okay.
2: So matabo na ma-perform sila live. Mm-hmm. And pati commercial ya hindi niya come live nila na yung ibasahon kag i-deliver
3: at least ma-feel nila kung paano mag-deliver.
2: Correct. So ariho ang atong yung pagpangagda kag officially kapasalamat kita sa atong mga partner na nga nag-confirm. City Government of Cadiz City sa pagpauna ni Mayor Salvador Baning Escalante.
3: Palakpakan dami, oh. palakpakan.
2: SM City.
3: Palakpakan dami. Pag-inabi.
2: Krispy Kreme.
3: Ha? Oh. Na naman?
2: Na naman.
3: Tibot si ganun naman. Pwede ma-advance to na yung duwala ka ng ton.
2: Si Tuto Aris Magi na tumadato.
3: Oh, palakpakan.
2: Krispy Kreme. Kanamit ginayas ang ilay ang donut, no? Nanotis mo.
3: Kung ako pa-describe mo sa Krispy Kreme.
2: Oo. Oh.
3: Hindi siya matamaan katamis, pero marimis.
2: Ang butmang balon, hasta subong.
3: Hasta subong.
2: Okay, abi ko din sa una, munang imo, kay permi kang gabalik-balik, subong ay na.
3: Hindi matamaan ka tamis, pero marimis.
2: Okay.
3: Kag ang kahumok, kaya husto-gusto.
2: Pag-husto, husto.
3: Na pagkuso-kuso mo, magupi siya kadali, pero mabalik.
2: Ay.
3: Magupi siya kadali, pero mabalik.
2: Paborito, tuto, bom.
3: Nami siyang Krispy Kreme. Very good.
2: Krispy Kreme, no?
3: Nami again.
2: Ini sila nga itong official partner. SM City will be the official venue.
3: Wow. Dayo na. Okay.
2: And during that time, kag ipamirik, may ara abi nga part na kay man grandparents day, no? Ang grandparents month ina nga bulan sang September mo.
3: Ang September.
2: Oo. Ti sa mga lolo kag lola na, no?
3: Mm-hmm. Oo, eh.
2: Isa piyak kabahin sa ato naman yung magkauturan ng regopod karong adlaw.
3: May kapamangkot ka ni sir kahapon.
2: Na estudyante? No?
3: Estudyante sa La Castellana National okay. High School. Pwede sila maka-intra.
2: Pwede ah. Pa-audition sila. Kanto lang sila di. Pili na sila di sa pa-audition.
3: Kung kabangkala doon, mga layo-layo ko, no?
2: Doon lang sa ato ni.
3: Gusto na daw, Drake.
2: Pwede ah. Kanto lang sila di. Kay why? Mati, ang ato na bipunto kay Pabirik, regardless kung diin kaya, pa-audition ka lang.
3: Ang malapit lang sa inyong estasyon,
2: oh. Ah. Oh. Kung gusto mo sa kanlaon, pwede ka man to ah.
3: No? Eh, nalapit-lapit man ang
2: ilang. Kanto ka to sa kanlaon kay Steve. Steve I don't know, ma-announce mo na si Steve kundi na yon. Pero Ario, para mabalaan nyo, Ario, official na ito nga teaser. Kaya K5-itan, ato naman nga K5 pinakauna niya, NIR DTX 500 Radio Broadcasting Corporation.
4: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
2: Okay, so sa ato nga magkauturan, ining aton nga NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Ginadulong sa aton sang Power Toyota. Mm-hmm. DTX 500, Mighty C, D3 Bio, yes. And DTX Coffee Mix. Mm-hmm. No? Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. No? And of course, pasalamat na sa atong sponsor, kay Mayor Salvador Bading Escalante sa Cady City. No? Kakipamitan, si Kakipamitan Ril Munoman sa tawagan niya na si Atty. Jarillana. Now, pakita na ito ng atong poster tan, ang bagot ng poster bla. Parte sa competition. And thank you, Krispy Kreme. Kay isa mo lang bla kay inyo, Kakipamitan, karada yun. And of course, pasalamat kita sa SM City, the official venue. Ara kang ipabili ko.
3: Ang manami ni kay ang SM, nagpasugot ni dra sa ila.
2: Sa Itrium, ginahimoon?
3: Ah, galik ha?
2: No.
3: Buti katahom. Ting Itrium, da katahom na sa Sagdalom.
2: Correct.
3: Makita ka gidyang tanan?
2: Mm-hmm.
3: Makita ka mo kanami.
2: Tiya mo niyo?
3: Hadako, pasang premyo, langgabang niya. 20,000 ang champion?
2: Oo.
3: First place, 15,000?
2: Yes, yeah.
3: Kag may perpetual trophy na?
2: Oo. Ang magsaliga perpetual trophy, ining trophy, nga isa lang na siya sa masinda nga kompetisyon.
3: Oh.
2: For example, abi, subo nga tuwing nag-champion ang St. Joseph.
3: Drasay mo.
2: Ikaw. Tapos, sunod naman, naghanduman na National High School. Wow, sa'yo naman siya.
3: Naman to.
2: Pero butangan na sa isang plate, nga nagpabalo nga sang 2026, ikaw nag-champion. Sang season 2, 2026-2027, ikaw naman nag-champion.
3: Nami, naguro doon may replika lang siya nga gamay-gamay. Uh-huh. Pagkuha sa school, ibilin tong replika.
2: Amo na nga itong gina-contemplate para at least mayara sila nga idea, no?
3: Nga na may pakita ka nga siya nga muna.
2: Pero ang doon ka namin kaya idea na?
3: Di kaya muna siyang pang-World Cup lang style? Pang-World Cup lang style mo?
2: Grabe. Di mo anta na replika.
3: No, replika. Pero gamay lang siya iya.
2: Oo. Uh-huh.
3: Pero pareho kayo nag-itsura.
2: Wow,
3: ang
2: good
3: material, hindi man pareho. May basta daw mo, amulan na siya.
2: Hey, very good, very good.
3: Kaya mahal man
2: kaya na siya. Kaya sa aton, yung mga utod, no? Nga nag-upod sa mga adlaw sa mga presentation. Isa ini ka-chansa nga ang kabataan nyo, may mga abilidad. Actually, yung nagkasakasa, mga maestraya mo.
3: Mm.
2: Mga coaches, bla.
3: Mm.
2: Grabe. Kag kunara ka mo sa sagay, coordinate ka mo kay K5 Colin Cubiaton manager da. Kay duwang iya mo, sagay kag kadis.
3: Okay.
2: Ti do hindi kini guro mapapier dia si Mayor Salvador Badingis Kalantida kag si Congressman Terdi. Congressman, ari na si Mayor Bading di part na sa akatong nga activity. By the way, nagkorte si Colta sa doko nami, itong kinasaga sa komentaryo mo nga itong ano itong nga ginapinan mo gina si Mayor kag si Vice Mayor sa Kabangkalan?
3: Sa Kabangkalan. Hindi, no? Because the story now in Kabangkalan is ginamatikos ang City Hall nga ang ginahimo baligyaan.
2: Ang
3: City Hall. Kaya may baligyaan nga utan, may pagkaon, may everything. Ako yung take ko na, kung gusto dayawon ta, kung hindi mayo, kung di ako gabirama ko yan. But the point is that, hindi na yan dapat nga kaya maibuyayawo tada yung syudad tungod lang kay may utan da inami ganina kay malapit si empleyado
2: ti karon pa na uguro empleyado ang ibanda mga bakal siya.
3: Pero ibutang lang sa nami ibutang
2: ibutang ay regulate lang sila guro
3: ipara sa bakulo di blang hindi blang kami yung reg na butang nga niya tent o hara kamuda bigya kamuda tanan amunang manami i-regulate it but I am in favor of City Hall nga may mga baligya.
2: Laing ganyan kung pang-executive assistant ang mga permanent staff sa araw na. Bilib ko. By the way, sa ato nga mga kauto nag-upon sa mga adlaw, kahapon naglupo ka marita, kami mga taxi drivers, kagipay Merrick, nagreklamo, may kung sila kumaton ayuda.
3: Uy!
2: Tandaan, tadumduman mo na interview naton si ki Attorney Jerry Liena.
3: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh.
2: Nga, ang ayuda ang ihatag, hindi ito yung ibag-o, kundi additional sa mga way kabaton sa unang nga batch mula kang ipaberik.
3: Oo, oh, oo, oh,
2: kundi pinaka-batches to. May ibang nga po nabilin, tingin pala gasto para at least katilaw man sila. Diba sing dumdum sa ibang blabag o naman? Plus, atong in-raise na itong question kapon kang ipaberik.
3: Oo,
2: kanami isang subsidy, 20 mil kada bulan for 3 months lang.
3: Yes.
2: After
3: yes,
2: 3 months, ano ang solusyon sa amortisasyon sa aton sa mga
3: timing na pagkabal mo?
2: Transportation.
3: After 3 months, nagtulok kayo nila ng dua?
2: Oh.
3: Nag-dead-air na yun?
2: Dead-air kay?
3: Wait, takbalo kung ano mo. Ngangani o pusngaw na ano.
2: Kag ipamangkot na kay Toringer Lina, ang aton pamangkot eh. Kung ang intensyon sa LTFRB, buligan sila sa ila amortization nga angaway lang gidirekta sa bangko para ma-sure nato nga ibayad nila.
3: Correct. Nga amo gitani nang
2: kay kun ibagagi para sa kamot nila basi kun di pa ka mga sorwano, tarpulano makadto.
3: Oo, basi may mga manananggal manog gebutbot na kun bagyan
2: pa sa hindi ko lang na ibayad sa amortization na biyan kay Pepe Rey kay nga may balay dako to sa gumao.
3: May kwanta may maintenance status yun yung
2: may kwanta. Para may chidihanta. Mayugi ko may kupon ng regional director. Tingala ko pa secret. Kasi kay region na ano galito inang
3: top level to?
2: Eh, si Director Rigor Mendoza, gid.
3: LTFRB head. Head siya sa ano ganing opisina niya? Hindi ni LTFRB niya? LTFRB
2: Land niya. Transportation, ano?
3: Franchising Regulatory Board.
2: Oh, yes.
3: Ti amo to daw general manager na siya guro to.
2: Siyang pinakataas. Ay,
3: nakabig boss, gid.
2: Ti para may chindihan, tari sa linya. Ta si Director Jerry Liena sang LTFRB, diri sa Negros Island Region.
5: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Sports.
2: Mabati sa mga taxi drivers, ha? Attorney Liena, good morning, sir.
6: Good morning. Good morning sa imo, Tag Palamati, K5 Wiljan. Good morning man sa akong dang amigo, Gido nga Bianho, si K5 Eric.
3: Morning, sir.
6: Pa nga nakapamahaw na ka mga duhada.
2: Kinom kami DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix, sir.
2: Actually, makainom lang kami DTX Coffee Mix. Okay na kami. Punari ka dito. Dito ko dito. Nasakpon ka naman nga duha.
3: I miss your ukulele, attorney.
2: May ukulele session kita.
3: Grabe. I miss your ukulele.
2: You know, he's a good player of ukulele. Kantahan mo siya na yun eh. Somewhere Over the Rainbow ng paborito to mo. Now, seriously, attorney Jerry Liena, sir, director of LTFRB.
3: Yes.
2: Anong matabo? Nag-discuss kami kahapon ni K5 Eric and we're so very happy nga may ara immediate nga solusyon kag support na ginatag ang gobyerno. 20,000 for the next 3 months. That includes 10,000 for the amortization, 10,000 sa maintenance nila. Pero pamangkot na rin is after 3 months what will happen? Because why pa naton iniya kung sakwan pa gin first aid na to ng ila problema. Pero ang problema gid is paano sila makapatipon sa ila amortization kada bulan kag paano nila efficiently padalagan nun ang ila sini kooperatiba para at least makabayad sila usto sa ila mga kautangan sa bangko.
3: Correct.
2: Attorney Jerry Liena, sir.
6: Well, okay. Quick answer, Key Five Belchan. Committed kami sa pagbulik. In other words, in your committee sa pagbulik, remember, nagambal ko sa inyo sa first inyo interview, why kanina galapot din aton mga big boss, no? Sa LTFRB, na ang intensyon ko yaman ko, sa akul, ako yung pamakutun mo, na mabulik tayo na daan. Kaya di, mga partner ka ni sa aton na transport sector mo. So that's a short answer, so willing to help. However, ang bulig ni, I'll have to make sure, and in fact, yung deliberate na namon, we have to make sure na matupa ni sa tatlong gityang, you could make a purpose, ang purpose sa pagbulig tatlong. Damo apprehension, of course, ano da yun? Amone, we're going to look into really the operational efficiency of fleet management sining aton mga modernized jeepney, even ang aton mga traditional. Hindi ni siya trabaho sa LTFRB. Galing din istorya namon, we're not going to dip our fingers into this. Tanugon man lang sa network, kado pareho lang na...
2: Tore, gusto.
6: Tagaan mo na lang sila isda, hindi na sila kabalo mag...
2: Pangita isda. Correct.
6: Correct. So, dapat tudluan sila. Hindi man necessary tudluan, kabalo ko kalabanan din sila. Gani, mga negosyante na gitna. Lagi, wala mahugapritan nga, no better sa transport. Dahil,
2: nakapag
6: ko pa malang ganito nga RD, no? Kalingit yun ko sa ginadasig naman ang learning curve, learning process na para makaservisyo na tayo effectively. Now, ang dalagan sa ngamong deliberation, which is actually actualized gina ngamong sa LTFRB. Now, with the chairman na si Tony Vigor, ngamong mga board member, Ari Gide, no? Sina ni Tony Greg Owa, si Danny, parang nga board member, and then si Titita. Mga lawyers man isa, kabalun sa sila na ito. Pero may mga technical, may mga knowledge, especially sa transport. Now, hindi trabaho sa LTFRB, kaya sa tawag na management sa atong mga transport sector. But necessarily, lang taon na, manatis kami maghatag sa ang bulig. Iwaton ko ah, ang amon intention sa pagbulig, ara na. Alright? Given na ya. Kung ang bulig namon, we'll make sure na makapagod sa tadlong kay hindi ka gusto na mag kuhan lang ni. Hasta lang ni sa tagtatlo kabulan. Yan man ang hambalin nyo. Sa kabulan din after that, wala na. Remember, ang iningin promise ng LTFRB for a subsidy sa ila, sa ila amortization, na 20,000. Kung nang tawang mo, this would almost cover sa nila monthly amortization.
3: Right? Correct, correct. So that's correct. Saying,
6: ang ining reprieve sa ila, para magsugod sila sa focus nila operational efficiency. Kasi kabalo mo kita ng crisis. In a business, pag crisis ganit, pag hindi mo pagbuligan man ang ating mga utot, definitely lubong kita tanan. Pag itanan kita na lubong na gidman, but we just have, we don't have the choice but to help each other.
3: No, punga-punga lang na yan.
6: Patagaan tayo rin sa bid na above water lang ang balila sa inyong.
3: Correct, correct.
6: So nga mo ni Moon na they have to justify with us na they are, you know, equipped with all those what na proper management skills sa pag-manage ang fleet nila. No? But we will not make it very, very hard for them. That's why gani mo ni ayun, help gani, no? So, but we need some semblance of really compliance man. And then we will give it out to them. Yeah, tama ka. Kung yatag na mo ni, kung hindi diretso sa bangko, may probability ni na matupa sa iba ni. Alright? However, ang control mechanism na mo, na nga mo yung historian is, upra sa RDA, yari kami di, sa Dalom, to make sure na they would comply.
2: Correct.
6: Ito, hanggang trabaho. Well, amo maningin na pa ngayon na magsabisyo, magtabaho. Lubos-lubos ang pagkakit lang.
2: Sige. So, ang buwan niya, doka comprehensive ba matabo? Comprehensive. Number one, ang bulig, ara na ya kay nakaprogram ni for the next 3 months. So, on the process, monitoron, nga dapat kundiin i-alokar kag di naga ka dapat gamiton ining 20,000 nga iuda, monitoron ang implementation sa LTFRB. No? Kung bala, ibayad yung Manila's bangko,
3: Or
2: ang 10,000 right. Abi ang ilang setup exacto niya to niya
3: kung split, HND, split 10
2: 50% of that will go for the maintenance
3: of
2: the unit na ginagamit nila. And the other one additional sila amortization.
3: Do reprieve mal niya to ni yan na kina do pakuan ba na dugang-dugang lang.
2: Kag ang nami nga part is that inang mahimo sila review, operational efficiency review. Na? Kaya kung kaisa, whether we like it or not, isa ina sa aspeto nga ang nagkakaputo ang mga kooperatiba kay 5R.
3: Correct na, kay may, dapat may assessment eh. Husto ni.
2: Correct.
3: Husto ni kay
2: Tony. Kay kanugon, nami isang programa sang gina-implement na ang problema is not about the program.
3: Correct.
2: Sometimes, ang mga kooperatiba mismo, they failed to safeguard sa ila sining operation. No? So kanami, kung ma, ang butsi ko sinin pag-address na number one, in good faith na gobyerno, willing magbulig. Ikadua, tudloan sila sa gobyerno paano i-manage well ang ilas ni kooperatiba para at least hindi na mausik
3: parta nila. Doon mo ni Kagapo na ginambalta. Dapat tudloan sila. Kaya,
2: kaya muna ang balyo, Tony Lina, hindi na nitrabaho sa LTFRB, but pwede sila nga makabulig para nga ma-make sure nga program sa LTFRB nga like ang program sa gobyerno, DOTC or DOTR, nga modernized transport modernization, hindi man masayang kay kanugon nag-investment ni gobyerno kay Paberic mo.
3: Natural eh, kagati programa na. Tinami niya Tony Lina, at least daw may kuhan ka mo.
6: Si Paberic,
3: yes, sir.
2: Go ahead, attorney.
6: Kailan mo, hindi man lang siya applicable na sa atong modernized. No? Kung may nagkapamati na atong traditional, remember this, ang programa namon all-embracing. Kailan nag-upload sa atong niya, the partisan transport. Para sa amon, the partisan transport, you were there, kapamilya ka na namon. Pero sa inyo, black, kapamilya ka, fine lang. So, we don't want na ang ipan mapilin, no? That's why I remember sa pag-una ko pala, sinin ko walang iwanan eh. So, I'm happy na was able to convince ang aton national government na with the support of course ang aton na mga congressman, derigag mayor, na this is the program. Na we want to make sure na makatawid kung sa Tagalog pa. Makatawid na pala ang programa nga nag-always sabi, nag-akuan lang eh. Nag-agot-guot lang all the time. Hoping na makatawid. Therefore, pati ang atong traditional, may mga programan kita sa ilamandaan. No? I think nabatean Manila, and it's not just a promise. We will just have to do it. Really, no? Mabubig kami na sa ila. Make sure na ang ila mga fleet. Ilang mga fleet ng nambal ko, pero ngayon na mauya kita. Ang atong ibiyahi, taxi, tulos puto na ka-dilapidated. Tuloy man pa sa atong mga pasahiro.
3: Tapos baho pa si Grillo sa sulod?
6: Oo.
3: Kalain?
6: Hindi magkita gusto. However, kabalumang kita na may mga limitations sa pandas. So, mabuling man kami na sa ila rehabilitation.
3: Very good.
6: Nobra na lang kami policy, hoping by next week.
2: Kagangaton lang ayo sila, kopirar gin sila. Kopirar.
3: Gapamati subong sa aton sa mga taxi driver ha, kag mga kwanblan ng mga
2: tapos tunta si modernized kag traditional. Kay malumpat ta sa question sa taxi na yon.
3: Ami ara pa?
2: Kay bangod nga may may controversy sa to na coordinator ni sa isa para matagan. Attorney, go ahead. Tapos tunta din first part mo.
3: Namini.
6: Tapos ang kutuan ng iya sa traditional.
3: Oo, traditional tanay.
6: Mambal ka lang na daga po dito sa modernize na treatment natin ni sa ila patas lang ni Tanan.
3: Okay.
6: Sa kapulitan na mo.
3: Correct.
6: Sa transport sector. Now, mangguligan na mo. But they have justified, they should show us compelling reason na wala sila nag-upod sa amon during the program. So, dapat magparegister sila.
2: Attorney, ang signal mo gakadulo-dulo ka.
3: Choppy ka, sir.
2: Attorney.
3: Maintain nato kay nga position, attorney.
2: Dulo ka nagligad din ara na. Attorney, okay. Okay ka? Okay na.
3: Go ahead, sir.
2: Dula.
3: The trouble guro siya, attorney.
2: The trouble siya. Tawagi siya liwat partner, no? Matawag kami liwat. Kay kagapon, abi may ara sa schedule upod sa mga VIPs, bla. Go, hambal niya sa akong tao, ganyan kami gabi, no? At pasalamat yung ganyan tawag subong aga. Tagaanta ni Ligwa, kay Paberi, kis ang kakulang sa kang informasyon, dara naga problema, iban din naman chidihan.
3: Kag nami ni kay, at least kay Tony Liena, doklaro, blang focus, amuning focus namon. Amuning ang priority namon, amuning direksyon. So subong makita mo na kung diin pakadto ang programa, hindi lang ka dogan siguro naka-dreaming ka kung anong plano sa LTFRB. Subong niya, he laid the cards on the table, this is a national policy, and this is how we'll implement it. So kung anong mga diferensya, kung di tinawaganay ka mo, istorya ka mo along the way, namian ko yung ginalay niya gin ang foundation sa Babaw Lamisa. Kampiyon niya to Nilian. Amo ni gusto dapat nga mga kwanta, nga mga opisyal ta sa gobyerno, bla. Whether you will agree with him or not, Pero at least ara ang plano.
2: Correct.
3: At hindi man iiyagin dyan tanan.
2: Ara na si Atty. Lena, no? Sige, balikan ta. Go ahead ka, keep it back, no?
3: Attorney, katahom ni isang plano. So what will be the plan for the traditional jeepney, Sir Attorney?
6: Siling ko kayo na, pariyo man sa modernize. Okay. We will help them also. Ang of course kay why man sila ya loan amortization ng pulig nga yata sa ila programa para sa ila. Buligan namo ng ila rehabilitation sa fleet Manila.
3: Okay.
6: Okay. Pero better ang mundira nga kondisyon sa ila na atong wala bala nagupod upod sila sa programa. Okay? Otherwise kun hindi out sagwa ka sang system.
3: Mabudlay
6: ikaw ginawa ta ng embrace kagapati ko nga na naintindihan nila tumayo kay atong mensahe ni Chairman Bigor sa ila para man to sa ila tanan niya simply saying wala ta sila ginakwaan pangabian just like nambal nila yung phase out no ang sa pagsugod ng nambal na to wala ni iwanan eh diba la?
3: Oh, correct.
6: Tagahan ta sila sang, again, tagahan ta sila avenue nga makatwa man kag makaginhawa. And then they become a productive partners sa aton. Anong himuon?
3: Right. Amo na importante. Anong himuon?
6: Tagahan nila mo sila chance to rehabilitate their fleet. Ano?
3: Okay.
6: Kag ang financial package, ginabalay na kag hindi na siya magdugay, hindi na mo gusto magdugay. Target namon if not this week, isubong bago pa malang kami nag-formulate no, mga policy, mga signatory. A little bureaucracy. I am giving ourselves siguro mga 1 to 2 weeks
3: to
6: formulate a memorandum circular para ma-apply.
3: Okay.
6: And it's good nga naunahan ka di, but this kind of memorandum circular would benefit in fact not kundi the Bacolod NIR, no? Kasapin nga ang problema, ang solusyon din ng crop up. And this will be applicable to the entire nation, ha? Kaya somehow, ang mga problema sa transport almost one man, eh, almost interrelated.
3: Takom ni Attorney Lina, kay traditional ni, so may ara, gila kita rehabilitation package, mas lang nga, pwede lang ma-maintain ang inasalakyan, ipakayo nila, agod nga mangin competitive man sila.
6: That's right. Para nga ang mga tawag nila, mga pasaway. Wala nag-i-dress all. So, evidently din. Isang sugod pa lang sa gamitin ko niya sa ating mga utod sa traditional. Hindi nyo man pagsagay na pakawiin nga itong mga kasayiro. Los bot naging kaayo, mawiya na kita. Diba lang?
3: Gakatuktukan eh.
6: However, daw muna, tagaan ka muna ating you to rehabilitate. Kung hindi, wala ko choice, sambal ko sa ilatra na ko matro the line. Sabihin ko, once magsugod naman ka implementing force, di man ako. And I think serious kita sa atong world, I think caring them, no?
3: Okay. With that,
6: serious kita, dira.
3: With that scenario.
6: Last thing, ang ilang franchise therefore.
3: Na, dira kita.
6: Tinatawag na natin, authority to operate.
3: Yes.
6: Na, provisional authority.
3: What will happen to that?
6: Wala na tagatawag abing a CPC or franchise. Natin tawag na subang authority to operate.
3: No.
6: Ang ilang mo is to really, you know, prove to us by way of my motion for reconsideration na sila. In other words, kaya gusto sila mag-apply provisional authority. Wala ito ginagrant. Damo compliance, hindi nila ma-comply.
3: Correct.
6: Subong i-grant ina siya again na. I-grant na siya in one condition.
3: Okay.
6: Again, hindi man itama kabugat. There has to be a reason, compelling reason for them. Kagiin mo na ilang justify. Na wala to sila nagpa-register. I'm talking about ang unit from 2023 and below. I think abalo na sila. I-justify malang nila. Na wala to sila. Kay Kalaway Abi, in all fairness, kalaw ay dito sa nag-join na pareho man sa ila.
3: Okay.
6: That's why ginapatas ka lang. Ito yung mga nag-join na yan. See, of course, ara na to sila yung nag-abulubutuan. Hindi wala gina-join, gina-encourage naman. Matagal nyo kami reason na wala ka mo nag-join. Otherwise, kung di ka mo ma-include sa sistema, definitely hindi ka mo ka-avail sa ngaton mga programa nga ipaghahatag sa ila tanan.
3: Di correct man na. Right. You cannot be counted if you are not inside the jar mo. Hindi ka man pwede maisip kung may kada sa sulod.
6: Precisely. Amo na nga. Pero gina-embrace natin sila sa nga. Amo na ang punto.
3: Okay. Now, katahom si ni Attorney Lena, and I think ang pamati subong sa aton sa mga terminal sang jeep, sa mga taxi driver, very interesting ini. nga topic. Now, if you say nga tagaan sila na isang provisional authority to operate, kag i-embrace nila ang program sa gobyerno, does that mean that they will sign an undertaking nga mapasakop na sila sa transport modernization program?
6: Muni ang amon nga discussion dira. Bala mo kung gusto ka ang imo pod mag-join sa imo, sa imo programa, sa imo idea. Wala ka mula man tagapilit eh. In other words, even right now, I'm just convincing them that this is the most viable way of for you to really earn at the same time enjoy your own asset. Kung hindi sila, wala pinitay. All right. However, okay, kung hindi ka gid, kung hindi ka mapilit, we have to respect that. Pero hindi kakabil.
3: Correct.
6: Simple as that, di ba? Hindi kakabil sa mga benepisyo sa gobyerno. Kaya kalaw ay sa iban na nagpati sa ako na o sa amo na. Right? Nagpati
3: correct
6: na sa programa. Our intention is really for all of them. Tapos, nagwa pati. Of course, ang mga benepisyo nga para sa ito nagpati, mas damo gigay kumpara sa imo. Pero may benepisyo ka man as necessary as a transport sector. Right?
3: You're correct,
6: man. Ang pagkantaw ko.
3: At yung manami na at least naman sa naganasubong ang tanan, kag ining programa natun sa transport modernization will continue. Sir, is there any time frame as to the provisional authority nga ihatag natun sa mga traditional jeeps natun?
6: They have to justify anay. Kabalo na sila. Laging tagaan sila namon sa certain period to submit the reason kung nga wala to sila nag-join. Amo lang niya ang mga wala nag-register 2023 and below.
3: Okay.
6: So, ang wala dito, tagaan lang kami land reason para may araman la fairness sa iban nga nag-join.
3: Okay.
6: And then, kung ang rason nila okay, get it, we will grant it immediately.
3: You mentioned kay Ina, sir, nga daw may ara kita nga financial package man para sa mga traditional jeepneys naton. Meaning, may ara man isang ihatag nga ayuda ang gobyerno para sa ila para ma-rehab nilang ilang mga units?
6: Yes. And we are making some, kwa na lang, some, tawag niya, refinement.
3: Oo.
6: Sa aton kay balan mo policy ni siya mo yung naton ini nga policy na
3: okay,
6: may mga memorandum circular na
3: subong
6: gina refine na namon kung paano namon ibalayon but ara nang intention ang
3: naton
6: namon na lang ang control mechanism kaya hindi man tagusto again just like si modernize matupa lang ang kwarta sa gobyerno ta sa ambal yun.
3: Sa purnada lang?
6: Wala man. Siya muna ang punto.
3: Di mga pilaihan ni more or less, sir. Boga, matyag ko daw calculator na sumungulo sa mga iban ng mga operator at driver. Pilaihan ni sir just in case. Do calculator na sumung.
6: Secret.
2: Grabe yan.
6: So, seriously, we will come up with a kind of amount.
3: Reasonable.
6: Okay, hindi man tama gid nga mambal nila dawalan gid niya ko. But it's an amount that they will all be satisfied. That's
3: is this a loan, attorney, or a dole out?
6: No, this is not a loan. This is a package na
3: abo, kanami. Bodo, right. Daw ang hambal sa mga driver, music to my ears, kag sa mga operator. Daw mga yung pangapinas mong. Grabe kay Pavel dyan, ha? May financial package nga ayuda si ila algo bulig agud nga pakayo mong salakyan mo to remain competitive but first you have to give LTFRB the reason nga ang dapat katagaan so masulat ka eh mapakita ka to kay Atty. Lina kag mag-incindi siya Atty. Lina kun pagitaon kanila din ganing opisina ta sir nga nami kay mamashare ma kami ni K5L dyan pala.
6: Okay.
2: Now, sa mga tax, on the other hand, attorney, no?
6: I love to admit, ang NIR natin medyo bulutanog patani ang bulutanog sa operation because that. Again, wala sa opsina. In fact, frankly, wala pa gani ko budget mo.
3: Ay, gina.
6: Wala ta swildo, pero it's not, again, I'm trying to emphasize, hindi man na-issue. At maka ang atong intention number one is na makapublik ka na eh. Then later on, kung matiparahan pa, ti salamat. Kung hindi, ti, wala man ta may mo. After all, nakabulig na ta. Right?
3: Okay.
6: Wala ko tawag sina. That's the answer, no? Wala man...
3: Sige lang
6: ah. Wala pa po sa mga personnel. Sige lang.
3: Sige lang. Okay.
6: Until na, by the way, ay pasalamat ko, I was able to discuss this already to our congressman, mga congressman, I asked some help. Kasi may law na ginman ng NIR, kaso supposed to be a budget na, no? But sometimes hindi ka man kapili. So you can just appeal. So meanwhile, nga wala ka man, hindi, it doesn't mean kasang mas. That's why ari ka di. That's why mo na nga.
3: Very good. Sige. Okay. Si Kay Pebel, dyan may concern. Di ko nung isa ka taxi driver. Na
2: now, ato, di klaruhon ta niya. Kay dumduman ko, nag-interview kami si Imo sa Nagligad, no? Ang ambal nga may additional nga mga i-release nga ayuda sa mga taxi drivers sa Ligmo, additional na lang ni sa mga waay na kabaton. Di may ibang nga nagreklabo, kay ang nagreklabo ko, no? Why sila ka, kay may namunuhan nga ang ibang ginatag sa ila sa ning operator. Pero ang operator nga ginatomo, dila na nawag sa akon si Ngazer, ang akon niya na baton, apat lang yakbilog para sa driver. The rest, G-Cast naman ang nadirekta. No? Pero attorney, ito gintagtag ito sa Nagligad sa Ayala. Ano to, additional o kung palagas lang?
6: Inisabi, ginkasata, para lang sa wala pa naka-receive.
2: Palagas.
6: What do you mean additional? Additional in a sense, gindugang naton, wala ang wala nakabaton before in
3: gintagaan.
6: Sabi pa ko nga kay nito as na wala. Kaya ang impression ko before naubos ng tutanan. So then when I learned na nagareklamo, this is time I dictate kasi wala ko control sa record. Ang record ililo pa. And then Manila also. So it will take time me also kasi ako pa malang no. So that's why I dig deep. Nagsagay mo ko to. Ala, palo up to do ka, jutay nga. Kapalo ka na barina sa mga utot. Ito para mabalaan ko man. Kasi I'm so blind of things that's going on, especially sa subsidy. Kaya wala ko record. It turns out, nga may mga ara taxi driver galing. Wala gina ka baton. So, pasalamat kita nga, well, they put the fund again. Yung tagaan din. Kaginambal ko sa taning nga itong mga operator bala. May mara kita distribution nga ginadiritso na sa operator.
3: Okay.
6: Yung dobra na sila undertaking, that is a promise. They could be held liable, to be honest with you. Ang undertaking is under oath na. So if you don't give that out to the driver after receiving it, may delikado sila. I'm not going into the, you know, the worst case na maglagasgig ko sa ilan. Ina-appeal ko na lang, you know, sa sensitivity na itong mga operator. Kung nabato niyo nang para sa driver, pero yung ihatag sa ila.
3: Yeah, taglaki Tomas ang kay Tomas, ha?
6: Sa mga driver. That's right. Kaya ang lista kag-record, lupasin siya nyo na, kaya sometimes wala man siyang perfect, no? Perfect na panglista, perfect na pag-distribute. In fact, tamo-tamo gani problema in the entire Philippines. Kaya ating ginapangitaan ito ng always remedy kung may mga problema. Kaya gusto ko man mabalaan ko na. So, yun na namiyan ko gani nga nagreklamo para makadigdip ko again kag may rason ko.
3: That's good.
6: Na magpabalo sa atong record dira sa Iloilo kag sa Cebu. By the way, si Iloilo kag Cebu ang dantol ko na kay ang Region 7. Amo nang sapiak dito sa Negros and Region 6 and there is Occidental. Kasi every time may mareklamo gid. Sa akong pag research dito kag propamangkot. Yes, may bandid na daw hindi naging mapunduhan man. Sometimes it's unfair, no? Sa mga nasa.
3: At least nami man ni attorney ano nami an kita Sir Eljan. Kay ka very humble and frank si Attorney Liena. The usual Jerry Liena bla.
2: Kaya mo ni importante kasi transparency.
3: Hindi man ta perfecto, may mga diferensya pero ga deliver kita. Kanami I like it attorney no. At ani mga public officials ta amo na ni ka prank ka kag ka humble bla. You know you accept things that you cannot do bla. Hindi lang nang takuto balunto na mikron. Kag kun may sala way man na ginahungol, gina-ideahan taman na. But we will try to perfect, but we are not perfect. Katao maton ni Liena. Katao okay.
2: Director, thank you for the information yung ginshare mo sa ito mga tagpramati.
3: Yes, sir.
6: Sorry, may doon lang ko.
3: Yes, sige. Sir. Go ahead.
6: while we're talking about solutions sa problema, ako naman moving forward, hindi mo gusto mag-gastro lang tayo into this kind of settings lang bala. fuel crisis, operational efficiency sa mga operator and so many. And then local public transport group plan seemingly daw tabukbla kita tanan ng mga problema. I wanted to make solutions into that. So ako naman in-announce ko naman sa inyo na I will go really of total independent natong sa fuel, fossil fuel. In other words, frankly, I want to go full EV. Tag inasya nga mga programa hindi man na atong no, ginasunod ko malang ang mga programa sa nauna na particularly ng atong mga congressman, ng atong mga mayor, no. Legal, ang ako naman, I just want to make sure na mga diritso kita da. Kaya kalaway nga, plano naman, then after that, the same bala, subong salamat kung nati, because of that kind of mindset, nag-aamat-amat na sa diritso nito dati, and then happy impact to announce na ang Bacolod kay Ginayan, nauna sa iba, despite the fact ng iba, may mga EV na, I am going into full EV.
3: Hindi na takaw progeny?
6: With all the infrastructure, with all the infrastructure. Sa infrastructure, dala na dami charging station, dala na ang plano sa mga, you know, repairs and maintenance and support services.
3: Okay, that's good.
6: So I am, salamat po nga may mga official kita din rin, nag-push man sina, kag nag-align naman lang po.
3: Very good. Namin na ang full EV, hopefully.
6: I am planning
2: actually, may ara kita ginatawag nga EVDA law.
3: EVDA law.
2: Under the EVDA law, it should be 10%
6: of the fleet
2: sang tanan nga government agency including LGU dapat naka electric vehicle.
3: Oh.
2: Idibla Atty. Lina, dapat by 2030 may target na eh.
3: 2030.
2: 10% of the fleet. Buti karon tanan nga salakyan sa isa ka LGU, 10% of that
3: kuna ng
2: e-vehicle.
6: Initially you have to comply with the 5% fleet.
2: Correct. Okay.
3: Nami naman na.
2: Amo na nga hindi sa matingala nga nga may mga LGU gabakal subong sang e-vehicle.
3: Ang pulis na din si Bacolod doon, baklan mayor Greg ganito puro na na electric kanan.
2: Ang kabakalan may BYD na. Bangod kay amo na ang ilang requirements, no?
3: Gi-remind mo naman sila.
2: Kaya requirements galina hindi galina luho because may kasuguan na dapat ma-comply sila. Kaya kung hindi sila kakipayib attorney nila nati, pwede sila i-plug down yung gobyerno sila compliance sa muning layi kay ang hambal to tanan nga mga government agency mo, no?
6: So because of that, K5 Beric, K5 Beljan. We are planning now to open the minimum anay nga 200 full EV taxi dere.
2: Hoy. Oh ma.
3: Sa San Ona sir?
6: No, and we will increase kung kinanlano na gid. And that's open to all the tax

0: guys, ang pinakbrato, subong blator, hindi ko baklo mong iban. Hindi pa na matransfer mo. Rights pa na, mga tag-sin to ba? Hindi, tag-sin mil.
1: Ang isa ka slot?
0: Ka-franchise.
1: Isa ka franchise.
0: Oh, pero kung mag-apply kami, be attorney, pila lang.
1: Mga pila, kung
2: oh,
1: Evie.
2: Diyos ko. Ang balay ra ninyo kung mag-apply ka mo sa Amon, sa platform nga himoon ka.
1: Nga electric?
2: ₱560.
1: Sa electric ang franchise?
2: Ba, hindi lang electric, pati ang tanan, ₱560.
1: Mabalik naman, kay Pebel, dyan sa taxation ni negosyo, mag-amon eh. 500 lang gali,
2: now,
1: sir.
2: Para madula, hindi sa
0: nami, no?
2: Mga enterprising kita nga gusto na, you know, mag-mission da, may mga bugado da nga utot nga mag-facilitate. I cannot blame them, kaya may mga bugado i-hire nun, may acceptance.
1: Natural, acceptance, bigan yun, sir.
2: Simply, however, just in line of those, ipasulod na na ang EV, ang internet application na para automatic na. Dala registration sa LTO na tatas.
1: Namin naman, ma-share kami sa imo, tornado namin niya.
2: To download that, tagdiri sa aton unahon na. Siguro, hindi po inasunta, 2 weeks from now, kasi aral na, kung kumpleto na.
1: Very good.
2: Sige. Tagayin nyo lang kachansa makapulupulaw-pulaw dyan tayo na ma-enhance yan my own. And then after that, together with all those financial kwan ng support sa ila, makakam up kita sa aton memorandum circular. And that will become the policy for the entire country.
0: Sige.
1: Very good.
0: Tony, thank you ha. Daw-damo sa mga bag-o talito. Learn sa mong ha. Kagmayo ang mga balita para sa transport sector.
1: Ika prangka, bigay ito ni Liena eh.
0: Attorney, thank you ha. Salamat sa iyo time.
1: Attorney.
0: God bless you.
2: Salamat man sa kay Ganyan.
1: We miss you ha. We miss you.
0: Salamat gid.
2: Salamat
0: gid, Attorney.
1: Attorney, okay.
0: Well, amo niya, ah, at least matagal ang ato makultura ng itong mga taxi blan. Hindi ko magsunggod, may bang kunog hambal na nakakuha na nakasulit. Tiyo, of course, you have to report that.
1: Nga may kung may diferensya, nga mo gina, may diferensya.
0: Matadlong ta, pero ang intention namin.
1: No.
0: Kaya nakabato naman ito sila sa una, iningin palagsan na itong wala blan kabato ng mga legit ka mga taxi driver.
1: Yan ang maghambal si Tornelina blan. It's not that he's a friend, kundi nga kung maghambal siya, he admits that there is something wrong. But he
0: want to... Hindi pagwaom niya nga doon perfecto, ginagin mo
1: siya. Prangka siya ka maghambal siya ka prangka kag do hindi bla gobyerno ang gambal kahinay, you know, that's Jerry Liena.
0: Attorney Jerry Liena. Pa-pause kita commercial break when we come back mga kag K5 to 2 kanta si K5 Red Salgado Development ta saning nabungguan kag doon identify nang nagbunggo
1: good
0: bawa taga Estefania to eh. Kag bawa no maning balita nga daw sa 2028 naman nila iabutang ang barangay kag is election hindi manay
1: hindi madayon red
0: na naman sila man ang oras sa K5 News FM Philippines
1: +7:55 standby.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until this December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
3: ay may powerful compounds
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500!
4: Garantisado!
3: Epektibo!
4: Aramis
3: wow. DTX 500!
5: Sa dugang pang ang mga benepisyo nga makuha ninyo sa combination sang DTX 500 kag Mighty C, istoryahan natin. Atuloy ang free radicals, amo ito nagapabaho sa aton mga tigulang. Pero... free radicals na siling na natong permi are not entirely bad. Iniman ang may madamo nga maayo nga purpose kaangay sang pag-contribute sini sa synthesis ang pila ka mga cellular structures. Kagang paggamit sa ini sang phagocytes bilang armas pangpatay sa mga

0: agaw nga makasulod sa lawas. Apan kung free radicals ang tuma na kadamo bangod sa bisyo, kaibang pa nga mga unhealthy habits, including unhealthy diet, ini nagaresulta sa oxidative stress causing inflammation kag cellular damage. Ang combination sang detox fiber kag mitisi ang naga-neutralize sa mga free radicals agud ini indi makahalit sa aton cells, tissues and organs.
1: Isa sa mga most vulnerable sa oxidative stress or GP, syempre ang aton nga red blood cells, which is amo nang major component sang aton nga dugo. Ang uncontrolled nga free radicals ang nagakusang hemolytic anemia. Isa ka condition kun din ang red blood cells ang nagakaguba sang mas timprano sang ila intended nga lifespan. Instead mapatay sa 120 days,
0: earlier sa
1: earlier sila mapatay. So, yeah, wa naman ang imong system. In a day shorter ang makabig nga hemolytic anemia. Ang resulta sina is nagayilo ang panit kag mata, gahilanat, gapangluya, galingin ang ulo, malikawan tani na Sir GP kung adlaw-adlaw sila gainom sang DTX 500 kag MyTC or PureC.
2: Nagapalandulong bala ang imong panulukan.
3: Magalingin bala ang imong nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imong blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
1: Ang bone marrow ang nag-release ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stubs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo, naga-transport kag naga-distribute sang antibody sa lawas. Importante nga sila ang proteksyonan batok sa damage nga oxidative stress. Dere makatabang dako gid ang MyTC. Amo na nga ibagid ng palainom ka MyTC bakod ang imo nga mga soldado sa lawas. Amo na ang gitawag alkaline nga vitamin C MyTC or PureC, pwede mo mainom nga napabatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies nga para ma-prevent ang pipila ka mga cell damage sa white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pagid nimo DTX 500 at ikampiyon may pinakataas nga antioxidant properties nga naglambot sang 1.3 million orak units.
4: Grabe, no? I agree with Dr. Ramil, no?
1: Yes, sir, boy.
4: But many studies ang ginhimo regarding alkaline vitamin C, no? Ginhimo na I think ni Doc, ginhimo na I think ni Dr. Linus Pauling. Vitamin C is an intervention as an antioxidant supplement along with other antioxidants like DTX 500 being nga mas kampiyon pagid, no? They found out that alkaline vitamin C na nagapanubo ang sensitivity sang hydrogen peroxide, isa ka ionizing radiation, no? Isa na siya ka kind of free radicals. It was also learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early within 2 to 8 hours after consumption. Taking DTX 500 kag MyTC every day offers a great deal of protection sa akon lawas against cellular damage that cause aging kon maghimo na oxidative stress.
1: Amo na, Sir Boy, damo yang gainom antioxidant. Pero, wais la kabalo, kung ang inyo nga MyTC or PureC maparisan sang DTX 500, mas kampiyon. Ang iba lang, iba nila yung vitamin E. Wala na ilang antioxidant ya. Masimple lang bla. Pero, wala sila kabalo, nga ang DTX 500, amo ang isas pinakataas ang ano, sang antioxidant properties. So, nami i-combine ang DTX 500, MyTC or PureC. Let's live healthier and longer. Take DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw gids.
5: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last nga nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best ang DTX 500 para sa
5: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag
8: GTX 500 ka! GTX 500! GTX